0: Oh, mayo, uno. Sana ay hindi gayon. Wilson, matanong kita. Kung ilalagay natin ang saloobin ng mga manggagawa, halimbawa tayo ngayon, mag-isip tayo bilang mga manggagawa, ano ang lalabas na saloobin?
1: Nakakalungkot sabihin, Bishop, pero dahil hindi naman nagbabago ang buhay ng mga manggagawa sa matagal na panahon. So, punong-puno ng reklamo, punong-puno ng pagdadalamhati, punong-puno ng non-satisfaction. Parang kaya siguro, Bishop, nauuso yung salitang sana all eh.
0: Oo,
1: Diba? Parang
0: nga.
1: parang ang pakiramdam ng lahat, karamihan ng manggagawa, kasi ang majority ng ating population ay mga manggagawa. 60 million na po ang ating manggagawa na sa working age population. So out of 100 million, 100 plus million Filipinos, ang
0: Yes.
1: working age population natin, ang labor force natin ay mahigit 60 million na. So yan yung majority ng ating populasyon. Pero yan din yung punong-puno ng reklamo. Siguro kung matatanda natin, paulit-ulit na lang na parang sa tuwing, hindi lang tuwing Labor Day, kundi paulit-ulit na lang na humihingi ng dagdag sweldo, humihingi ng regularisasyon sa kanilang mga trabaho. Kahit yung simple thing about ayuda,
0: Yes.
1: pinag-aawayan yan. Ano? Parang dahil nasanay tayo dito sa sistemang paayuda, parang ang mga manggagawa na hindi kailangan ng ayuda basta maayos ang kanilang kondisyon sa paggawa, okay ang sweldo, yung ayuda ay hindi yan parang regular na bagay dapat.
0: Yes.
1: Unless mayroon tayong universal social protection
0: Tama.
1: system na para bang regular na bahagi na yan ng ating buhay. Pero alam naman natin, ang ayuda ay sa panahon ng krisis, at pag sa panahon pa ng krisis, ay targeted yung ating sistema. Kaya nag-aaway-aaway, Bishop, eh. Nagtatalo-talo eh. Bakit
0: Balikan
1: sila
0: natin yung
1: kasali, kami hindi kasali? Parang
0: Yes,
1: ganun, di
0: o
1: ba?
0: tama. Balikan natin yung usaping ayuda na yan, ano? At subalit tayo bilang isang bansa, siyempre kinikilala tayo bilang isang bansa na may pananampalataya, Christian country,
1: Opo.
0: no? At sa bagay ng pananampalataya, sa usaping pananampalataya, binibigyang halaga ang manggagawa. 'Di ba? Eh, mula
1: Opo.
0: pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, sinasabi ng Banal na Kasulatan that the laborer is worthy of his hire. Yun palagi yan. So, sa obserbasyon natin, ano, kapag ang isang katulad ninyo, for example, kayo ay nagpapahalaga sa manggagawa, kayo nagtataas, napakinggan sila, subalit para bang meron tayong stigma na kapag ikaw ay tumayo, no, sa kapakanan ng manggagawa, eh mababrand ka na parang ikay sosyalista, leftist, parang ganun. Tama ba yung sinasabi kong ito?
1: In the negative way siguro, pero wala namang masama kung sabihin ng marami na ikaw ay aktivista, leftist o socialist kapag ikaw ay nagde-demand ng ganitong klase ng mga ano, kasi wala namang mali doon sa mga panawagan, di ba?
0: Yon.
1: Walang kulay yung mga yon eh, pero mayroon lang naglalagay ng kulay. Syempre
0: Yon.
1: dahil nga divided yung ating society sa ganyang color coding, no?
0: Oo.
1: Pero yung mga
0: Palagay ko
1: kahilingan naman,
0: instead of
1: Bishop,
0: ano?
1: oo, wala
0: Oo.
1: namang mga kulay yun eh. Diba?
0: Tama. Eh, ewan ko ba kung saan, paano nagsimula yung bagay na yan, ano? Pero dapat talaga, tapatan tayo dito. Kaya nga pagsusuri eh. Hindi po ito usapin ng kung anong side ka ng politika, no? Kundi ang pag-abot, pagpapahalaga sa manggagawa. Okay? Ngayon, nabanggit mo yung ayuda kanina. Sa aking pananaw kasi ang ayuda, eh pang temporary relief lang yun. Tama ba?
1: Opo,
0: Ibig
1: opo,
0: sabihin, ang kailangan ng manggagawa ay yung solido, konkreto, yung pang long term na solusyon sa kalalagyan. Anong palagay mo?
1: tama, tama kayo, Bishop. Eksakto po yung sinabi nyo. Sa katunayan, nakasulat yan sa ating konstitusyon eh. Sa Article 2, Section 9 ng ating konstitusyon, sinasabi doon ang mga nasisikapin ng ating Estado na i-promote yung sinasabing dynamic social order, na dapat
0: Ayon.
1: ang mga Pilipino ay maka-enjoy o magtamasa nung kanilang mga karapatan para sa, nakalagay nga doon, full employment, Bishop eh. Full
0: Correct.
1: employment, at yung pinaka-importante sa lahat ay rising standard of living.
0: Tama.
1: May
0: Oo.
1: nakalagay doon eh, rising standard of living. Kaya hindi pwedeng ang manggagawa ay nabuhay sa ganitong
0: Abi, sa
1: sitwasyon at mamamatay ng ganito ring sitwasyon.
0: nabanggit mo yung ating constitution sa preamble pa lang, maliwanag na yan eh.
1: Opo,
0: Diba?
1: opo,
0: At
1: opo.
0: yung prinsipyo mismo ng pagkakaroon ng demokratikong pamahalaan, ano? Eh, hindi ba dinefine niya na ang democracy is a government of the people, by the
1: Opo.
0: people, and for the people? Eh, parang sa akin nga, eh, yung tatlong yan ay nagre-representa ng tatlong branches ng ating gobyerno. Ibig sabihin, eh, of the people, by the people, and for the people. Eh, yung of the people, eh, kinakailangan eh, sa bawat batas, sila ay pinakikinggan. Kaya nga yung mga representante natin, we have a representative government. Yung by the people, eh, may sa judikatura, kinakailangan eh. Di ba? Kapag ikaw ay nagkasala at gumawa ka ng krimen, krimen yan laban sa buong sambayanan. At yung for the people, yung ehekutibo, di ba? Eh, kinakailangan mag-deliver ng good. So hindi lang constitution, kundi yung pinaka-core principle mismo ng demokrasya. Tama ba yon?
1: Tama po, opo. Kahit sa social teachings po ng simbahan, malinaw na malinaw yun. Kaya dignity of labor ang pinag-uusapan. Di ba? Kasi po,
0: Oo.
1: may realidad din naman po sa buhay talaga, Bishop. Eh. Kaya mayroong mga batas na nagpoprotekta sa mga manggagawa at mayroon siyang mga karapatan na dapat i-uphold. Dahil para hindi mo sa simula't simula talaga may power balance eh, between labor and capital. So kaya napakalaki ng role ng state para yung power imbalance na yon ay at least ma-narrow down o kaya ma-eliminate yung ganong klase ng power imbalance. Kasi halimbawa, malaki-malaki ang diferensya sa pagitan ng manggagawa at boss. Di ba? Kaya nga trabaho ng trabaho ang ano, trabaho ng trabaho ang mga manggagawa kahit na minsan hindi niya gusto yung kanyang trabaho, napipilitan siya magtrabaho kasi nga kailangan niyang i-satisfy yung demand ng kanyang boss na kailangan niya magtrabaho ng 8 oras kapalit ng ganitong sweldo. So para bang sa loob ng 8 oras pag-aari ka ng boss mo eh, ng amo mo eh, di ba? So may power imbalance talaga. Kaya nilagyan ng estado, ng gobyerno, ng batas para sa protection ng mga manggagawa kung saan ay binibigyan ng karapatan ng mga manggagawa na magtayo ng union kasi nga mayroong power imbalance at mag-negotiate kasi nga pag paisa-isa kayo, mahirap mag-negotiate sa employer. And even the right to strike kasi ang right to strike naman ay guaranteed right ng ating constitution. So, yung mga karapatang yan ay para i-protect yung mga manggagawa dahil nga dun, in recognition of the fact na mayroon talagang hindi patas na relasyon sa dalawa. Kaya sa trilateral relationship na sa bilateral relationship na yan, Bishop, ang laki-laki ng papel ng
0: Tama.
1: Estado, ng gobyerno.
0: Babalikan natin yung imbalance na yan maya-maya, ano, pero ito muna. Imbalance na nga ang power, ano? Eh, lalo nang na-aggravate yan pag nagkaroon ng disaster, pag nagkaroon ng gera,
1: opo,
0: pag
1: opo.
0: Nagkaroon ng baha, ng bagyo, 'di ba? Ano ang unang nasasalanta? Eh, yung kabuhayan ng manggagawa. Ito, nasa kalagitnaan tayo ngayon ng threat ng El Nino. Manggagawa na naman yan. Yung ating mga farmers, yung ating mga fishermen, hindi ba? So anong aasahan nila?
1: Ay, kaya nga po. So talagang kung sino yung pinaka-vulnerabling sektor sa panahon ng krisis, yun talaga ang nagpapasan din ng krisis. Kasi yung iba po, naipapasan nila ang krisis eh. Yung mga oil companies, di nila problema kahit mag-yera, magtaasan ng presyo ng langis, ipapasa lang nila sa consumers yun eh. Even yung mga may-ari ng negosyo, di ba? Kahit na tumaas ang cost of production, papasa din lang naman nila yung cost na yun sa kanilang manufactured products or goods and services na pinoproduce, sasaluhin lahat ng consumers. Unfortunately, yung 60 million workers na yun or more than that, ang consumers din. So parang kung yung iba ay may napagpapasahan, eh, sa manggagawa, wala. Diretso na yan sa kanyang ano, diretso na yan sa kanyang tiyan kung mayroon siyang ilalagay sa kanyang tiyan. So yung
0: so
1: level ng vulnerability na yun kahit sa panahon ng climate crisis, 'di ba? Kapag mga manggagawa natin na nakatira sa slum area sa limbawa o doon sa mahihirap na area compared doon sa mga may kaya na kaya nilang lumipat o kaya nilang iwasan yung ganitong klase ng mga climate vulnerabilities kasi may kapasidad silang gawin yun.
0: Ayun,
1: so,
0: capacity. Alam mo ito, hindi ba ang talagang issue nito ay protection? Yung pag, kasi nabanggit mo, sila ang pinaka-vulnerable sa society. Kaya dapat sila ang inaabutan ng protection. Di
1: the
0: ba?
1: Most protected dapat.
0: Imbalance na nga ang kapangyarihan, imbalance ang yaman, no? Pero imbalance pa din yung pag-extend ng pag-protect, no? Sa manggagawa. Ibig sabihin, ang protection para sa pananaw ko, ano, ito yung personal kong pananaw, yung kayang mag-protect ng kanilang sarili hindi na kinakailangan ng tulong ng gobyerno para proteksyonan sila eh. Pero yung walang kakayanan mag-protect sa kanilang sarili at sila ay vulnerable, sila ay palaging naiipit sa kalalagyan, no? Yun ang dapat bigyan ng proteksyon. Anong palagay
1: Tama
0: mo
1: po.
0: doon?
1: Tama. Tamang-tama po yung ganong klase ng parang kung ang state policy ay nagsasabi na full employment, full protection, yung
0: Ayun.
1: implementation po noon ang pinaka-importante sa lahat. Ibig sabihin, kung ang minimum wages ngayon across, di ba, across the country is lower than the poverty threshold, ay ang yung vulnerability na yun ang hirap-hirap, di ba? Ay sinasabi nga ng mga ekonomista, yung middle class nga ngayon vulnerable na bumagsak ang kabuhayan dahil sa crisis. Ay ano pa itong mga hindi nga makaangat-angat sa poverty threshold natin kasi kulang ang
0: Oo.
1: sweldo, JO o kaya ay ano to,
0: Yes.
1: endo, masyadong vulnerable yan. Kaya importante yung konsepto ng ayuda, no? Yun nga lang po, yung ayuda ay dapat at hindi lang para sa targeted system kundi dapat para matamasa ng mas nakakarami sa ganitong pagkakataon. 'Di ba? Kaya
0: Okay.
1: ang hirap pong isipin na kaya nga ang tawag na itong Labor Day walang kaano-anunsyo po ang Malacañang ngayon para sa mga manggagawa. Wage restraint ang posisyon ng mga employer tapos ang sabi nga namin doon sa press conference namin noong nakaraan, eh bakit po magli-Labor Day na eh ghosting ang attitude ng gobyerno. Ang ibig kong sabihin ng ghosting, Bishop, eh hindi ka nakikita o nakikita ka pero hindi ka pinapansin. Bagong termino po 'yan ng mga ng mga kabataan ngayon, yung ghosting. So ginoghosting yung mga manggagawa pero alam naman natin na ang manggagawa talaga ang bumubuhay ng ating lipunan.
0: Meron din palang ghost project dyan, ano ha?
1: yung mga henerasyon po kasi ng kabataan ngayon may mga naiimbentong termino na ano na pag pag tinawag na ghosting eh nariyan ka pero parang wala. Ganun ang ibig sabihin. Oo, eh ganun ang manggagawa ngayon. Walang ayuda ngayon para sa mga
0: minsan
1: minimum wage earners.
0: meron minsan meron ang issue ng red tagging, may ghosting pa. Anyway, alam mo, itong ating pag-uusap na ito, pagsusuri talaga ito para madaman natin ang kalalagyan ng ating lipunan, yung mga nasa laylayan. No? Okay. Now, meron namang mga representante, hindi ba, sa Kongreso para sa labor? Nagagawa ba nila yung dapat nilang gawin?
1: Eh meron po naman, aktibo po yung ating mga representante sa party list sa Kongreso. Sa katunayan, naka-pending yung bills para sa 200 pesos na wage increase plus yung reforma sa ating wage mechanism. Kasi nga regionalization tayo ngayon, provincial rate ang umiiral. May pending bills ngayon, nasa plenary na po pero hindi na ipapasa eh. Malapit na sana pero hindi na ipasa bago magkagyera. Ang ibig pong sabihin ng national minimum wage, ipantay yung sweldo ng mga manggagawa sa lahat ng rehiyon. Hindi yung iba sa NCR, tumawid ka ng tulay sa pagitan ng Bacoor at ng Las Piñas ay iba na ang sweldo, o Valenzuela at ng Bulacan, o Painta at Marikina. So, pagitan ay ano lang, poste lang ang pagitan, magkaiba ang sweldo. Tapos, hindi naman magkaiba ang cost of living. At yun po, ang nakakalungkot na katotohanan nga, kahit ipagkumpa-kumpara pa natin yung mahigit 100 level ng sweldo sa ating bansa, ay below the poverty threshold. Ibig po sabihin yan, parang ang average na sweldo halimbawa ay nasa ang poverty threshold natin ay nasa 14,000 halimbawa. Ganun din lang ang iaabutin mo na sweldo dito sa ano. So, yung matagal na bagay na yun, for 36 years po, ganyan yan, Bishop. So, kailangan talagang baguhin yan. Ibig sabihin, nasaan yung rising standard of living kung during the past 36 years ay ganyan ang level ng sweldo dito sa atin?
0: Diba? Eh,
1: Para sa mga maliliit na manggagawa.
0: Palagi namang mayroong mga inilalabas sa survey, yung mahihirap, yung hindi makakain, ano nangyayari sa mga pasyentabi na po, ano, medyo tapatan lang tayo pag susuri itong programa natin eh. Nag-aantay ba yan ng eleksyon para pag-usapan o ano? Eh nabanggit mo, may gera, yun na naman tayo. So ibig sabihin ngayon pa lang, we are reminding everyone na kinakailangan po may kilos dito. Sapagkat ang manggagawa, sila ay vulnerable eh, no? Kaya meron naman tayong representante at yung may yaman naman at mga kapitalista kinakailangan naman tingnan nila ang kahalagahan ng mga manggagawa. Di ba ganun naman yun?
1: Ganun po dapat yun. Kaya nga tinutulak din sa Kongreso yung konsepto ngayon, Bishop, ng wealth tax o yung tawagin ay solidarity tax. Kasi ang laki-laki ng yaman ng mga sobrang yaman dito sa Pilipinas na kapag pinatawan pa ng 1%, 2% sa kanilang sobra-sobrang kayamanan, ay napakalaking halaga ng pondo ang malilikom kaysa sa napakahabang panahon ay dito tayo sa regressive taxes tulad ng VAT at iba pa, samantalang mayroong labis-labis na kayamanan na hindi nabubuwisan ng tama. No? Kasi
0: Pero
1: marami.
0: naintindihan naman ng labor sector ang challenge din naman ng mga kapitalista at lalo na yung mga nag-e-export, hindi ba? No, yung pagbalanse niyan, paano sinong bibili ng ating produkto, kung mataas ang ating presyo. Pero ganun naman yun, eh, noong araw pa eh. Bakit yung mga ibang bansa sa Asia, nakaangat na sila ngayon? Ibig sabihin, oo,
1: Napag-iwanan po
0: napag-iwanan.
1: tayo ngayon na ang pinakulelat na po tayo kasunod na ng Lao, PDR po at ng ano dati second to Japan tayo, pero after 50 more than 50 years ago ganun tayo, pero ngayon nasa
0: Okay.
1: kulelat na tayo. So
0: Sa
1: ang
0: panalo
1: dami-dami
0: ba?
1: ng inilagpas sa atin ng iba't ibang mga bansa pero tayo nananatiling ganito. So marami pong
0: Eh,
1: problema.
0: lahat naman sinasabi ekonomiya at naapektuhan tayo ng ekonomiya ng buong mundo. Pero sa bagay ng pag-unlad yung progreso, ito'y tahakin talaga ng leadership ng pamahalaan. Tama ba yun? Sila
1: Tama po.
0: dapat ang nag-lead niyan. Kahit nasabihin mong ito mga kapitalista, mga negosyante, kinakailangan ng pamahalaan, meron pa rin talagang matibay na direksyon para sa lahat. Di ba?
1: Malaking malaking issue din po 'yan. So nasa larangang political na po 'yan at tayo po ay alam natin, kabisadong kabisado natin na tayo ay pinamumunuan ng tinatawag nating political dynasties.
0: Sa bagay ng ano, sa datos na mayroon kayo, Wilson, ng unemployment, ito ba ay gumaganda ba o lumalala sa panahon ngayon?
1: Ay lumala po, Bishop. Even prior to the onset nitong Middle East War, nasa 5.8% na po ang ating unemployment by January. Kasi February po sumiklab yung gera. So 5.8%. Lalala po ng lalala yan kasi itong crisis na ito ngayon. Pero sa totoo lang, Bishop, mayroon pang mas malaking problema other than unemployment. Lumalaki din yung bilang ng underemployment natin. Ano? Nasa mahigit
0: Okay.
1: 15% yung underemployment natin. Ito po yung mga mahihirap na manggagawa. Kasi yung
0: Yes.
1: unemployed po, kahit hindi magtrabaho, nakakakain yun eh. Mayroong
0: Okay.
1: nagpapakain, either masamang term
0: Siguro
1: yung tawaging palamunin.
0: ipaliwanag mo para sa kapahanan ng mga sumusubaybay sa atin, ano ang ibig sabihin ng underemployment at unemployment? Anong pagkakaiba?
1: Yung unemployment po kasi ito yung mga manggagawang actively looking for work pero walang makitang trabaho. At mayroon din namang unemployed na hindi na actively looking for work. Malaki malaki din po 'yon, no? Itong underemployed naman, Bishop, ito yung may trabaho na pero naghahanap pa ng ekstrang trabaho. Ibig sabihin, sila yung pinapahirapan ng husto yung kanilang katawan, yung kanilang sarili, pinapahaba yung oras ng kanilang trabaho, naghahanap ng extra job para lang mapagkasya yung kanilang kinikita. So actually, mas mahirap na condition po itong nasa underemployment kasi nga pinapagod mo ng husto yung sarili mo, ano, magdadagdag ka ng trabaho sa sarili mo, diba? Kaya dahil kailangan mong madagdagan yung kita. So mas malaki pong problema itong underemployment natin compared doon sa unemployment natin. Kasi ang unemployment natin nasa mga 2 milyon, 3 milyon yan kada taon yung regularly unemployed dito sa atin. Pero itong underemployed, mahigit 10 milyon po yan, no? Kapag binilang natin. So sila yung hanap ng trabaho kahit meron na silang trabaho. So dalawa, tatlong trabaho ang kanilang pinapasok para lamang mabuhay, Bishop. So malaki pong problema yan.
0: Eh, ito ba'y na-address ba ng maayos ito ng pamahalaan?
1: Patong-patong po kasing problema yan. Ibig sabihin, kung satisfied ka po sa kasalukuyan mong sweldo, hindi ka na maghahanap ng iba pang trabaho. Hindi ka magdadagdag ng trabaho. So therefore, hindi ka makakapasok doon sa underemployment problem. Pero dahil nga mababa ang sweldo, napipilitan yung ating mga kababayan na maghanap pa ng ibang trabaho. Kaya papasok sila doon sa bilang ng mga underemployed. No? So na hindi po ma-address lang po ito kapag okay ang sweldo, sapat ang sweldo, o kaya ay yung quality of jobs ay gumaganda. Pero alam naman natin, yung manufacturing sector natin ay bagsak, yung agrikultura natin
0: Yes.
1: ay bagsak. So walang quality jobs na nag-generate halos dito sa atin maliban dun sa BPO at
0: Yes.
1: yung ano to, yung electronics industry, maliban diyan wala na po halos, Bishop. Kasi hindi naman tayo nag-industrialize.
0: Okay. Now, kung ganyan kalaki, meron ka ng unemployment, underemployment, at lumalaki pa, ang magagawa na lang siguro ang practical ng pamahalaan, eh, puro na lang talaga ayuda.
1: Hindi rin po sustainable yun. Dahil...
0: Kaya nga, yun nga ang sinasabi ko, yun ang pinatutunguhan ko eh.
1: Oo, walang pondo.
0: Oo.
1: tapos ang pondo o kung saan nagagamit yung sa maling gamit yung pondo, kaya mas malaking problema. Kaya nga limitado po yung ating ayuda. Ang tawag namin diyan ay one time small time, hindi big time na ayuda. Maliit na one time pa. So kung
0: So,
1: sana naman.
0: sa mga pinag-uusapan natin na ito, itong kalalagyan natin ng labor, ano, at lahat ng mga issues na ito, actually ay dapat to ambag ng lahat ng buong bansa. It's a whole nation approach. Pero kapag iba-iba ang ating pananaw at nag-aaway-ayo pa sa politika, ano magagawa natin dyan?
1: Ay may ipit po talaga sa nag-uumpugang bato ang mga manggagawa. Hindi sila prioridad. Kung igoghosting lang sila ng igoghosting habang buhay, eh mawawala na ng saysay yung nakalagay sa ating saligang batas na kailangan magkaroon ng living wage ang mga manggagawa, full employment, at rising standard of living. Parang pangarap na lang yon. Isinulat natin, hindi para makamit, kundi isinulat natin bilang pangarap na lamang. Sa napakahaba ng
0: Okay.
1: panahon.
0: Anong magagawa ng pananampalataya sa kalagitnaan na ito, Wilson? Eh samantalang siyempre nagtitiwala tayo sa Diyos. Subalit kung hindi naman tayo nakatumataas sa ating kalalagyan na ito, mananalangin na lang ba tayo?
1: Ay simbahan na rin po ang nagsabi, di ba? Kasulatan na rin po ang nagsabi na nasa tao ang gawa eh. Yun nga lang, syempre, ang laging babalik at babalik tayo doon sa problema ng kombinasyon ng maraming problema sa politika, sa ekonomiya, no, yung mga papatsipatsing mga reforma, no, hangga't hindi kaya naman hindi tumitigil ang ano, mga manggagawang kilusang manggagawa sa paghahanap ng mga solusyon kahit na yan ay paunti-unti doon sa mga bagay na ito dahil alam naman namin na hangga't hindi nababago yung sistema ng pamamahala dito sa ating
0: Okay.
1: bansa na pabor sa ano, pabor sa mga may interes, no, sa may mga malalaking interes, ay hindi basta-basta magkakaroon ng realisasyon yung mga pangarap na buhay o dignidad ng mga manggagawa. Pero hindi po naman kami susuko, Bishop. At sana po ang
0: Ayun.
1: sektor ng simbahan ay kasama po namin diyan
0: Yan
1: sa
0: ang
1: ating
0: sinasabi
1: panalangin.
0: natin. Imbis na ang kabigatan ito ay palaging ipaglaban lang ng mga maliliit at ng mga manggagawa, abay lahat tayo mag-ambag. Lahat
1: Opo,
0: tayo
1: opo.
0: mag-isip. Lahat tayo magtulungan. Palagay ko sa mga pinag-usapan natin ito, ito ang pinaka-conclusion nito. Huwag nating iisisi lang sa ating pamahalaan, kundi isama natin ang lahat ng sektor para maabot natin ang kapakanan ng ating mga manggagawa. Tama yun, Wilson, ano?
1: Tama po, Bishop. Mayroon naman tayong sariling konsepto ng bayanihan eh. Hindi po
0: Yeah.
1: foreign yan, hindi yan alien na konsepto. Magtulungan po tayo, pero siyempre yung pagtutulungan na yun ay hindi pwedeng charity lang ang konsepto. No? Hindi charity ang konsepto, kundi mga reforma dapat yun na pang matagalan. Yun po ang dapat natin
0: Okay.
1: pagtulungan.
0: Very well said. Napakaganda ng ating pag-uusap, Wilson. Maraming maraming salamat sa iyo at more power sa ating mga manggagawa.
2: Ito ang pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia.
0: Napakaganda po ng ating pag-uusap ni Wilson. At sa bagay na kinakailangan po'y mayroon tayong maging pag-abot at solusyon sa kalalagyan ng mga manggagawa. Tuwin na lang palagi yan kapag taon at bagong pagpasok ng buwan ng Mayo. Doon po sa aklat ng James, Santiago, Kapitulo 5, mula 1 hanggang 6, no? James chapter 5 and verses 1 to 6, obserbahan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi, "Come now, you rich, weep and howl for your miseries that are coming upon you. Your riches are corrupted, your garments are moth-eaten, your gold and silver are corroded, and their corrosion will be a witness against you and will eat your flesh like fire. You have heaped up treasure in the last days. Indeed, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, cry out, and the cries of the reapers have reached the ears of the Lord of the Sabbath. You have lived on the earth in pleasure and luxury. You have fattened your hearts as in a day of slaughter. You have condemned, you have murdered the just. He does not resist you." Ang salita po ng Diyos ay madiin na madiin. Ang bilin, ano po, tungkol sa pag-i-extendan natin, pag-aabot natin sa mga manggagawa na nagtatrabaho sa kapakanan ng lahat. Alam niyo po eh, pundasyon yan ng lipunan. Nasa salita ng Diyos po yan. Kaya palagay ko eh, mag-usap-usap ang lahat. Ano po, pag-aralan ng lahat ng sistema. Nariyan po ang solusyon sa atin. Hindi lang po sa mga mayayaman, hindi lang po sa mga labor o mahihirap na sa laylayan, pati na ang ating mga nasa pamahalaan. Tingnan natin ang salita ng Diyos. At dahil dyan, kung mayroon tayong karunungan na sumunod, aahon po tayo. Salamat.
3: Susuri sa FEBC Radio TV.
4: Tama nga, hindi lamang ito usaping pagkakaroon ng trabaho, kundi ito rin ay usaping pagkakaroon ng maayos at tiyak na trabaho na magtataas sa dignidad, seguridad at pag-asa ng bawat manggagawang Pilipino. Hindi lamang may trabaho ba ang tanong, kundi maayos ba, tiyak ba at may sapat na sahod ba ang dapat din nating tignan. Sa mga susunod na linggo, patuloy nating aalamin at susuriin ang iba pang talakayan tungkol sa usaping ito. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang hanggang sa susunod nating pagsusuri.
3: Sumainyo ang Pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang Pagsusuri sa Facebook.
2: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
5: Music has been a part of my life growing up. I listen to my radio in my car almost every day. For today, we have with us the station manager of Up 987 Life Changing, our station in Cebu City. Hi, Gail. How are you doing?
6: Hello, Sir Lucho. Doing great by God's grace. Medyo occupied lang po tayo with some programming adjustments to serve our listeners better, but God is good and faithful.
5: Oh, that's great to hear. You have been the station manager for Up 987 DYFR FM in Cebu for many years now. And you have witnessed many changes in the media and listener landscape. How has the station adapted as a broadcast ministry over these years?
6: Well, over the years, I've seen a significant shift in the way our listeners consume media and how they engage with content. Ang mga listeners natin ngayon, hindi lang sila limited to traditional radio. They are multi-platform, on-demand, at mas intentional na po in choosing the content they want to consume. Nag-grow po yung hunger nila for content that is more authentic, more meaningful, and hope-filled. As a broadcast ministry, Up 987 has adapted by becoming more flexible in the way we communicate with our listeners. So may mga ginawa po tayong adjustments in our content so that it becomes more relevant to our listeners. It becomes more relevant to their daily life, hindi out of touch. We are also doing efforts to strengthen our online and social media platforms, our online presence, and we're continuing to do efforts to strengthen our digital platforms, and especially with the upcoming Up 987 mobile app. And we're really thankful to the leadership of FEBC for helping us push this initiative. And we just want to make it clear also, Sir Lucho, no, na even if there are changes with these platforms, our mission stays the same. It remains the same. And that is to communicate the love and saving power of Jesus Christ.
5: Wow, that's good to hear. Of course, being a music station, there's always a distinctive that sets apart Up 987 from the rest of music stations in Cebu City. So what has been the very important distinctive of Up 987 that our listeners cling to?
6: There are a lot of streaming platforms right now on demand. But even amidst that, one of the things that we like to offer uniquely is that sense of community and connection to our listeners. We really try our best to invest in relationships with listeners here at Up987. During the pandemic, of course, social distancing, and medyo hindi po natin na-meet yung listeners in a face-to-face basis. So after that pandemic, there's this desire that grew within us to reconnect with them. And here at Up987, we recognize that we're not just here to just broadcast content. We know that behind the messages that go to our social media inbox, behind the song requests that we receive or prayer requests that we get, there's a real person behind it. There's a real person struggling. And so we want to connect with them. We wanted to build a community with them and minister to them in a more effective way. Kasi iba po talaga pag face-to-face, and that's why we had this listeners cafe, so that we can know more about our listeners and exchange stories. And because of this, because of our regular listeners cafe events, it really has shaped the way we connect with our listeners and the way we produce content, because it has made us more grounded and it led us to be more compassionate and more intentional in producing content. We don't want them to feel like we're merely a radio station, but we want them to feel na we're their companion 24/7, because we also broadcast 24/7. Our music, the music we air, it's not just the end in itself, it's a means to point them to the real life changer, who is Jesus Christ. Alam naman po natin na ang mga kanta, songs have the power to move emotions. It has the power to shape perspectives. But we also know that real and lasting transformation only comes when a person has a relationship with Jesus Christ. And so, kung si Jesus ang sentro, music then becomes a tool that God can use to change lives. And that's our prayer, that whenever people listen to Up987, every song that they get to hear will really point them to the real life changer.
5: Yeah, and I think the greatest connection that music can make to the heart of a person is authenticity. You know, when we listen to music, you listen to the lyrics of the music. In Up987, the tagline is life-changing. Do you have a story of a listener whose life was impacted in a meaningful way through the music that we broadcast?
6: Yes, and the person I have in mind is Kuya Rio Encabo. I had an encounter with him late last year. He's a pastor's kid, but he went through a season of brokenness and drug addiction during the pandemic. And he's a taxi driver. So while he's driving his taxi, he listens to Up987 apparently. And there's this one time na tumutugtog yung Akala Ko'y Wala Nang Pag-asa by Papuri Music, our very own Papuri Music.

0: Takot.
1: Mag-pray po.
0: Tama. Yung nangyayaring kaguluhan sa ibang bansa, wala tayong kontrol doon. Pero si Lord, alam niya ang lahat ng nangyayari at kontrolado niya ang lahat ng bagay. Dahil siya ang makapangyarihan sa lahat.
1: Talaga po, Mami?
0: Yes, anak. Kaya imbis na magpanik tayo, let's pray for them, lalo na yung mga kids na katulad mo na naipit sa kaguluhan.
1: Opo, Mami. Thank you po for reminding me this truth po about God. Promise, di na ako magpapanik. I'll trust God po kahit anong mangyari.
0: Tama yan, anak. Magtiwala lang tayo kay Lord. O, okay na ba pakiramdam mo?
1: Yes po, Mami. Thank you po. Love you!
2: Magandang Sabado mga kiddos! Ako si Ate Michelle Tolentino. Handa na ba kayo sa isang makabuluhang episode natin? Let's go na mga kiddos at magpakilala na tayo sa ating mga kiddo listeners.
1: Wonderful Saturday, kiddos! I'm Angel Furtado!
3: Masaya at masiglang umaga po sa inyo lahat! Ako po si Sepa Salmasco!
4: Hello sa lahat ng mga batang nakikinig sa atin ngayon! Ako po si Rich Gabriel!
5: At nandito po ang Vivo na guest kiddo co-host ninyo! Joaquin Aliga po!
2: And welcome to
6: Okido the 414 Kids Show!
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV at World Vision.
4: Mapapakinggan niyo po kami sa 702 DZAS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. Pwede rin kayong makinig sa ating online streaming sa Okido the 414 Kids Show Facebook page.
1: Shoutout din sa mga kiddos na nakikinig sa atin sa Kabikulan, TrueCare 104.3.
2: Kumusta naman kayo mga kiddos? Ano ba ang pinagkakaabalahan nyo ngayon?
4: Sa bahay lang po, ate. Tumutulong sa gawaing bahay at nag-aaral o nakikinig ng music.
3: Ako rin po. Sa bahay lang kami. Iwas muna sa mga paglabas-labas kasi po, mahal ang gas.
5: More healthy food nga rin ang kinakain namin ngayon. Kasi, lutong bahay. Iwas muna ng pag-order ng fast food. Para po, makatipid.
1: Akala ko ako lang tinitipid nila, Mama. Kayo rin pala. At least, we're all in this together.
6: Amen!
2: I like the attitude. Very good ka dyan, Angel. Anyways, mga kiddos, kailangan talaga natin na magtiis-tiis sa panahon ngayon na mahal ang bilihin at may mga kaguluhan pa sa ibang lugar. Alam nyo ba kung ano pa ang need natin gawin?
6: Ano po?
2: Ang ipag-pray natin ang ating bayan at ang mga lugar na may gera.
4: Agree po ako sa inyo, ate. Dapat po talaga, ilapit natin ito kay Lord.
5: Patuloy lang po tayong magtiwala sa Diyos.
2: Correct mga kiddos. Dahil dyan, alalahanin rin natin ang salita ng Diyos mula sa mga awit chapter 46 verse 1.
3: Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Mga awit chapter 46 verse 1.
2: Panghawakan lang lagi natin ang mga pangako ng Diyos sa atin. Okay ba yan mga kiddos?
6: Amen!

0: katawanan. Biruan, joke-joke lang. Just kidding.
1: Ano ang tawag sa pusa na laging sinisipon at nilalagnat?
2: Ano daw?
1: Edi, sakitin!
0: Just kidding!
3: Anong numero ang nalugi?
2: Ano daw?
3: Edi, 90 kasi 90!
0: Just kidding!
2: Ano ang tawag sa dagat pag mag-isa lang siya?
3: Ano?
2: Edi, alon.
0: Just kidding.
4: Ano yung pulbo na wala doon at wala dito?
2: Ano po?
4: Edi, powder.
0: Just kidding.
5: Napatawa namin kayo sa ating Just Kidding portion. Kung meron kayong clean and funny jokes for kids, share nyo na sa amin yan at maririnig nyo yan dito!
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata!
6: Hello mga kiddos! This is the time para marinig namin ang inyong thoughts and opinions dito sa Isip Bata! Ito ang ating Isip Bata question for today. Kung kayo ay may extra money, sino ang una ninyong tutulungan at bakit?
5: Type and comment nyo na yan sa ating comment section sa ating FB page. Salamat mga kiddos!
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
6: Hello kiddos! Sino sa inyo ang mahilig sa history? Gusto niyo bang malaman ang kasaysayan?
7: Amen!
6: Perfect! Alam niyo ba mga kiddos na may mga hayop or animals na ginamit sa digmaan? Tara't alamin natin ang kanilang naging role sa panahon ng gera.
8: Alam niyo ba mga kiddos na noong World War II, isang 440-pound bear ang officially enlisted sa Polish Army? Ang pangalan niya ay si Wojtek, ang soldier bear. Tumutulong ang osong ito na magbuhat ng mabibigat na boxes noong panahon ng giyera at nakahuli pa ito ng mga spy.
5: Alam nyo rin ba, kiddos, na mga carrier pigeons ang ginagamit noon para magdala ng mensahe sa ibang lugar?
2: Ang ilan pa nga sa pigeons na ito ay nakatanggap ng medals of bravery.
6: Alam nyo rin ba, kiddos, na noong unang panahon, ginagamit ang mga baboy or pigs panakot sa mga elepante. Ito'y dahil galit ang mga elepante sa matitinis na ingay na nagmumula sa mga pigs.
4: At alam nyo rin ba mga kiddos, noong panahon ng World War I, ang mga glowworms ang nagsisilbing natural lantern ng mga sundalo upang mabasa nila ang kanilang mga mapa at sulat tuwing gabi.
2: Awesome! Ang galing naman po nila!
6: Naging kapaki-pakinabang sila sa panahon ng kaguluhan.
4: Totoo yan mga kiddos. Ako mismo ay naa-amaze kung paano sila nagpa-function ng mga panahong ito. Ang masasabi ko lang, lahat tayo, tao o hayop, ay ginawa ng Diyos na may purpose sa mundo, kaya't huwag nating sayangin ito. Higit sa lahat, huwag nating kalilimutan ang mas malaki pa nating purpose, ang ihayag si Kristo sa mundo, lalo na sa mga panahon natin ngayon. Sana'y may natutunan kayo sa ating Trivia Time. Hanggang susunod!
7: Amen!
0: Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kid.

0: labas na iyan.
1: Ano ka ba? Eh, nagpaalam naman tayo ah.
0: Paano tayo nakapagpaalam?
1: Eh, di ba? Sumigaw na tayo ng tao po, tao po. Pahingi pong bunga ng bayabas ninyo. O ayan, nagpaalam na ako. O sige, ilagay mo na itong mga pinitas kong bayabas dyan sa plastic.
0: Nagpaalam ka nga. Wala namang lumalabas para sabihin na pumayag siyang pumitas tayo nitong mga bayabas. Ibig sabihin, ninanakaw natin ang mga bunga na ito kasi hindi tayo pinayagan na kumuha. Natatakot ako at baka mahuli tayo!
1: Sobra ka namang matatakotin dyan, Mark. Para bayabas lang. Hindi naman tayo makukulong sa pagpitas ng bayabas.
0: Umalis na tayo, Celia. Baka mahuli tayong nagnanakaw.
1: Nakakainis ka naman. Takot na takot ka. Samantalang sa bayan natin, maraming magnanakaw. Hindi naman sila natatakot na magnakaw. Ako na nga lang, tabi dyan.
2: Aba, Celia, Mark. Nagpaalam ba kayo kina Mr. Flores para kumuha ng mga bayabas?
1: Hindi pa. Nagpapatao kasi kami, pero walang lumalabas.
2: Kung hindi kayo pinayagan, dapat ay hindi kayo nanguha ng mga bayabas. Pagnanakaw yung ginagawa nyo.
0: Hindi ako kasama sa pagnanakaw niya, ha? Siya lang may gustong magnakaw.
1: Okay lang yan. Maliit na bagay lang ang pumitas ng bayabas sa bakuran ng iba. Hindi katulad ng iba dito sa ating bansa. Ang dami nilang ninanakaw. Pero hindi naman nahuhuli.
2: Hindi ibig sabihin na pwede na natin silang gayahin.
1: Hindi ko naman ikayayaman ang pagpitas ng mga bayabas. Eh, sila nga ang yayaman nila. Ang gaganda at malalaki ang mga bahay. Maginhawa ang buhay nila. Hindi ba mabuting gayahin sila para guminhawa rin ang buhay namin?
0: Ang mga magnanakaw pala ay gumaganda ang buhay. Hindi katulad natin. Hindi natin kayang ipa-hospital si tatay sa sakit niya ngayon.
2: Bakit? May mga libreng ospital naman na tayo na kung saan pwede natin dalhin ang mga may sakit ah.
1: Ganoon ba? Bakit si tatay, noong na-ospital siya, ay malaki rin ang nagastos namin?
2: May mga libreng ospital tayo. Baka ang mapagdalhan ninyo sa tatay ninyo ay private hospital.
0: Public hospital ang pinagdalhan kay tatay. Walang bayad sa ospital. Kaya lang, binibili ni nanay ang mga gamot na kailangan niya. Kaya malaki rin ang nagastos namin sa pagpapa-ospital sa kanya.
2: Ibig sabihin, walang libreng gamot noong na-ospital siya?
1: Wala daw silang gamot na available sa ospital na kailangan ni tatay. Kaya, bumibili si nanay sa pharmacy sa labas ng ospital.
2: Ganon ba?
1: Ay, makaalis na nga. Tayo na, Mark. Pwede na itong nakuha nating isang supot ng bayabas. May prutas na si tatay na makakain.
0: Bye-bye, Mark.

0: RG! Nakatulala ka na naman dyan?
1: Ikaw pala, Wilson! Naiisip ko lang yung mga napag-usapan namin kanina nila Celia at Mark.
0: Eh, ano naman ang pinag-usapan ninyo?
1: Sinaway ko kasi sila kanina. Nakita ko silang nanguha ng mga bunga ng bayabas dyan sa tapat nila Mr. Flores. Hindi naman sila nagpaalam.
0: Tama lang naman ang sinuway mo sila. Kasi, pag nanako yung ginawa nila, hindi sila nagpaalam, kaya considered na pag nanakaw ang ginawa nila.
1: Kaya lang, ang sabi ni Celia, may mas marami daw magnanakaw sa ating bayan. Maganda daw na tularan sila para maging maginhawa ang buhay nila.
0: Ah, hindi tama yun. Pwede namang yumaman ng isang tao na hindi nagnanakaw ah.
1: At sabi pa niya, kung mayaman daw sila, hindi sana sila nahirapang ipa-ospital ang tatay niya na may sakit. Kasi kahit daw may libreng ospital, yung mga gamot daw ay binibili nila. Kaya malaki rin ang nag-asos nila.
0: Ganun ba? I'm sure kung walang corruption o magnanakaw sa bansa, may malaking pondo para sa mga gamot sa ospital.
1: Dahil sa corruption, maraming serbisyo para sa mga tao ang kinukulang ang pondo. Meron sanang mas malalaki at magagandang ospital ang maipapatayo. Mas maraming mga magagandang paralan. Sana ang mapapakinabangan ng mga kabataang Pilipino. Maginhawa sana ang buhay ng nakakarami at hindi lang ng ilan. Pero sa ngayon, dahil sa corruption, lalong nahihirapan ang maraming mga Pilipino.
0: Dagdag pa, ang mga hindi magandang nangyayari sa ibang bansa, ang pag-aaway-away ng ilang bansa ay naging resulta ng pagtataas ng presyo ng krudo. Kaya, nagmahal ang mga gasolina at damay ang pagtataas ng pangunahing bilihin.
1: Sana ay may superpower ako para matulungan ko ang ating bansa. Patitigilin ko ang mga giyera sa ibang bansa. At sana ay may madiscover akong mina ng langis sa mas maraming bahagi ng Pilipinas. Sa gayon, ay hindi na kailangan dumepende ng Pilipinas sa mga mayayamang bansa na may mga oil deposit.
2: Wilson, nandito na ang papa mo. May pasalubong ako sa'yo.
0: Wow! Ang sarap nito, Papa. Salamat po.
2: Alam kong paborito mo yan. Kaya nga nang minadaanan ako kanina na nagtitinda, di bumili agad ako bago pa maubusan.
0: Salamat po, Papa. Bakit hindi po ninyo dinala ang kotse ninyo? Nag-commute lang po ba kayo?
2: Oo. Mahal kasi ngayon ang gasolina, kaya nag-commute muna ako papasok sa office para makatipid.
0: Sana, Papa. Sobrang yaman natin. Para po hindi na tayo kailangan magtipid.
2: Kahit naman yumaman tayo, kailangan pa rin nating magtipid. Lalo na ang paggamit ng mga petroleum products.
0: Ganun po ba?
2: Oo. Kasi kung hindi tayo magtitipid sa paggamit ng mga petroleum products, baka dumating ang araw na wala na tayong magagamit.
0: Malaking problema po ba yun, Papa?
2: Oo, anak. Magiging malaking problema ito. Malaking bahagi ng pang-araw-araw na kinagamit ng mga tao ngayon ay ang galing sa petroleum. Ang petroleum kasi ay fossil fuel na nade-develop sa ilalim ng lupa sa loob ng maraming taon. Kapag naubos ito, wala na tayong magamit para sa kuryente, gasolina, sa diesel, at iba pang mga byproducts nito.
0: Hindi po ba may mga alternative sources naman tayo ng energy? Katulad ng solar energy, wind energy, geothermal energy, at iba pa?
2: Oo, meron nga. Sana nga ay maging enough ang lahat ng ito sa consumption ng lahat ng tao sa daigdig. Pero, alam mo ba anak, hindi tayo dapat matakot kung mawala man ang lahat ng ito. Kasi, mayroon tayong Lord Jesus na matatakbuhan natin sa oras ng kagipitan.
0: Alam ko naman po yan, Papa. Pero, kung minsan po, hindi namin maiiwasan ang mag-alala ng magiging future namin.
2: Kaya nga, habang mga bata pa kayo, habang bata pa kayong magkakapatid, sinasani na namin kayo ni Mama nyo na tumipende sa Panginoon. Talagang total dependence lang para kahit wala na kaming mga magulang nyo, may maaasahan pa rin kayo na gagabay sa inyo.
0: Si Lord Jesus po ba ang magiging parent namin? ang gagabay po sa amin. Ganoon po ba, Papa?
2: Gaano na nga. Sa dami ng mga nangyayari sa ating mundo, kailangan na ihanda namin kayo na maging matatag sa pananampalataya nyo sa Panginoong Diyos. Kung matatag kayo sa inyong faith kay Lord Jesus, Siya ang magbibigay sa inyo ng wisdom o talino upang harapin ang mga challenges sa buhay ninyo.
0: Hayaan po ninyo, Papa. Susundin ko po lagi ang mga payo ninyo sa akin. Sa ngayon po, nagpapasalamat po ako na nandyan kayo lagi para gabayan po ako. Oh, Margie! Gusto mong sumabay sa akin?
1: Ihahatid ka ba ng Papa mo sa school? Pwede ba ako sumabay?
0: Hindi ako ihahatid ni Papa. Maglalakad lang ako papunta sa school. Pwede namang maglakad, di ba?
1: Oo nga. Ako nga eh, naglalakad na lang. Sige, sabay na tayo.
0: Alam mo ba? Alam ko na kung sino ang may superpower na pwede kong matakbuhan sa oras ng problema.
1: Alam ko na rin yun. Narealize ko kagabi na mayroon tayong Diyos na makakatulong sa atin. Kahit pasama ng pasama ang mga nangyayari sa mundo, kaya itong ayusin ng Panginoon natin.
0: Tama! Si Lord Jesus lang talaga ang maasahan natin. Our ever dependable God.
1: That's right! Kaya let's always go to Jesus!

0: Isang malakas na shoutout at maligayang bati sa lahat nag nagdiriwang ng kaarawan at special occasion nila this week. Gokidos! Greet na!
1: Happy anniversary po to Tito Ellie and Tita Dadalas Reyes and Tito Lito and Tita Grace Gianaga. God bless you!
2: Happy birthday, Lola Belle and Ate Evelyn!
3: Ngayon naman, ipanalangin natin yung mga nag-celebrate ng birthday, ang mga may sakit, at ipanalangin din natin ang ating bansa na nahaharap sa krisis ngayon at pati na rin ang mga lugar na nasa hidwaan o gera ngayon. Let's pray that the Lord would preserve the lives of many innocent people sa mga lugar ng digmaan. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil Ikaw ang Diyos na pwede naming takbuhan sa panahon ng aming mga pangangailangan. Lord, we pray for our country right now. Marami po sa amin ang nahihirapan sa taas ng bilihin ngayon, sa krisis na kinakaharap namin. Lord, ang panalangin ko ay i-remind po kami na Ikaw ang Panginoon na nagpo-provide ng aming mga pangangailangan. We ask for Your provision to be upon all of us, at lalong-lalo na yung mga kababayan po namin na hirap na hirap ngayon dahil po sa taas ng gasolina at dahil din po sa mga bilihin na minsan, Panginoon, hindi na alam kung paano ibabudget ang mga kinikita namin. Lord, so we pray for Your guidance, Your provision to be upon us. Pinapanalangin din namin ang mga may sakit at mga nangangailangan. We ask for Your healing touch to be upon them. Ina-ask po namin ang inyong provision para sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. We also pray for those who are in the midst of this war in the Middle East. Panginoon, alam namin na mahirap ang pinagdadaanan nila ngayon, at we ask for Your protection, Your provision, Panginoon, sa kabila ng hidwaan na meron sa lugar na ito. And we pray for peace in this place in the Middle East. We pray for the leaders that peace will reign in their hearts. Lord, pinapanalangin din po namin ang mga nagse-celebrate ng birthday nila ngayong linggo na ito. We ask that Your grace, Your love, and Your mercy will go with them and that they will know that they are loved by You. Maraming maraming salamat, Panginoon. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
4: Amen!
2: Paano ba yan, kiddos? Next week ulit, ha?
5: Ayun! At least may aabangan tayo sa susunod na Sabado. Huwag niyo kami masyadong mamimiss, mga kiddos!
6: Correct! Pero bago tayo magbye-bye, pasalamatan muna natin ang ating mga teammates dito sa Okido. Thank you po ng marami kay Tita Marvelous Malay Salumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Pieters Edward Baloha, Mami Wonderful Weng Lazo, Kuya Kilechi Dapogi, Ate Faithful Faiti, at Mami Lovely Leia Morada.
0: Thank you din kay Ate Joanna Perez at sa World Vision for sa ating script at kwento, kid!
3: Thank you muli sa ating program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company 702 DCAS Radio TV, at World Vision. I'm Ate Michelle.
5: Ako naman po si Angel.
6: Ako po si Rich.
0: I'm Sepas.
7: At Joaquin.
6: Samahan nyo ulit kami sa susunod na Sabado sa Okido, the 414 Kids Show.
4: God bless you!
8: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show, ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
9: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

Ito ang mapagkaibigang tinig ng Timog Kalagitnaang Mindanao. TXKI, Jesaistos, sa inyong mga radyo, naghahatid ng hindi nagmamaliw na salita ng Diyos sa pabago-bagong panahon.

0: The Bible is a big book with lots of big words in it. But did you know that the Bible is not just for adults?
1: Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng tanghali, Sabado. At sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na!
2: Good news to all the world.
1: Hi kids! Welcome naman sa bagong episode ng Good News Club on air kag online. Mabatian gid man kita sa FEBC Radio, sa DXKI kag sa DYVS. Tikumusta ang inyong summer time? Ha, I hope na nag-enjoy ang tanan kag I hope nga damo man kita sa mga natun-an, especially from the Word of God. Ikaduha na natin nga lesson from our theme na Jesus My Savior and Friend. Amo ni ang aton nga 5-day club lesson for 2026. Kag ang focus natin for this lesson is on Jesus is all-powerful. Amo na ang aton nga maintindihan sa aton nga Bible lesson, sa aton nga prayer time, nga ang Ginoo is powerful gid. Kaya niya ang tanan nga butang, kaya makasaligan tagid siya.
3: Hi kids! Prayer time naman natin subong. And still, gina-follow natin ang prayer pattern nga, right? And ara na kita sa letter G, which stands for Give Thanks. Mga kids, nakaagi na ba kamo sa sitwasyon nga budlay-budlay gid? Hindi nyo nabalaan na nuhimuon nyo? Mga kids, nag-pray pa ba kayo kay God sa sitwasyon nga to? Or ga-give thanks gyapon kamo kay God and praise kay God? Budlay kids, no? Pero, sabi ni God sa 1 Thessalonians 5:18, Give thanks in all circumstances. Si God, He loves you so much and hindi kagid niya pabayaan. He has plans for you and may plano gid si God sa mga sitwasyon niya na. Hindi kagid niya pabayaan mga kids. And so, if may ara kagid man niya circumstances nga amo na, you can always surrender to God. Sige, mag-pray kita. Fold natin ang ating hands, close our eyes, and iyoko natin ang ulo natin. Let's pray to God. Dear God, thank you dahil gi-remind mo kami nga mag-thank you lagi kami sa circumstances namin. Even though budlay or dali lang, thank you for reminding us nga ikaw gid ang God nga naghimo sina tanan, Lord, and may plano ka gid para sa amon, Lord. Thank you for this day that you have given to us. Thank you sa imong love and sa provisions mo sa araw-araw naming kailangan, Lord. Thank you for your love, dear God, and thank you for keeping us safe, Lord. Bless us throughout the day. Thank you dahil ikaw gid ang God nga naga-provide sa amon nga needs. Lord, bless us today. In Jesus' name I pray. Amen. Bye, kids!
4: Para naman sa atong memory verse, mga bata, kari naman si teacher ka. May araw sa gisa ka bangko, paano mo may balaan nga kaya ka i-carry sa sinanga bangko, bata? Oo no, may ibaluan mo lamang kung ina nga bangko imugit nga pungkuan para mabalaan mo nga kaya ka gid sa sinanga bangko. Ina, nagapakita mga bata nga may ara ikaw sang salig sa sina nga bangko nga kaya niya gid ikaw nga i-carry nga hindi ikaw mahulog. Balan mo bala mga bata nga sa aton memory verse subong nagahambal man nga may ara sang isa kakakay.

0: Memory verse drill, kung ang kamot ni Teacher Kat diri sa babaw, i-shake ko ang akong nga dalawa ka kamot, isundo niyo ko while nagabasa sa atong verse. Makita natin diri sa atong nga screen. Romans 1:16, dira ka ta mag-start. Basahon ang bilog na text, kag Romans 1:16, dira ka ta mag-end. Sige, tanan, tindog! Romans 1:16, go! Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Romans 1:16, ayan. Tana naman yung kamot deri. Romans 1:16, go. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone who believeth. Romans 1:16. Ayan, tana naman yung kamot deri. Romans 1:16, go. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Romans 1:16. Ayan. Last na lang, tanan naman. Nakamot deri. Romans 1:16, ready, go. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe. Romans 1:16. Ayan, pwede mo i-memorize sa aton memory verse, mga bata. Kag pwede mo gid i-video ang imong sarili, kag i-send sa aton nga Facebook page sa CEF Corona Dal 2.
1: Kids, balaan nyo ba atong friend ko nga si David na hadlok gid siya sa mga pag ulan, kung mag thunder, pag mag lightning, nagapanago siya. Kamu bala na hadlok man bala kamo kung amo na ang sitwasyon? Balaan nyo, may story diri sa Bible nga ang mga friends ni Jesus na hadlok man. Tanawon ta subong kung ano ang ginhambal sa Bible. If you have Bibles with you, ini nga story mabasahan sa New Testament sa Mark chapter 4 verses 35 hasta sa verse 41. Ako gali si Teacher I para sa aton nga Bible lesson. Ini natabo mga bata sang ang Lord Jesus ari sa kalibutan. Dumdumon, di ba? Nga sang ari ang Lord Jesus sa aton nga kalibutan, nagtudlo siya, ginpakita niya gid ang paghigugma sa aton nga Amay sa langit. Ano ba ang paghigugma sa Ginoo? Ginatudloan ang mga tawo, bata man o dalagko man, tanan ginatudloan niya. Kag ang mga nagamasakit, ginheal man ng Lord Jesus. Ang may mga time pagani nga nagutman ang mga tao, nagmiracle ang Lord Jesus. Damo-damo nga mga tinapay ang nakaunsang mga tao, may isda pagid. One day, sang ang Lord Jesus natapos na sa iyang pagtudlo, ang mga disciples nakapoy na. Kag nag-abot ang nagab-ina, boys and girls, hambal diri sa verse 35. On the evening of that same day, kinambal ni Jesus sa iyang mga disciples. Makadto kita dito sa tabok. Let us go across to the other side of the lake. Kaya naman, nagsakay sila sang bangka. Ari o, ang mga friends ni Jesus, ang mga disciples ni Jesus, siguro pirte ang ilang pag-istoryahay. Aka, pinakitaan mo tong gimayo ni Jesus nga piang? Nakitaan mo tong isa nga nagamasakit? Kung paano ginbuliga ni Jesus? Grabe siguro ang ilang nga pag-istorya, mga bata. Kag, samtang sila nag-travel going across the lake, gulpi na lang nga nagkusog ang hangin, nagkusog man ang mga balod. Hala, nakibot ang mga disciples ni Jesus. Remember, mga fisherman ini sila. Pero nakulbaan sila mga bata kay kusog-kusog gid nga hangin. Shhh!
2: Kusog-kusog kag taas man ang mga balon. Daw malumus na gid sila. Nakulbaan gid sila mga bata. Nahadlok sila kay basin mapatay sila. Nga makulbaan sila nga mga fisherman man sila. Ibang klase gid siguro ini nga pag-alon kag pagbalot. Balaan nyo mga bata, kita tanan mahadlok man kita nga mapatay. Mahadlok man kita nga ma-disgrasya ang aton nga mga kinabuhi, di ba? Pero may isa ka butang nga dapat naton nga kahadlokan gid. Ang ano ina nga butang? Ang mahilayo kita sa Ginoo. Ang balbala sa Bible nga tungod sa sala, napahilayo kita sa Ginoo. Balaan nyo, dumdumon, nga ang sala, tanan nga mga ginahuna-huna, ginahambal, kag ginahimo, nga hindi gid malipay ang Ginoo. Example, sa panghuna-huna naton, sabi ni mama mo, na lapit na lang ang pag-skwela, dapat maging ready ikaw. Tigilan na ang pag-sagay play ka Roblox, sagay play ka Dress to Impress, Black Blast, kay na-addict na ikaw. Pero sa isip-isip mo, mampang lang gihapon ko. La, good bala ina? Bisan sa isip lang, boys and girls, dumdumon ha. Bisan wala may nakabati, ang Ginoo, mabatian niya gid. Mabasahan niya ang huna-huna ta. O sa mga ginapanghambal, bambay mo kay mama, mama, natulog bala ko aga pa. Wala na ko nag-Roblox. Pero gali nag-Roblox ka lang. Ang panikal, ang mga malaing magwa sa atin nga baba, bad words ba, or ang pag-himo-himo sang istorya, hindi gin ma, lipay ang Ginoo sina. Sa mga actions naman. Bal ni mamang, nak, limpyuhin ning imo nga kwarto bike para nang hapsay. Pero ikaw, nak, kinwalis-walis mo lang. Kinsulod mo pagid sa ilalim ka bed ang mga dirty. Oh no! Boys and girls, kung hindi tayo muun bala ang tarong, sala ina siya. Kag hindi malipay ang Ginoo sina. Now, if you have ever wonder kung nga ang makasala kita. Hambal sa Isaiah 53:6 o basahin ko sa inyo diri ha. All we like sheep have gone astray. Each of us turned to our own way. Kita tanan makasasala. Sarili talanggid ang ginasunod ta. Hindi malipay ang Ginoo sina. Amo na ang sitwasyon niya nagapahilayo sa aton sa Ginoo. At amo na ang sitwasyon niya mas karadlukan, mas terrible pa. Kesa sa anong nga bagyo ang magkalatabo, parehas ang natabo sa sitwasyon ng mga disciples ng Lord Jesus. Din si Jesus iniman? Ang Lord Jesus gali, nagatulog dito sa may dulo ng boat. Peaceful gid siya ya. Siguro kay gikapoy siya nga magtudlo sa mga tao, gikapoy guro siya nga mag-ayo sang mga may sakit. Remember, sang ari si Jesus sa kalibutan, tao siya nga makapoy man, magutom man, matulugan man, kaya natulugan siya during that time. Pero ang pinakatuod, si Jesus natulugan kay wala siya na balaka. He doesn't worry about anything. Kay nagasalig siya sa amay sa langit. Boys and girls, kung ginbaton mo na si Jesus sa imo nga tagipusoon, sun-on ta ang iya nga pagsalig sa amay. Kung may situations nga mabalaka kita, trust in the Lord. Hindi magkahadlok. Be at peace. Kay nga amo na ang hatag sa aton sa Ginoo. Nga ang peace nga hindi ma-explain beyond understanding. Ihatag niya sa tanan nga bata, kag hindi na bata, nga nagasalig sa iya.
1: Kaya kung may ginakabalakan balaka mo, may mga situations nga magkosang sang worry o maguul ka mo, remember, si Jesus, wala siya na hadlok. Hindi siya, wala siya nag-worry, wala sang kaguol sa iya. Pero mga disciples niya, hala na, atlukid sila! Sabi na, uy, ano na ninatabo sa aton man! Nadlukid sila kapag balikid nila kay Jesus. Nakasleep lang si Jesus? Kaya gipukaw nila si Jesus. Jesus, Jesus, Jesus! Bangon, bangon, Jesus! Sabi nila, kagambal diri sa verse 8, oh, teacher, teacher, don't you care that we are about to die? Mapatay na kita, Jesus! Wala ka lang na balaka! Hala, boys and girls, tuod balain ha, nga wala na balaka ang Ginoo sa aton? Hindi na tuod! Hambal nila, don't you care? No, boys and girls, Jesus always cares, kay Jesus is God Himself. Ang Ginoo nga nagahigugma sa tanan, cares for you and for me. Kaya niya gani ginhimo ining kalibutan, kay gusto niya ipabatsyag ang iya nga pagpalangga. Kag siya ang Ginoo nga perfect, ang iya nga pag-care perfect man. Hindi sang pabago-bago. Kami nga mga ginikanan, bago-bago ang amon nga pag-care. Pero si God, perfect all the time. Kag remember, ang iya man nga plans para sa imo is always perfect. Kaya nga siya ang Ginoo nga powerful, able. Kaya niya himuon ang tanan. And yes, He cares for you and for me. Hindi tuod nga, wala siya na balaka. Kaya, magpuktaw ni Jesus. Tanong niya, kabukyo? Gabalot? Kabi ang hangin? Kaginhambal lang ni Jesus? Hipos! Hangin! Hipos! Balod! Hipos! Naakaya ni Jesus pahipuson ang hangin kag ang balod. Kay gani siya ang Ginoo. He can do all things. At ang pinakakinahanglan ta, ginhimo na ni Jesus. Ano ang pinakakinahanglan sang tao? Ang pagpasaylo sa sala. Ang mapasaylo ang sala na hindi na kita mahilayo sa Amay naton sa langit. Sang si Jesus ari sa kalibutan, boys and girls, ginpili niya nga baydan ang parusa sang sala. Sang siya napatay dito sa cross, naula ang iya nga dugo. Kay hambal di ba sa Hebrews 9:22b, kung wala sang pagula sang dugo, wala pagpasaylo sang sala. Kaya amuna ang ginhimo ni Jesus nga ihatag ang iya nga kinabuhi aron mapasaylo ang tanan nga sala. Amo na ang perfect nga ginhimo ni Jesus kay siya man ang perfect nga Ginoo. Gintugutan niya ng iya nga sarili ang mahimo nga sakripisyo. Willing siya nga himuon ina kay nagasunod siya sa aton nga amay sa langit. Ginpaipos lang ang bagyo, ginpaipos lang ang balod, kagang tubig nagipos. Kaya nakibut gid ang mga friends ni Jesus na tingala sila. Sinun ni siya, nga nagipos ang balod, nga nag-stop ang wind. Kagin-rebuke sila ni Jesus, nga agamay lang ang inyo nga pagtuo. Wala ka muna gasali. Boys and girls, remember, kung si Jesus na ang hari sa imo nga kinabuhi, magsali gid perme. Kagina-expect ni Jesus ang imo nga pagsalig, ang imo nga pagtuo, tanawon niya. Kung sa situations nga daw karadlukan, magsalig ka bala sa iya o mataranta ikaw? Remember, kung ara na si Jesus, follow His example. Trust in the Lord. kay ang Ginoo hindi gid magbag-o. Siya nga naghimo sang tanan nga butang, siya nga naghimo kag nagigugma sa imo kag sa akon, is the same God who reveals himself ang nagapakilala sa iya nga sarili. Siya nga nagbayad sang sala dito sa cross, siya nga nagpalansang, is the same God nga gusto nga makilala mo gid siya sang maayo. Ara sang invitation nga ginhatag sa John 3:15. Hambal dire sa John 3:15, boys and girls. Everyone who believes in him may have eternal life. Siya magahatag sang kinabuhi nga wala sang katapusan. Kinabuhi nga wala sang kahadlok. Kinabuhi nga nagasalig sa Ginoo. Nabaton mo na bala ini nga kinabuhi? Kung wala pa, tawagi ang Ginoo subo. Tawagin mo siya. Ihambal paagi sa pagpray nga nagapati ikaw. Kag kung gipatihan mo na ang ini nga promise, the Lord wants you to live trusting the Father in heaven. Kagihambal mo man sa iban ang iya nga pagpalangga para sila man hindi na magkahadlo. Hindi sila mag-worry, magsalig sila pirmi sa amay naton sa langit. God bless you!
3: Good news to all the world.
1: Yes, nabatian ang aton nga Bible lesson. The Lord is really powerful. Kaya subong nga, asimana, dumdumungin nga wala sang imposible sa Ginoo. Hindi magkadlok! Magsaligid sa iya. Kaya nga ano gani ang atong word up? Jesus is all powerful. Magasaligid. Next week naman. God bless you! Napakinggan ang programang Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!

0: Hello mga kids! Kamusta ang mga kiddos ng Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at buong Pilipinas!
1: Ito ang una nating episode kaya excited na kaming makasama kayo.
2: Kami ang mga ka-move dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ako si Cheerful Chelsea.
3: Ito ang Alive Alert, Lively Levy!
4: Ako naman si Sharing Shang.
1: Basta kailangan nyo ng tulong, nandito lang ako, I'm your caring CJ.
5: I'm loving Nimwe.
1: Sana ba kayong mag-move para kay God?
6: Yeah!

0: Who is the king of the jungle?
1: His name is J-E-S-U-S. Jesus, the king of me.
2: Nasabayan niyo ba ang song, mga kids?
3: Bakit kaya yun ang song natin ngayon?
4: Kasi ang story natin yun ay tungkol sa creation.
0: Panoorin natin ang video para sa story natin.
5: Nilikha ng Diyos ang magandang mundo kung saan tayo ay naninirahan. Tingnan mo ang mga nakakamanghang bagay sa paligid natin. Alamin natin kung anong nilikha ng Diyos sa simula. Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Siya ang lumikha ng liwanag sa unang araw upang magkaroon ng araw at gabi. Sa ikalawang araw, nilikha naman niya ang kalangitan, ang tuyong lupa, karagatan, mga puno at halaman ay kanyang nilikha sa ikatlong araw. Ang araw para sa umaga at ang buwan at mga bituin naman para sa gabi ay nilikha niya sa ikaapat na araw. Sa ikalimang araw, nilikha niya ang mga isda sa dagat at mga ibon sa langit.
6: Magparami kayo at punuin ang mga karagatan at lumipad sa kalangitan ng mundo.
5: Nang matapos ang Diyos sa ikalimang araw at nakitang mabuti ang lahat, nilikha niya naman ang mga hayop sa ika-anim na araw, ngunit hindi pa siya doon nagtatapos.
6: May isa pa akong dapat likhain bago matapos ang araw na ito, ang pinaka-espesyal sa lahat. Likhain natin ang tao ayon sa ating larawan.
5: At kanyang nilikha ang isang lalaki.
7: Hello, ako po si Adan.
5: At upang hindi na malungkot at mag-isa ang lalaki, pinigyan niya ito ng kasama. Lumikha rin ng Diyos ng isang babae.
8: Hi! Ako ang asawa ni Adan. Ang pangalan ko ay Eva.
5: At sila'y pinagpala ng Diyos.
6: Magpakarami kayo at mamahala sa lahat ng aking nilikha. Pangalagaan ninyo ng mabuti ang mga isda sa dagat, mga ibon sa langit, at mga hayop at lahat ng may buhay dito sa mundo.
7: Opo, Panginoon, magiging mabuting tagapangalaga po kami ng iyong nilikha.
6: Ibinibigay ko sa inyo lahat ng mga halaman at puno na nagkakabinhi at namumunga bilang inyong pagkain upang kayo ay hindi magutom.
8: Yehey!
7: Salamat po, Panginoon.
6: At hayaan ninyo ang mga ibon at mga hayop na kainin ang lahat ng halamang luntian na binibigay ko sa kanila bilang pagkain.
7: Gusto ko nang pakainin silang lahat.
8: Ako rin!
5: Napakasaya ni na Adan at Eva. Sila ay nagagalak na alagaan ang lahat ng nilikha ng Diyos. Natapos na ang ika-anim na araw ng paglikha at nakita ng Diyos na napakabuti ng lahat ng ito. Siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. Napakaganda ng ating kwento, hindi ba mga bata? Talagang ginawa ng Diyos ang lahat ng maayos at maganda. Sinasabi ng Biblia sa Genesis 1:31, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, napakabuti. Napapaisip ba kayo kung bakit nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay? Lalo na tayong mga tao? Tayo ay nilikha na may layunin at iyon ay upang maglingkod at magluwalhati sa Diyos. Kung inyong maitatanong, paano ko mapaglilingkuran at maluluwalhati ang Diyos? Bago nyo yan gawin, kailangan mo munang magkaroon ng relasyon sa Kanya. Sa John 1:12, nakasaad, datapwat ang lahat ang sa Kanya'y nagsitanggap ay pagkakalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. At kapag mayroon ka ng relasyon sa Diyos, mabibigla ka na lang dahil bibigyan ka ng Diyos ng kakayahang gawin ang maraming bagay. At mula doon, ay magsisimula ka ng gawin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Katulad ng pag-aalaga, sa mga nilikha niya, kahit sa simpleng hindi pagtatapon ng kalat kung saan-saan at pagtulong sa paglilinis ng kapaligiran. Makakaya mo nang gawin ang lahat basta may relasyon ka sa Diyos.

0: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC.

Brother Al here. Kag nagakalipay gyud ako nga makauna na ikaw kaliwat sa sininga programa Musik Kabuhi. Kumusta ang aton mga tagpalamati? Today is a special day sa sininga episode because it is Mother's Day. Wow. So, kumusta ang aton nga mga iloy sa panimalay? Kabay pa nga ang inyo kalipay puno gid bangod kay ang suporta sa inyo nga mga husband, suporta sa inyo mga kabataan ara gid, right? Pero kabalo man kita nga indi matanan ang pamilya, kabalo kita kung kisang pamilya may ara sa mga dysfunction nga nagakaapektuhan ang aton mothers, kung may ara nga mga fathers nga daw indi sila faithful sa ilang nga mga wives, okay? So muna nagakapektuhan ang aton ng mga mothers. Iban siguro sa aton ng single mothers na subong because of that dysfunction ngayon na experience. So, but our heart goes to you. We would like to offer a special prayer karon dugay dugay sa pagtakop natong sininga programa because this is really a special day para sa inyo nga mga nanay, right? Mother's Day. Once again, happy Mother's Day sa tanan naton nga nagaselebrar sa sining nga special day. So, last week, I shared to you about the good news encounters kadamo-damo sa mga tao dira sa New Testament nga aton nga gin-go through. Kadasun, gibutangan aton mga song, kag aton gibutangan song analysis, ang mga themes nga aton gin-go through. And we started off by sharing with you about ang first gid nga paralysis is inang ginatawag naton nga spiritual paralysis, no? Pero may mga good news para sa mga tao nag-experience ang spiritual paralysis. Ang paralysis daw, ang diferensya sina ang movement, no? So daw nagaka-paralyze ka, hindi ka kagiho. And can you imagine if amo man na ang sitwasyon sa spiritually when nagaka-paralyze ikaw sa fear, kahadok, no? Doubts, or siguro worry in life, daw matulala kasi na, nagakabato ikaw. So, kabudlay na. Pero may ara kita good news na kung ma-encounter si Jesus. And then second, about good news, kaya ang aton na tema sa nagligada mo na yung series natin about the gospel encounters, gali, no? Right? And so, hindi lang good news for spiritual paralysis, but also good news for the lonely people in the world. So, may ara kita versions of loneliness. Hindi lang kay gaisahon ikaw sa imo kwarto or sa imo balay, but ining loneliness because of pain, deep pain nga gin-go through. Like, para sa aton nga character study si Zacchaeus, nga he was lonely, he was outcast. But when he encountered Jesus, makita natong dira nga naglain ang iyang nga kabuhi. And also we talk about the good news for the lovely, good news for the loveless. Hindi naman aton ginkuha ang angle sang side nga wala unta kabalo ano gid ang side sang Samaritan woman naman niya. Kay mga backstory aton ginalantaw nga siyempre so sa iyang relationship niya ginbutang ang iyang acceptance, pagpalangga. Well, mara naman siya present ng relationship pero daw si Jesus go offer sa iya sang living waters nga even relationship with looking for love sa husband, hindi na makapuno. Only Jesus can fill that emptiness sa iya kabuhi. So for those ones nga particular gid amo ina ang imong struggle, then good news for the loveless, still Jesus. And then last week amo ni aton nga nagtakop kita dira sa good news for all people. Dira naman niya ang aton naman nga ginlantaw is kwan naman niya ng for all people because of Jesus nga gin bautismohan ni John the Baptist kag siling niya, look, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Right? Diba? So, amuna ang aton nga ginlantaw. Kag diri naman niya, may mga first disciples diri, namely sila ni
Andrew, John, and even Simon or Peter. Amon sila mga first encounters with Jesus, and their encounters with Jesus, yeah, they are never the same again. Okay? And I ended in a topic or episode by saying that si Peter, ginambalan siya ni Jesus, you are Simon. But ang iya nga daw, gina-look forward, kaginilisan niya nga lang to Peter because Simon is a very stable person. Then later on, ginambalan siya ni Jesus, you will become what? Rock. Small rock. Meaning stable na siya ang rock. No? And true enough, later as Peter nag-mature siya, naging stable magiging ang iyang karakter, naging apostle siya. Pakita nato nina. So, good news for all people because why? Ang kidraya is the Lamb of God who takes away the sins of the world. All of us, kung ano man ang imong karakter, ano man ang imong personality, all of us, may ara kita mga though a significant gidyang weakness, a significant nga need nga makita natin that only a Savior can change. That's why we need a Savior. All of us. That's why this is good news for people, for all people, because when we will encounter the Lord in a personal way, He can change us. We will never be the same again. So, but we would like to bring focus sa mga points na nato ni share sa inyo, especially sa ninyo Mother's Day. Makuha lang tadra isa, and then kuha natin sa isa ka song aton i-analyze. Okay, so ang song before kita magpadayon sa sina nga points subong aton latawon para sa aton nga mga moms, mga mothers, mamati kita sang isa ka song nga familiar ni siya kag amo ni siya ang aton i-analyze. Okay, so are you ready for that portion sa aton nga program subong nga gabi? Okay, so aton pamatian ang Hallelujah to the Lamb that was sung by Don Moen. Kung may ara ka mo, online ka mo dira, makuha ka mo sang lyrics, and you can sing as I play. There is a YouTube, ang ina nga song, Hallelujah to the Lamb.

nag-praise sila sa Lamb of God nga si Jesus Christ. So, aro yung lyrics ng song, first four lines there, nag-ambal diri, Lord, I stand in the midst of the multitude. This is inspired sa Revelation nga a book. I stand in the midst of the multitude of those from every tribe and tongue. Okay? Because amo na sa ang ending sa book na ara sila dira. Every tribe, mga tribo, kaglain-lain ng mga languages. And nag-identify diri ang singers. Niya, we are your people. Again, redeemed by your blood. That is the identity of God's people as His children. Nagin luwas sila paagis ang dugo ni Kristo. Because the idea of sacrifice, that's the redemption. Without sa pag-ula sang dugo, wala sing kapatawaran sang sala. So ang redeem, no, manasang daw ginagawad, no, nagawad siya. So tanan nga nagapalibot sina ngation in the future, amo na sila ang mga ginluwas. Sa fourth line, they rescued from death by your love. Rescued, oh, an idea of emergency or whatever situation na ginanglan nga i-rescue. That's the idea of salvation. Mera rescue. Ako mag-agi gani ang ambulance, amo na ako nga practice, I offer a prayer because I know nga especially mga emergency may ara ginatawag nga daw gisagaw-agaw ang kabuhi, they are threatened by death. I always speak that line, Lord, in case ang ila kabuhi they are threatened by death, kabay pa i-preserve mo ang ina nga kabuhi. Kay kabalo kita, ano ka pao ka delikado gid, no, kung mapatay ang tao nga hindi siya luwas because patod gid na nga hindi siya sa langit kundi sa impyerno. Kaya mo lang nang ginhambal sa Bible tuod gid ina, kaya mo lang hambal sa pulong sang Dios nga ina nga mga lugar wala sa tunga-tunga, no, hindi pwede nga sa tunga-tunga. So hallelujah, and then next there is hallelujah to the Lamb, chorus na ni siya. Sige, ang chorus naman niya, nagahambal rin, hallelujah, hallelujah to the Lamb, meaning praise the Lord, praise the Lord. Sa Lamb, sino ng Lamb? Si Jesus Christ. Naman, because ang blood ni Christ, by the blood of Christ we stand, meaning say, amuning declaration sa mga ginluwas ang Ginoo, na confidence nila, paagi sa dugo ni Kristo kami nagatindog sa imo presensya. And then, ginaliwat niya, every tongue, every tribe, meaning to say, kung ano man mga languages dito, ano man mga tribo, ara dito nag-gather tanan, nagahatag sang giving glory, giving honor, nagahatag sang himaya, kadayawan, pag-simba, no? Pag-praise, pag-dayaw, unto the Lamb of God. So, amo na ang aton nga tema, ginag aton lantawon. Kuhaan na ito ng implication ina, ano gid ina ang anong response naton nga dapat himuon as knowing na si Jesus as the Lamb of God. And then every knee makanto dira ma verse to tanay, may verse to padre, no, silindre I stand, there are no words good enough to thank you. Another line, hindi ko no matungkad, no, wala sang word, nakulang ang mga words kung paano magpasalamat sa ginhimo ni God bagi kay Kristo. Kulang ang word kung paano niya i-express kala, I mean, ang iya pagpasalamat dira sa Ginoo. Pero it's a decision sila niya, I will lift up my voice. Kung magkanta ako sa akong tagipusoon with all my strength, good. And then balik sa chorus, hallelujah again, hallelujah to the Lamb who gave His life. Every tongue, every tribe, ari sila tanan nagagather in that picture of heaven, giving praise unto the Lamb of God. So, subong is Mother's Day.

There's one point din nga akong gusto i-relate mensahe natin para sa mga mothers natin. And that is, again, the Lamb of God. Paano natin ma-appreciate ang Lamb of God? You see, it's important that we need to come to a point of desperation. Na anong relationship, no? Ang point is, we should come to a point of desperation. Because this is good news for us, nga Lamb of God. All people need the Lamb of God. Pero pila lang ang nakabenefisyo sa Lamb of God. Because ang problema, wala sila nag-labot sa ginatawag point of desperation. Ang point of desperation, meaning to say, kung hindi mo kilalahon nga wala kasang kusog, wala kasang mahimo sa pagluwas sa imo kagalingon, then wala ka pakalabot sa point of desperation. Meaning, ang imo kalawasan, ginatrabaho mo gihapon, nag-try ka nga kabay pa makuha mo ang merito, bala, merit, ang pag-ubra mo sa maayon ni muan, maging reliyoso ka, magbulig ka sa mga imol, tanan na lang himuon mo, no, nga maayo, para kabay pa mapalangit ikaw. Te, kung ubrahon mo ina, then wala ka kalabot sa point of desperation kag hindi mo ma-experience ang ginatawag ang benepisyo sang Lamb of God nga sa diin ang ina ang Lamb of God amo ina ang provision ni Lord para a substitute nga kita tani ang dapat ilansang sa cross kay kita man ang mga makasala pero siya ang nag-substitute in our he took our place and then ginpaagay niya iya dugo kag siling niya sa pagkapatay niya tapos na Lamb of God. So kung kilalahon mo siya bilang imong personal Diyos nga pangluluwas, maghinulsol sang imong mga kasalanan, then butang mo imabugos nga pagsalig sa iya, then ma-experience mo ang grasya sang Ginoo. The power of His forgiveness. Patawad ang imong mga sala. Kag ma-reconcile ikaw sa iya, kag ma-restore ang imong relationship sa Ginoo. Amo ina ang benepisyo. Pero again, kung hindi ikaw makalabot sa point of desperation, then hindi mo ma-experience in a blessing. Like para sa mga Pharisees, na makita natin na very close ang ilang mind, ka mga self-righteous sa ila. So kung may ara kita sina ng attitude do self-righteous, hindi natin ma-experience ang inang blessing of salvation. Blessing of eternal life. Now, siguro kung ma-mensar ka mo, do kuan pa man na nung ang significance gali niya do afterlife pa no pero don't you know that kung matok kita salvation adlaw man bala kinahanglan naton ang salvation nga ginasiling nang but siling on salvation nga rescue bala sa aton mga sitwasyon like siguro down ka kayo kay na worry ka may balaydan ka wala pa naabot ang imong ginahulat nga money para sina nga balaydan mo ma-opening na daw kulang pa imo kwarta pang enroll sa imo kabataan masubong sinabla mga problema nga para sa iban siguro hindi magina kayo big deal kay may ara man sila pero para sa imo big deal sa kay wala pa mo. So, hindi natin makumparar ang mga problema. There's no such thing as exchange problems. Lain-lain ang aton mga inagyan. Lain-lain aton mga ginadala nga problema. But ang ginasiling nga rescue, salvation, okay, is available in Christ. Hindi lang ang eternal life para secure ang imong eternity. In other words, you need Jesus as the Lamb of God. Pero ina nga Savior, kaya ang implication sa Lamb of God is about the Savior, Jesus Christ. So kung hindi naton ina gina-acknowledge na even if you don't talk about ng future nga ginasaling eternal life nga gina-offer ni Jesus, but eternal life is also relevant because eternal life is also for the here and now, there is kalibutan man. So, kung maglabot kita sa point of desperation, yan ang daw, Lord, wala na gid ko mahimo sa akong sitwasyon, ginatugyan ko lang gid sa imo. Then makita naton nga, the Lord will also come into the picture mightily sa aton nga mga ginadala nga problema. Now, of course, hindi lang naton siya saligan sa aton mga problema, nag-abot sa aton kabuhi. Pero ang pinaka-ultimate gid na problem naton, amo gid na ang aton nga kaluwasan, kapatawaran sa aton mga sala.
Pero kung na-deal na nato ni na, we are children of God, our relationship is restored, kay ari pa man kita sa kalibutan, amo na may damo pa kita gyapon nga agyan ng mga kalisod, mga difficult times. But thank you that we can trust the Savior na nagluwas sa aton mga kasalanan. We can trust that He is also our Savior who can rescue sa aton ng mga kalisod, mga kabudlayan, while we are still in this fallen world. So, ari, ang bottom line nga ginahambal ko ini, kay para sa mga mother, ang aton mga mothers, may ara sila mga ginago through naman. Di ba lang? Para sa mga mothers, siguro, basi, subong single mom ikaw, and budlay sa imo, mapadako sa imo bata, basi gimbiyaan ikaw siguro, sang gamay pa ng imo nga baby subong, call the Savior. He is the Lamb of God. Come to a place of desperation and say, Lord, hindi ko ni kaya. But you are the Lamb of God. You are the Savior. Kung na-secure mo akong eternity, ini, pang samantala lang ni nga mga problema, you are also the Savior of my finances. Ikaw man ang Savior sa akong emotion, kay daw galalain kagid nga amon yung natabo sa imong nga sitwasyon. If you are also a mother, subong nagapamati, kag burdened ikaw sa imong nga bata, nga daw nagkuan na siya, nag young people na siya, dason may ara na attitude of rebellion, may ara ikaw fear, hala maano ni siya, ay nakulbaan ikaw, kaya nagsulod-sulod na siya sang barkada, nagsulod na sang bisyo, let me encourage you that bring that son or daughter to Jesus. Bring that person to Jesus, because He is the only one who can save you. He is the Lamb of God. He is the Savior sa aton mga concerns in life. And if you are a mother also, subong kag siguro may ara ikaw struggle sa imo nga health. And then, though ka-impossible sa imo situation, you will also say to God, Lord, you are also my Savior. I come to a place of desperation because the moment I do that, Lord, humble ka sa kay Jesus, then that's how I experience your power. Like paghambal ni Paul, when I am weak, you are strong. Because kung magsiling kita, I am strong, wala kita sa point of desperation, kedo kaya natun. Hindi natun ma-experience ang grace ni God. That's why this is a very important na point. Come to the place of desperation so you can experience the Lamb of God, the Savior, Jesus Christ, who is concerned not only for our eternity, but even sa aton mga problema in the present. So mga moms, God bless you. Our Lamb of God, Jesus, will always be on your side. Hindi niya kapabayaan. So kabay pa ini naghatag sang inspiration sa imo, sa sini nga adlaw. Once again, Happy Mother's Day. God bless you.

0: nagapamati kamo sa 1062DXKI. Estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag diri sa syudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Fuerza Naval, ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama, may pag-asa, pagtulong-tulong, may pagsulong. Mapapakinggan sa mga himpilan ng 1116 DXAS Zamboanga City, 106.9 DXGR Cotabato City at 1062 DXKI Coronadal.

0: Kaforza, kaforza, kaforza, isang mapagpalang araw ng Sabado sa ating lahat mga kaforza. Muli po tayo'y magsama-sama para po mabigyan ng impormasyon patungkol po sa ating Philippine Navy. Yes. Lalong-lalo na po dito sa Western Mindanao Naval Command mga kaforza. Kami po ay nandito, kaforza, ako po at si Kaforza Kat ay ang inyong anchor ng programang Fuerza Naval. Ako po, yes, si Kaforza Ed, Petty Officer 3rd Class Edmond Delgado Lampas, Philippine Navy. TV, mga kapuwersa, na bumabati sa inyo ng good morning mga kapuwersa sa ating pong mga kababayan, sa ating mga kapitbahay ng mga probinsya mga kapuwersa, yes, no? Dito po sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, maayong buntag sa atoang tanan. And of course, to all my brothers and sisters in Islam, mga kapuwersa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all our friends dyan po sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Kaforza Kat.
1: Yes, ayan, welcome back.
0: Yes.
1: Kaforza Ed, galing fresh na fresh from wellness break.
0: Yes,
1: ayan,
0: thank you
1: iba
0: so
1: talaga,
0: much.
1: Iba talagang energy kapag
0: yes,
1: ano, eh,
0: nakapag-recharge Kaforza Kat.
1: Yes, ayan. So, ayan po, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kaforza. It's another Saturday lunch date with the Western Mindanao Naval Command. Araw naman po ng Sabado,
0: yes,
1: May 16.
0: Correct.
1: At syempre, batiin natin last Saturday.
0: Yes.
1: Ito po yung celebration ng Mother's Day.
0: Yun.
1: Belated
0: Mother's Day.
1: Happy Mother's Day po sa ating
0: to all ng mga nanay.
1: Yes, mga nanay.
0: Lalo na sa aking kasama na si Kaforza Kat. Happy Mother's Day, Kaforza Kat.
1: Ayan, thank you so much. And of course, yes, mga Kaforza, ako po yung lingkod, Petty Officer 3rd Class Catherine K.L. Paringit, Philippine Navy, ang inyong pong Kaforza Kat. At syempre, kami po ay inyong mapapakinggan at mapapanood dito po sa inyong ipilang DXJS Your Community Radio.
0: 1116 sa inyong mga radio.
1: Kasama pa rin po ang DXGR Radyo Gandingan 106.9, DXKI 1062, at DWDD 1130. Ito po ang inyong programang
0: Fuerza Naval! At batid ko, Kaforza Kat, ay may nais kang batiin bago tayo mag-start sa ating mga gagawin dito sa programang Fuerza Naval, Kaforza Kat.
1: Yes, ayan, syempre. Batiin ka agad natin, i-shoutout ka agad natin ang ating pong Flag Officer in Command, Philippine Navy, na si Vice Admiral Josema Ambrosio Q. Espaleta, Philippine Navy. Kasama din po ang aming Commander, Western Mindanao Naval Command, na si Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr., Philippine Navy, at ang aming pong Deputy Commander for Fleet Operation, Captain Oliver Reforma, Philippine Navy, Master in National Security Administration,
0: yes,
1: at ang aming Deputy Commander for Marine Operation, Colonel Ronald M. Virtudazo, Philippine Navy Marines, MNSA, at ang aming pong Chief of Staff, Western Mindanao Naval Command, na si Captain Jasper M. Adrales, Philippine Navy General Staff Corps. Magandang umaga po, sirs, sa syempre sa ating din po mga kafuwersa dyan sa Western Mindanao Naval Command, sa ating mga duty warrior, duty
0: yan,
1: weekend.
0: Okay,
1: ayan, good morning, good morning sa inyo dyan.
0: Yes, nice ko rin batiin, Kaforza Kat, ang aming munting opisina, Kaforza Kat, ang Civil Military Operations Unit Western Mindanao, sa aking mga kaforza na nakikinig ngayon at nanonood through Facebook Live. Thank you so much for the support, Kaforza Kat. Yan,
1: yes,
0: mga kaforza.
1: And of course, sa ating nating mga kaforza dyan, syempre, nationwide tayo, Kaforza Ed.
0: Correct.
1: Ayan, sa ating mga kaforza dyan sa hukbong dagat ng Pilipinas, dyan sa Manila. Hello, hello sa inyo dyan,
0: yes,
1: sa ating mga friendship dyan, mga kafuerza.
0: Correct.
1: Ayan, good morning sa inyo.
0: Good morning sa lahat po ng mga kafuerza na nakikinig at nanonood ngayon, not just the Philippine Navy, the Armed Forces of the Philippines as a whole, Kaforza Kat, dahil
1: yes,
0: tayo po ay sinishare ng Armed Forces of the Philippines Radio, DWDD, Kaforza Kat.
1: Yes,
0: so,
1: ayan.
0: So, napapakinggan at napapanood tayo mga kafuerza ng ating mga katropa, ating mga katropa dyan sa GHQ at sa lahat ng mga branches ng Armed Forces of the Philippines, Kaforza Kat.
1: Yes.
0: Maganda umaga mga sir and ma, mga top and sarge. Good morning po sa inyong lahat.
1: Ang inyo pong inyo pong kaforza Ed at kaforza Kat ay minsan,
0: yes,
1: na din naging katropang Ed,
0: yes,
1: at katropang
0: Kat. Yan,
1: ayun
0: po mga kaforza. Ilo-ilo po. Nailo po dyan sa AFP Radio. Good morning po sa lahat. Lalo-lalo sa mga text dyan. Good morning po mga kapuwersa. Ayan mga kapuwersa. Siyempre, tayo po dadako muna sa ating mga pinakasariwang balita hatid sa inyo ng hukbong dagat ng Pilipinas. Navy News Blast.
2: Hottest and latest in the Navy.
1: Giving blood, saving lives, nagkaisa ang Westmin Navcom para isang makabuluhang layunin. Bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-128th anibersaryo ng hukbong dagat ng Pilipinas, matagumpay na nagsagawa ang Western Mindanao Naval Command ng bloodletting activity noong May 11 sa Western Mindanao Command Gymnasium Camp General Basilio Navarro, Bagong Kalarian, Zamboanga City. Bagamat voluntaryo ang aktibidad, naging kapansin-pansin ang malawak na pakikilahok ng mga tauhan ng Western Mindanao Naval Command, mga controlled units at reservists na nagresulta sa kabuang 33,750 cc na dugo na nakolekta upang makatulong sa mga pangangailangang medikal at emerhensiya na makakapagligtas ng buhay. Naging posible ang gawaing ito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa Zamboanga City Medical Center na naglalayong madagdagan ang supply ng dugo para sa komunidad at mga tauhang maaring mangangailangan ng agarang blood assistance sa panahon ng emerhensiya. Ipanakita ng aktibidad ang matibay na diwa ng voluntarismo, malasakit at bayanihan sa hanay ng mga tauhan ng hukbong dagat ng Pilipinas, reservists, stakeholders at mga katuwang na organisasyon na nagkaisa para isang makabuluhan at makataong adhikain. Lubos ang pasasalamat ng Western Mindanao Naval Command sa lahat ng blood donors, medical personnel, participant units at a partner organization na sa pamamagitan ng kanilang kabutihang loob, dedikasyon at suporta ay naging matungkumpay ang gawa ito. Yan po ang ating local news. Ako po muli, si Kapwersa Kat.
0: Yan po mga Kapwersa, dadako po tayo sa regional news. Nagsagawa ang 4th Marine Rifle Battalion ng Barangay Marines Training upang palakasin ang depensang baybayin. Mga Kapwersa, nagsagawa ang 4th Marine Rifle Battalion ng Barangay Marines Training para sa mga lokal na lider, BPATS at mga residente ng Cebu. Layunin ng programang ito na bigyan ang mga katuwang sa komunidad ng mga pangunahing kasanayan sa seguridad at pagbabantay sa karagatan upang higit na mapalakas ang defense operations ng rehiyon. Ang programang ito ay mahalagang bahagi ng konseptong Seaborne Maneuver in Lateral Environment sa pamamagitan ng formal na community-based monitoring network. Pinapalawak ng 4th Marine Rifle Battalion ang kanilang kakayahan sa Maritime Domain Awareness sa Cebu Passage, isang mahalagang daanan pangdagat ng ating bansa. Sa pagtutulungang ito ng Marines at komunidad, mas nagpalakas ng kakayahan ng hadlangan ang pagpasok ng mga banta, maantala ang mga illegal na pagkilos o disinformation at maagapan ang anumang panganib sa integridad ng teritoryo sa pamagitan na tuloy-tuloy na pagbabantay. Patuloy ang matatag na panindigan ng 4th Marine Rifle Battalion sa paglilingkod sa mamamayan ng tawi-tawi sa pamamagitan ng pangmatagalang pakikipag-ugnayan at pagtitiwala ng komunidad na natili silang nakatuon sa pagbabantay sa timog na tarangkahan ng bansa upang matiyak ang ligtas at matatag na soberanong karagatan kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Yan po ang ating regional news. Ako po si Kapwersa Ed.
3: Navy News Blast.
2: Hottest and latest in the Navy.
0: Ayan po mga Kapwersa, ang ating hottest and latest in the Navy sa ating pong local news at sa isang regional news. Sa ating local news, Kapwersa, this is in connection with the...
1: Yes, the 128th anniversary of the Philippine Navy. Yes. Ayan, atasahan niyo po na syempre. Mm-hmm. Ay, hindi lang yan yung ating mga aktibidad in connection sa ating 128th anniversary.
0: Yes, syempre, pre-anniversary celebration ito, Kapwersa, ano?
1: And syempre, meron pa yan sunod-sunod
0: yeah,
1: na mga
0: marami pang mga activities. Isa lang po yan sa mga activities na ginagawa ng Navy, mga Kapwersa. Mm-hmm. So that was simultaneous maybe kung halos lahat po ng forces ng Philippine mm-hmm. Navy ay nagsagawa ng blood donation activity, mm-hmm. Kapwersa.
1: Dahil syempre, mahalaga yung meron tayong sapat na...
0: No, po, nakareserbang
1: na nakareserba
0: po,
1: na mga dugo dahil,
0: po sa mga nangangailangan, Kapwersa.
1: Mm-hmm, yes.
0: And sa ating po mga Kapwersa, na ating mga Kapwersa sa Marines, na sa ating pong sailors at ibang mga branches ng Armed Forces of the Philippines. Uh-huh. We are glad po at nagpapasalamat sa inyo sa inyong dugong dinonate po para sa ating mga kababayan na nangangailangan nito, mga kapuwersa. Asahan nyo po natin na marami tayong matutulungan, kapuwersa, kat na mga kababayang nangangailangan nito. At sa ating pong regional news, ang ating pong 4th Marine Rifle Battalion na hindi po nagpapatalo parati sa mga ganitong klaseng training, kapuwersa, kat sa ating mga kababayan sa barangay level, sa LGUs level, para po to enhance the skills of our BPATs and the leaders of the communities, kapuwersa, kat.
1: Diyan yan sila sa naka-station sa Tawi-Tawi.
0: Cebu Passage po, mga kapuwersa.
1: And in fact, during sa kanilang training ay nagsagawa din sila, kapuwersa, Ed, ng kanilang coastal cleanup.
0: Wow. Ayan. So, sinama nila, kapuwersa, kat,
1: to
0: their
1: training. Sa training nila, ayun, nagsagawa din sila ng coastal cleanup. Dahil, syempre, magiging tulong na din yun sa, na maging malinis ang mga isla dyan sa siya.
0: Nakakatulong ito, hindi lang sa ating mga kababayan, hindi lang sa Dalampasigan, pati na rin sa ating mga namumuhay sa ating karagatan, kapuwersa, kat. Lahat ng mga living things sa loob ng ating karagatan. If you happen to watch the movie Swap, kapuwersa, kat, meron din tayong makukuha mga lesson doon sa movie.
1: Yes, talaga naman trending ang movie na yun.
0: Yes, so if you guys happen na di po napanood, panoorin nyo. Kasi ang ibang tao kasi sinasabi nila na pangbata, no. Meron din itong mga lesson na pupulot sa atin, mga kapuwersa. So we're not dito para i-promote yung movie sa Philippine Navy kayo. But the lesson itself po, mga kapuwersa.
1: Yes.
0: Kasi coastal cleanup so very close siya sa story ni Bugel. Okay po, mga kapuwersa. Mamaya po, we'll have a special guest dito, kapuwersa, kat, sa ating programang Puwersa Nabal. Siguro siya yung pangatlong pinaka-highest rank na naging guest natin dito, kapuwersa, kat, sa ating programong Puwersa Nabal.
1: Yes.
0: Pangatlo or pang-apat, kapuwersa, kat. So, tayo po ay nagpapasalamat. Ngayon pa lang.
1: Ngayon pa lang. Ay, ang aming puso po ay talaga namang
0: nagagalak.

0: appeals of our BIPOCs and the leaders of the communities for Sakat.
1: Diyan yan sila sa naka-station sa Tawi-Tawi.
0: Si Buto Passage po, mga Forza.
1: And in fact, during sa kanilang training ay nagsagawa din sila ka-Forza Ed ng kanilang coastal cleanup.
0: Wow. Ayan. So, sinama nila ka-Forza Cat to their
1: during
0: training.
1: Sa training nila, yes. Ay nagsagawa din sila ng coastal cleanup dahil syempre, magiging tulong na din yun sa na maging malinis ang mga isla dyan sa Pasigan.
0: Nakakatulong ito, hindi lang sa ating mga kababayan, hindi lang sa Dalampasigan, pati na rin sa ating mga namumuhay sa ating karagatan ka-Forza Cat. Lahat ng mga living things sa loob ng ating karagatan. If you happen to watch the movie Swap ka-Forza Cat, meron din tayong makukuha mga lesson doon sa movie.
1: Yes, talaga naman trending ang movie na yun.
0: So if you guys happen na di po napanood, panoorin nyo. Kasi ang ibang tao kasi nasabi nila na pang bata, no. Meron din itong mga lesson na pupulot sa atin mga ka-Forza. So we're not dito para i-promote yung movie sa Philippine Navy. Kayo, but the lesson itself po mga ka-Forza.
1: Yes.
0: Kasi coastal cleanup So very close siya sa story ni Bugel. Okay po mga ka-Forza, mamaya po we'll have a special guest dito ka-Forza Cat sa ating programang Forza Nabal. Siguro siya yung pangatlong pinaka-highest rank na naging guest natin dito ka-Forza Cat sa ating programong Puwersa Nabal.
1: Yes.
0: Pangatlo or pang-apat ka-Forza Cat. Mm-hmm. So, tayo po ay nagpapasalamat. Ngayon pa lang.
1: Ngayon pa lang. Ang aming puso po ay talaga namang
0: nagagalak.
1: Nagagalak dahil tayo.

0: to mga lesson doon sa movie.
1: Yes, talaga naman trending ang movie na
0: yun. Yes, so if you guys happy na di po napanood, panoorin nyo. Kasi ang ibang tao kasi sinasabi nila na pang bata, no.
1: Mm-hmm.
0: Meron din itong mga lesson na pupulot sa atin mga ka-force. So,
1: mm-hmm.
0: we're not dito para i-promote yung movie sa Philippine Navy. Kayo, but the lesson itself po mga ka-force.
1: Yes. Yan,
0: uh-huh. Kasi kusal clean-up eh. So, very close siya sa story ni Bugel.
1: Uh-huh.
0: Okay po mga ka-force. Mamaya po, we'll have a special guest dito ka-force cut sa ating programang Force Nabal. Siguro siya yung pangatlong pinaka-highest rank na naging guest natin dito, Kapuwersa Kat, sa ating programong Puwersa Nabal.
1: Yes.
0: Pangatlo or pang-apat, Kapuwersa Kat. Mm-hmm. So, tayo po ay nagpapasalamat. Di ngayon pa lang.
1: Ngayon pa lang. Ay, ang aming puso po ay talaga namang...
0: Nagagalak.
1: Nagagalak dahil tayo po ay binigyan po ng panahon.
0: Panahon para po makakasama at makahalubilo ng via Zoom, Kapuwersa Kat, ang ating guest mamaya. Mamaya, mga Kapuwersa, huwag po kayong aalis dahil mamaya po may makakasama tayong isang special guest nga. Sabi ko nga kayo na mamaya po. Mga Kapuwersa, magbabalik po ang inyong programang
1: Puwersa Nabal!

ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas.

0: V-Tox.
1: Mapwersang talaga yan.
2: Ayan, tayo po'y nagbabalik. Kayo pa rin po'y nananatiling nakikinig at nanonood. Dito pa rin po sa inyo yung pilang DXJS Community Radio.
1: 1116 sa inyong mga radio.
2: Kasama pa rin po ang DXGR Radio Gandingan 106.9, DXKI 1062, at DWDD 1134. Ito pa rin po ang inyong programang
1: Fuerza Naval.
2: Yes, ka-fuerza, Ed. Ang
1: Fuerza Naval, isang star.
2: Ayana. Kaya naman sa umagang ito, our guest for today via Zoom VTC is no other than the Chief Pension and Gratuity Management Center Armed Forces of the Philippines. Let us welcome Commodore Luidigar C. Casis, Philippine Navy. Yes, sir. Magandang-magandang umaga po, sir.
3: Buenos dias. Naimbag nga aldaw, kada kayo amin. At magandang umaga po sa lahat ng inyong taga-subaybay dito sa Puerza Naval. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin dito upang ma-share po rin namin ang ginagawa natin para sa ating mga veterano, yung mga nagservisyo sa ating bayan.
1: Yan, buenos dias tambien contigo, sir. Yan, ka-Puerza Cat, ano. And we are very happy, sir, na kayo po ay mabahagi po sa aming programang Fuerza Naval, na isang starang po, mga ka-Fuerza. So, it's an honor po sa amin ni ka-Fuerza Cat, sir, personally, sir, na magiging guest po namin kayo sa umagang ito, sir.
2: Ayun. And sabi nga ni sir kanina, yung para daw ma-share nila kung ano nga ba yung ginagawa ng nila para sa ating mga veterano. Kaya naman, sir, ano nga ba itong ano para sa ating mga ka-Fuerza, no? Para meron silang
1: idea.
2: Ayan. Sir, kung ano po ba itong Pension and Gratuity Management Center Armed Forces of the Philippines?
3: Maraming salamat, Kat, at Ed, no? Pero bago ako magtungo dito sa ating talakayan ngayong umaga, nais pa ako kung makalimutan, batiin ko muna yung ating napakakisig na flag officer in command, si Vice Admiral Jose Ambrosio Espeleta, yung commander ng Western Mindanao Naval Command, si Rear Admiral Constancio Reyes. Nais ko rin batiin ating Western Mindanao Commander, yung aking classmate po sa PMA, Lieutenant General Don D. Gumiran. At si classmate ko rin po ito, si Major General Leo Peña, commander ng 11th Infantry Division. Kakatapos lamang po ng ating pension caravan dito sa Western Mindanao at saka sa Hulo. Pero nais ko rin po na ibahagi na yung aking pong wife, si Mariel Casis, ay tubong tumaga dyan dito sa Zamboanga. At nais ko na rin mabatiin yung aking mga in-law, sila Mamang Delia, Papang Guito, lahat ng mga marshal po dyan sa tumaga. Buenas dias! At dadami na po tayo dito sa PGMC na ito po'y pinapangunahan ko, no? Ito po yung Pension and Gratuity Management Center. Dito po sa opisina ng PGMC, kami po ang nangangalaga ng pension ng ating mga nagserbisyo sa ating Armed Forces of the Philippines. Sinisigurado po natin na tama ang kanilang natatanggap at naibibigay natin sa tamang tao. Kasi ito po'y pinaghirapan, ito'y pera ng taong bayan, so dapat lamang po natin pangalagaan. Isa pong napakalaking karangalan na maitalaga dito at mapaglingkuran natin ang ating mga nagserbisyo sa ating bayan na may kabayanihan at dignidad. So hindi po natin kakalimutan yung kanilang mga serbisyo sa ating bayan. Kaya at PGMC, we take our job very seriously. So we have a lot of initiatives. Isang kumla po akong nanunungkulan dito at malapit na rin po ako mag-retire. Sa September ako po ay magre-retire na rin. Pero nais ko pong ibahagi sa ating mga, lalong-lalo na sa ating mga nagservisyo sa ating bayan. Ano po ba itong mga nagawa natin para sa kanila?
1: Yes,
3: okay, unang-una, nag-create po tayo, nag-launch po tayo ng Heroes Program. Yung Heroes po, acronym po yan. Helping every retiree obtain enhanced services. Ito po yung flagship program ko ng AFP-PGMC. Ang wisdom po nito ay yung kinuha natin para sa Amerika. na binibigyan pa rin ng parangal, pagkilala yung mga veterano ng serbisyo sa bayan. So, ito, marami tayong mga initiatives na ginagawa. Gulad lamang ng sa nalalapit na 31, itong 31 May, mm-hmm. ay magkakaroon po tayo ng kauna-unahang Vete Ride. Ako po ay isang passion ko po ay sumakay sa big bike.
1: Yes, sir.
3: Okay. So, ginamit ko po yung passion ko na yan para maisulong ang adikain para sa ating mga veterano. So, nag-create po tayo ng first ever Vete Ride. Dito na lang po yan sa Metro Manila. Nag-uumpisa po yan na alas 5 ng madaling umaga dito sa National Capital Region, Kumat. Magka-gather po yung ating mga nag-register ng mga bikers. Ito po ay wala pong pinipiling, hindi lang po big bike ito. Inopen na po natin sa mga under. Anyway, dito lang naman po. Hindi naman po tayo lalabas sa highway na pinagbabawal yung mga maliliit na CC. Okay. So lahat po ito, kung gusto nyo nga, kung yung mga nakakarinig nito, ay sumali at suporta ng ating mga veterano, mag-register po kayo. I believe na ibigay po namin yung brochure para maipakita rin natin sa ating mga manonood. So, after ng dito po mag-umpisa yan sa Camp Aguinaldo, tayo po ay tutungo ng EDSA, tungo po ng libingan ng mga bayani. Mm-hmm. Kung saan magbibigay po tayo ng parang replaying doon sa fallen heroes po natin. After the replaying in Fort Bonifacio, libingan ng mga bayani, we will go back to Camp Aguinaldo via C5 naman po. At kung saan, babalik po tayo ng Lapu-Lapu Grandstand where we will have our short program. Ito na po yung program proper natin. We invited the Philippine Marine Corps Silent Drill Platoon. So, dito rin, ipaparangalan rin natin yung mga ibang veterans natin na nagserbisyo. Medyo may edad na itong mga to. But pampangalipuran po kasi ito sa kanila,
1: yes, po,
3: na hindi sila nakakalimutan ng ating Armed Forces of the Philippines. So, after that, we will have a brutal fight. Standard natin yan sa AFP, brutal fight to show our camaraderie, solidarity. Okay? So, yan po yung mangyayari sa 31. It's a Sunday dito po sa Metro Manila. Na-realize natin na may crisis po sa fuel ngayon. Kaya hindi na natin pinalayuan yung ating veteran. So, dito lang. And we will still achieve our goal of honoring our veterans. Pangalawa po, sa July 25, ito po naman ay we will have our second Vete Run. Okay? Mm-hmm. Dahil yung unang Vete Run natin ay ginawa po natin last September 20 dito po sa Camp Aguinaldo. Very successful po. Ganito rin, may in-honor tayo mga veterans natin. It's a small fundraising. Yung mga nalikong po natin, nagbigay po tayo ng mga wheelchair sa mga veterans po natin, mga hearing aids, small things that would that means a lot to them.
1: Yes po.
3: And then, but now, sa July 25, magkakaroon po tayo ng second Vete Run. Ito po ay gaganapin naman sa Freedom Park dito po sa Davao. Mm-hmm. Bakit po Davao ang napili natin?
2: Yes.
3: Mula Luzon hanggang Mindanao. Unang-una, ang Davao po ay meron po dun sa may Davao City area mismo.
1: Yes po, sir.
3: We have around 5,000 retirees na nandun po.
2: Mm-hmm.
3: Pangalawa, Davao City is one of the stronger running communities in Mindanao.
1: Yes po.
3: And pangatlo, which I believe is one of the most important reasons why we're having it in Davao, is looking back in March of 2022, na-declare po Davao City na insurgency free.
2: Mm-hmm.
3: Alam nyo, Kat at saka Ed, hindi naman mangyayari ito na magiging insurgency free ang Davao City kung hindi. Walang mga naglingkod sa ating armed forces para mapanitili, ipaglaban ang ating kapayapaan at kasalinlan.
1: Yes.
3: So this is our way from the armed forces of the Philippines, particularly the Pension and Gratuity Management Center, to honor those who served para mapanatili ang kapayapaan dyan sa Davao City.
1: So that will be on July 25 Kofersakat veteran. Sana maka-join tayo Kofersakat no. Pupunta tayo ng Davao and join the activity nila sir to support also our veterans Kofersakat. Yeah.
2: Yes.
1: Oh, sa ating po mga kababayan, sa ating mga kafuwersa diyan sa Davao City, please support po yung veteran this coming July 25. Para po suportahan natin at ating pong alalahanin yung ating mga nagawang ambag ng ating mga veterano Kofersakat sa ating communities.
2: And of course, sa May 31, meron din silang veti ride naman yun.
1: Yes,
2: diyan naman po gaganapin sa Camp Aguinaldo at dadaan ng EDSA papuntang Libingan ng mga bayani.
1: Then, babalik sa C5 to Lapu-Lapu.
2: And of course, syempre, through this mga activity ka for sa Ed, no, syempre, tulad nga ni sinabi ni Sir kanina, ito yung magbo-boost ng moral ng ating mga veterans. Dahil, syempre, di ba ka for sa Ed, merong, yung iba, merong mga logic na parang ayaw nilang magretiro ng maaga dahil malungkot nga. Yes, and of course, parang pag tinitingnan nila, sabi nga nila, once a soldier is always be a soldier.
1: Tapos nabilib din ako sa sinabi ni Sir Kenaka Forsakat para makita ng ating mga veterano ka Forsakat na hindi sila nakakalimutan ng ating Armed Forces of the Philippines kasi ang laki ng ambag ng ating mga veterano ka Forsakat.
2: Yes, in fact, kung ano man yung natatamasa nating mga bagong sundalo ngayon na kapwersa, dahil sa kanila, dahil din yun sa
1: efforts nila.
2: Sa efforts din ng ating mga veterano. Ayun.
1: Yes. Ayun.
3: Ito lang no, Captain Ed.
1: Yes po, sir.
3: Itong, veteran natin, meron rin tayong virtual na.
1: Yes po,
3: pwede sila mag-register and virtual na. Kahit na nasaan lupalop sila, pwede sila mag-register at pwede nilang i-comply yung 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers.
2: Mm-hmm.
3: So, yes, kahit nasaan. So, syempre, yung actual run ay sa Davao, sa Freedom Park.
1: Yes.
3: So, kahit nasan tayo, pwede tayong sumuporta actually dito through the virtual run.
1: Yes. Mm-hmm. Pwede ka for sakat kasi may singlet yan. So, we have registration, then pwede ito virtual ka for sakat.
2: Yes, ayan.
1: So sa lahat po natin mga kababayan, nabanggit po ni Sir, kahit saang lupalop po kayo, pwede po kayong sumuporta. Just follow siguro yung page ng Facebook page. Kung meron po ang EFP, GMC. GMC ba?
2: PGMC.
1: PGMC mga ka-forsa. Mga ka-forsa, kung please support po ang ganitong mga klaseng programa.
2: Ayan. And of course, i-ano na lang din natin mamaya yung ano, ipoposta din natin or i-share natin yung link para kung saan na pwede mag-register.
1: Yes, yes. Ayan. Opo, ka-forsa. At nabanggit ka-forsa ka, di Sir, ano, yung current programs, the accomplishment sa opisina ni Sir at yung mga upcoming activities.
2: Mm-hmm.
1: Mas marami yung upcoming activities ka-forsa ka, sobrang busy po ng opisina ni Sir. So, meron po ba kay sir, idadagdag pa sir bago po tayo manghingi po ng parting message sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, sir?
3: Salamat no, Captain Ed. Nice ko rin ipaalam sa ating mga, lalo-lalo sa ating mga veterans, na good news po ito. Na-launch na po natin yung ating AFP-PGMC Heroes App dito po sa ating mga phones. Ngayon po kasi, medyo nahihirapan sila mag-update ng kanilang living status. Requirement po yan para sigurado namin na sila pa rin ay buhay at sila pa rin yung nakakatanggap ng pension.
2: Mm-hmm.
3: So, mahirap po ngayon dahil kada buwan, 14,000 po ang nag-update sa amin. Right now, we have 142,000 veteran natin po sa payroll ng PGMC. And 60% of this are active pensioners while 40% are beneficiaries. So with the launching of the AFP-PGMC Heroes app, both sa Android po ito, at last week, nilaunch na rin po natin yung para sa iPhone, iOS. So wala na pong dahilan. Kahit na nandun po kayo sa inyong comfort groups, pwede na silang mag-update para hindi po hold o matag yung kanilang pension.
2: Mm-hmm.
3: So we are doing these things to make it easy for our veterans to update their living status. Kasi yung iba gusto talaga na pumupunta, malayo yung ano. Ngayon, ang ginagawa namin is fiber. Pero ito, pinadali pa namin. Doon na lang sa phone ninyo, i-download nyo lamang po. Mamaya, binigyan po namin kayo ng simple na instructions. Kadali po. Ipo ako, sumagal po ako ng dami ako kasi hindi pa naman po ako retiree. Para lang matry ko kung effective. Napakasimple po. So, ang sinasabi ng iba, medyo ang hirap naman yan. Hindi naman kami techie. Mm-hmm. Inais ko lamang po sabihin sa ating mga veterano, okay, kailangan mag-adjust na tayo dahil ito po ay para sa inyo. Meron naman po kayong mga anak, mm-hmm, may mga apo na peki. So, hindi na po kayong mahihirapan mag-update ng inyong living status. Doon nyo na rin po makikita kung ano yung mga, kung may mga question kayo, pwede nyong isulat doon. Sinasagot po namin yan. So, ito, napakarami po ng ating mga programa ngayon. But this is indeed, yung phone app, this is indeed a game changer. Bakit po? Not only are we making it easy for our veterans to update their living status, pero pag nasanay na po ang ating mga veterans, ito po yung magpapawas ng ating overpayment. Mm-hmm. Kasi po, right now, medyo once a year lang, nag-update. Kung less than 69, less than 70, pag 70 twice a year, paano yung pag namatay, kinabukasan? Okay. So, overpayment yun, babayaran hanggang hindi na siya mag-update dahil sumakit bilang buhay na nga. After 3 months pa noon, saka pa lang siya matidelete. And it's a challenge indeed for us, nandito sa AFP, to recover yung overpayment. Pera ng gobyerno po yan. Okay. So, itong Heroes app po sa PGMC, this will answer the overpayment. And before I nais ko lang pong ipaalam sa ating mga manonood na po'y isa pong napakalaking karangalan na nakabilang po ang team AFP-PGMC sa regional qualifier ng Kawat Lingkod Bayan ng Pangulo. Wow. Inawardan po kami noong Tuesday,
1: yes po, sir.
3: May 12, doon po sa Intramuros. And hopefully, makapasok po tayo sa Grand Finals para sa Malacanang na po. But, you know, ako'y natutuwa dahil itong mga ginagawa po natin ay nare-recognize na ng sambayan ng Pilipino. At, it's a big booster also for my staff dito sa AFP-PGMC. Sabi ko, trabaho lang tayo.
1: Uh-huh.
3: And ito, at least, malaking and shout out to my team, AFP-PGMC. Mahal na mahal ko po ang aking staff. I've seen their dedication, their sacrifices. Alam niyo po, even way past office hours, that may nag-update. Even pag walang pasok, pag nandito na, pinaglilingkuran pa rin po namin. Kaya mahal na mahal ko po yung mga staff ko dyan sa Pension and Gratuity Management Center dito po sa Camp Aguinaldo.
1: Yes.
2: Ayan.
1: Yan, alam mo ka, first cut, no? Mm-hmm. Halatang-halatang yung effort ni sir para sa, alam mo, sumasabay na rin sila sa modern ng Kapursakat, mm-hmm, and nag-innovate na rin sila. So sa ating mga pensioners po, sa ating mga veterans Kapursakat, na meron naman, sabi nga ni Sir Ken, na meron naman silang mga anak, kapamilya, mm-hmm, na tutulong po sa ganitong application Kapursakat to make their life easier, mm-hmm, Kapursakat, para example, tulad ng ating mga kababayan sa Sibugay, mm-hmm, so malayo dito sa West Mincom, so they can use the application para mas madali Kapursakat.
2: Yes, ayan, talagang, isa ako sa napaka tuwang-tuwa, or talagang ang aking puso ay nagagalak na nalaman natin, no, na meron na palang ganito, nag-launch na ng Heroes AFP-PGMC app.
1: Yes.
2: Dahil syempre, dahil bilang isang anak ng isang veterano,
1: no,
2: din
1: po, yes.
2: Syempre na witness ko din ka Forza Ed kung ano yung struggle, yung inaakay pa yung mahinang-mahina na ba, reality check, ganun talaga pag hindi naman tayo
1: magiging makisig parati, lakas parati.
2: Ayan, syempre na-witness ko yung father ko na talagang inaakay ko para lang mag-update. Ayan,
1: yeah,
2: pero dahil sa
1: isang maganda

0: anak, si Sarah Maxindel at saka si Lloyd David. Muli, mga kaibigan na nakikinig po at nanonood dito sa Puwersa Naval, lalong-lalo na sa ating mga veterano, hindi po namin kakalimutan ang inyong mga sakripisyo sa ating bayan. Isa pong napakalaking karangalan na magservisyo po sa inyo ng may dangal, integridad at tapat. Muli po, mula sa AFP Pension and Gratuity Management Center, sumasaludo po kami sa ating mga veterano. Maraming salamat po.
1: Yan po, mga kapuwersa, medyo nakakaantig sa damdamin, kapuwersa Kat, yung binanggit ni Sir Kapuwersa.
2: Yes po. Kapuwersa Ed.
1: Yes, thank you so much, sir, sa aming bisita sa umagang ito, kapuwersa Kat, dahil po tayo binigyan ng oras ni Sir at may share mga updates ng ating opisina ni Sir Kapuwersa Kat. And sabi ko nga kayo na, kapuwersa Kat, personally, nagpapasalamat tayo kay Sir dahil hindi po basta-basta ang ating bisita sa umagang ito, kapuwersa Kat, na tayo po ay nagpapasalamat talaga, kapuwersa Kat. And sana po, next time ay makakasama pa natin si Sir sa pag-uusap dito, Kapuwersa Kat, sa ating programang Puwersa Naval.
2: Actually, maganda yung napag-usapan natin, Kapuwersa Ed. For sure, ang ating mga kapuwersa dyan ay talagang nakatutok din talaga dahil syempre, we are talking about the pension or ano ba yung mga project para sa ating mga veterans.
1: Yes. Muli po, Sir, muchísimas gracias, and sa mga pamilya po ng asawa ni Sir na si Ma'am po dito sa Tumaga, Marisha, ang laking pamilya ng Kapuwersa Kat dito sa Zamboanga City. Buenas dias po, con ustedes todo, Alita Uy, or Ita Mira Aura, sa ating programa Kapuwersa Kat. Yes. Muli po ang ating bisita sa umagang ito, mga Kapuwersa, walang iba na si Sir Commodore Louis D. Garcia Casas, Philippine Navy, ang Chief Pension and Gratuity Management Center of the Armed Forces of the Philippines.
2: Yan
1: po, mga Kapuwersa, ang dami nating na-share, Kapuwersa Kat, dahil sa binanggit ni Sir Kapuwersa Kat sa ating mga pensioner, sa ating mga veterano.
2: Malinaw na malinaw ang kanilang mga proyekto
1: programa
2: para sa ating mga veterans. And of course, kahit tayo na active in the service, pwede pa rin tayong mag-join sa mga activity.
1: Yes. Nila. Yung sinabanggit kayo na, Kapuwersa Kat, yung veteran, pwede tayo doon. Virtually po. So, kung meron Facebook page ng ano, no, na pwedeng ma-share para po tayo susuporta sa kanilang mga programa.
2: Yes,
1: so,
2: ayan.
1: Tuloy-tuloy na tayo, Kapuwersa Kat. Tuloy-tuloy na tayo. And para po sa ating, dahil ang ating oras ay nanganganib na, Kapuwersa Kat, nila paganda ang ating usapan. Dahil ang ating usapan ay, kung sa English pa po, ay very fruitful and very useful. Basta may full.
2: Basta, full.
1: Yeah, full and full, mga Kapuwersa. Okay.
2: Okay.
1: Navy Nice to Know, yes, Kapuwersa Kat.
2: Diretso na tayo, lumako na tayo sa ating Navy Nice to Know, mga Kapuwersa. Philippine Navy holds arrival ceremony for its newest offshore patrol vessel, the future BRP Raha Lakandula. The Philippine Navy marked the arrival of its offshore patrol vessel 2 OPV2, the future BRP Raha Lakandula PS21, during a ceremony on May 8, 2026 at Naval Operating Base Subic, the Superintendent of the Philippine Military Academy, Vice Admiral Cesar Bernald N. Valencia, Philippine Navy, serving as a keynote speaker. Also present during the ceremony was the Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ambrosio Q. Espaleta, Philippine Navy, and the Commander, Philippine Fleet, Rear Admiral Joe Anthony C. Orbe, Philippine Navy. The vessel, constructed by HD Hyundai Heavy Industries and scheduled to be formally commissioned at a later date, arrive in the country for on May 4, 2026, signifies another milestone in the Navy's ongoing capability development efforts. When the ship sails, the spirit of Raha's Lakandula sails with it. Steadfast, wise, and under-yielding, we are telling the world that we are a peace-loving nation. Our resolve to protect what is ours is as deep as the trenches of the Philippines. Vice Admiral Valencia emphasized as he highlighted the significance of the vessel's arrival and its namesake, Raha Lakandula, the pre-colonial ruler of Tondo and a symbol of courage and leadership in the Philippine history. The arrival of the future BRP Raha Lakandula underscores the Philippine Navy's commitment to enhancing maritime security operations and maintaining a credible naval presence. With the addition of its assets, the Philippine Navy continues to strengthen its ability to safeguard the nation's maritime domain and support national security objectives. Yan po ang ating Navy Nice to Know.
1: Now you know. Navy Trivia po tayo, mga kapwa.

0: Forza. Ano po itong Coke San, mga ka-Forza? So, did you know that Coke Swain pronounces Coke San? Mm-hmm. Mga ka-Forza, Coke San in the Navy is responsible for navigating and steering small boats, often playing a crucial role in special operations and ensuring the safety of personnel during missions. Mga ka-Forza, ang original word po nito ay Coke Swain comes from the old terms cock boat, a small boat carried by a larger ship. Swain naman ay an old English word meaning servant of or attendant. Originally, the coxswain was the sailor responsible for the captain's small boat. In modern rowing, the coxswain is the strategist, navigator, motivator, and field commander of the crew. Mga kapuwersa.
1: Mm-hmm.
0: Ang pagbasa po ng cox ay coxswain, pero pag pronounce po nito ay Coxswain. Kahit ako kapuwersa, katahirapan. Opo, mga kapuwersa. Dahil ang Navy trivia po natin, hindi lang po sa ating mga nakikinig, sa ating mga tagapanood, mm-hmm, pati na rin po yung mga anchors. Kasi minsan, bago po yung mga terms na narinig, yes, namin, mga kapuwersa. That's our Navy trivia.
1: Ngayon alam nyo na.
0: Yan po, mga kapuwersa.
1: Mm-hmm.
0: At sa ating pong mga gustong mag-join sa ating programang Fuerza na Bala, mm-hmm, you want to share your updates and you want to share your accomplishment of your offices, mga ka-Fuerza, just contact.
1: Yeah, just contact at the Public Affairs Office of the Western Mindanao Naval Command.
0: Yes.
1: 0917-811-5378. And of course, maaari po kayong mag-email sa aming pong Gmail account, the Western Mindanao Naval Command at gmail.com. Para po yan sa ating mga ka-Fuerza, lalong-lalo na sa mga ka-Fuerza natin, sa ating mga partners dyan na gustong mag-guest dito sa ating programa. Feel free po na kayo po ay
0: mag-join
1: dito. At syempre, lumapit lamang po kayo sa Public Affairs Office. Mm. Ayan.
0: And would like also to give a big shout out and papasalamat ka for sa Zamboanga City Medical Center,
1: mm-hmm,
0: sa partners ng ating bloodletting activity.
1: Yes,
0: ka for sa sila po yung nag-provide ng lahat ng mga kailangan doon, mm-hmm, sa ating bloodletting activity with their volunteers ka for sa kat, mm-hmm, and nurses na tumulong ka for sa kat, and sa classroom ng pag-asa kay, mm-hmm, Ma'am Acudo and sa dear manangs ka for sa kat, sila yung nag sponsor ng mga pagkain sa ating mga kapuwersa na, mm-hmm, nakunan ng dugo ka for sa kat. Thank you so much po sa ating mga stakeholders and partners na walang sawang tumutulong sa ating Philippine Navy and
1: all
0: the,
1: right,
0: armed forces of the Philippines as a whole ka for sa kat,
1: mm-hmm, and of course sa ating mga Forza dyan, mag-follow po kayo sa aming Facebook account, no, Western Mindanao Naval Command. Of course, meron din pong Facebook account ang ating Civil Military Operations Unit,
0: Western Mindanao. I'd like also to give a shout out sa ating mga kababayan ko for sa kat,
1: yes,
0: sa Isla Noa, the Olatanga Municipality, the Mabuhay, mm-hmm, Municipality, and the Talusan Municipality, mga ka-Forza. Ang tawag nga dyan, nakalimutan ko, may tawag yung tatlong verse kat, next time po sabihin natin.
1: Good morning
0: po sa mga taga Olatanga.
1: Mm-hmm. Yes, Isla Olatanga. Na ngayon ay lahat ng mga person ay excited sa aming bridge.
0: Parang talatang halatanga excited ka verse kat. Sabi nga ng ating mga super techs and the FEBC community and the XAES ka verse kat na pupunta sila pag mag-open na yung bridge para malapit na lang doon sa ating isla ka verse.
1: Yes.
0: Anytime, pwede nang pumunta.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Dito na siguro maubos ang ating mga native na manok. The farm ni Kuya N.
1: Yes.
0: Therefore, closure. Inshallah, when the time comes, kapursakat, the right time.
1: Dagdagan mo na yung mga ipon mong native na manok.
0: Ngayon pala, magbigay na sa akin ng 500 para bibili ako ng mga chicks. chicks na ano, ha? Yung,
1: sure ka.
0: Yung, ano sa Tagalog of chicks?
1: Piso.
0: Bisaya yun. Ano Tagalog?
1: CCO.
0: Sorry mo, Bisaya. Piso. Okay po, mga kapuwersa. Medyo nagbubula na po ang ating mga anchor, no? Piso is the Bisaya of CCO. Ayan po, mga kapuwersa. Para maklaro natin kasi what's the Bisaya of chicks? Piso.
1: Ayan.
0: Ayan, mga kapuwersa. So soon, kapuwersa.
1: Soon, ayan.
0: Shoutout po sa aming mga leaders diyan sa Olotanga. Thank you, thank you so much sa development ng ating isla,
1: Kapuwersa.
0: Yes. Okay, mga Kapuwersa. Sa ating pong mga nagko-comment, sa ating mga comment section,
1: yes,
0: Suki, parati Kapuwersa, Kat.
1: Yes, yes, ayan. Andyan po. Si
0: Piamsala, parating nagko-comment.
1: Yes, ayan. Ayan. Sabi niya, good morning daw, Kapuwersa, Ed, and Kat. And of course, nandyan din po, syempre, napakabait na PAC. Nandyan si PO 3rd Abdul Mali.
0: Yes, Suki.
1: Hindi pa, PO 2nd.
0: Yan. Okay, athletic ka ngayong Thursday.
1: Sukumar. Sorry na. P.O. Second, Abdul Malik, Philippine Navy.
0: Good morning, PIC. At sa lahat po ng ating mga kapuwersa dyan sa Western Mindanao Naval Command. And sa CMOU Western Mindanao, good morning po.
1: Aha. And syempre, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po muli inyong kapuwersa, Kat, P.O. Third, Catherine C. Paringis, Philippine Navy.
0: Excuse me po, may prayer, ay, may prayer pa tayo, kapuwersa, tayo. Kat.
1: Sorry.
0: Nagmamadali, nagugutom na po kasi lunchtime na. Sino ba yung wala nung dalawang Saturday? Di ba ako? Parang ikaw. Yes, okay. Mga kapuwersa, we'll have a closing prayer bago po tayo magpaalam to give us guidance and security, Kapuwersa, Kat.
1: Yes.
0: Almighty Father, we thank you for this another Saturday that you have given us. Almighty Father, we thank you for the gift of life, the gift of friendship, the gift of camaraderie. Almighty Father, we also ask for your forgiveness. Amin pong nagawang kasalanan, Almighty Father, and we thank you for the gift na mga buhay nandito ngayon sa aming programa na tumulong po, Almighty Father, sa isang oras na pagbigay ng impormasyon kay Sir Meng, Sir Fons, and Kapuwersa, Kat, sa kanilang mga pamilya, sa pamilyang DXAS, and sa lahat po ng mga sumusuporta sa aming programang Fuerza Naval. Almighty Father, we ask for your guidance and sa lahat po na nangangailangan ng tulong at sa tulong financial, tulong emosyonal, at sa lahat po ng nagkasakit po, Almighty Father, may your healing hand ay magbigay sa kanila ng healing po, Almighty Father. Almighty Father, we ask also for the security at sa lahat po ng aming mga ginagawa araw-araw at aming programa na this program po ay magtagal pa at marami pang matouch na mga buhay, Almighty Father. Almighty Father, thank you, thank you. Wala po kami magagawa kung wala po ikaw. Kaya po kami po ay nagpapasalamat sa iyo lamang. Ito po ay aming hinihiling at pinapanalangin sa iyong pangalan lamang at wala ng iba. Amen.
1: Amen. So yes, Kapuwersa Ed.
0: Yes, ako po muli si Kapuwersa Ed, Petty Officer 3rd Class Edmond Delgado Lampas, Philippine Navy.
1: At ako naman po si Petty Officer 3rd Class Catherine C. Paringit, Philippine Navy. Ang inyo pong Kapuwersa.
0: Kala ko makalimutan mo rin si Mumpers. Laging tandaan, pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong.
1: Magsama-sama tayo sa susunod na Sabado, alas 11 pa rin po ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito pa rin po sa inyong himpilang DXAS, your community radio, 1116
0: sa inyong mga radio.
1: Kasama pa rin po ang DXGR Radyo Ganingan 106.9, DXKI 1062 at DWDD 1134. Ito pa rin po ang inyong programang
0: Fuerza Naval!

0: Inyong napakinggan ang programang Fuerza Naval. Para sa inyong mga komento, mensahe at suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625 o sa 0927-205-9864. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Naval Forces Western Mindanao at ng 1116 DXAS, your community radio.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
2: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya.
3: Masayang tahanan!
4: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at kaagapay. Ito po ang inyong masayang tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Naku, natutuwa ako dahil buong buwan ng Mayo, magbibigay-pugay po tayo sa lahat ng magigiting, masisipag, magaganda at mapagmahal na mga nanay. Excited akong ipakilala sa inyo ang atin pong bisita ngayong araw na ito, ang kapitbahay natin, talagang kapitbahay dito po sa ating programa dahil araw-araw sila ng kanyang tatay ay napakikinggan po natin sa programang Gabay. Siya po ay isang nanay. Siya ba ay lola na? Mamaya itanong natin ha. Siya ay isang pastor's wife, pastor's kid din at pediatric optometrist. Naku, napakahusay din ang boses nito. Subukan nating pakantahin mamaya. Eto na po at i-welcome sa ating masayang tahanan, Ate Beth Mortiz Flores!
5: Salamat! Yeah.
4: Ako, natutuwa ako. Gumising ka ng... hindi naman kailangan maagagising ngayon dahil tanghali tayo eh.
5: Oo, okay na.
4: Kamusta ka na, Ate Beth?
5: Okay naman. Sa biyaya ng Panginoon.
4: Happy Mother's Month!
5: Thank you. Thank you sa lahat ng mga nagpupugay nga sa mga nanay.
4: Nice. You were here with Kuya Ness, with Pastor Ness, siguro mga 2 years ago,
5: yes,
4: hindi ba?
5: 2 years ago.
4: So magbalitaan tayo ngayon. Ang dami nang naganap sa 2 years.
5: 2 years, yes.
4: Diba? But let's focus on motherhood.
5: Okay.
4: You have been a mom for how many years, Ate Beth?
5: 42 years na kami. 41 years.
4: Wow.
5: Of being a mom.
4: Apat na dekada.
5: Opo.
4: Ng pagiging nanay.
5: Yes.
4: Siyempre, doon sa apat na dekada na iyon, maraming mga seasons na na pinagdaanan. Mm-hmm. So, let's talk about the seasons of motherhood. Ang sabi nga sa atin, di ba, sa Ecclesiastes chapter 3, there is a time for everything and a season for every activity under the heaven. So, kung seasons of motherhood ang pag-uusapan natin, ano-anong mga seasons kaya ito?
5: Let me see. Una, yung pagiging mom ka sa mga maliliit na bata, yung maliliit sila. So, kasama din dyan yung season na tumitigas na ulo nila, di ba? So, how are you going to handle all of those things? Andun din yung season na, as a mother, andun ka rin sa stage na, ano bang gagawin ko? Career ko ba? O family? May mga ganong choices eh.
4: Oh, oh.
5: May mga ganong pagpili. Tapos, andun din yung season na talagang magsisikap ka kasi nasa kolehiyo na yung mga anak mo. Tatrabaho ka talaga. Tapos din yung season na nai-inlove na sila. Sa babantayan mo, di ba? Gagabayan. And then, season na ikakasal na sila. Iiyak ka na.
4: Season of letting go.
5: Di ba? Yung mga yun. So, marami, marami. Pero, sa atin bilang mga moms, it comes one at a time. Minsan nagkakasabay-sabay lahat yun. But then, the way I see it, ang pangako ng Panginoon, hindi naman yan tayo iiwan ng pababayaan. So for me, yun yung nakita ko, yung presence ng Panginoon in all the different seasons mm-hmm. of our life as mothers.
4: Yeah. Mm-hmm. God is not a seasonal God.
5: Yes.
4: He is the God of all seasons.
5: Yes.
4: Hindi ba?
5: Tama yun.
4: Sa simula't simula pa lang, ipinagbubuntis pa lang natin yung mga mm-hmm. anak natin hanggang sa sila ay magsipag-asawa na, lumipad na from our nest.
5: Totoo.
4: God is still God.
5: Totoo.
4: Hindi ba?
5: Tsaka yung isang word na nagre-resonate sa akin lagi, constancy.
4: Mm.
5: Yung constancy ng Diyos in every season,
4: mm-mm.
5: in how He handles our lives and guides our life. Yun yung pinaka-basic, tapos yung pinaka-foundational para sa akin, the constancy of God in everything.
4: Oo. Mm. Ilan nga ang inyong anak para sa mga kapitbahay natin na hindi nakapanood nung dating interview namin sa inyo?
5: Okay, biological 4.
4: Yes.
5: Tapos may add-ons na 2.
4: Oo,
5: yun yun.
4: So 6 lahat.
5: Tapos isama mo pa yung mga adopted na once in a while nandun, nagsistay, tutulungan, gano'n.
4: Kasi ang Mortis family, napakahilig mag-adopt.
5: Oh,
4: ano?
5: Yes.
4: Parang lahat ng pwedeng kupkupin, lahat ng pwedeng ipatira sa tahanan ninyo, papatirahin ninyo.
5: Yes, that's true.
4: Diba?
5: Oo, struggled ko ngayon eh.
4: Bakit?
5: Eh kasi ako yung nawalan ng kwarto eh.
4: So nagsimula sa parents mo.
5: Oo, there was a time sa mami ko. Mami ko kasi, very caring yan.
4: Mm.
5: Tapos, dumating sa stage, dumating kami sa time na 50.
4: 50?
5: Oo. Dumating kami rin sa time na, yun, 50 yung mga noon. Nag-rent na nga yun ng 2 apartments para ma-house yung mga kababaihan at mga young girls at saka young boys.
4: Siyempre, dapat magkahiwala yan,
5: di ba? Of course. At saka doon, yung pagkain, kailangan magaling ka.
4: Mm.
5: Kasi siyempre, stretch lahat. Di ba? So, kung may meat yun, pag amin pa lang, kailangan mabilis ka para tusukin mo yung karne. Kasi kung hindi, mag-check ako sa gulay.
4: Hanggang amoy na lang, aamoy-amoyin na lang yung karne.
5: Yes.
4: Hindi
5: pero
4: ba?
5: It really was a learning lesson.
4: Mm.
5: Kasi you get to see them, yung puso ng mami ko, puso ng ina in regards to caring for other people.
4: Mm.
5: Yun yung talagang I really appreciate sa kanya.
4: Wow. Mm-hmm. Eh anong pakiramdam mo nung nawalan ka ng kwarto dahil nga may pinatirang iba sa inyo?
5: Nung una, ang feeling ko, ang daya. Kasi syempre, I have 4 brothers, di ba? So gusto mo, syempre, hindi naman, anak ka ng pastor. So you never have that opportunity meron ka sarili.
4: Mm-hmm.
5: Until, alam mo ba, dumating ako sa stage na ang sarili kong kwarto, ang nakaharang lang yung piano. Walang divider. para lang masabi ko may sarili ako.
4: Uh-oh.
5: So, nung nagkaroon na kami ng, lumipat na kami, tapos meron ng sariling room, ayun na yung nag-house na kami ng iba. So, isi-share mo na yung room mo sa ibang mga kababaihan.
4: Mm-hmm.
5: Ganun. Ay, naku.
4: Yung piano, kanino nakatapat yung mga tiklada? Sa mga boys o sa'yo?
5: Sa akin.
4: So kung gusto mong inisin yung mga kapatid mong lalaki,
5: tugtugan
4: mo para hindi sila makatulog.
5: Exactly.
4: Parehong mag-isip. Parehong pilya, hindi ba?
5: Diba?
4: Pero Ate Beth, isa doon sa mga seasons na talagang very challenging, lalong-lalo na para sa mga first-time moms.
5: Mm-hmm.
4: Kapag halimbawa, ang liliit pa ng mga anak, hindi ba?
5: Oo, totoo yan.
4: Kasi kahit na marami tayong mga libro na pwede nang basahin ngayon about parenting, iba pa rin na meron kang nakakausap talaga.
5: Of course.
4: And learn from their experiences.
5: Yes, that's true.
4: Diba?
5: I think that's one of the blessings.
4: Oo.
5: Kasi pag part ka ng isang church, meron mga nanay-nanay na nandoon na tumutulong sa'yo.
4: Yes.
5: Anak ganito. Eh, ako noon, natatawa ako kasi, how will I say it? 4 ang anak ko, diba?
4: Mm.
5: Doon sa una, sabi ko,
4: oo.
5: Kailangan painless.
4: Oo.
5: Diba?
4: Oo. Yung panganganak.
5: Yung panganganak, painless. Oo. Diba? Eh, ang nangyari, hindi sanay ang aking katawan sa drugs.
4: Mm. So sa anesthesia, hindi kaya.
5: So, hindi. Nasobrahan nga ako eh. Nawala ang boses ko when I realized it. Nire-review ko yung mga doktor. In Jesus' name!
4: Ganun. Pero walang boses?
5: Nawalan nga, naubos nga ako, kare-review sa kanila, sabi ni Ness. Kaya nang dunalo ko lang ng doktor, ang pogi-pogi, nire-review ko pala yun.
4: Ano yan? Ibig sabihin, sinaksakan ka ng anesthesia.
5: So, hindi ako sanay na
4: merong drugs sa system mo.
5: Yun.
4: Kaya ang naging epekto sa'yo ng anesthesia.
5: Nag-hallucinate ako. Parang ganun. na-overdose ako.
4: Tapos kire-rebuke mo yung mga doktor.
5: Yan yung una. Diba? Sa pangalawa, nagpakatampang ako.
4: So wala na.
5: Parang wala na.
4: Lamas na yan. Oh,
5: sabi ko, ganito lang ha. Sabi ko, gano'n. Nilapitan ako ng nurse, alala ko lang, sabi niya, ma'am, pag hindi namin ito sinaksak, mararamdaman mo na. Sabi ko, sige, okay lang. Sabi ko, so, nung second, naramdaman ko talaga. So, pero yun yung joy na, na-feel mo talaga how, yung natural.
4: Natural childbirth. Ano naman ang isinisigaw mo niyan?
5: In Jesus. And then, nagpapay ako, pero, ano sabi, natatanda ako, sabi ng doktor, di ba, pag, ano mo, huwag kang hihinto, di ba? Yun yun. So,
4: hindi mo nakalimutang hininga, huminga. Kasi ako, nakalimutan ko yung rhythm ng paghingay.
5: Talaga.
4: Oh, kaya yung asawa ko, di ba kasama ang asawa? Si Kuya Nes, kasama mo?
5: Wala.
4: Ah, wala. Hmm. Wala
5: bakit?
4: Kang coach.
5: Naghahanap siya ng pambayad. Yun yun. O, di ba?
4: Pero eto, yung asawa ko, dahil nga nakalimutan ko yung rhythm ng paghinga, ang ginawa ng asawa ko, kumanta. Sa loob ng ano delivery room, meron ka maririnig na asawa kumakanta, "This is the day." So, ganun. So, yung una, ikaw ay may anesthesia nang re-review ka ng mga doktor. Pangalawa, wala ka ng anesthesia, nire-rebuke mo naman yung pain. Oo. O yung mga susunod.
5: Yung pangatlo, si Nestor ang galit na galit ako.
4: Bakit?
5: Kasi wala naman supposedly sa plano yung pangatlo.
4: Nire-rebuke mo asawa mo.
5: Pero, yun. Pero nung nalaman kong pregnant ako, yun talagang malaking kasalanan sa Panginoon.
4: Oh.
5: Kasi hindi ko siya, parang hindi ko siya ma-accept.
4: Oh, oh.
5: So, ang nangyayari sa akin, hindi ko siya ma-accept. So, ang ano ko, hindi ako nag-vitamins, gano'n. Oh. So, finally, may clinic ako noon sa Parang.
4: Mm.
5: Yung kapitbahay namin, hindi yun Christian. Alam mo, ang rebuke niya sa akin ganito.
4: Ikaw ang nirebuke.
5: Ako nirebuke. Sabi niya sa akin, dami-daming mga couples nagsasayaw sa ubando para magkaanak. Mm. Ikaw, may pagpapala ka na ayaw mo pa.
4: Oh.
5: Alam mo, nirebuke ko. Nahiya ako talaga sa Panginoon.
4: Talaga.
5: So, talagang banat ako noon. Kain ako. Yun.
4: Ayun.
5: It's a learning lesson for yun.
4: Ano yun? Nung lumabas na yung baby, tapos medyo lumaki na, did you have to apologize?
5: Yes, I think so. I did.
4: Oh.
5: Sinasabi ko yun.
4: Mm-hmm.
5: At also, nung lumabas siya, siguro sa sobrang pagkain ko, sobrang ring laki, biglang nag-collapse yung uterus ko. So, tapos sabi ng doktor sa akin, "Mrs. Flores, huwag ka nang magbe-baby pa uli, ha?"
4: Oh.
5: Yun yung sabi sa akin. Eh, nabundis uli ako. Pero yung final, talagang sinabi ko sa kanya. Yun naman, sobrang laki yun si Jezreel.
4: Hmm.
5: So, hindi naman ako nakapaglakad for a month and a half after that.
4: Pero ano pa rin?
5: Normal delivery pa rin.
4: Wow.
5: Kasi walang budget. Walang budget.
4: Walang budget. Kaya kailangan ilabas talaga yung baby. Normal, diba?
5: Pero makikita mo yung how the Lord really was there in everything.
4: Mm-mm.
5: At nung una, iniisip ko, Lord, bakit sunod-sunod?
4: Mm.
5: But then when we were with International Needs, kasi yun eh, yun yung time na tinatawag na kami sa full-time ministry eh, mga panahon na yun.
4: Mm-mm.
5: So when we were there with International Needs and we have to travel together for the ministry, doon namin nakita yung reason ni Lord.
4: Bakit sunod-sunod ibinigay?
5: Oo, bakit sila sunod-sunod?
4: Oo.
5: So nakita namin na, halimbawa, pag nagkatigdas, lahat nagkatigdas.
4: Diba?
5: Ganun yun.
4: Oo.
5: Pag nagkaroon ng beke, lahat magka-beke. Diba? So, na-realize mo na, oo nga pala.
4: Mm.
5: So, I think that's, and I believe that's how the Lord did it.
4: Wisdom, no?
5: Oo, wisdom,
4: wisdom ng Panginoon talaga.
5: Oo. Kaya, yun din. Kaya nakakatuwa. Kasi, magkasama, tapos pag may nung mga binatilyo na sila, so pag may camp kami gagawin, pwede namin silang kasama. Nung time na mga college na sila, sila na yung tinitrain namin to facilitate the programs that we designed. So, yun yung, it was adventure talaga din.
4: Ang galing. So, naging ministry ng buong family, hindi lang ni Papa at saka ni Mama.
5: Yes, that's
4: diba?
5: True.
4: O, eto, I'm sure nag-e-enjoy kayo sa kwentuhan natin kasama si Ate Beth. Mm-hmm. Eto naman, pakinggan natin ang inaanak Dorcas Liedo Brion para naman sa mga tips niya sa mga mommies at daddies na meron pang maliliit na chikiting na pinapalaki. Eto na po ang ating Bibang Inay.
6: Noong isang araw, naggalit ako kay Grace dahil natapo na naman niya ang juice, ang lagkit-lagkit pa naman. Pero alam niyo, sa totoo lang, hindi naman talaga ako nagalit over a spilled juice. Nagalit ako because I'm so tired, I'm so stressed and overwhelmed, and honestly, may konti akong sumpong dahil sa monthly period. And that night, I asked myself, kung ako kaya yung emotional model ng mga anak ko, anong klaseng version kaya ang ginagaya nila? Let's be real, our kids are watching everything para silang sponge na lahat na a-absorb nila. Hindi lang nila basta pinapanood yung mga tinuturo natin sa kanila, but even how we react, how we respond to things. How we argue, how we resolve, how we recover, everything. The way we handle our emotions is their blueprint. And if we are not careful, if we are not intentional, we might be passing down mga patterns and habits na ayaw nating makita sa kanila. Galatians 5:22 talks about the fruit of the Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Aba, hindi lang yan mga nice church words. They are real-life parenting tools. You want to raise emotionally mature kids? Start by modeling it in these five ways. Number one, own your emotions. Pwede mong sabihin sa kanila na, I'm so frustrated right now, mga anak, and I need a minute. It teaches them that emotions are not bad, but it needs managing. Number two, say sorry when you mess up. Humbling? Yes. Powerful? Absolutely. Kung napasigaw ka, pwede ka mag-apologize sa kanila, mga anak, I'm so sorry, hindi dapat ako nagtaas ng boses kanina. That teaches accountability and humility. Number three, respond, don't react. When your kids are having a meltdown, kailangan mong humalma. Huwag tayong makipagsabayan sa meltdown nila because your calm is their calm. Number four, show healthy conflict. If you and your spouse disagree, let your kids see how you resolve it respectfully. Yung walang sapawan, walang walk out, walang sabunutan o basagan ng gamit. Real talk, real growth. Number five, process out loud. Say things like, alam niyo anak, kanina gustong-gusto ko talagang sumigaw sa inis, but nag-inhale, exhale na lang si mommy. When you do this, it shows them the how of emotional regulation. Daan, you can't teach what you can't model. So before we raise kids who are emotionally strong and mature, let's ask ourselves first. Are we willing to grow first? Because their self-awareness is their safety. Your maturity is the mirror they look into. So let's make sure that it reflects grace, growth, and truth.
4: Maraming salamat sa ating inaanak Dorcas Liedo Brion, ang ating bibang nanay mula naman sa Negros. Kasama nga po natin sa ating masayang kwentuhan ngayong araw na ito, ang ating Ate Beth Mortiz Flores.
5: Ate talaga.
4: Oo, talaga namang ate, kasi yung mas bata mong kapatid, si Kuya Tatan, talagang
5: kuya
4: talaga eh. No? Mga nakasama po natin sa programa dito sa Far East Broadcasting Company. By the way, Ate Beth, malapit na ang ating anniversary.
5: Yes, excited na nga ako.
4: Exciting, hindi ba? 78 years na po ang Far East Broadcasting Company at ang inyong 702 DZAS. Kaya magkita-kita tayo sa darating na June 6 po ito sa Green Hills Christian Fellowship. Lahat ng ating mga kapitbahay at kaagapay, pumunta na po at magpalista. Ito po ay libreng celebration but you have to pre-register. Okay, pinag-uusapan natin, Ate Beth, ang tungkol sa seasons of motherhood. Mm-hmm. Doon sa mga nabanggit mo kanina, ano yung pinaka-paboritong, enjoy na enjoy mong season of motherhood?
5: Pinaka-enjoy ko? Nung maliliit pa sila.
4: Talaga? Mm-hmm. Kahit kasi, na challenging?
5: Kahit challenging. Kasi, nung maliliit sila, marunong silang sumunod. Di ba? Hindi pa sila nakikipag-diskusyon. Ang isa sa favorite namin, na minintay namin nung maliliit yung mga bata, yung family devotion.
4: Nice.
5: So, part yun talaga ng family. Kaya, dun sa family devotion, nung maliliit sila, so we have time to pray for people who supported us in ministry, then pray for others na kailangan ipag-pray. Di ba? Ganun. Plus yung paano gagawin yung devotion, yung mga ganyan. So, si Kuya Ness ang nag-handle doon. Pero para merong incentive, meron kaming munchkins.
4: Talaga? So, may pakain?
5: May pakain. Tapos, dumating sila sa stage na ang reklamo na nila, Mama, yung totoong donut na.
4: Nakahalata ng tinitipid sila.
5: Mama, yung totoong donut na. Ayaw na lang namin yung natitira sa bilog. Di ba? But, you see it, di ba? Uh-huh. And you see it. So, meron din kami mga times na part ng aming family nung maliliit pa rin sila. Yung bang naubusan ka na ng story to tell? Di ba? I think it was really, and I believe it was the Lord who gave us the idea. So, may open-ended kami. Di ba? Once upon a time, yung gano'n, susundan din ganito.
4: Ah, dugtungan.
5: Susundan ito. Ang i-end namin. Meron kaming anak. Pag dumating sa kanya, morbid. Ibig sabihin, maaksidente, lalagang. Basta ganun. So, ang hirap, paano bawiin yung sunod, paano na magiging good ending siya uli. Pero then, I realized, nung habang lumalaki na sila, na yung creativity nila, to imagine, yun, gustong-gusto ko yun.
4: Tapos wala pang mga gadgets yan.
5: Wala pa.
4: Diba?
5: Wala. Bawal.
4: Anong edad na sila nung lumabas na yung mga smartphones, meron ng mga iPad, malalaki na?
5: Malalaki na sila. Kasi then, primary rule din namin sa bahay. Hindi kami magbibigay ng cellphone sa kanila. Unless na ipasa na. Halimbawa, di ba minsan yung mga, di ba usually may 2 years may plan.
4: Yes.
5: So pag nagandang afternoon, saka ka magpapasa.
4: Oo.
5: So sa panganay, sa pangalawa, sa pangatlo, pang-apat. So mga nasa high school, college na sila.
4: Oh, ang ganda. Yeah. Napakaganda.
5: Kasi then, part din noon, kasama yung they have to read the book of Chronicles of Narnia. So may complete ka noon. So yun. So yun, tsaka puzzles, yun talaga ang gusto ko sa time na yun.
4: So naging very intentional kayo to raise your children as readers.
5: Yes.
4: Creative thinkers,
5: yes. Mm-hmm. Plus, syempre, yun din yung kasi ganito rin, confession na naman. Diba, Morty's Family Singers. Maliliit pa kami, sinasalang na kami.
4: Diba? Kumakanta na kami.
5: Nung sa amin, sabi ni Kuya Ness, turuan mo, ayoko.
4: Bakit? So,
5: parang yung feeling ko na napilitan. Ganon. So, one time, so hindi talaga ako nag-force sa kanila. Pero yung eldest namin, si Jeremiah, siguro mga 8 years old. Kasi syempre, kumpleto naman kami. May piano, may keyboard, ganyan. So sabi niya, Mama, turuan mo nga akong mag-guitar. So, tinuruan ko siyang mag-guitar. And that was the beginning of everything.
4: Lahat na sila kumakanta.
5: Lahat sila tumutugtog na instrument. Lahat sila gano'n.
4: Pero ang kaibahan sa iyong panahon, hinintay mo sila na magpaturo, hindi mo ipinilit.
5: Yes.
4: Ganun.
5: So, nag-enjoy sila and they were good. I mean, sila, mga naging music ministers sa church, gano'n, gitarista, gano'n.
4: Meron ba kayong kapag hinilingan tayong kumanta, ito yung kakantahin natin? Meron kayong ganyang song?
5: Well, meron ba? Depende kung anong maisip. Pero wala talaga kaming song na sasabihin kakanta. Kasi tiyak alam ko sasabihin ng mga anak ko. Alam mo ba nga, ganito rin kami noon. Mm. Kasi alam nilang ministry, di ba? Mm-hmm. So, when we go out, my ministry. Mm. So, one time sabi nila, pwede bang lumabas tayo na walang ministry?
7: Oh.
5: So, yung talagang kami lang.
7: Uh-uh.
5: So, we went to this place sa Kaliraya.
7: Mm-hmm.
5: Tapos, lo and behold, may nakakilala sa amin doon.
7: Mm-hmm.
5: Sabi kay Kuya Nes, Kuya Nes, pwede ka bang mag-lead ng devotion dito? Alam mo, lahat ng reaction ng mga anak ko nakaganyan sa kanya. Nakatingin talaga sa kanya.
7: Uh-oh.
5: Tapos, I'm sorry, this is it. And we appreciate Kuya Nes for saying that.
7: Wow.
5: Oo, kasi nakita niya na it was a time for family.
7: Mm-mm.
5: Kasi pwedeng-pwede eh, yes. Mm-mm. Kaya lang, kasi it was really time for family. So yun, nakakatuwa.
7: And the family is our first ministry.
5: Exactly. Yan din ang aking pinaglalaban.
7: Diba?
5: Oo.
7: At maraming mga pastor, marami who grew up in ministry, minsan parang ang tingin nila sa ministry ng mga magulang nila ay kaagaw.
5: Oo, yun.
7: Diba?
5: Kaya ayoko nun.
7: Mm-mm.
5: So, even nung nagpa-pastor na si Kuya Nes, ang aming rule, pag halimbawa, din syempre may ministry din ako sa church.
7: Mm-mm.
5: So, kapag siya ang wala, nasa bahay ako.
7: Ah.
5: Okay.
7: May ganun kayong arrangement.
5: Kami. Pag ako naman yung halimbawa, may ladies fellowship, ako yung magpa-practice ako sa music,
7: mm-mm,
5: si Kuya Nes naman na nasa bahay.
7: Wow.
5: So, it was, parang it was an agreement namin,
7: mm-mm,
5: na alam nila. But, syempre may time na mag-overseas kaming dalawa.
7: Mm-mm.
5: So, babawi kami after that.
7: Talagang ano ha, you became intentionally present
5: yes.
7: sa buhay ng inyong mga anak.
5: Oh. Pero may mga reklamo pa rin yan. Siyempre, may mga times na wala kami, tapos may special event sila, wala kami at that particular time.
7: Mm-mm.
5: Siyempre, may mga ganong scenarios pa rin.
7: Mm-mm.
5: So, we have to tell them and we have to show them na anak, ito yung we need to do this.
7: Ate Beth, yung pinaka masaya at sabi mo favorite na season of motherhood mo nung maliliit pa yung mga bata, ano yung winter? Ano yung malungkot?
5: Ayun. When the Lord took our eldest son home, yun yung malungkot.
7: Si Pao.
5: It was really, minsan nga napapag-usapan namin ng Kuya Nes. Kasi diba yung feeling na if we had the money, yung minsan ganong isip mo, if we have the money to help him, ganon.
7: Mm.
5: Pero nakita rin namin na, I remember a certain friend told me, Beth, yan na yung call ni Lord sa kanya.
7: Mm-mm.
5: At yung, it was really difficult. Pero nung nangyari yon, kasi nagulat kami talaga eh sa kanya na, alam namin may issue siya sa heart.
7: Mm.
5: Pero okay naman siya, ganon. Pero that particular Sunday, he was playing sa guitar. Tapos ang worship leader nun, yung younger brother.
7: Mm-hmm. Sa church ito nangyari.
5: Sa church.
7: Nangyari.
5: Sa church. Mm. Tapos, nung kumakanta siya, umiiyak na siya.
7: Ooh.
5: So sabi namin, ano kaya? Umiiyak siya. Eh, two services yun. So on both services, umiiyak siya nung nagtumutugtog siya.
7: Mm-hmm.
5: So nakita ng mga ibang members ng church, bakit kaya? Tapos at that time din, kasi he was already working, sabi niya, after nung ano nila, nung second service na pagtugtog nila, sabi niya sa amin, ma-treat ko kayo.
7: Mm.
5: So, treat kami, kain kami. So, we went to this place. Doon siya nag-collapse.
7: Mm.
5: So, yung bagsak. Yung akala ko nga, sasandig lang sa akin.
7: Oo. Oh, oh.
5: Diba, yun yun.
7: Oh, oh.
5: Pero, he fell down.
7: Mm.
5: Salamat sa Panginoon, may doctor din doon. Pero, nung nadala na siya sa hospital, ano, the Lord gave us parang 15 hours of him. Tapos nung nandun na kami, kasi naka-Sunday dress pa kami, lahat. So nung we went home ng Kuya Nes, load kami sa Panginoon. Talagang sabi namin, Panginoon, hindi naman po kami magko-complain, diba, Lord?
7: Mm-mm.
5: And you can do a miracle on this if you wanted to.
7: Mm-mm.
5: Diba? So sabi ko, Panginoon, kung ano po yung will mo, willing kami. Whether ano man ang gusto ng Panginoon.
7: Mm-mm.
5: Pero syempre, ang puso namin, mixed eh, yung gusto mong magstay, gusto mo ng miracle,
7: mm-mm,
5: at the same time, ayaw mo rin kontrahin kung ano yung plano ni Lord.
7: Mm-mm.
5: Diba? So, sa amin, Lord, it's up to you. So, when we went back to the hospital, ando na yung peace sa puso namin.
7: Mm-hmm.
5: Whatever the Lord will do, He will do.
7: Mm-hmm.
5: So, when the Lord took him home, ready na rin yung heart namin. Pero we're also expecting for the miracle, diba?
7: Mm-mm.
5: Yun yung gusto mong makita. Kasi at that same year, alam ko, nag-miracle si Lord kay Pastor Willie Basilio.
7: Oo.
5: Diba? Yan yun eh. So sabi namin, Lord, if you can do this with Pastor Willie, you can also do this with our son. Mm. Diba? Mm. So yun yung prayer namin. Pero the Lord has His plan. The Lord has His way. So when the Lord took him home, ano na, yun yung ang ano namin, ready na yung heart namin.
7: It's been 10 years, ano? Yes, nakita ko yung post mo about Pau recently, ba? May mga panahon ba na dinadalaw ka pa rin ng lungkot, mga tanong na kung nandito lang siya, ano kaya ang mga ginagawa niya?
5: Diba sa atin, sa grief share kasi, ang tawag doon, grief ambushes.
7: Mm.
5: So yun yung time na bigla ka nalang iiyak, tapos maaalala mo, Panginoon, ano kaya? Mm. But then you will also remember na, nga, no? Mas maganda yung katayuan niya doon.
7: Mm-hmm.
5: Minsan nga, nakakasama ng loob si Kuya Nes eh. Kasi sabi niya, iiyak-iyak ka dyan. Gaganon niya. Hindi ka na naiisip ng anak mo. Di ba? Parang, hi, I'm there naman. Di ba? Pero then, totoo.
7: Totoo nga. Diba? Alam mo, minsan kapag naaalala ko, halimbawa, ang parents ko, de malulungkot ako. Ito, Mother's Day, hindi ba? Father's Day, totoo. Christmas, birthdays.
5: Yes.
7: So, malulungkot ka. Pero, papaalala ng Panginoon, alam mo, pagdating sa langit, talagang yung mga concerns ng world, hindi na talaga naiisip ng
5: totoo.
7: Mga nasa piling
5: That's
7: ng Diyos,
5: di
7: ba?
5: That's true. Yun sinasabi ni Nes. Kaya sabi ko, nga ano? But then, sabi ko, Lord, yung questions na, Lord, makikilala pa kaya ako ng anak ko, di ba? Ganon, yung mga questions. So sabi ko, I'll just ask the Lord when I get there. Ganon
7: yes.
5: na lang, di ba?
7: Yes.
5: Kasi yun yung realidad eh.
7: Mm.
5: So even through the pains, alam ko, I remember sharing this when I was invited sa isang conference sa India ng mga kababaihan. Tapos nakita nila akong umiyak. Pinakita nila. And then, paglabas ko, pagbaba ko, niyakap nila ako. Kasi sabi na, we understand. And it's really difficult. And yung pang isang comment, Beth is really talking from her heart.
7: Yes.
5: From her experience.
7: Yes.
5: Kasi hindi naman pwede tayo magsabi na, okay lang, kaya ni Lord, di ba? Hindi eh. I mean, kaya ni Lord. Kaya ng, the Lord gives us the strength. Pero, we still go through the process of pain.
7: Mm-mm.
5: We still go through the process of trusting the Lord
7: yes.
5: in everything. And believing in what God has promised. Mm-hmm. Gaya na nabanggit ko kanina, constancy ng Panginoon.
7: Oo.
5: That is where we can really hold on to.
7: Importante yes. talaga na dinadama natin ang mga damdamin no, na ito. Binibigyan natin ng puwang yung ating grief,
5: yes.
7: yung ating kasiyahan, yung ating anger.
5: Yes.
7: Dapat may mga healthy expressions ito
5: Tama.
7: Eh.
5: Totoo.
7: Hindi ba?
5: Totoo yun.
7: Kasi kung hindi natin i-express yan, maiipon ang maiipon. It stays in our bodies.
5: And the hardest thing is you're a pastor's wife.
7: Yes.
5: Kasi ang feeling nila, pag ikaw pastor, asawa ng pastor,
7: dapat okay ka pala.
5: Okay ka palagi, hindi nakikita yung gano'n. Kaya there was a time, I don't know, I think it was on a prayer meeting one time. It said, please pray for me. Luka-luka ako ngayon. Yung gano'n. And then, I think it was my brother who said, pastor's wife ka pa naman. Why are you saying that?
7: Mm.
5: I said, I'm going through some things. Diba? So, yun din yung maganda kung may mga pastor's wives na, you know, fellowship na sila yung nagkakasama-sama, yung
7: right.
5: where they are accepted for who they are.
7: Tsaka, safe space to share
5: exactly.
7: our vulnerabilities.
5: Exactly.
7: Hindi
5: exactly.
7: ba?
5: So, yun, salamat sa Panginoon doon. But yes, tama yung sabi mo, kailangan i-process. Hindi yan pwedeng i-chapuera natin kasi realidad dyan.
7: Mm-mm.
5: And a time will come pag hindi natin pin-process, sasabog at sasabog din talaga tayo. Diba?
7: Ate Beth, baka meron tayong mga kapitbahay dito who are moms and they are broken-hearted right now. Baka meron silang mga pinapag-pray na hanggang ngayon di pa rin nila makita yung sagot ni God doon sa kanilang mga prayers. Very comforting po ang Psalm 34 verse 18. I'm sure marami ang mga nawalan ng mahal sa buhay o kaya nawalan ng pangarap, nawalan ng ito yung inaasahan mo, biglang napunta sa iba. God is so close to the brokenhearted.
5: Amen.
7: Sabi
5: Amen.
7: Nga sa Psalm 34, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.
5: Amen. Amen. Agree
7: diba?
5: Totoo.
7: Ate Beth, napag-usapan na natin yung saya na pinapalaki natin yung mga makukulit nating anak. Yung pain of losing dear son. Pag-usapan naman natin ngayon yung hopes natin bilang mga nanay.
5: Okay.
7: Are you an empty nester now o meron pang mga nakatira sa inyo?
5: May isa pa sa amin. Mm-hmm. May isa pa na nasa bahay. Pero mm-hmm. kami na rin talaga rininest eh. So, mm-hmm. yun. Yeah.
7: Meron nga kayong ano, di ba? Lola move.
5: Yeah. Na-pick up ah. Kasi nga, yun po yung usapan namin ng Kuya Nes.
7: Oh.
5: Kasi, di ba, how would I share this? Oh, ganito. Di ba po optometrist ako?
7: Oo.
5: But when Nestor went to the ministry, yun yung sinuko ko sa Panginoon.
7: Mm.
5: So, and that was also the time na, di ba, ang mom, nasa stage ako na career ba o family?
7: Yeah.
5: Career ba o family? So, pinaranas ako ng Panginoon na makapagturo sa sentro eskolar.
7: Mm.
5: Dapat sa'yo, yun yung after my clinic, sabi ko, nabubore ako sa clinic.
7: Mm.
5: So, sabi ni Ness, sige, magturo ka.
7: Mm.
5: So, for about 2.5 years, nasa CEU ako, nagturo, and I enjoyed it so much. And then, saka tinanong ng Panginoon, ngayon, mahalaga, eto na anak, nalanasan mo na, na-reach mo na yung dream mo.
7: Mm.
5: Anong mas mahalaga?
7: Wow.
5: Diba? So, I have to let go kasi si Ness has to go full-time. At the same time, alam mo yung as a mom, di ba nung panahon na yun may patalastas na mag-iiwan si anak ng notes sa nanay niya sa ref, tapos sasagot si ano, ganun.
7: Mm-mm.
5: Basta ang scenarios nun,
7: hindi huling, sila nagkikita.
5: Yung huling scenario niya, ma'am, sumama na ako sa boyfriend ko.
7: Oh.
5: May ganun eh. Ano ako noon, na windang ako.
7: Mm.
5: Tapos sabi ng daughter ko noon, though she was still small, sabi niya, ma, namimiss ko na yung bumibili tayo ng pandesal together.
7: Oh.
5: Oo, kasi at that time, I have to leave the house at 5:30 in the morning.
7: Mm.
5: Tapos nagtitake ako ng master's, so I have to come home by 10.
7: So you were juggling many balls.
5: Yes, at that particular time.
7: Nag-aaral, nagtatrabaho. Pastor's wife,
5: yes.
7: Tapos nanay.
5: Yes.
7: Mm.
5: Grabe talaga.
7: Mm-hmm.
5: Tapos when I have to resign from CEU sa teaching, umiyak ako, nakatingin ako ganyan. Honestly, it took me 6 months bago ko makuha yung mga gamit ko from
7: talaga.
5: CEU. Oo, talaga iyak ako noon. Then naging professor ko siya.
7: Mm.
5: Pero nakasama ko siya sa teaching. Sabi niya sa akin, "Beth, you made the right choice." Yun yung sabi niya. And come to think, hindi pa siya follower ng Panginoon. So, nung sinabi niya yun sa akin, sabi ko, yes, Lord, I will have to choose you. So, ang tiwala ko nun sa Panginoon, Lord, bahala ka na. So, when I made that decision, yun yung natuwa ako na I spent more time with the children, ganun. Though, nung nag-involve din kami sa mission organization, definitely naging busy. Pero nababalance mo na lahat.
7: Mm-mm.
5: So, yung learning talaga. And, ngayon, when I look back and see my kids,
7: mm-hmm.
5: I mean, wala namang mga cum laude sa mga anak ko.
7: Mm-hmm.
5: Wala yun.
7: Mm-hmm.
5: But yung point na nag-enjoy kami together,
7: mm-hmm.
5: we grew up together, and up to now, to be honest with you, Sunday is family day.
7: Wow!
5: Oh, totoo yun.
7: So, meron kayong ganyang rutina, no? Na talagang pagdating ng Linggo, alam nila kung saan sila pupunta.
5: At kahit sabihin pa ng MCF, may ganitong activity, sasabihin ni Nes, no. This is family day.
7: Wow.
5: Oh, yun.
7: That's intentionality.
5: Oh,
7: that's really making the family as your first, no? Mm-hmm. First ministry ng bawat isa. Nako, ang saya naman yan.
5: Mm-hmm.
7: Baka merong mga mommies dito, pagdating ng Lunes, magbigay na ng resignation letter.
5: Oh, I just make sure yan ang gusto ni Lord.
7: Diba? Kasi yung iba, pwede naman kayang pagsabayin. Pero kadalasan, Ate Beth, no, yung mga nagtatanong din sa akin yan, Sister Maloy, ano ba? Parang gusto ko nang mag-resign. Mm. Gusto kong tumutok sa aking mga anak. Ang palagi kong sinasabi, you pray about that, you ask the Lord. Kapag may go signal si God, sige, go ahead. Pero from my observation at sa marami ko na rin mga nakausap, maraming mga career women na nagsisi dahil hindi natutukan ang anak.
5: That's true.
7: Pero marami rin namang mga homemakers, no? Tinutukan ng mga anak, nung malalaki na yung anak, saka nila pinursue yung career nila.
5: Exactly.
7: Kumbaga parang shinelve lang.
5: Yes.
7: Now you are practicing as a pediatric optometrist, hindi ba?
5: Grabe. Yun yung sinabi ko talagang si Lord lang yun.
7: Mm.
5: Kasi, di ba po I let that go? Kumbaga shinelve ko yun.
7: Mm-hmm.
5: Tapos, I remember Dr. Cynthia Del Mundo. Siya yung key person doon eh. Mm. Sabi niya sa akin, kung hindi lang yan ministry, hindi kita papayagan. Sabi niya sa akin noon. So sabi ko, sige Doc, ito lang yun. So, that was 20, 25 years ago, diba? Tapos, nung pre-pandemic, alam mo yung kwento? Pre-pandemic, tumawag. Ganto lang tanong niya, would you consider retiring with me in optometry?
7: Wow,
5: diba? So, tingin ako sa aking bossing. Sabi niya, okay. Sabi niya gano'n, go for it. So, nakipag-usap kami.
7: Bossing si Kuya Nes yun.
5: So, pagdating ko doon, sabi ko, Doc, ba't ako? Mm. Yun yung term ko. And she said this, I was praying. Mm. And the Lord reminded me of you.
7: Wow.
5: You know. So, coming back to optometry was different also, but it's difficult. Kasi tagal ko na hindi nagpa-practice, anong latest sa field, di ba? Hindi. The week I came in, that was also the week ng COVID.
7: Wow.
5: Nag-shutdown.
7: Oh, oh.
5: So, at that time, ang PRC, you can renew your ID na walang continuing program units.
7: Mm.
5: Yun yung nangyari. And so, what she did was, eh, kasi lecturer yun eh. So, ang ginawa niya, lahat ng lectures niya, ni-refresh na kami through the time na hindi pa pwedeng bumalik sa
7: clinic. Napaka-special naman ng refresher course mo.
5: Exactly.
7: Grabe, ang Panginoon. Yung timing, how He orchestrated everything.
5: Yeah.
7: So sana yung ating mga kapitbahay na mga moms who are feeling, naku, isinaisang tabi ko yung pangarap ko. Alam mo, huwag pagsisihan.
5: Oo, ibabalik ni Lord.
7: It's just a matter of time, di ba?
5: Yes, it's just a matter of time.
7: Kung yan ang calling mo talaga at yung pangarap na yan ay galing sa Panginoon, the Lord will fulfill that dream in His time.
5: In His time. At ngayon, mas intentional. Mm. Kasi ngayon, I find this as my mission as well.
7: Mm.
5: Diba? So pag I talk with them, I declare God's goodness. I mean, I thank God, yung boss ko, yung sa amin sa Del Mundo, lahat Christians.
7: Mm.
5: So that gives us the opportunity to witness, that gives us the opportunity to declare God's blessing.
7: Mm-mm.
5: That also gives me the opportunity na pagalitan ng mga nanay kapag matitigas ang ulo, pagdating sa smart, yung mga cellphone use, ganyan. But you could pray for them. I remember praying for one mother and praying for a patient, yung ganun. Ganun ka-intentional. So, nakita ko rin na sabi ko, Lord, tama, this is the right time na binalik mo ko dito.
7: Ate Beth, mamaya, pag-usapan natin. Kasi nga ang mga mothers, natural na givers yan eh.
5: Yes.
7: We give our all and we give ourselves to our children, our family, our husband, hindi ba? How do we maintain that, giver pa rin tayo without losing ourselves. Pag-usapan natin yan, ha? Pero eto, ang atin pong mga kumpare at kumaring Romel at Susan Guevara, tuturuan tayo ng isang kanta na pwede nating gamitin sa ating mga family devotions. Eto na po ang ating usapang worship.

0: Maraming salamat sa ating mga kumpare at kumare, Pastor Romel and Susan Guevara. Makakasama rin natin sila sa 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company at ng 702 DZAS. June 6 po yan. Magsisimula ng alas 8 ng umaga sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas, Pasig. Yung ating hanging question kanina, Ate Beth, ang mga mothers, karamihan ha, ng mga mothers ay givers. How do we give of ourselves nang hindi naman nawawala ang ating mga sarili o nakakalimutan ang mga sarili?
1: How? Gusto mo sa physical? Practical?
0: Practical, spiritual.
1: Mag-nail polish ka muna. Diba? Panail polish, magpa-beauty, that's one. Kasi yun eh. Lalo na pag nagkakaedad na tayo, ang tingin natin sa sarili natin, tumatanda na, gano'n. So, ako, priority ko yan. I love to do that. Secondly, you have to learn to say no. You have to set your boundaries. Kasi, lalo
0: paano
1: na...
0: Paano ka magsiset ng boundaries sa mga anak? Parang ang hirap.
1: Kasi simula pa, kailangan alam na nila na no. So, ang ruling din namin ni Kuya Nes, pag nag-no siya, no ako. Pag nag-no ako, no siya.
0: Hindi diba? Bad cup, good cup. Dapat pareho kayo, same page.
1: Yes, yes. So, at alam din naman ng mga bata hanggang saan yung limits nila. Sa amin din ni Nes, hanggang saan din ang limits, di ba? Eh kasi kami ng Kuya Nes, mag-best friend kami.
0: Wow.
1: Di ba? Magkasama kami yan sa lahat ng kalokohan. Sa lahat ng mga decision.
0: Kaya nga may lola move.
1: Oo, may lola move eh. Kailangan hatid mo ko, di ba? Ganon. At matatawa ka yan kasi sa church, minsan nasa gitna ng pastor's meeting.
0: Uh-oh.
1: Kasi tingin na siya, maglo-lola move na. Kasi yun, kasi yung pag you know that you are loved at the same time, di ba? Alam mo yan. Tsaka, alam natin yan when our kids know that we love them. Andun sila. They will always be there. Iniisip ko nga, was there a time na sobra-sobra ba? Hindi ko naisip yun. Kasi, I see it as my role as a mother. At the same time, kay Kuya Nes as a wife, di ba? Tapos pareho pa kaming nasa ministry. So, we learned to take that. At may times na pag siya, di ba, ganun, kahit sa relationship namin, pag siya ang invited speaker, ako yung personal assistant, personal alalay. Pag ako naman yung in-invite,
0: siya tagakuha ng picture.
1: Siya yung driver. So sa mga bata naman, kasi I think, kagaya nun, ang isa sa ginagawa namin pre-pandemic in which we are doing it again, meron kami laging year-ender. Noon before, nung malilit pa yung mga bata, kami yung nagbabayan. Eh ngayon may mga trabaho na sila. So ngayon, save na tayo. So ito yung puntahan natin. Let's go there.
0: So yung year-ender nyo, you travel as a family.
1: Kahit dito lang local, okay lang yun. So we set that time. So ngayon, salamat sa Diyos, hindi na namin gastos.
0: Sila na ang nagbabayad.
1: Sila na nagbabayad. Or share-share kami. Diba?
0: Payback time.
1: Hindi naman. They're good. I mean, I always thank the Lord for my kids. Totoo yun. Yung nga yung logic, hindi naman po sila Panginoon. Kasi sa aming family, the Lord provided the tuition, lahat, hindi yung gano'n. Pero I thank the Lord for them. And they're all in ministry, kaya ako natutuwa. Like they're all in church. So
0: harvest time na pala.
1: Innocent.
0: Kasi harvest, nakikita mo yung bunga ng mga prayers mo, di ba? Nakita mo yung bunga ng pagpapalaki mo sa kanila.
1: Exactly.
0: Hindi naman natin sinasabi kasi yung iba, ang mga anak, ang tunay na kayamanan, dahil sila ang magiging daan ng aming pagyaman. Hindi ganon. Pero, kung ano talaga yung itinatanim natin,
1: yes,
0: magbubunga yan.
1: Totoo. At saka kami dalawa

0: po yan eh, so lagi namin sinasabi. Sabi namin sa mga anak, ayaw namin maging burden sa inyo.
1: Yes, oo.
0: So kami, nag-iipon din kami.
1: Mm-mm.
0: So, in the event na whatever happens, at least may ipon kami. Hindi yung, di ba, minsan, pinag-aral kita.
1: Kaya parang isinusumbat. Oo, ayaw diba? Na ayaw yan ng mga kabataan
0: oo,
1: ngayon.
0: Totoo, ayaw nila.
1: Kasi sinasabi nila, aba, hindi naman namin hiningi na ipanganak nyo kami.
0: Exactly.
1: Di ba?
0: Exactly, kaya, ano yun, I mean, yun nga, constancy ng Lord
1: yes.
0: every season.
1: Yes.
0: Tapos hanggang ngayon, pagka nagkaedad na tayo, kahit maputi na ang ating mga buhok,
1: yes.
0: diba? Still the Lord is there.
1: Ate, kung ilalagay sa isang kanta ang karanasan mo bilang isang nanay,
0: uy, matindi yan ha.
1: Chorus lang, chorus. Anong kanta kaya yan? Yan.
0: Yung kanta ko na.
1: Oo.
0: Kaya't purihin siya at sambahin ang ngalan niya. Hallelujah, pasalamatan natin siya. Yun eh, realidad ng Panginoon yun.
1: Wow. Papuri ano yan?
0: One. Ganon!
1: Ang daling matandaan, ano?
0: Oo,
1: kasi unang-unang papuri album
0: eh. Unang papuri yan. Tapos ni-remake pa nila Romel.
1: Oo, diba?
0: Yun.
1: Ate Beth, it's always so refreshing.
0: Oh, it's always a joy.
1: Always inspiring to have you dito sa Masayang Tahanan.
0: Amen.
1: Ikaw yung talagang masayang kapitbahay.
0: Thank you.
1: Ikaw yung kapitbahay na kapag halimbawa naubusan kami ng ng bigas, asin, lalapit sa'yo.
0: Exactly.
1: Ate Beth, pag-pray natin ang ating mga kapitbahay at kaagapay, lalong-lalo na yung mga nanay na may mga pinagdaraanan ngayon, pag-pray natin sila.
0: Okay, let us pray. Panginoon, maraming pong salamat sa amin pong napag-usapan. Yung realidad po, Panginoon, na constant ka in every season of life. Salamat po doon kasi ang mga kapitbahay namin, maaari nagsisimula sa kanilang marriage, nagsisimula sa kanilang mga anak, yung mga challenges, lalo na po ngayon, Panginoon, ang dami-dami pong distraction. Pero Lord, yung totoo, kung nandun ka, kasama ka namin, Panginoon, sa bawat araw, ginagabayan mo kami, ikaw ang aming provider, ikaw ang in control. Panginoon, ikaw yung nagli-lead sa bawat isa sa amin. Ano man pong season kami. At this stage, maaari po, Panginoon, na may mga kapitbahay kami na, yes, nandun sila sa mga crossroads ng buhay. Career ba o family? Panginoon, ang dalangin po namin, you lead them in the right path.
1: Yes,
0: at dun po sa mga dumadaan sa mga challenges ng buhay, Panginoon, makita, Lord, yung katotohanan na kasama ka dun, Panginoon. At yung mga pangyayari, mga challenges, you are still in control. Pinahintulutan mo yan for a purpose, and that is for us to grow deeper in our knowledge, in our experience of who you are. So Lord, maraming pong salamat as we celebrate motherhood. Salamat po, Panginoon, kasi napakatindi po ng role na ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. So Father, matutunan namin na lalong magtiwala sa'yo, lalong manangan sa iyong mga pangako, lalong i-focus ang aming mga mata sa iyo, Panginoon, because you're the author and the finisher of our faith. That goes as well sa buhay ng aming mga anak na ipinagkatiwala mo sa amin. So Lord, maraming pong salamat. You're always true to your word and you're always true to your promises. We will continue to cling on to that until you come. Yun po yung aming dalangin. Marami pong salamat in Jesus' most precious name. Amen.
1: Ate Beth, happy Mother's Month.
0: Ganun din sa'yo.
1: Buong buwan talaga, di ba?
0: Thank you.
1: Sabi nga nila, every day is Mother's Day naman daw.
0: Oo, totoo yun. Every day is Mother's Day.
1: Oo.
0: Salamat.
1: Thank you so much sa iyo at sa inyo ni Kuya Ness.
0: Oo, Lola Move.
1: Na nag-lola move sa iyo
0: exactly.
1: dito. Hindi ba? Iyan po ang ating kapitbahay at kaagapay na si Ate Beth Mortiz Flores. Napakasayang kwentuhan at sana ay na-encourage ka ngayong araw na ito. Ano man ang season ng motherhood ang pinagdaraanan mo, palagi nating tatandaan ang sabi sa 1 Corinthians 13:7, love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. things. Ganyan ang puso ng isang nanay at ganyan ang puso ng Panginoon para sa ating lahat. He is constant in all seasons of motherhood, in all seasons of our lives. Maraming salamat sa ating mga kaagapay, Desa, Aileen, Angge, Natnat, at ganun din sa ating editor na si Precious Grospe Cruz. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala, unahin si Kristo para ang ating tahanan masaya. God bless our families. God bless the Philippines.
2: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan! Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

0: Your family is your greatest treasure. With all the forces trying to rip us apart, we need all the help we can get. As we face the challenges ahead, let us build our families together and win them back for God. Let us now listen to Norman and Sally Molinos as they share with us ways to help us with our family life.
1: Yes, good morning, my Buntag Higala. It's Saturday once again, and welcome to our program, Family Life, brought to you by Family Life Philippines in partnership with DXFE. Ikaw higala nagapaminaw sa 1197 DXFE, the Good News Radio of the Far East Broadcasting Company. This is your friend, Norman Molinos. Huwag akong kaoban din sa studio, walain kundi si Ma'am Sally. Good morning, kaminyuhan.
2: Good day sa imuhan, o good day sa to ang mga suking tigpaminaw. Kumusta naman ang ato ang Saturday morning, Saturday na mga dates natin dyan at saka mga ginagawa sa bahay. Kumusta na kayong lahat? Kumusta tang tanan? Kumusta ang bawat membro sa pamilya? And you are all watching and listening to our program Family Life, no? Para good sa tibuok ng pamilya. So we would like to greet sa ato ang mga suking tigpaminaw karong buntag. Kanang naa din ha sa all the way from Davao Oriental down to here, so of course the south, Davao del Sur. So kumusta naman Davao Oriental at saka part of North and South Cotabato. And of course, good day to those ato ang mga friends, mga amiga, mga amigo dira sa South Cotabato and dira sa atong mga amigog amiga dira sa DXKI.
1: Okay, so diha sa ato mga kaubanan diha sa DXKI, maayong buntag kaninyo, maayong aga. And sa ato ang FB Live mga sumusunod, no? Wherever you are, good day, good afternoon, good evening. Hope that you can join us in the next hour, full hour of our program every Saturday, no? Hinaut pang you can also participate in our discussion later on. And if you would like also and you wish to greet your friends, probably birthday nila or anniversary, you can just send your greetings to your friends, and we will be reading your greetings as we go along with our program this morning.
2: Yes. So ang mga ating mga nagaabang dyan sa ating mga sa itong programa ang Family Life, just keep in touch with us then. Please let us know kung asa man mo nagapaminaw, asa man mo naga-watch, and also please feel free to give your or to make or write down your comments din ha sa ato ang comment box and inyong mga greetings and whatever, no, inyong mga isulat din ha, mga words of encouragement and all, no. So we will be more than glad to read those greetings and inyong mga sulat if ever. So again, kumusta ang ato ang mga suking tigpaminaw and kumusta ang ato mga tagsa-tagsa kapamilya. And by the way, nako, mag Mother's Day na ha.
1: Huma na ang atong celebration.
2: Happy Mother's Day to all those mga nanays, mga mommies, mga mama. And kahit dili ninyo mga biological children, di ba? May mga spiritual children. Mm-hmm. Pwedeng kamo yung nagabantay dyan sa mga bata. Mama, mommy pa rin ang tawag sa inyo. Happy Mother's Day to all of you.
1: Yes, I hope that you'll grab this opportunity, no? Panagsalang tingali nyo ma-greet ang inyohang mga mothers, inyong mga nanay tungod lagi sa layo kayo mo or maybe dili kayo mo naanad, no, sa pag-greet. And maybe tomorrow or andaman ninyo, maybe you can treat your mother a lunch ka or dinner, you know, just to show your appreciation, show your love, no, and care sa inyohang mga ginikanan. Kay once a year biyata naga celebrate any Mother's Day, but of course we don't just want to wait for the Mother's Day to express our appreciation and affirmation sa ato mga ginikanan, no, but this is a special day. Yes. For tomorrow.
2: Yeah. So dapat every day is Mother's Day. Mm-hmm. We give honor to our mothers, no? And also sa mga ano, sa mga husbands, mm-hmm. yung mother of your children.
1: Correct.
2: Diba? So mas maayo gyud na naa sila'y madunggan man lang pod mga words of appreciation, affirmation. 'Di ba? Ayon. That's your way of honoring them. So tama kahan. Mm-hmm. We don't have to wait for the Mother's Day, no? Na para din ha lang tayo mag-appreciate sa
1: inod na siya.
2: So happy listening also sa to ang kay Ate Nene dyan. Happy Mother's Day to you, Ate Nene. And of course, kay Kuya Ben, palagi yan sila nagapaminaw. Mm-hmm. And tanan, ato ang mga kauban diha sa family life. O ato, of course, i-greet natin si Julius.
1: Ang atong kauban din sa studio.
2: Ano na yun na akong tabang yun siya sa to.
1: Yes.
2: Ato ang mga our very own, si Ma'am Maggie,
1: yes.
2: Si May.
1: All the staff.
2: Yeah,
1: there
2: all
1: is
2: the staff.
1: There is the DXFE.
2: Yes, si Yvonne. Sila ni Elkin. Sino pa? Si Sam.
1: Si May.
2: Si
1: May.
2: Tony. Oo.
1: Tony.
2: Si Ton.
1: Yeah.
2: Okay. Ano itong mga kauban sa family life, mm-hmm. atong mga kapamilya diha sa Manila.
1: Yeah.
2: And happy birthday pala kay Kuya Jody.
1: Yeah, so this is a special day for our
2: birthday.
1: Kuya Jody. Mm-hmm. Birthday ni Kuya Jody. Paharon, no? So if you know Kuya Jody, maybe you can also send your greetings. Say, yeah, ha? I hope nagpaminaw karon si Kuya Jody because today is his birthday.
2: Yes, chapter 7 na siya.
1: Yeah.
2: Pero grabe talaga, so ano, so inspiring, no? Encouraging ang kaniyang buhay na he is still parang alert.
1: Tinood na siya.
2: Alive, enthusiastic, no?
1: Mm-hmm.
2: And yeah. Happy birthday, Kuya Jody. Ato ang tatay's family life. At ato ang ninong din at the
1: yes.
2: same time.
1: And I'd like to greet special greetings sa ato ang amigo si Brother Dindo Bacasmas. He's watching Pastor Norman Ingunya and Nanay Sally. Happy Mother's Day. Say muha ni Han. Coming
2: thank
1: from
2: you. Happy Mother's Day.
1: Dindo Bacasmas.
2: Yes. Oh, oh. So, kumusta naman mo din ha? Murag pa kanunay yun busy, no? Busy gyud na palagi, especially uy, umaabot na ano ha, wedding yun ni DJ at saka ni Sheik.
1: Busy na gyud sila sa preparation, no? May involved mo gyud siguro ang ginikanan.
2: Oo,
1: no?
2: Syempre. Oo. So, tayo, we will be missing that
1: big day.
2: Big day, no? Na itong mga ninong o ninong
1: big day ni na DJ.
2: Yes. Ah. And also greetings sa kay happy anniversary kay na itong kauban sa family life si Mac at saka si Lo Talosing.
1: Mac and Lo Talosing, yes. Diha sa may Tugigaraw, Cagayan Valley.
2: Cagayan Valley. And nako, nag-graduate si Bill Prince.
1: No, daghan nag-graduate.
2: At saka lahat ng mga nag-graduate. And congratulations, of course, sa iya ha? And sa mga parents. And advance happy birthday sa tong friend, sa kay Albert Nombrado. Kumusta ka na, Bert?
1: I hope we can visit him before we go to Manila. We leave for Manila.
2: We'll try. And of course, happy birthday in advance din sa aking pamangkin, si Kinkin Monteverhin.
1: Diha sa may Tulunan.
2: Yes.
1: North Cotabato.
2: Yeah. Ang inyong mga greetings, mga kapamilya, ito ang mga friends and loved ones, those who are listening to us and those who are watching us. Please send in your greetings. Kinsabay inyo ang mga ipang greet ha? And ato ang basahon ang inyo ang mga greetings.
1: And if you would like also to greet your mother, no, kasi you are celebrating Mother's Day. And our talk this morning is actually pahinungod yun na to sa mga inahan, mga nanay, no, mga mama. So if you would like also to greet your mother today, tungod lagi we are celebrating this special day for them. By the way, I'd like to also to I'd like to greet si Josie Magbanwa Buenavides. Kumusta, Josie? Thank you for keeping in touch with us, no? Kay kanunay yun ni si Ma'am Josie nga nagasunod o nagapaminaw o nagatanaw sa to ang FB Live.
2: Ma'am Josie, happy Mother's Day din sa'yo. No? Happy Mother's Day once again sa tanan-tanan at to ang mga Ako wala na ko'y nanay. Ikaw, o oh, si nanay Raquel.
1: Wala na po.
2: Pero of course, we pasalamat yun tano silang mga kinabuhi. And we would like to greet also our mga igsuon, mga siblings natin, mm-hmm. na mga mothers din. So lahat-lahat sila. Di na...
1: Oh, lisod na tagsa-tagsaon kay daghan kaayo.
2: Lisod tagsa-tagsaon kay daghan kaayo, no? But of course, oh, happy Mother's Day din sa ato ang umagad. Umagad bang tawag anak, no?
1: Daughter-in-law.
2: Daughter-in-law, daughter-in-law si May. Happy Mother's Day to you. And sa to mga friends din ha, palihog, sulat mo din yet mga greetings ninyo at amo kamong ipang greet. And we would like also, of course, to let the ano da atong mga listeners na kung pwede inyong i-visit yung ating FB page, mm-hmm. palagi daghan na mga naka-post din ha, so you will be aware of what's going on. And also of course ato ang Family Life website, familylifeph.com.
1: familylifeph.com, ha?
2: Yes.
1: So inyong bisitahan ang ato ang web page o website.
2: Mm-hmm.
1: Dito makita ninyo ang programa sa Family Life.
2: Yes. And ito ang mga reminders han para sa mga itong suking tigpaminaw and those suking naga-watch sa atin. Ito ang i-remind sila hang date sa ila, especially those na mga mag-asawa na this weekend kung hindi nagawa yung mm-hmm. date ninyo together. How about this weekend naman? Kailangan talaga yun. We need to be intentional han kasi pwede ra gyud tag malunod diha sa ato ang mga daghang mga buluhaton,
1: mm-hmm.
2: so ano din kasama din diyan yung ating time with our family members. So iba yun ha, your time with our family members at yung time ninyo kayong mag-asawa.
1: Yeah.
2: And ato ang ano pahibalo pod sa ato ang mga listeners na naatay home builders na ginagawa.
1: Yeah.
2: So, palagi natin itong nire-remind.
1: Home builders for couples. Ha?
2: This is
1: specifically
2: for couples.
1: Oo,
2: hindi yung magpanmanday kung ano diyang balay din. Ha? No, of course, yeah. That's building homes, mm-hmm. godly homes. No. So, mas maganda if you can give it a try. Mm-hmm. No, you can keep in touch with us and maybe na curious mo kung unsay mga ginahimo diha sa home builders groups, so you can just feel free to keep in touch with us. And we are inviting you ha, if you are interested, actually pwede ra gyud mo makipag istorya sa moa, no? This has been a big help din mismo sa moa even as we facilitate this.
1: Yes, so again, visit our FB page, visit our website para mahibalaan ninyo
2: yung mga different ministries.
1: And you can connect with us to that. And then I would like also to greet Hansi, Josie again. Happy Mother's Day din po, Ma'am Sally. Thank you po. From Josie Magbanwa Dinavides. Para si Muhan Agirahan, gapon. Uh-huh. And then I'd like also to make this announcement.
2: Kasi sasunod kayo naman ng mga guys.
1: DCMF Fellowship, again, mga members sa atong Davao City Ministers Fellowship, DCMF Fellowship, this coming Monday, May 11. Ang atong host for this coming Monday is Living Streams Family Fellowship. They have third floor, Gutierrez Building, JP Laura Street, Bahada, Davao City. Just across Bahada Suites and on top of BPI Bahada. Muna nga to ang venue karong Lunes diha sa Living Streams Family Fellowship. Ang atong speaker, walayan ko di ang pastor, si Pastor Melky Golvin, executive pastor sa Living Streams Family Fellowship. Ang atong theme for this coming Monday is God's Heart for Unity based sa atong text John 17:1-11 with Understanding God's Heart for Children. Ang atong facilitator also this coming Monday is ang atong igsoon si Leia, Sister Leia and so on sa MCMN Facebook para you can register, no, para malista, okay, para ma-appeal ta sa to ang paniod to, ha? So this coming Monday, DCMFers, please register and please inform our secretary that you're coming this coming Monday. See you there.
2: Yes, oo. Ayaw ninyo, i-miss ka na siya. And again, tama yon, magpa-register. Kasi maraglisod ba usahay na magderetso na tag-adto dito. Tapos, basi, wala ta na-appeal dito sa to ang paniod to. Okay. So, mga kahigalaan, you just stay tuned. And then, ayaw mga may mga ginagawa dyan. By the way pala, mga bata, we would like to encourage the children na ayaw sa muno, maglakaw-lakaw din ha. Mas maayo unta na makatabang ka mo before ka mo maglakaw-lakaw, magpasyal-pasyal para makatabang po mo sa inyong ginikanan na malighten ang ilahang load. No? Okay, sa mga katong mga nagapaminaw, maybe you are cooking already, mga nanay dyan, and others, maybe early lunch na mo. Just enjoy your time while you are listening and watching sa ito ang programang Family Life.
1: And here's our first song.

0: Yes, God causes all things to grow. Siya ang nagahimo o nagabuhat sa mga pamaagi. Aron kita magtubo niya kaniya. Ha? Tingali nga ito ang mga kinabuhi karon mo ragwa na may lami, no? Piratong timan ang higala nga ang tanang butang naghitabo o panghitabo sa itong kinabuhi nagayod ang kamot sa Ginoo. Gikan sa kay Josie Magbanwa. Ay, nabasa na ito kinihan. But again, thank you, Ma'am Josie, for connecting with us o sending your greetings sa ito ang mga inahan. So, padayon kita higala sa paghisgot may tungod sa atong inahan. What is so special about mga inahan, about the mothers? Mothers are special because they provide unconditional selfless love and serve as the emotional anchor for families. As what you have said earlier, ang inahan gayod nagahatag niini ug nagaprovide gyud sa ginatawag natog unconditional og ang ginatawag natog selfless kind of love. They offered, actually they are the one actually nagahatag og pag nurture, no, sa pagmatuto og ang pagsakripisyo. Just because lagi alang gayod sa mga kabataan, ha? And sila mao'y primary nga naga-mentor, sila ang primary naga-umul sa kinabuhi sa ilang sa iyang mga kanakan, no? Nagatudlo, okay, nagasuporta sa mga damgo sa iyang mga anak. So that's why we can say mga igsoon that mothers are so special because lagi of the role and the influence nga ilang mahatag sa ilang mga bata.
1: Mm-hmm. And of course, ito yon yo, mga bagay-bagay na makita natin. So, na-mention ni mo, of course, selfless love.
0: No? Unconditional love.
1: Unconditional love. They serve as the emotional anchor. Mm-hmm. Diba? Yun yung glue kanina that we talk about. And then, yung the nurturing. So, makita natin, no? Unconditional love and support. Talagang boundless yon.
0: Mm-hmm.
1: Walang kahit alam mo.
0: No limits.
1: No limit. Yung parang pagod na merong actually, ano pa rin. Ang, because of the boundless, selfless na love niya, unwavering, sacrificial, yung ganun.
0: Mm-hmm.
1: Ano pa rin eh. Parang kailangan nandyan pa rin yung ano niya, yung heart niya talaga for the family, especially for the children.
0: Mm-hmm.
1: So, kahit akala mo hindi siya napapagod, napapagod din siya.
0: Bisan pa sa kalisdanan.
1: Oo.
0: Padayon gyapon siya sa iyang kakuhan ng ingon nga inahan.
1: Mm-mm. And usually talagang the first talaga siya to support a child's dreams, tapos talagang nagiging safe harbor siya during the difficult times. So that's why kung yung may mga ang hirap na mga sitwasyon na mga ginogo through ng bata, basta hahanapin nila ang nanay because they know that pwede talaga they are safe doon sa nanay nila. Of course, that's generally may mga iba
0: siya
1: naman din na hindi din ang feeling nila, di ba? Ang dami mga bata nagre-reklamo na feeling nila hindi sila safe.
0: Mm-hmm.
1: Yung ganyan. But generally, talaga ang mga nanay, special talaga sila because of their unconditional love and support na pinapakita na sinushow nila.
0: Especially
1: hindi lang yun for a show, ha?
0: During the difficult times, during the time that they're sick, during the time that they need comfort, that they need encouragement, ang nanay mangyod, ang mas dali nilang maduulan o adunag yung soft spot ang inahan diha sa iyo.
1: Merong kanya, soft spot.
0: Tinula siya.
1: Yes. So that's why, diba, usually, uy, talagang may mother's heart siya. Uy, talagang ano, motherly talaga yung mga babae, yung gano'n. No? So it's just there. The Lord has, alam mo, dinesign ng Lord yan doon sa mga mothers. Yung motherly instinct, yung love na nandyan sa kanila. Na talagang hindi, they will really fight for their children.
0: Mm-hmm. That's why we can say that ang mga inahan irreplaceable. Wa yun makapuli sa inahan, no? Tingali adun makatabang ang mga yaya, makatabang ang uban mga tao di asu sa balay, pero wa yun makailis, no? Di makareplace ang uban sa role sa inahan sa kinabuhi sana.
1: Yes. So, grabe talaga, again, unconditional, boundless, selfless, unwavering, sacrificial, yung ganun. Ayun yun eh, maalaala ko talaga yung nanay ko dati. Parang, kasi nakakapagod. Yung, na-remember ko yung during the time that nagkaroon ng gutom. Yung
0: Tigutom?
1: Tigutom. Tigutom.
0: There's a famine or crisis kaya? Crisis.
1: Yung ganun. Basta there was a time talagang sobrang tig-init siya. Wala yung ano, yung mga wala kang mapoproduce.
0: Failure among harvest.
1: Oh, yung ganun. Tapos, ang crisis talaga, na-remember ko, maliit pa ako noon, pero ang nanay ko noon na talagang naghahanap siya ng mga paraan. Kung papaano mapakain, because nakikita ko yung love niya. Unconditional, yung selfless, sacrificial love niya, na kahit nakikita ko din na ano din, nakakapagod yun. And yet, hindi siya talaga nagsastop.
0: Hindi siya mag-give up.
1: Hindi siya nag-give up.
0: Tinood na siya.
1: Ganun. So, nakakatouch yun. So, parang hinahanap-hanap po nga yan, yung ganun.
0: Walay katapusan.
1: Walang katapusan.
0: Pagsakripisyo, no? Ang trabaho sa usa kay inahan. That's why kung ang inahan wa diha sulod sa balay, murag ginapangita gyud, no?
1: Ginapangita gyud siya. Tapos ay yung palagi ko yung ano eh, yung ma-remember ko talaga. By the way, nag-birthday pala dapat. Dapat siguro kung buhay pa yung nanay ko. Nag 114 na siya noong May 5. So na-remind lang ako sa sobrang sakripisyo niya, sobrang love niya sa pamilya. And ma-remember ko yung palaging dinadala niya ako, parang si nagtinatag along niya ako palagi kung saan pumupunta. And then yung every time na magkasakit ako, talagang nandiyan siya, na kahit walang medicine, presence niya nagiging medicine,
0: yung just kanyang beside yun sa kiliran ni mo.
1: Yes,
0: eksakto. Na no, kontento ka na, di ba? In fact, ang usa ka inahan, kung it comes to prioritizing, ha, i-prioritize yun niya ang iyang bata above sa iyang panginahanglan.
1: Yes.
0: No? Itagaan niya o siguro ang pagkaon, salinan niya o daghan, no?
1: Kahit hindi nga siya makakaon eh. Ma-remember ko din nanay ko dyan, han eh. Na like, yung sabi ko may crisis, edi limited yung like may makuha siyang bigas. Ang importante may bigas, yung ganun. Tapos
0: bahala guay sudan, ha?
1: Walay sudan.
0: Kaya na may asin.
1: May pwede asin. Oo, kasi crisis. Oo.
0: Class, no?
1: Tapos, alam mo, yung ilulugaw. Lugaw ba yun?
0: Lugaw.
1: Oh. Lugaw. Para kasi madami kami. Ilugaw yun para madami.
0: Tanan makakaon.
1: Makakaon. Kasi di ba lugaw mo, lagyan mo ng tubig na madami yung ganyan.
0: Usa ka cup.
1: Yes.
0: Pila na kabuk na makakaon.

0: mo na appreciate mo yung nanay mo.
1: Mm-hmm.
0: That's why yung ating mga tagapakinig, yung nakikinig ngayon, mga bata especially, don't take for granted yung mga parents, yung mothers ninyo especially. Mm-hmm. Na give them talaga, affirm them of their love, give them your words of encouragement, life-giving words, yung words of affirmation, appreciation, encouragement.
1: Tinud, that's why I'd like to encourage our listeners, no? Kung nakadungog ka man o nagatanaw ka sa itong programa karon, unsa may iyong masulti sa iyong inahan, unsa iyong ma-appreciate. As you think of your mother, as you think of the sacrifices and the help, the comfort, and the love nga iyang gipakita kaninyo, maybe you can also share this sa tuwa para ma-encourage po ng uban, no? Nga, as actually, we are just, you know, gina honor na to atong inahan meaning ato ang programa karon. So whatever you would like to share, would like to say about your mother,
0: feel free
1: to write it here sa to ang Facebook, no?
0: Mm-hmm. Yeah. Oh, talaga ayun, safe harbor.
1: Mm-hmm.
0: Pagod siya, pagod din ako, pero pumupunta ako sa nanay ko, nandiyala, mm-hmm. safe lang ako sa kanya. Tapos yung magic touch,
1: mm-hmm.
0: the magic touch of a mother, yung nurturing, yung ganon, na talagang, alam mo, hindi ko alam, basta meron silang unique ability to just give comfort, to provide comfort. And then yung parang may healing, yung emotional ano and physical wounds na talagang parang akala mo okay, emotionally you're hurt.
1: Mm-hmm.
0: Tapos basta nandyan yung mother mo, para bang ano na, pag hinag ka niya or kinis ka niya or tinatch ka niya, yung may magic touch, mm-hmm. yung ganyan, no? Talagang yung nurturing presence niya, yung sabi ko kanina, yung presence niya, nakakaano talaga, nakaka-comfort.
1: Mm-hmm.
0: Ganun. Kung minsan kahit wala na siyang sinasabi, and it, itatouch ka lang niya,
1: mm-hmm.
0: ihahag ka lang niya, yung ganun. And that is more than enough for you to just be, yung ma-melt yung heart mo, no? And ayun nga din yon, yung naihisgutan natin last time, bakit special ang nanay? Because of the irreplaceable role na ginagawa niya in nurturing the children. Diba? Ano ba yung mga ginagawa niya? First teacher sa lahat. First teacher doon sa bahay, sa mga bata.
1: Siya nauna nagatudlo sa mga household chores, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Tudlo sa tingali pagsulti, you know, sulti. Mga word, mga alphabet, whatever, no? The teacher, best, first teacher diya sulod sa balay.
0: Mga skills, like mga empathy, mga compassion, kindness, no? Doon sa daily interactions. Kasi ang mother naman talaga palagi yung nandyan sa tabi ng bata, di ba? The nurturing there, actually, like, actually, it starts doon sa ano eh, yung sa tiyan pa yung bataan eh. Mga kapatid, have you ever realized that? Yung children, those who are listening to us, kasi usually we just take our mother for granted.
1: Mm-hmm.
0: Our mothers, no? The mothers. Na parang, okay, like kung mga tigulang na sila, hayaan mo na lang sila. But think about yung ano bang mga ginawa nila? Yung pag-take care niya sa atin, noong doon pa tayo sa womb nila, di ba? Tapos hanggang ipinangatak tayo, the pains that they went through, and the pains, the joys, and the challenges na pagpalaki sa atin, yung ganon. I remember yung nanay ko beforehand, sabihin niya sa amin, okay, maano nyo lang yan, ma-realize nyo lang kung kayo na yung maging mother. Ma-realize nyo kung ano ba talaga yung sinasabing mother na yon pag kayo maging mother na kayo. So, ayun yun. Mga kapatid, mga loved ones, mga friends, mga bata, always remember, no? Always look back doon. Paano kayo pinalaki ng nanay ninyo? Yung ganon, okay? The endless sacrifice and strength of the mother, ayun yung isa din sa mga bakit sila special. Endless sacrifice, han. The strength. Ayun. Na-mention mo yun kanina na pinaprioritize yung mga bata. Tapos they are, di ba usually mga nanay, ako actually nanghihina na. Pero I have to be strong for my children. I have to

0: pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Magandang gabi sa inyo mga kaibigan. Ito na naman ang isang edisyon ng ating programang Sa Panahon ng Paghilom. Natutuwa po kaming makasama na naman kayo sa gabi na ito. Ako po si Carmen Go Vargas at ang aking kasama ngayong gabi, nagiging regular na natin siya at natutuwa akong kahit puyat-puyat itong inaanak kong ito, ready-ready siya. Ayan, si Gerald Balite. Magandang gabi, Je.
2: Magandang gabi po, Ate Carmen, at sa ating mga nanonood sa across sa buong mundo at nakikinig sa atin sa via online, sa Facebook at sa website ng DCAS at ng Living Waters. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa gabing ito at maganda po ang aming pag-uusapan sa araw na ito, sa gabing ito, at talagang nakaka-bless ang kanyang story. Sige, Ate Carmen, bago tayo pumunta sa ating story, kamusta? Kamusta ang iyong week? Kamusta naman?
1: Busy-busy, maraming ginagawa, pero lalo na sa paghahanda ng ating programa and sa ano din, sa upcoming anniversary natin sa ika-25 years ng Living Waters Philippines. Yan. So, sa taon na ito, we will be having a celebration on November 7. Pero syempre, the preparation is this whole year, kaya maraming ginagawa ngayon, Je. And also, mga kaibigan natin at mga kapatiran, please pray for the upcoming celebration and we would like to invite you also to be part of it. Ayan. So, yun yun. Kaya marami-rami rin. At saka, mamaya, i-share mo yung tungkol sa ating ano flagship program.
2: Yes, okay? Mamaya.
1: So, okay. Mamaya. Pero, ang ating pong pag-uusapan ngayon is one of the things na nahihirapan din ang ibang mga kababaihan, lalo na yung mga walang anak, lalo na yung mga nangangarap sana na magkaanak pero hindi nagkaanak. And ako isa doon, Je, walang anak. And isa sa mga naging problem ko is because meron akong cancer sa uterus. So hindi talaga ako magkakaanak. Pero hindi ko alam yun noon. And ang naalala ko, one of the most hard and painful moments sa buhay ko was nung sinabi sa akin ng doktor, ng aking obigayin ng aking doktora, si Doktora Mayet sa Paula. Magandang gabi sa'yo, Doktora Mayet. Matagal na ito kasi 33 years na ako married kay ninong mo, kay Kuya Joel. Kasal na kami, tapos anong tawag doon? Yung kailangan akong, the term is raspa, iraraspahin kasi yung bleeding ko nagpapatuloy. At nalaman nga doon meron akong cancer sa uterus. And ang sabi ni doktora, the possibility of getting children ay medyo matagal, mahirap. So ang tanong is, medication ba or operation? Ang Kuya Joel mo natatakot na, you know, mag-worsen yung cancer at saka mag-spread sa katawan ko. So, we decided na paoperahan ako. So, wala na akong yung buong fallopian tube and everything, the uterus, na talagang tinanggal. So, ang tawag doon, total hysterectomy. Kasi yun mismo nandoon yung cancer. And nung grabe yun, Je, nung pauwi na kami, iyak ako ng iyak. Iniisip ko nga nun, baka akala ng mga katabi namin sa bus, nag-away kami mag-asawa kasi umiyak talaga ako. It was so hard. Tapos nung inoperahan ako, so the day na na-operation, pauwi na kami, nilabas na ako ni kuya mo. Lahat ng kasabayan ko may bit-bit na bata. karga-karga nila. Tapos ako, wala. Naka-wheelchair din. Naka-wheelchair yung ibang mga nanay. Karga yung mga baby nila, newborn baby. So it was really difficult for me during that time. Maraming okasyon na pwede sanang mag-adapt pero hindi na nangyari and wala na. Ang tingin ko, mahirap nang mag-adapt at my age. Senior na ako and kawawa naman din yung i-adapt if ever. So, wag niyo na pong isipin mga tagapakinig na mag-a-adapt ako. Hindi na po. Ayan. Pero, ang dami ko rin mga naging parang mga anak-anakan, mga inaanak sa kasal, isa na kayo. At
2: Yes.
1: also yung mga pamangkin ko at yung mga apo, yan na ngayon ang mga anak ko. So, it was part of what the Lord allowed and I'm okay with that. Now I'm more okay than not. Pero naiiniwala ako, lalo na sa young people, young person who longs for a child, mahirap talaga yon. Kasi I also experienced that. Yon. Ikaw, Je, sa inyo ni AA, ni Anaya, si AA, naisip nyo ba na, you know, nagkaroon ba kayo ng fear, baka hindi mabuntis si AA? Gaano ba katagal pala kayo naghintay?
2: Sige po. Nung bagong kasal kami, nagkaroon ako ng hyperthyroidism. May sabi yung doctor na pag may ganong case, hindi daw maganda yung sperm, baka daw mas matagalan kami yung mga anak. And praise God naman, after 6 months nung aming wedding, nabuntis naman na si AA. Kaya, yun ang prayer din naman namin na after 6 months nung kasal, magkaroon na kami ng anak. Pero naisip ko nga dapat pala medyo nag-enjoy muna kami, ganun. Kasi hindi, ang pagkakaroon ng anak, hindi naman din talaga siya.
1: Madali.
2: Merong mga times na wait lang, parang gusto namin huminga kasi commitment siya, 'di ba? Commitment po siya. Tapos tawag diyan, syempre busy sa work. Gusto niyo mag-honeymoon, gala-gala. Pero pag may anak na, talagang full-time commitment na ito. Kaya lang meron, 'di ba, sa mundo natin, lalo na mundo ng pagiging Kristiyano. Siguro merong nasasabi natin hidden expectation na kailangan mo magkaanak. Kailangan mo magkaanak. Pag wala kang anak, baka mahina yung faith mo. Pag wala kang anak, baka ayaw mo. Or may mga talaga yung mga nasa paligid natin, kahit hindi naman tayo pinipressure. Kikita mo, masaya sila, may anak sila. So, syempre, may mga Kristiyano or may mga nanay na failure ba ako? Bakit wala akong anak? Bakit ganito, Lord? Yung ansan ba yung pangako mo sa akin? Yung mga ganon. So, merong mga hindi natin masasabi na maaring yung mga nakikinig ngayon, meron ba kayong nararamdaman ganyan? Paki-comment naman dyan sa ating comment section.
1: Yeah, totoo yung mga sinabi mo, Je. And even sa Bible, sa Old Testament, yung mother ni Samuel, si Hannah, rin siya, sa umpisa, wala siyang anak. And pinag-pray niya talagang maigi at ibinigay nga ng Lord sa kanya si Samuel. So, ang ating guest sa gabing ito, maya-maya papakilala na natin at kwekwentuhan din niya tayo ano yung pinagdaanan nilang mag-asawa. So, stay with us po mga kaibigan at katulad ng sabi ni Gerald, you can post yung comments ninyo or pagbate and also kung ito rin ba ang inyong experience. So, stay with us po dito sa panahon ng paghilom.
3: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero, di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend, dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
4: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Ang gabay ng sambayanan.
0: Ito ang panahon ng paghilom.
1: Back here sa ating program sa panahon ng paghilom. Isang programang hatid sa inyo ng 702 DZAS at syempre in partnership sa Ministry ng Living Waters Philippines. Kami ang inyong kasama sa gabing ito. Ako si Carmen Go Vargas.
2: At ako naman si Gerald Balite. Welcome back sa ating napakagandang episode sa gabing ito. Para sa mga kaka-tune in lang or kaka-bukas lang ng kanilang mga cellphone, ang aming pag-uusapan ngayon ay about sa miracle birth. Ayan.
1: Ayan. Kung ano ang pinagdaanan ng ating guest. Okay, Je, ipakilala na natin yung ating guest at mag-on mic ka na. Siya po ay isa sa mga leaders ng church ni Pastor Seb Aquino. And we welcome na natin ang bagong nanay, si Rose Palayan. Magandang gabi sa'yo, Rose.
6: Magandang gabi po sa ating lahat. Hello po, ate. Hello po, Kuya Gerald. Nice to meet you.
2: Magandang gabi. Ayan. Napaka gabing-gabi dyan sa background mo, ha? In the other side of the world.
1: Oo, parang nasa ibang bansa ka. Ayan. Okay. Pero it's so nice to have you ngayong gabing ito, Rose. And kwentuhan mo kami ng iyong story about sa paghihintay. Ilan taon na kayong married ni George?
6: I got married on June 3, 2021, and we've been married for about 5 years now.
1: Ah, wow. Ang tagal din ng hintayan nun, ah. Ayun. So,
6: yes, so,
1: siyempre, sa inyong marriage, may mga pangarap kayo, and having children is one of them, tama? So,
6: yes.
1: How long yung naging waiting ninyo? Yung buong 5 years ba, or mga 4 years lang?
6: Nasa 3 years po. Magpo 4 years yung pag-antay namin.
1: Ah, so ang baby nyo 1 year na.
6: Pero before that, ate, may 2 miscarriage kasi ako.
1: Oh, I'm sorry to hear that. Pero, sige nga, kwentuhan mo kami. Nung ma-miscarriage ka, how was it? I mean, what did you feel?
6: Actually, from the beginning, we already desired to have a child. And lahat naman tayo na magkababaihan siguro. Kala namin it would happen naturally, pero hindi pala ganun kadali yung journey namin. Yeah. I was diagnosed with PCOS, polycystic ovary syndrome, and bicorn with uterus din kasi ako. Heart-shaped siya. Kaya kapag may nabuong baby, mabubuhay siya, pero dun sa, yung heart shape kasi, dito lang sa left, or either sa left or right. Parang kalahati ng uterus. Yung pwedeng pwede si baby na mabuhay.
1: Mm-hmm.
6: And then, I was also diagnosed with APAS.
2: Ooh,
6: kung away kayo sa APAS.
2: Yes.
1: Ano yun? Paki-explain, ano
2: may
1: yun?
2: May friend ako na may APAS. So, yung ito ba yung pinapatay nung cell nung no cell ng body mo, yung baby, kasi kala niya foreign object. So, kailangan mo mag-inject ng mga napakadaming injection na nagkukos ng maaaring mag-cost ng 2 million plus ang isang baby.
6: Hindi
2: Oh,
6: naman ganun
2: wow.
6: kamahal.
2: Oh, pero may friend ako, ganun ang ginastos nila kasi St. Luke's po.
1: Kaya naman
2: So,
1: pala.
2: oo, so sa ang lagi naming biruan,
6: Baby.
2: eh. Yung baby na yan, 2 million yan. Sige, kwento mo nga yan, ano,
1: Sige,
2: Rose.
6: Rose. Binablock niya sa iyong placenta para hindi, para si baby hindi siya makakuha ng enough na nutrients or oxygen in sa apas. And then, that's why when I heard those ano diagnosis po, honestly, I felt discouraged. And parang ang daming obstacle. Then I experienced, kasi dun sa miscarriage ko na yun, that was really painful. And not just physically, but really emotionally and spiritually. Kaya may fear na pumasok sa isip ko nun na, what if hindi talaga? Nung time na first miscarriage ko, unang kasal sa pagkatapos ng kasal namin kasi after a month, nabuntis na kasi ako ate. Net. And that time, 1 month, magto 2 months pala si baby nung nakuna na ako sa first baby. And then, you don't know the reason why, pero ang sabi kasi ng OB namin nun, it's chromosome syndrome. Hindi niya actually in-explain kung ano talaga yung cause. Yun lang, yung chromosome syndrome, ganun. Pero hindi niya sinabi nun na may apas ako or bicornuate siya. Saka ko lang nalaman po nung second miscarriage ko po. Second na pregnancy ko, ayun, nadagdagan yung pain, burden sa amin na mag-asawa. Sobrang sakit. Na parang, siyempre, as a woman, ang hirap tignan yung asawa mo na ganun. Masakit.
1: Sige lang. Na yung expectation, yung desire na magkaanak, eh, nakita mo, second miscarriage na eh, so mabigat yon. Parang nung ano, yung first parang may hope pa. Tapos yung second, wow, nandito na. Rose, gaano katagal naman yung, kung yung first baby mo was 2 months when wala siya, and yung second baby mo ilang months na nawala na? Okay, signal natin mahina. Sige.
2: Para po sa mga nakikinig, no, yung ulitin lang namin yung situation ni Rose. Ano siya? Heart shape or tinatawag na bicornuate yung uterus. Tapos meron daw siyang PCOS, polycystic ovarian syndrome, at tsaka APAS, yung APS. Ito yung type na nakikita nung body nung nanay na foreign object, or so inaano niya ate,
1: Re-reject.
2: nire-reject, hindi niya binibigyan ng nutrients. Yung iba talagang pinapatay niya yung baby. So talagang makikita natin dito na, yeah, miracle talaga siya. Sige, Rose, anya ka na, kwento mo
1: So,
2: nga.
6: nagdi-disconnect, sorry.
1: okay lang.
2: Okay lang.
1: So, ilang months yung second baby mo when nawala rin siya? Mas matagal ba? Nawala. Naka-off mic ka, Rose.
6: 1 month lang po, ate.
1: Mas maigsi pa.
6: Yes.
1: So, after the 2 miscarriages, hopeless na ang feeling nyo. Ayaw nyo nang mag-try. Parang ganon.
6: Actually, napag-conclude nga namin noon ate na mag-adapt na lang. Then parang inamin na namin na hindi talaga kami bibigyan, gano'n. Pero syempre, iyak habang nag-uusap, gano'n.

0: Umiiyak kami. Parang ano lang, parang sinabi lang ng husband ko yun sa akin para ma-comfort ako na okay lang yan, kahit hindi na tayo mabigyan, pero actually, masakit siya. Kahit.
1: Bakit masakit sa'yo? Kasi adoption is also, they say, magandang option kung hindi ka mabuntis. Ano ba yung nasa isip mo? You do not like to adopt. Ganun ba?
0: Kasi gusto ko din siyempre yung galing sa akin and then kita ko kasi sa husband ko na parang mas mas proud siya kapag nagkaroon siya ng anong sariling anak. Ayun. Which is okay din naman ang mag-adopt pero kapag nakikita ko kasi din yung husband ko ano parang less tapaka less yung parang kung hindi ko siya mabigyan ng anak, parang wala akong silbi, yung ganun, na kahit na may na-adapt na kami, parang kulang. Parang, parang ganun yung feeling ko, ate.
1: Kulang yung pagkababae mo. Parang ganon. May ganon thinking minsan, Gerald, eh. At sa lalaki rin, kulang ang pagkalalaki. So, may naging ano ba, sama ng loob din sa Panginoon. Bakit kinuha yung unang dalawa?
0: Yung sa first ate, talagang ano, nagtanong ako kay Jesus. Bakit nangyayari ito sa akin? Kasi kapag nakikita ko yung mga babae na ang dali nilang magbuntis, mga ang daming may ayaw nga magbuntis pero nabubuntis pa rin. Napapatanong talaga ako kay Jesus, bakit ako ganito like that? And then may time na bakit ganito? Ginagawa ko naman yung ministry ko sa iyo, pero bakit hindi mo pinapagkaloob yung mga ganito? Parang kina-question ko yung parang ginagawa ko sa kanya. Pero at nagsisisi din after.
1: Pag nagka-question ka.
0: Nagsasorry din kay Lord.
1: Oo naman, naintindihan ka ni Lord. Naintindihan
2: yes.
1: din kita yung, lalo na nung Aje, makita ko yung mga kapatid ko, pamangkin ko, sabi ko, ba't sila nagkakaanak? Ako hindi. Tapos, yung wife pa ni Pastor Seb, ano, apat na yung anak nila, di ba? Parang, tsaka, lalo na pag nakita mo yung iba, hindi nila inaalagaan yung anak nila ng maayos. Nakakainis. Ba't di na lang sa akin? Parang ganon, di ba?
0: Yes.
2: At saka yung iba, di ba, pinapalaglag nila?
1: Oo,
2: Pag
1: isa pa yun.
2: nabuntis.
1: Oo,
2: So,
1: inaabort.
2: may mga ganon talagang, di natin masisi, mga nanay na may ganong thoughts. Siyempre, from the enemy yung mga thoughts na yun. At maganda kay Rose na re-realize niya na mag-sorry kay Lord after. Pero siyempre minsan di naman si Lord judgmental. Pwedeng umiyak, pwedeng mag-question, mararamdaman ka niya. Yun ang nalaman ko at nakita ko sa Living Waters. You can really be true to yourself, to your to God na Lord, pwede mo siyang tanungin and what's good with God is he really answers. He really answers through listening prayer, sinasabi nga natin sa Living Waters, no? Na nagsasalita siya, hindi yung puro tayo lang yung nagsasalita. There is a time for him to really speak. And isa sa talagang sasagutin ka ni Lord is yung mga complaints mo, yung mga questions mo tungkol dyan. And
1: Yeah. Yan, mamaya gusto natin malaman yan. Pero ang tanong ko before we take a break, paano nyo hinandle ni George? Kasi ano yung pagitan dun sa second pregnancy dun sa natuloy na na pregnancy? Was it a year or a few months? How did you
0: Years
1: handle?
0: po yung pagitan niya.
1: Oo nga ba.
0: 2 years.
1: Parang wala nang pag-asa. So, paano nyo hinandle dalawa ni George? Aside dun sa, sige, pag-usapan natin yung adoption, pero hindi naman talaga serious. So, how did you handle it? Ano ba? aside from tinatanong mo si Lord, nagagalit ka rin ba sa sarili mo? Bakit hindi ka na bubuntis? Yung ganon.
0: Actually, nung the first week noon, hindi talaga ako makapag diretso na prayer, devotion noon, ipuro iyak-iyak, ganun. Sa first pregnancy ko po, mas mahirap siyang tanggapin. Pero the second pregnancy na nawala, medyo okay na kasi naka-attend ako ng Living Waters. Naka-attend ako ng Living Waters noon, in-apply ko kasi doon eh. Tapos sinare ko sa husband ko, yung especially yung renouncing, tapos declaring, ganun. Sinare ko kasi sa husband ko, that's why every time na may thoughts na ganito, kasi sinasabi ng thoughts ko na, uy, hindi, wala kang silbi na babae. Parang, ano, minsan pa nga may nagsasabi na, ano, hayaan mo nang maghanap ng babaeng asawa mo. Parang, yung isip ko noon, hayaan mo na para maging masaya naman siya. Magkaroon siya ng anak sa iba. Kasi hindi mo nga siya mabigyan. Parang ganun. That's why nung nag-Living Waters ako, doon ko natutunan yung how to renounce. Sa lahat ng mga thoughts na negative thoughts na pupunta sa isip ko noon, re-renounce ko talaga po siya. Then after that, nagkakaroon naman na po ng peace. But before that, before the Living Water, on how we handle that, ano, tinulungan kami ng church namin, binisibisita, ganun, tapos nagkaroon ng through attending groups, services, ganun. And
1: Sige, habang nagbabakil yung signal ni Rose. Sige lang, Rosa, huwag kang aalis. Naalala ko lang na nagkikwento siya yung ano part na ano kaya mag-anak na siya sa iba para tuloy siyang si Sarah, no?
2: Oo
1: Si
2: nga, no.
1: Sarah, asawa ni Abraham. Binigay ni Sarah yung maid niya. Kasi nung panahon na yun, pwede yung mga ganun eh. Pero nawala yung trust ni Sarah that God will give the baby sa kanila mismo ni Abraham na manggagaling sa kanilang dalawa. Nakakatuwa, Rose. Ayan, we're glad you're back.
0: Disconnected na
1: Nakakatuwa
0: naman po
1: naman.
0: ate, sorry.
1: Okay lang. Basta pagka bumalik ka, balik lang, kwentuhan tayo. Don't apologize. Ano yan? Ano yan? Problema ng Pilipinas yan. Okay. So, sige, pagbalik na lang natin. Mabilis lang din, we'll take a quick break. Yung si, ano ni Gerald at saka yung iniwan mo rin na nire-rebuke mo, ano doon sa narinig mo from the Lord sa Living Waters that made you say, re-renounce ko yan. Sige, mga kaibigan, we'll take a quick break and then when we come back, we'll talk more about yung journey ni Rose at ng husband niyang si George in the barrenness, pero the Lord did not allow that they will stay barren. Sige ho, stay with us.
3: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para mabless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
4: Ito ang panahon ng paghilom.
2: Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig dito sa panahon ng paghilom. At ito po ay programa ng DCAS in partnership with Living Waters Philippines. At ngayon, po ay nag-uusap kami tungkol sa miracle pregnancy. At ang guest namin ngayon ay si Rose na mula sa Ifugao. At siya nga ay, kung kayo ay kaka-tune in lang, meron siyang three condition na nag-cause ng mahirap na kanyang pag-aanak. Ang PCOS, bicornate na uterus at meron siyang EPS or APAS. Ayan, Rose.
1: APAS. Okay.
0: Okay na po.
1: Okay.
0: Okay na po.

0: teaching yun, or ano yung Jesus moment mo that made you that strong to renounce yung mga bulong ni Satan, yung mga bulong ng kalaban?
1: Actually, yung Jesus moment ko noon is when Pastor JV yung preaching niya about sa Father's love. Parang at that time, parang niyayakap ako yun. Yung habang nagme-message siya, lalo na nung pinortray niya yung how God hug us.
0: Ay, yung ano,
1: Doon
0: hugging
1: ako napait.
0: station. Was
1: Yes.
0: that the hugging
1: Yes po.
0: station? Ah, nag-hug ka. Na, yumakap ka din, nakiyakap ka. Tama ba?
1: Yeah. Parang yayakap ako ni Lord at play. Na sinasabing, okay lang yan, Rose. I love you. Parang ganun.
0: So, pero saan
1: And
0: ang
1: then one
0: galing?
1: thing is yung tinuro nila.
0: Sige, ano
1: Po.
0: yon? Ano yon? Ano yung
1: Yung
0: tinuro?
1: listening prayer. Ayun. First time
0: Ah.
1: ko kasi na nag-listen kay Lord. Ay, may ganun pala. Kailangan mo palang mag-listen. Right. Ayun,
0: Ano yung
1: oo.
0: mga napakinggan
1: Yes.
0: mo na talagang nagbago ng mga identity mo, paniniwala mo tungkol sa pagkababae, especially yung pagbubuntis? Sige, Rose. Ano yung nabago? Okay.
1: Yung actually nung hinay ko yung listening prayer doon nag-confess ako kay Lord, then parang may bumulo, parang after that may sabi sa akin na mahalaga ka, you are my beloved daughter. Ayun. Kasi sa akin parang ano na, wala nang pag-asa na mabubuntis ako. Kasi second miscarriage ko na nung na-attend ko yung Living Waters. Then, nung pumunta na ako doon, parang accepted ko na siya na mag-a-adapt na kami. Parang ganun na yung isip ko. Pero nung after the Living Water, after that, listening, nabuhay. Yung parang ano, bumalik siya, yung first na marriage namin na yung gusto ko ulit magbuntis na magbubuntis ulit ako because God loves me, in favor ako ni Lord, parang ganun. Ayan. Nawala na yung thoughts na hindi ka magkakaroon, parang ganun. May security God na sa akin na bibigyan ko ni Lord. Mag-aantay lang ako. Pero just wait.
0: So, ang reason din ba na nag-attend ka ng Living Waters flagship leadership training was because you're one of the leaders, or also because frustrated ka na you don't have a baby? Na sige na, ibaling ko na lang sa ministry. May ganun ba? What made, actually, ang pinakatanong ko, what made you decide to attend Living Waters? Rose, nakamute ka. Nakamute ka. Ayan.
1: Nung sinabi kasi ni Pastor Steph na mayroong Living Waters, may nabanggit kasi siya na word na healing. Eh, ang kala ko noon, physical healing. Kaya parang na-encourage talaga ako, I want to attend. Baka dito ako ma-heal. Parang ganon. Actually, yun yung nasa isip ko noon. Pero nung in-explain ni Pastor Steph, hindi actually, hindi naman talaga actually yun yung pinaka-main, pero dahil nga gusto ko din mag-grow. At parang sinabi mo ate na gusto kong ibaling na lang sa ministry kasi nga nawalan na ako ng pag-asa that time. Dito na lang ako sa ministry, ayun. Go na, go, go, go, go na lang ako dito para siguro mawala yung sakit kasi that moment meron pa yung pain. That year din kasi na nangyari yung second miscarriage ko. Kaya gusto ko nang lumayo, gusto kong mag-rest para yung ginawa kong rest pastime yung Living Waters. Ayan.
0: Oh, pero ibang klaseng ginawa sa iyo ni Lord, ah, pastime mo, pero si Lord, eto na. Ayan, I will heal you. Ang healing na

0: na tanggap mo, obviously, Rose, ay not just the spiritual, but even physical. Yung una mong alam na akala mo physical healing, pero part yun. And, di ba, Gerald, pagka, and alam mo rin ito, Rose, pero kami pareho ni Gerald, been with Living Waters for quite some time. Nakita natin that the healing is not just the anong tawag dito, the emotions, the sexual pain, spiritual, yung brokenness, pero pati physical. Kasi yun na nga, natutuwa ako dun sa sinabi ni ano ni Rose na ibang purpose ko, pero ibang purpose ni Lord. And doon natin nakita yung ginawa niyang healing is not just yung sa loob-loob mo, Rose, kundi lalo na sa ano physical mo at nabuntis ka nga. Yun. So, ikwento mo sa amin, Rose. Ayan, huwag ka mag-off mic, ha? Ayan. Kwento mo sa amin. So, nung pag-uwi nyo, galing Baguio, sinabi mo ito kay ano George. Then, how long, gaano katagal yung from that Baguio leadership doon sa nalaman mo buntis ka na with the third one?
1: 2024, December kasi yun ate. And then, December, ay, 2023 po ate pala yung ano.
0: Sa Baguio?
1: Baguio, oo. And then, 2024 po, yun, buntis na po.
0: Ah, 2024,
1: balik po,
0: anong month?
1: After,
0: one
1: balik
0: year?
1: Po ng, yes, 1 year. Kasi
0: Pagbalik.
1: December 2023 po yung Baguio and then November 2024 po yung nabuntis niya. Pagbalik ko po at share ko po lahat natutunan ko sa husband ko. And then tinuruan ko siya kung paano mag yun nga, renouncing, mag, ayun pala, pwede natin kunin yung authority, yung declaration, and kaya di every ito, buwis ako, yun gano'n.
2: Meron ka bang mga verse na pinanghawakan talagang, o kaya mga, ito dineclare ko, ito narinig ko kay Lord, so I will declare this, yung mga ganon.
0: Meron ba, Rose, na sinabi sa iyo directly from the word ni God at clean name mo yon, part of your declaration?
2: Wala siya.
0: Ay, nawala si Rose.
2: Importante yun, ano, maganda ate yung sinabi niya na really you declare. Minsan kasi yung enemy, ang gagawin niya, magbibigay siya ng mga lies. Tapos ang gagawin mo naman, maniniwala ka. So, yung mga promises ni Lord na binibigay na sa'yo, hindi lang true, hindi lang yun sa pagbubuntis, no? Yung iba yung healing nila sa mga sakit or yung mga provision, financial provision. Ang gagawin ng enemy, mag-insert ng mga lies. Then, mahalaga talaga na really you will tatanggalin mo yung mga lies na yon and you will declare. Kaya napakaganda ng sinabi ni Rose na declaration tsaka yung renouncing ng mga na ririnig mo or mga hindi magaganda. And ma-add ko lang, no, merong mga books about pregnancy para sa mga magulang na pwede niyong basahin na Christian books. Yan, mamaya sasabihin ko. Sige, Rose, kamusta ka? Diyan ka na.
0: So, can you remember maaring verses from the Word of God na clinay mo? Na natatawa ako sa iyo, nasabi mo, every night, sinasabi mo kay George, ikiklaim natin to, ikiklaim natin to. Yung ganon. Can you hear us, Rose? Oh, nakamute. Ah, ayan.
1: Okay.
2: Sige, Rose.
1: Po ulit ate.
2: Meron ka bang mga verses or mga pinanghawakan na para to really fight off yung mga sinasabi ng enemy.
1: Actually, yung isa yung sa Ecclesiastes 3 verse 11 po. Yung isa sa mga pinanghawakan ko. Ang sabi ata dun, he has made everything beautiful in his time. Yeah. And then yung sinabi dun sa pinaka-verse na First Peter 5:7 ata, cast all your anxiety to him because he cares for you. Yeah. Yung mga minsan na sinasabi ko, Lord, di ba you care for me? Ayan. So.
0: Yun. Okay.
1: And yung
0: Rose,
1: plan niya na yes.
0: Go ahead. Huwag ka na lang mag-mute para baka may effect din yata yung sa pag nag-mute ka. Hayaan mo na yung nagkukwento dyan sa background. Are you with us na, Rose? Ayan. Pero nakakatuwa yung sinabi niya kanina, Je, na declaration, tsaka anong tawag dito? Trusting in God. Kasi naalala ko sa spirit of death, one of the enemies natin. One way pala that our enemies put us down is the yung spirit of death, na give up na tayo, hopeless na tayo, we don't feel any purpose in our life. Kaya natutuwa ako sa sinabi mo, Rose. So sige, ano ulit 'yon yung gusto mong idagdag?
1: Yung ako ate, yung nasa yung for I know the plan. Jeremiah 29 po ata yun.
0: Oo, tama.
1: 29 verse 11. For I know the plans I have for you. Yung plan niya na not to harm us.
2: Ayan. So bukod dyan sa pagde-declare mo, Rose, ano pa yung mga ibang nakita mo, ibang mong ginawa during this third pregnancy para talagang to really makuha mo na yung mga yung promises ni God na baby?
1: Actually, nung nalaman kong buntis ako, hindi kami actually masaya ng husband ko. Sabi namin, kasi sa thoughts namin, hindi rin ito magtutuloy. Parang ganun. Kaya ayaw namin ipaalam. Even kay pastor sana ayaw kong ipaalam. Pero dahil sa nagagamit ako sa ministry, I need to
0: you need to inform him. Oo, nawawala ka. Now, off mic ka ulit.
2: Ayan, ayan.
0: Sige, no. Rose. Ago na. Go. Huwag mong i-off mic. Ayan.
1: Kailan nawawala siya?
0: Sige, ayan.
1: Okay na po?
0: Oo, okay na. So, as you were saying, sinabi mo kay Pastor Seb, you have to tell him na buntis ka. Kasi nasa ministry ka.
1: Yes po, napilitan kasi gusto ko nang mag-stop muna sa ministry. Ayun.
0: Ah.
1: Ayaw ko po sana sabihin kasi nga, ayun nahihiya ako kasi mamaya mawawala din. Anong sasabihin ng tao? Parang gano'n. So, we're not actually happy sa third namin. Pero nang sinabi ko kay Pastor yun, ayun, dinaan ako sa deliverance agad. Pinapunta ako agad sa church. And then, pinag-pray kami na mag-asawa.
0: Wow.
2: Ganda.
0: Oo. Kumbaga, iningatan ka agad. Yun din yung renouncing the spirit of death. Dineclare din kagad ni Pastor Seb. Amen. So,
1: yes po, lahat. Yung past na to miscarriage.
0: Ay, oo. May effect yun, di ba, Je? Na yung...
2: Yes.
0: Ito kagaya niyan, naka-third pregnancy sila ni George. Tapos hindi sila masaya. Kung tutuusin, dapat masaya. Pero parang binigay
2: ka
0: agad.
2: Agad yung fear. Andun ka agad yung
1: yes. Fear.
2: Oo. mga lies ng enemies. Kaya maganda yung ginawa ni Pastor Seb na nag-deliverance. At bala, guest din natin si Pastor Seb para to kwento.
0: Oo nga, no. Ah, minsan, ano din natin yan. Di pa nag-guess yan tayo si Pastor Seve. O, nag-guess na ba? Nalimutan ko. So anyway, so siguro, Rose, yung sa journey ninyo ngayon, I think part din yun ng hindi kulang pa yung sagot mo kay Gerald eh. Paano yung naging journey nyo dun sa third pregnancy? Nung finally dineliver, prayer of deliverance ang ginawa ni Pastor Seve. How was it? Third pregnancy. Was it difficult also?
1: Nung nag-start na po yung deliverance, that first night po, dun yung first night na nagkaroon po talaga ng peace sa amin. Nakatulog kami ng mag-asawa ko. Kasi yung first 1 month, mahigit na po kasi si baby that time. And then, hindi pa rin kami naniniwala na meron. Tapos, every night, parang ang hirap matulog. Ganun. Ang daming pinapasok ni enemy na ganito, ganyan. Sir. Nakaka-depress. Nagkaroon actually ako ng anxiety. Hindi makatulog. Insomnia. Insomnia pa ang ata. Dahil lang sa kakaisip na kailan kaya ulit ito mawawala? Bakit hinayaan ulit ni Lord? Tapos kukunin din ba? Parang ganun. And then, nung na-start yung deliverance, and that is the first time, pero nagkaroon kami ng peace ng mind. Nakatulog ng maayos.
0: So, may sinabi ka ba kay Lord?
1: Then, yun. Oo. Nagpasalamat ako, Lord. Sana ganito hanggang sa
0: Disconnect na naman
1: mailabas ko si
0: si Rose.
1: baby.
2: Yan. Go lang.
0: Ayan, sige, Rose.
1: And then that time, ayun, tuloy-tuloy na yung deliverance ni pastor, ni schedule na kami. And then every time na meron akong naiisip, may lies si enemy na ganito pinapasok sa akin. Kasi minsan sinasabi niya na mawawala. Yung lagi niya sinasabi, mawawala din yan, mawawala yung heartbeat niya, hindi yan magtutuloy. Lagi yan sa isip ko. And then lagi naman akong pinaparemind nila, pastor, you cast that. Huwag mong tanggapin, hindi yan magtutuloy. Sabi niya. Then, yung schedule na kami sa deliverance, we thank God kasi binigyan ako ng mga tao actually na mananampalataya. Kasi kung siguro yung ibang tao yung pinagsabihan ko, di ko na alam. Siyempre, mapapa-yes ako kung ano yung gusto niyang i-offer sa akin yan. Kasi that time talaga naghahanap ako ng pwedeng ano bang gagawin ko para lang matanggal yung sa mga isip ko. Ang dami actually yung nakakabaliw minsan na pa tinatanong ko pa, I'm Miss Christian. Christian ba ako? Bakit ganito nang nangyayari sa akin? Bakit ganito yung naiisip ko? Pero I'm thankful kasi malakas pa rin yung Holy Spirit na nagsasabi na hindi yan maganda. You need to pray. Ganyan. Nilalabanan ko din siya actually. And then, sabi nga nila, Pastor, manood ka ng mga deliverance. So, binigyan ako ng mga pwede kong panoorin, sina Pastor David, yung malakas na sa deliverance sa video. Ayun. Sumusunod ako. So, nanonood-nood na lang ako noon para mawala lang yung mga nasa isip ko and then maibaling ko doon. Kasi kapag nag-iisa, yung nag-iisip, wala kang kasama, talaga inaatake talaga ako ng depression and anxiety. Yung dami pumapasok sa isip ko. Ayun. Yung mga
0: Yun,
1: ganyan.
0: I think Je, yung pinagdaanan ni Rose kasi part din yun ng physical changes sa kanya dahil nagbubuntis nga siya. So part yon yung ano to? Yung ang pagkanakapanganak kami, postpartum blues pa na tinatawag. So ito yung habang nag-change yung body ni Rose to take care of the baby, may changes din sa emotions. And kasi rin babae.
1: Yes, true.
2: Tsaka ang maganda
0: Mm.
2: dito ate, no, makikita mo talaga yung importance ng isang church community na meron kang really community, lalo lang doon na yung pastor who will walk with you, ilalaban kung anong pangako sa iyo ni Lord. Hindi ka na lang basta, hindi pagbibigyan yung enemy. Talagang ang nakita ko, ay hindi, lalaban natin yan. Ito, paniniwala mo, i-deliverance natin yan. Kasi minsan, di ba, pag wala kang kasama, talagang malulunod ka dun sa isolation, depression, spirit of death, na dinidiscuss natin yan sa ministry, no? Spirit of death, na maniwala ka na lang na failure ka at wala kang pag-asa. Hopelessness. Ayan. Sige,
0: And yung
2: Rose.
0: feeling na worthless ka kasi hindi ka magkaanak. Sige, you were saying, Jet, may sinasabi ka pa?
2: Sige, Rose, sige, tuloy. Paano yung tuloy-tuloy mo na yung story hanggang sa na-claim mo na yung baby talaga? Anong mga
0: Oo,
2: pang
0: kasi
2: ginawa mo?
0: during the, alam mo na, imagine ko, Jet, Rose, na nung malapit ka ng mga anak, na kinabahan ka rin ba? Baka mawala pag nanganak ka, yung mga ganon. May ganon ba?
1: Yes po. Actually, hindi siya madali kahit na nasa deliverance na kami. Nag-spotting pa rin ako. Nung nag-spotting ako noon, nasa school kasi ako that time. Wala pa yung husband ko. Ang una kong tinawagan ay si pastor, hindi si husband. Ayun, nang nag-spotting ako, pastor, what will I do? Ayun, pinag-pray ako agad, ganito ang gawin mo. Ayan. So, habang nasa daan ako papunta sa ospital, akala ko talaga na wala lang heartbeat si baby. That's why sobrang ako iyak sa daan. And then, nandun na ako, sobrang saya ko kasi safe si baby. Ang hindi ma-explain ni OB yung doctor ko noon, yung spotting ko kasi yung dugo na lumabas sa akin, hindi sa loob, nasa labas lang siya. Hindi niya ma-explain ano yung dugo na yun. Ano lang siya, malabnaw na dugo. Hindi talaga siya dugo na, yung parang labas talaga. That's why sabi niya, hindi siya dugo. Hindi ko nga alam kung saan nang galing yan, sabi niya. Kaya yun, sobrang saya ko. Nung shinare ko kay pastor, ayan, na-deliverance ka na, na ano talaga, lumabas na, Rose, sabi niya sa akin. So,
2: Ilang
1: visit
2: buwan
1: ako sa
2: yan?
1: bahay that time.
2: Ilang buwan ka nung
1: Ano na po
2: nag-spotting?
1: siya? 6 months na po yun.
0: Oh. Parang nakakatakot pa nga yun, six
2: Six
0: months.
2: months.
0: Eh actually hanggang 8 months nakakatakot pa rin daw eh. Ayun. So nung 9 months na,
1: Yes
0: bago
1: po.
0: mo ilabas si baby, meron ka pa rin bang fear? Umiiyak ka pa rin? Ano na? How was it?
1: Ano na siya, magaan na po siya, pero yung feeling na gusto sana ano na lalabas na ganun para hindi na siya mawalan ng mamaya mawalan pa ng heartbeat parang ganun.
0: Hanggang parang to the last minute, kinakabahan ka pa rin.
1: Yung nasa isipan. Pero
0: So, pero, ayan, okay. Ayan, sige, ano
1: okay.
0: yun? Ulitin mo, Rose. Pero,
1: Meron pa rin actually yung mga doubt, gano'n. Pero parang excited na akong ilabas kasi mamaya mawalan ng heartbeat. Mawala pa sa amin, parang gano'n. Pero nilalabanan ko pa rin siya through prayer, renouncing, ayun, nagde-declare pa rin. Kaya laki yung pasasalamat ko sa Living Waters, tinuro nila yung paano mag-renounce and paano mag-declare that.
0: Wow.
1: Hanggang sa lumabas na si baby. Ayun. Hindi ko ma-explain yung saya as a mom. And
0: Yeah,
1: then, nang
0: yun
1: nakita
0: nga.
1: ko yung si husband na ganyan kasaya. Sobrang saya pala kapag nakita mo si husband mo na nabigyan mo siya ng ganito and then hindi ma-explain. Dahil sa pag-iyak ng husband ko, eh ganito pala. Parang saya lang. Lord, parang buong buo. Parang nabuo yung pagkababae ko actually that page. Na kahit ang hirap manganak. Parang ano, wala lahat yung hirap mo sa pag-iirig. Dahil lang nakita mo yung baby mo at saka si husband
0: So it was
1: na masaya.
0: a normal delivery siya, Rose.
1: Ano po, CS nga lang po siya. Na-try
0: Cesarean.
1: ko po siya nag-labor pero hindi ko kasi kaya yung sakit. Kaya pinili ko
0: CES
1: na
0: ka
1: po
0: na.
1: siya mag-CS nila. Yes.
0: So, ilang taon na ngayon si baby? Isang taon na siya? 1 year old na?
1: 9 months po siya.
0: Nine
1: Nine
0: months.
1: months.
0: Anong name ng baby mo?
1: Shalom Grace po. Ano
2: Ulit,
0: ulit?
2: ulit.
1: Shalom Grace po siya.
2: Oh, Shalom
0: Ano?
2: Grace.
0: Grace. Ah, girl pala.
1: Yes.
0: Wow. Wow, panganay din ni Gerald,
1: Yes,
0: babae
1: dear.
0: eh. Ayun, sige. Mamaya, pagbalik natin, we'll take another break and then pagbalik natin, kwekwentuhan tayo ni Rose yung journey nila ngayon with this new gift and 9 months na ang baby nila. Ayun. Sana mapakita natin yung picture, no? Pero okay lang, wag na. anyway, sige ho, we'll take another break and stay with us pa rin sa ating last segment ng panahon sa panahon ng paghilom.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpila.
4: 702 DZAM.
3: Agapay!
5: Ito ang panahon ng paghilom.
2: At kami po ay nagbabalik dito sa panahon ng paghilom. At kasama pa rin po natin si Ate Carmen at si Rose. At bago tayo bumalik sa ating programa, at nababanggit nga dito yung Ministeryo ng Living Waters Philippines. At isa po sa programa ng Living Waters Philippines ay yung 20 Weeks Flagship Program. At ito po ay magsisimula, yung next batch po ay sa June 30. Yan, malapit na po, 'di ba? June 30 every Tuesday dito yan sa Shaw Boulevard. At kung kayo po ay interesado, meron po itong interview at application. Bawal po ang walk-in at limited slots lang po, 'di ba? Parang ang pinakamarami lang na natatanggap ay 60 ba or 80.
0: Eh, dami ng 80.
2: Dami by 80.
0: Oo,
2: so,
0: 60, 65.
2: We recommend na kayo ay mag-enroll na po ngayon. 'Di ba? Mag-enroll na po ngayon sa website or sa Facebook ng Living Waters Philippines upang masama po kayo doon sa piling-pili, 'di ba? Nationwide pero 65 lang ang papasukin doon sa batch na yon. Kaya mag-interview, mag-apply na po kayo kasi limited lang po ang slots. At alam nyo ate, Carmen, meron akong time na nagli-lead. Merong Tagalaon yun, di ba?
0: Oo, ganun kalayo.
2: Yes, nag-i-stay talaga siya sa Mandaluyong. Umuwi siya ng Monday para pag Tuesday nandito na siya.
0: Si Mahal
2: And
0: din, 'di ba? Si Mahal.
2: Oo. Tsaka meron din akong na-handle taga Batangas.
0: Wow.
2: Uwian siya.
0: Ah,
2: Umuwi
0: Uwian.
2: oo, umuwi siya talaga. Pumupunta siya ng alauna. Alauna dito sa Mandaluyong. Kaya talagang if gusto, may paraan.
0: True.
2: At kung hindi naman po talaga kayo possible, meron pa po kaming mga ibang programa kagaya ng leadership
0: Leadership
2: training na
0: trend.
2: ina-announce naman po namin sa mga susunod. Ayan.
0: Next year na yung leadership training. Ayan. Kasi in preparation tayo ngayon sa flagship and sa anniversary celebration. And dun po sa magiging fee or bayad po ninyo sa gawain na ito ng flagship, nandun din po yung ating manual. At yung mga kinikwento ni Rose kanina about listening prayer, about renouncing, that is also part of the teaching at marami pa. Pero higit lalo kung ang aatenan nyo ay ang flagship, 20 weeks po yan, Every Tuesday, 6:30 ng gabi, ang umpisa. Yun. So, balik na tayo kay Rose. And Rose, okay ka? Mukhang mas maganda ang signal mo. Habang nagkwekwentuhan kami ni Gerald, eh, parang hindi ka nawawala. Pag nagsasalita ka na, nawawala. But we prayed for that. Sige. So, ngayon, lumabas na si baby, finally. At sabi mo nga, parang ang feeling mo, naging buong babae ka na. So, kamusta na ngayon, this past 9 months, na mga pangyayari, mga ginagawa na ninyo, or, you know, meron ng struggles din, puyat, or it's worth it, still worth it. Sige, kwentuhan mo kami, Rose.
1: Now po, as a new mom, honestly, nag-a-adjust pa rin po ako. Eh, nakakapagod, minsan, overwhelming, pero sobrang worth it naman po. And every time I look at my child, maaalala ko yung faithfulness ng Lord. Every day, magpapasalamat kami kay Lord na iba pa, iba talaga kung si Lord ang nag-work. And then, mas nakita ko na mas naging closer yung ano namin ng husband ko, yung fellowship namin. Nung nagkaroon kami kay David. Parang medyo naging closer siya. Ay, parang naiba yung ano lang, mood namin how to devote, mag-pray, ganun. And then, may mga struggle talaga actually every night, puyat. And then minsan, napapaisip din na hanggang kailan kaya ito matatapos. And lalo na kapag walang kasama, naka-duty si husband. Lalo na, ngayon, naka-full-time mama ko. Meron pa rin yung mga talagang pinapasok ni enemy na ganito. Ayan kasi, di ba? Ginusto mo yan mag-anak. Parang, ano, minsan kasi dahil hindi ka makaihi, dahil kay baby lahat, fast dapat yung gawain mo. Kakain ka lang saglit. Parang ano lang, superwoman ka talaga. Kailangan ano, flexible ka sa lahat. Lalo na kung walang kasama po. Ayun na napapagod, pagod physically. Doon, ina-atake na naman ako na ang daming minugulong na naman itong si enemy. Pero thanking God kasi, ayun nga, naturuan ako how to handle this. And then, through prayer pa rin. Magpapasalamat ako kay Lord kasi kahit na gano'ng kahirap na magpalaki pala ng baby, there is still joy. Yung joy na hindi matutumbasan, hindi binibigay ng mundong ito.
0: So, how about si George? Kamusta siya? Ano yung nakita mo ring changes sa kanya? Aside from dun sinabi mo parang mas naging close kayo, may nakita ka ba mga pagbabago?
1: Yung asawa ko, very serious po kasi siya. Hindi siya nag-i-smile. Yung parang kung may makasalubong, mag-i-smile pa rin siya. Pero ngayon, ano siya, parang naging bloom. Especially kapag nasa church na kami, yung nakikita mo yung parang masaya palagi, ganun, na kahit na hindi ka niningitian, niningitian din naman na. And then nakikipag-usap na siya. Kasi siya, introvert kasi talaga ang husband ko, hindi siya nakikipag-usap sa, lalo na sa mga may anak, kasi wala siyang masabi. No. So, lalo na sa groupings, ganun. Iniiwasan talaga po niya yung small group sa church namin kasi nga, wala din daw siya masabi pag may mga topic na about sa mga ganito, mga bata. Yun yung isang reason na hindi siya nakikig-group. Pero ngayon, ano siya, masaya naman na siya.
0: Mas nag-involve okay na siya. Oo.
1: Yes.
0: Parang, alam, naintindihan ko din yan eh. Yung lalo na, kunyari, Father's Day. Ayan, Mother's Day.
1: Ayun, diba? Ayaw niya umattend.
0: Oo. Kasi wala siyang ano matatanggap. Ay, parang ganoon at yeah, parang lalong na-emphasize no na wala siyang anak. So, ngayon, kamusta naman yung ano mga plans ninyo? Are you also alam mo yun, yung working towards another baby later on, or yan na, tama na yan, may mga ganun ba kayo?
1: For this time, hindi pa muna siguro, ate. Pinagpapanuhan namin kung paano ba namin i-raise si baby ng maayos. And then, nag-a-adjust pa rin taga. Not only physically, pero financially.
0: Tama. Yung pinag-iipunan. Ayan. Ah, gusto kong tanong ikaw, Je, kasi wala si George, no? Sana nandito si George para. Ano yung feeling ng isang tatay na una, 6 months din kayo bago nagkaanak? How was it nung naging tatay ka?
2: Masaya, masaya po yung... Siyempre, ano eh, parang masasabi mo, finally, tatay, laman mo ito. Kumbaga, galing sa'yo ito.
0: Flesh of my
2: so,
0: flesh. Ganyan.
2: Yes, oo. Pero nakaka-relate din ako sa sinasabi ni Rose, no, sa finances. Bilang tatay, ang default ng isang tatay talaga, design talaga, is to really, saan ba ako kukuha ng provision para sa anak, diba? So, yan, nag-ano kami dun sa pangalawa. Kasi nung una, syempre, kaya natin to. Pero yung pangalawa, may mga thoughts ako ng gano'n na, ano bang, syempre, kailangan mo maglakihan yung bahay mo, lakihan yung mga gagastusin. So, may mga ganong thoughts. Pero, laging, yun nga sinasabi ni, ano, no, ni Rose kanina, i-renounce mo yung mga lies ng enemy, ano yung mga pangako ni Lord sa'yo, para mawala sa'yo yung mga lies na yan, at para mag-focus ka, ano ba yung promises ni God.
0: Wow. So, kailangan lang din talaga yung mindset mo is that of trusting the Lord. Kaya lang marami sa atin, well, lalo na yung mga walang anak ngayon. So,
2: alam mo, ate, maputol kita. Merong sa society natin ngayon, merong mga nagsusulong nung DINKS na tinatawag DINKS. Double Income No Kids. Dahil sa takot nila sa provision, sa economy ngayon, ang sinusuling nila, mag-asawa, double ang income, pero hindi na mag-aanak, no kids. Yun yung lie ng enemy, kasi alam, sabi ng may nagsabi sa akin, hindi naman ipapanganak ni Lord yan, yung baby na yan, ang walang provision. Laging na, pag pinanganak yan ni Lord dito sa mundo, ba, our God is a good provider.
0: Amen.
2: Doon ko nakita na nung nanganak kami, nung una, ito yung income namin, nung pangalawa, medyo mas lumaki siya, di ba? So, hindi ipapanganak ni Lord yung mga anak natin na walang kasamang provision. Siyempre, nandun din yung, ano bang part na gagawin mo? Ano yung mga, maghahanap ka siyempre ng income, maghahanap ka ng ganun. Pero, hindi hahayaan ni Lord yan. Di ba kung yung mga birds, sabi niya nga sa Matthew, hindi sila kukumahog, pero nagpo-provide si Lord. What if pa yung mga anak natin, di ba?
0: Ang madalas kasi sa atin, kailangan nakikita ko yung proof, Gerald. Kailangan nakikita ko yung meron talagang mangyayari. Actually, nung kami ni Kuya Joel mo, nung nag-uumpisa rin kami, parang kagaya ni Rose, and I know, kagaya nyo rin, nangarap din na magkaanak. Ang mahirap din, kasi ministry na kami, umpisa pa lang eh. Hindi na, well, alam ko, being a teacher here in our country, hindi malaki ang seldo ng guro. At si Gerald po ay isang guro. At
2: alam mo, ate,
0: nita.
2: nung una kong pagiging teacher, mas malaki pa yung sahod ng gasoline boy. Sahod ko as teacher, tapos talagang napagod ako, sabi ko, Lord, mag-gasoline station boy. lang kaya ako kasi nung umuwi ako from school, nakikita ko yung gasoline boy.
0: Oo.
2: Minimum ang sahod na nun, 12,000. Ang sahod ko, 8,000.
0: Oh,
2: Imagine,
0: wow.
2: one third. One third
0: Ha.
2: yung wala. Mas maliit yung sahod ko, one third doon sa sahod ng gasoline boy.
0: Saan bang
2: Kaya,
0: lugar yan? Talagang lahat ba ganun ang standard?
2: sa
0: Oh.
2: ano po, sa private school, masyado kasing madaming teacher. So, ayun, medyo
0: Dinabaan nila.
2: kapit sa patalim. Tanggapin
0: Pero
2: mo na for the experience.
0: oh.
2: Parang nung mga nurse, di ba, dati ikaw pa magbabayad para
0: Ay,
2: makapasok ka. Makapasok ka. Ikaw yung magkaroon ka ng experience, magbabayad ka. OJT or parang something na ganun. Yung iba naman, 6,000 pasahod nila that time na teacher ako. Pasahod nila sa nurse para lang magkaroon ka ng experience. 6,000 pesos per month. And ang
0: ako.
2: minimum na nun, nasa 12 to 13,000 na. And may kumakagat dahil nga kailangan ng experience.
0: Sabi mo nga, kapit sa patalim para nga sa experience. Pero here you are, kita mo naman, nakadalawang anak ka na and the Lord is providing. Ayon. And si Rose din, may isa ng baby and the Lord will continue to provide. Rose, nandiyan ka na ba ulit? Alam nyo, noon pa sinasabi sa akin ni Rose, mahirap ang signal dyan sa may Ifugao, dyan sa kanilang banda. Pero thankful tayo kay Lord kahit konti lang. Sana bago tayo magtapos makausap pa natin si Rose. Gusto ko lang tingnan siguro habang waiting also for Rose. Makita po natin that the Lord is the one giving us children. Children are a blessing. Alam mo, isa sa natutunan ko, Je, akala nung iba, pag wala kang anak, hindi kayo pamilya. Ayan na, ika-clarify
2: Tama,
0: ko ho
2: tama.
0: yan. Hindi dahil wala kayong anak, hindi kayo pamilya. Kayong mag-asawa pa lang, pamilya na kayo.
2: Correct,
0: Kaya pagka
2: correct.
0: may dinala si Lord sa buhay nyo, pamilya rin sila. Pero kung wala, pamilya pa rin kayo. It doesn't mean na wala kayong anak. Ito, pareho sa akin, wala po kaming anak ni husband. It doesn't mean na hindi po kami magpamilya ng aking asawa. And nakikita namin the Lord is using us. Ginagamit kami sa ibang kaparaanan to bless. Ayan na, isa sa mga naging inaanak namin sa kasalian, si Gerald at si AA. And they are a blessing to us also.
2: Ilan na
0: Natutuwa
2: ba ang
0: ako.
2: inaanak mo?
0: Ay, naku. Sa edad ko gito, Gerald. Hindi ko na maalala tuloy. Alam mo, minsan iniisip ko. Hindi
2: Baka
0: ka nga.
2: mahigit 20 na.
0: Parang ang ganun. Tsaka si ito pa, FEBC days ko pa, meron na akong mga inaanak. Eh, lalo na ngayon. Ayan. So, anyway. Uy, ano, trying dito sa, ano, sige lang, Rose, if you're listening, trying ka lang. Ayan. Pero
2: Alam mo
0: malapit na
2: ate,
0: rin. Ah,
2: may i-share ako para sa mga gustong magbuntis na dalawang book.
0: Yan nga pala yung sabi mo.
2: Oo, yung sasabihin ko. Isa sa binasa talaga namin is yung Supernatural Childbirth ni Jackie Mice. Yung author nito, tatlong beses din siya nakunan. And ni-reveal sa kanya talaga ni Lord na yung declaration and yung cancellation ng mga lies ng enemy. And yung fourth pregnancy niya, yun ay nagtuloy and painless. Painless talaga. Kaya ate, nung nabasa namin tong book na ito, suka ng suka si AA, 5 months na yung suka niya. Suka lang siya ng suka sa pagbubuntis. And nabasa namin, nawawala pala yung pagsusuka, nawawala pala yung pain, mga ganon. Sobrang laking help nitong book na ito. And nung nanganak si A, after niya yung mabasa, dineclare niya, magaling na ako, wala akong suka, wala akong suka. On that day, nawala yung suka niya, pagsusuka niya. And then, nung nanganak siya, we are able to do it unmedicated. Sa bahay lang
0: Oo.
2: po. Sa bahay
0: Sa
2: lang po nanganak ang aking asawa, walang anesthesia, walang doktor. At kaya po 'yan.
0: Midwife lang.
2: Midwife lang.
0: Oh, akala
2: Pero
0: ko ikaw nagpaanak eh.
2: medically supervised pa rin naman po at meron
0: Oo.
2: kaming tawag go signal sa OB-GYN.
0: Ayun, kailangan pa rin nga ng ano ng doktor. Huwag mo kayong mag-alala, inayos at matino po ang pag-asikaso ni Gerald. Sa ano, 'di ba, sa parang bathtub, doon nanganak si ano. Anong noon? Anong reason bakit sa bathtub instead na doon sa hospital, yung ganon?
2: Yung water na
0: Hmm.
2: kaka-help to really ease the pain. Kaka-relax po
0: Ah.
2: siya. Kasi di ba pag nanganganak, medyo masakit. So,
0: Oo.
2: at saka yung bata sa loob ng tiyan, nasa water din naman siya. So,
0: Oo.
2: pero kung gagawin nyo to, you really need to seek medical advice. We do this, we planned it. So, bago pa po magbuntis, tsaka during pregnancy, lahat po ng pagkaka-healthy. Hindi bawal ang sweets, exercise regularly para po talagang optimal yung body to really give birth na walang mga medication, walang CS, walang mga ganyan. May mga nagsasabi nga sa amin, bakit ka manganganak ng ganyan? Paano kung emergency? Eh, sabi namin, bakit namin iisipin yun? Ito yung pangako ni Lord sa amin na childbirth na painless, supernatural, di ba? So, hindi namin nilagay sa isip namin yung mga what if ma-CS, what if mga ganyan. So, yun, naging successful naman po. And
0: At
2: isa pa,
0: pareho, dalawa,
2: yes, dalawang
0: oo.
2: baby. Dalawang
0: Ayan.
2: baby po. Yung pangalawa nga, na-late pa yung midwife, di ba?
0: Oh, pero alam nyo nang gawin, kaya nauna na kayo.
2: Dumating po ang aming midwife ay 5 minutes bago lumabas ang baby.
0: Oh my, talagang alam nyo nang gagawin. Buti na lang may unang
2: Yes.
0: practice kay Jiraiya. Okay. At buti lumabas ng maayos si Jire. Okay. O sige. O ano yung pangalawang book?
2: Pangalawang book naman ay yung None Shall Be Barren ni David Oyedepo. Ayan. So, basahin niyo yan. May mga PDF naman yan sa online. Supernatural Childbirth and None Shall Be Barren ni David Oyedepo. Ayan.
0: Ayan. Huwag po kayo mag-alala pagka mamaya po ipopost ni Gerald yung mga titles
2: comments.
0: ng sa comments siya na maglalagay. Okay. And naku, nahirapan na talagang bumalik sa atin si Rose. Pero at least thank you, Rose, for letting us know, understand. And naisip ko lang bigla, Gerald, siguro kung nag-living waters na ako noon, baka may anak din ako ngayon kasi i-declare ko din. Kaya lang physical ito, hindi, well, hindi na namin alam. Sa, minsan siya sabi nga ni Ninong mo, ni Kuya Joel mo, sana pala, hindi natin kagad pinili ang operasyon. Kaya lang natakot ako eh. Baka kumalat yung cancer. And
2: Pero praise God pag gumaling ka daw.
0: Oo nga eh. And that was 1996 pa yon, Je. So how many years ago na yon? So
2: 6 years
0: anyway,
2: old pa lang ako.
0: Natawa tuloy ako doon. Sige. Sige. Thank you so much kay Rose na ating guest. Je, ikaw na siguro ang
2: ako
0: mag-pray,
2: na lang ang
0: mag-close.
2: Mag-pray. Sige. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa story ni Rose at story ng mga marami pang nagkaroon ng anak na miracle, sinasabi ng mundo, sinasabi ng science na imposible, pero ikaw ang may final say, ikaw ang may final authority, Panginoon. Sinabi mo sa iyong salita na none shall be barren, wala nang magiging baog sa amin. At nung namatay ka sa krus, ay binigay mo ang pangako na ito at niredeem mo ang curse ng pagkakaroon ng anak. At we claim this sa lahat ng nakikinig na nagpipray na magkaroon sila ng kanilang anak, Panginoon. Maraming salamat po sa story of hope, story of restoration, story of healing ni Rose. At we pray na ma-receive ng mga nanonood ang anointing na ito. Hindi lamang sa panganganak, kundi ang anumang imposible sa mata ng mundo ay magiging posible dahil sa salita mo. At sa finances namin, gaano man kalaking utang, sa aming mga sakit, gaano man kalubha, at kung anumang mga hinanakit sa puso, relationship na feeling namin wala nang pag-asa, kaya mo pa rin pagalingin, Panginoon. Kaya mong paghilumin, Lord God. Lord, walang imposible sa iyong salita, sa iyong ikaw lagi ang may final say, and doon kami hahawak sa pangako mong yun, nang ikaw ay namatay sa cross ng Kalbaryo, ni-redeem mo kami sa lahat ng sumpa ng mundong ito. Maraming salamat po sa salvation at sa healing na binigay mo sa amin, Panginoon. At maraming salamat po sa gabing ito ng aming episode. Nawa po ay maraming ma-bless, maraming may mga natuto, Panginoon, at makita nila na ikaw ay Diyos ng imposible. Ikaw ay Diyos totoong kaya, at ikaw ang may hawak ng aming buhay, Panginoon. Yes. Maraming salamat, Lord, in Jesus' name. Amen.
0: Amen. Amen. Yan. Maraming salamat sa ating naging guest, si Rose Palayan. Sayang lang hindi siya nakapagbabay sa inyo, pero thank you sa iyo, Rose. Nawala po ang signal ni Rose kasi siya po actually ay nasa Ifugao mismo ngayong araw na ito, ngayong gabi, kaya mahirap talaga ang signal. Yon. Pero wag mo sisihin ang sarili mo, Rose. Sisihin natin ang okay. Thank you rin, Gerald, na sa masayang kwentuhan din with you. Isa ka rin tatay, kaya naiintindihan mo yung puso ni Rose at saka ni George na kanyang husband. And hello kay AA. Hanggang sa susunod, Gerald, thank you ha. Thank you so much.
2: Salamat din po.
0: And thank you sa ating team sa DZAS. Thank you kay Shekinah. Sa ngalan po ng ating mga kasama sa Living Waters Philippines, ako po si Carmen Go Vargas at ito ang programang Sa Panahon ng Paghilo. Bye-bye po. Night.
5: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
6: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
7: Paparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo.
8: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan.

0: ba na lahat tayo ay mayroong misyon sa buhay? O pinaniniwalaan mong yung sarili mo ay hindi ka makakalabas ng Pilipinas? O wala kang pinaniniwalaan? Saktong-sakto yan sa ating episode ngayon na programang ehemplo. Malay mo, makalabas ka ng bansa. Bit-bit mo ang gospel ng Panginoon. After this episode ay mabuksan ang iyong puso sa pagmimisyon. Sabi nga sa Matthew 28:18-20, mula sa ang Bible Pinoy version, nilapitan sila ni Jesus at sinabi niya, binigay na sa akin ng lahat ng authority sa langit pati na sa lupa. Kaya sige, lumakad kayo at gawin yung disciples ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. I-baptize niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Turuan niyo silang sundin ang lahat ng inuutos ko sa inyo, tandaan niyo. Kasama niyo ako palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ito po yung mission sa atin ni Jesus Christ na ipakalat ang kanyang salita di lamang sa Pilipinas, maging sa ibang bahagi ng mundo. Actually, lahat po tayo, missionary. And our own way, di kailangan na ikaw ay mayaman, maraming pera, maraming kakayahan. Ang nais ng Panginoon ay ang iyong puso at ang iyong willingness. Ganyan din po ang vision ng FEBC. Tayo po ang ating theme, hanggang marinig ng lahat. Hindi tayo susuko. Walang bibitaw sa beat. At hindi natin aayawan ang mission. At ipapakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo sa lahat po ng platform. Television, online, radio, at maging sa iba't iba pong social media. Speaking of mission, syempre, panalo dyan ang isang organization dito sa Pilipinas na ang purpose nila ay ipakilala si Jesus sa buong daigdig. Kasama po natin ngayon, BJ Candole. Magandang araw.
1: Magandang araw po Ate Jol sa lahat po ng ating mga nanonood, mga nakikinig sa ating pong programa ngayon.
0: Mm-mm. Good morning po sa lahat po ng naka-tune in sa TV, sa GCTV Channel 185, syempre sa ating 702DZAS radio app, sa Facebook Live, sa YouTube channel, at sa mga naninibago, uy, ang ganda naman ng bahay ni Jo, di ko po ito bahay. Ito po ay sa FEBC Studio. Meron pong nagbagandang loob na kami ay biyayaan ng isang buong sofa set. Ayan, sala set ba tawag dito? Ayan. Salamat sa Panginoon sa buhay ng pamilya na ito na hinipo niya upang magkaroon ng mas magandang ambiance ang mga recording po ng 702DZAS. At isa na nga po dyan, ang ehemplo. BJ, excited na ako.
1: Ako din, ma'am.
0: Pero dahil sinabi ko nga kanina, ikaw ay galing sa Open Doors, pwede mo ba kaming kwentuhan ng kasaysayan ng Open Doors? Mm-hmm. At ang ating audience ay Gen Z, ah.
1: Mm-hmm.
0: Kasi okay. History, di ba? Natutulog ang mga bata dyan, eh.
1: Pag-history class.
0: Oo, no? Gisingin natin sila.
1: Okay, ang Open Doors po ay sinimula ng isang smuggler.
0: Diba? Ang agap.
1: Kung may kilala kayong smuggler, diba usually ang smuggler, mga bawal.
0: May negative connotation.
1: May negative connotation po, no? Pero kung tutusin, yun din yung daladala ng aming founder na pangalan niya si Brother Andrew. 70 years ago, sa communist Eastern Europe, nung ang bahagi ng Europe ay under communism,
0: mm-hmm.
1: At pinakita ng Panginoon sa kanya yung sitwasyon ng mga churches, ng mga Kristiyano, sa mga bansa like Poland, Romania, at yung mga Kristiyano doon ay mahihina yung kanilang pananampalataya dahil sa pag-uusig.
0: Okay.
1: Nakakulong ang mga pastor, bawal mag-gather, bawal pumunta sa church, bawal ang Biblia, it was considered dangerous, it was illegal. So mahina yung pananampalataya ng mga kapatid natin noon sa bahaging ito ng mundo. So ang tinawag siya ng Panginoon, si Brother Andrew, in Revelation 3 verse 2, sabi niya doon, gumising ka, wake up, strengthen what remains, and is about to die. Pagbalik niya sa Netherlands, kung saan po siya nakatira.
0: Dutch pala siya.
1: Dutch siya, yes. So, shinare niya sa kanya mga kaibigan, na naging ministry partners niya. May isa din, parang nag-donate ng gato, nag-donate ng parang ministry car. Volkswagen pa noon, kung alam niyo ang Volkswagen.
0: Baka naman.
1: Detail, sana may mag-donate din ng ministry car, no? At yun po ay pinuno niya ng mga Biblia and Christian literature, mga tracts. At pagkatapos, bumalik siya sa eastern part, sa western part yung Netherlands. At nung siya ay papasok na sa mga bansang

0: Meron daw dalawa o isa na nakatingin sa facial expression ng mukha niya, at iba pa mga nakapalibot, no? Eh, andun yung mga Bible na bawal ipasok sa mga bansa na pupuntahan niya.
1: Goosebumps, oh.
0: And ang prayer niya, ito merong medyo makulit o pasaway na prayer itong si Brother Andrew. Sabi niya, Panginoon, nung kayo po ay nasa mundo, yung mga bulag ay binigyan niyo ng ability to see again.
1: Iba ngayon ang po, prayer niya.
0: Ngayon po, please make seeing eyes blind. At sabi po niya sa isang testimony niya in a TV interview, in his 20 years po na nagsasmuggle ng Bibles, wala ni isa ang na-confiscate. At na iparating ang salita ng Diyos sa mga persecuted Christians sa mga bansang ito to strengthen their faith in the midst of persecution.
1: Praise God. Grabe. Simula pa lang, very powerful, ano? And ano yung unang bansa na pinuntahan ni Brother Andrew?
0: Poland po. Yung,
1: neighboring talaga.
0: Yung pong mga bansang yun ay under communism.
1: And then after that?
0: So nag-grow po sa Middle East, pumunta sa Asia, dito sa atin, hanggang sa Africa and then sa Latin America.
1: Paano tayo nadapuan ng smuggled Bible rin ba sa Pilipinas?
0: Tayo po ay bahagi ng mga smuggling business. Because in 1981, yung pong historic na pag-smuggle ng 1 million Bibles to China, kasama po ang Pilipinas dyan sa nagbuo at pinanggalingan. Tinawid sa Hong Kong, itinawid sa isang probinsya sa China para ipamigay sa Chinese Persecuted Church.
1: Ito talaga yung termino na magiging blessing, ano, yung, although negative yung term na smuggling, but it is a blessing. Kasi pinagbabawal eh na mabasa ang Bible. Ba't kaya?
0: Sa communism po, no, sa communism na katuruan o kaisipan, no, dapat walang Diyos, dapat lahat yan equal, at dapat lahat yan ay dun lang sa Communist Party. Yun ang parang Diyos nila. And actually, sa mga bansa po ngayon na still under communism, ganun pa rin po ang kanilang paniniwala, ganun pa rin po ang trato sa Kristyanismo at sa ating mga kapatid sa Panginoon na pinag-uusig. So any form of religion, at lalo na po ang ating mga kapatid sa Panginoon, kahit pinag-uusig sila, lumalago kasi sila. Patuloy sila nag-share ng gospel, so dumadami sila. So in many of these countries, kahit po noon, ang tingin sa kanila ay parang threat. Because they are an organized group, tapos lumalago sila. At pinagbabawal yun ng kahit anong environment or society na may communism na teaching.
1: 1955, since the Ministry of Open Doors has started, until now, 2026, marami pa rin persecuted countries.
0: Yes, at dumadami po siya.
1: Oh.
0: Dumadami siya at lumalala ang pag-uusig. At katulad ng modernong panahon natin ngayon, nagkakaroon siya ng iba't ibang muka din na nararanasan na pag-uusig ng mga kapatid natin sa Panginoon in these countries.
1: When you say iba't ibang muka, anong nag-evolve? Paano nag-evolve?
0: For example po, nung pandemic, nung lahat tayo ay kinailangan ng ayuda, nung walang hindi, yung marami na hindi nakapagtrabaho. Alam niyo po ba na kapag sa mga, especially po sa mga provincial or remote areas, kung saan andun po mga kapatid tayo doon. So pipila, magtatawag ang local authorities na may ayuda for all. Alam niyo po ba na pagdating, isa po kaming patotoo na nakarating po sa amin, isang Kristiyano, nung turn na niya na makuha yung kanyang ayuda. Siya ay galing sa isang mahirap na pamilya. Siya ay tatay, meron siyang pinapakaya, mga maliliit na anak at asawa. Nung turn na niya to get yung kanyang ayuda, binura po o wala na yung kanyang pangalan sa listahan. Dahil po sila ay mga Kristiyano. And that's a phase of persecution na hindi naman nangyayari noon. Pero kahit sa panahon ng pandemya, yung panahon na kailangan natin yun, kailangan yun ng lahat eh. Naisip pa rin nila, i-discriminate,
1: i-withhold yung dapat sana'y gain na meron din sila. Grabe.
0: Right, as their citizens, regardless of religion sana yun. Pero because they are Christians, naranasan na din ganong klaseng pag-uusig.
1: And ikaw, Kagapay, kung first time mong narinig yung ministry ng Open Doors, ito ay matagal na po siya na nagsimula sa Pilipinas. So paano mula sa Europa, paano naging bahagi ang Pilipinas sa Open Doors ministry?
0: So yung binanggit ko po kanina na 1 million smuggling of Bibles sa China, that was 1981.
1: Mm-mm.
0: At pagkatapos
1: po... Buhay ka na ba nun?
0: Six years later.
2: Buhay na po ako.
0: Pagkatapos po nun ay naging bahagi ang Pilipinas sa pagpapalaganap ng impormasyon
1: Mm-mm.
0: sa buong bansa patungkol

0: tungkol sa mga nangyayari sa mga persecuted Christians. So may mga staff, may mga naging staff, may mga naging workers na pupunta sa iba't iba mga churches, nagsusulat ng magazine, encouraging prayer for the persecuted church, hanggang sa minsan po, nung nagkaroon ng communist threat doon sa Visayas part, sa central part po ng ating bansa, binantayan din po natin yun, at salamat sa Panginoon, hindi yun nagtagumpay. At pero ngayon po, bukod po sa we are mobilizing Christians, churches, the youth na malaman, ipag-pray ang persecuted church, supportahan, meron din po tayong mission field work sa Mindanao. Mm-hmm. Yung pong mga kapatid natin sa Panginoon, sa mga tribo, they are formerly from the faith of their tribe, pero naging Kristiyano sila, at sila ngayon ay pinapersecute. Dahil para sa mga tribong yun na kanilang kanabibilangan, kung ikaw ay member ng kanilang tribo, dapat ganito rin yung inyong paniniwalaan o relihiyon. Pero dahil sila ay tumalikod doon, naging Kristiyano, nakasaya ng pag-uusig sa halos buong aspeto ng kanilang buhay.
1: BJ, sa simple term na persecute, kasi dito sa Pilipinas, nakaka-experience din yung mga ka-agape natin dyan. Eh, no? Ano yung definition ng persecution o persecute sa termino ng pagiging missionaryo, sa pagiging believer?
0: So sa amin po sa Open Doors, sa anumang bansa o lugar o probinsya naroon ka, kapag ikaw ay nakaranas ng banta sa iyong buhay o anumang danger because of your identification with the Lord Jesus Christ. Doon po tumutulong, sumusubok na tumulong ang Open Doors. Okay. So kung ikaw ay nakulong because of just giving away tracts, kung ikaw, kung ang simbahan mo ay inatake because of being a church, sa anumang bansa po yan, ay tumutulong po ang Open Doors.
1: Kasama po natin si Sir BJ Candole ng Open Doors Philippines, at siya po ay, correct me if I'm wrong, Development Manager.
0: Yes,
1: opo, ng Open Doors Philippines. And sa ministry na to, Sir BJ, ilang taon ka na?
0: 15 years ngayong June.
1: Wow, baby face. 15 years. Nung nagsimula ka, pwede ba ikwento mo sa amin? Medyo bata-bata ka pa noon. Tapos talagang involved na talaga yung heart mo. I mean, malalim yung pagkagusto mo sa ganitong klase ng ministry.
0: So ako po ay naligtas 16 years old. At since then, ako po ay naging active sa aming church ministry.
1: Paano ka naligtas? Tell us your conversion story.
0: Okay, ako po ay laking Sunday school. So kung meron po mga Sunday schooler dyan. Pero in those years of being a Sunday schooler, wala po akong personal saving faith. Kahit na ilang beses ako
1: nag-pray. Eh di ba ilang beses naman yun kada graduation?
0: Exactly.
1: May panalangin ng pagtanggap.
0: Sunday school, Holy Week, ganun. So bilang isang bata, sumusunod lang ako. No? Pero alam ko sa sarili ko na pag kunyari magkasala ako, parang mawawala yun. Wala akong kasiguraduhan ng kaligtasan. It was only when I was 16, may shinare po sa akin na libro ang ate ko na isang nagaling sa isang summer camp.
1: At so si ate nagsimula ng
0: Ang ate ko po pala ay pinagpe-pray ako, kaming pamilya, kahit Christian family kami, noong mga panahon po yun ay hindi po kami seryoso sa aming paglakad bilang isang mana, bilang mga mananampalataya. So yung ate ko po yung unang tinawag ng Panginoon to be serious in her faith, to be active in the church, and to start praying for our family. So kasama po ako doon. So nung binigay po sa akin ng ate ko yung librong yun, hindi naman bago yung mga nabasa ko.
1: Kasi familiar.
0: Galing po ako sa Christian school. Pag nasa church, every Sunday nasa church kami. No, so pero it was the first time po na naging napakalinaw at naging napakalinaw ng mensahe ng Ebanghelyo sa akin. So that was 16 years old. And ever since po noon, nagsimula at nagtuloy-tuloy po ako sa ministry, sa aming local church. At na-inlove po ako sa ministry. Kung alam kung bakit, kaya na po nung pinag-iisipan ko, bakit nga ba, no? So maybe it's God's way of calling me into where I am now, years after. At pa-college po ako noon, pinangarap ko po na pagka-graduate ko ay kung hindi man ako magmi-mission sa ibang bansa, makatrabaho ako sa isang Christian organization.
1: Talagang yun ang target?
0: Or full-time sa church.
1: Oh, I see. Talagang pure ministry yan. Although we know naman na ang kahit yung secular job ay ministry.
0: Yes.
1: Pero ito talaga yung focus niya is all about sharing the gospel. And ano ba yung course mo, BJ?
0: Broadcast communication po. Hindi na po ako nag-artist.
1: Welcome to the club.
0: Yes.
1: Hindi na nag-artista. Pero may kamukha ka artista.
0: Sino nga ba yun?
1: Gusto kong sabihin ko.
0: Wag na, baka mag-collab pa kami.
1: At saka kaboses mo.
0: Sino po ba to?
1: Ulit. Marvin Agustin. O, diba? Hindi lang ako. Hindi lang ako nagsabi niyan, diba?
0: Opo.
1: Oo, oh, meron din. So,
0: inamin talaga.
1: As years go by, masasabi mo ba na nakita mo agad yung sarili mo, natatagal ka sa Open Doors?
0: Kapag ito po yung tanong sa akin, ma'am, naalala ko yung interview sa akin 15 years ago. May tanong dun kasi na.
1: Sa HR.
0: Sa HR. How long would you like to stay in Open Doors?
1: Normal yan. Normal.
0: Sabi ko, as long as Open Doors wants me to.
1: Wow.
0: So that's 15 years ago. Alaga. Andito ba rin po ako? At syempre hindi po, it was not an easy road.
1: Mm-mm.
0: Marami pong mga, may mga taon na kine-question ko, am I still being called here?
1: Mm-mm.
0: Gusto pa ba ako ng Panginoon dito? Gusto pa ba niya? Gusto ko lang? Ayoko na? Yung mga ganun po. No? Nung mas may time ako, nung single ako, mayroon pa akong every start of the year ay uupo ako silently just to reflect on the past year, no? And ask God's direction for
1: parang may renewal of contract kayo ni God.
0: And God has been still saying yes. So for me to be here. And as long as God says yes for me to be here, dito po muna.
1: Mm-mm. At sa mga kaagapay natin na nasa ministry, you know how it feels like to be in the ministry. Syempre, hindi yan glamorous job. It's always on the back end. Kasama na dyan yung pay. Ikaw ay pamilyadong tao na.
0: Opo.
1: So, paano ang provision sa inyo ng Panginoon?
0: Kasama po yan sa amin mga nire-raise na fund. So, salamat sa Panginoon sa for the last 15 years, hindi po siya nagkulang. May mga challenges. Actually, every year naman kasi nasa fundraising po ako. So, alam ko po ang challenge.
1: Every centavo
0: counts. To raise funds. Yes, exactly. Opo. Kaya, salamat sa Panginoon. He continues to provide for me, for my family. Kasama ko po ang aking asawa sa ministry, sa Open Doors. At kaya lalo po kaming very much thankful and appreciative sa lahat po ng sumusuporta sa gawain ng Open Doors. Hindi lang po sa mission field, pero sa aming mga full-time staff and missionaries because yung kanilang mga sacrificial giving ay talagang nakakatulong po ng napakalaki sa amin at sa ating gawain.
1: Kaya kami naman ay sobra kami nagpapasalamat sa inyo na talagang tutok sa ganitong klase ng ministry. Yung decision ninyo to commit to your decision to say yes to God despite of so many what ifs, we honor that. Talagang kami ay nagbibigay pugay sa inyong ministry, sa inyong commitment. And by the way, mga kaagapay, magiging kaagapay na rin.
0: Yeah!
1: Ang Open Doors Philippines. Abangan po ninyo. Niluluto na po yan. Kinukompleto na lang yung recipe. Pero mabibigyan din tayo ng idea. Kasi ang ganda na eh, partner natin ng Open Doors na tayo ng perspective that going toward a ministry na ang goal is to serve Christ until all have heard.
0: Amen.
1: And napakahirap yun kasi kayo yung on the ground. Oo, kami naman yung nagbabato ng message of hope. Pero ikwento mo nga sa amin, BJ, mga ministry stories, missionary story na tumatak talaga sa puso mo na I believe magkakaroon din ng malaking impact sa ating kaagapay.
0: Meron po kaming ikinwento dito pong nagsimula ang taon. Ang tinatawag po namin siyang si Evangelist Joe. So siya po ay naglilingkod sa mga kagubatan, sa border ng pinakadelikadong bansa ngayon kung saan, pinakadelikadong bansa ngayon maging isang Kristiyano. Sa North Korea.
1: At hindi, okay, sabihin ko sana, hindi natin i-mention yung country.
0: Hindi, okay lang po yun kasi labas naman po yun, alam po ng lahat yan, especially for
1: North
0: prayer
1: Korea.
0: And for awareness.
1: So si
0: Sir Evangelist Cho
1: ay Korean.
0: Yun po ang natin sa pwede sabihin.
1: Bawal.
0: Yes, yes. Pero doon siya naglilingkod sa border sa kagubatan ng North Korea kasi sa bansa
1: border punta, ng South and North.
0: Yun din po
1: ba?
0: Ang dinamin pwedeng
1: hindi
0: sabihin.
1: Hindi
0: pa sa border.
1: Kasi dami mo tanong eh. Okay, oh.
0: So marami po from North Korea dahil sa tagutom, sa kahirapan, mga umaalis, tumatakas. Kahit bawal, tumatakas po yan. So yun yung mga inaabangan ni Evangelist Cho.
1: Grabe.
0: Na sabi niya doon, every day, every week, every month, every year, I go to the forest, to the jungle, para lang baka meron akong makita. At meron nga siyang, marami siyang nakikita.
1: Mm-hmm.
0: So, nung una, dahil nga ang mga locals ay hindi naman sa makita na taga-ibang bansa, taga-ibang na hindi North Korean. No? Takot sila, baka mamaya...
1: Ibig sabihin, iba yung features niya.
0: Opo, baka mamaya ispiya din siya, na pwede silang ibalik sa North Korea. So, takot sila. Pero si Evangelist Cho ay kinukuha yung loob, binibigyan muna ng pagkain, kasi pagkalabas yun ng border, wala yun. Ano lang ang daladala nila? Tubig, babalikan niya yun, hanggang sa ibigyan niya ng Biblia. Noon, yung iba, tumatanggi.
1: Yung Bible na Hangul.
0: Yung apo, yung naiintindihan po nila. Pero yung hanggang sa pangungulit ni Evangelist Cho, marami ang tumatanggap, binabasa. At pagkatapos, meron po tayong mga safe houses sa border. Doon po dadali ni Evangelist Cho para alagaan. Tapos doon po ay nagkakaroon din ng mga, hindi lang Bible studies, ma'am, pero trainings. At alam niyo po ba na napakarami mga North Korean Christians, kahit nakatakas na sila for a better life, yung gusto po nilang bumalik sa North Korea para i-share ang gospel. Nakatakas ka na eh. Pwede ka na magkaroon ng magandang buhay sa ibang bansa.
1: Binabalikan talaga.
0: Because of the love of Jesus Christ, natanggap nila, nakita na natagpuan nila, balik sila to share the gospel.
1: Grabe. Grabe yung commitment. Si Evangelist Cho, nakausap mo na siya?
0: Actually, siya po ay namayapa na. Ah. So, ito po ay kwento ng ating mga field workers. Mm-hmm. Kung gaano po sila na-bless sa buhay ni Evangelist Cho at ang ating gawain.
1: Curious ako, si Evangelist Cho nagkaroon ng family?
0: Yes, meron siya. At ito po ay isang latest update na nakuha natin from his family. Nakausap po ng mga workers po natin doon. Mm-hmm. At doon po sa parang burol, kasi nga, namatay na po siya. No?
1: Pero natural death.
0: Yes, yes, natural death. Hindi naman po sa persecution. Wow. Kasi matandaan na po siya, pero even until mamatay siya, no, he was doing service to God. At kwento po doon sa burol nung anak niya, na doon sa paghahalungkat daw po ng kanilang ng gamit ni Evangelist Cho, meron sila nakitang pera at may note. Alam mo, hindi siya mayaman, wala naman siyang business. Pero yung mga love gifts, yung mga support na natanggap niya, nagtatabi siya po ng konti. Siguro nagtatight siya, no? Para ibalik pa rin sa ministry to support the ministry for the persecuted church in North Korea.
1: Wow, may pabaon pa siya.
0: Hindi siya mayaman. And he's already sacrificed almost his life, no? And still, the little that he has, nagtabi pa siya para magpatuloy ang gawain sa North Korea.
1: And isa lang yan sa mga napakagandang kwento. Pwede bang, yung medyo malapit-lapit sa ating bansa, another story?
0: Dito po sa atin, meron po akong nakilala. Bago pa lang po ako lang sa Open Doors. Doon ipagbo kami pa Mindanao. Dahil yung na-meet po namin na asawa, yung babae, yung asawa po niya ay kamakailan lang ay pinatay. Because of sharing the gospel. Binibentahan po siya ng parang mga agimat and all. He's refusing kasi nga, naniniwala siya sa kapangyarihan lamang ng Panginoon. At kilala siya nung mga magulang ng mga anak niya sa eskwelahan, sa kanilang neighborhood na nagsishare ng gospel. Hanggang sa napansin daw nila na parang gabi-gabi may parang umiikot, lumilibot-libot sa bahay nila. Parang binabantayan sila. Hanggang sa dumating yung araw na pinatay siya. At kilala po siya na evangelist din sa kanilang area. Nakausap po namin yung kanyang asawa at yung mga panahong yun, bago-bago pa yung nangyari. And she was crying, but she was thanking the Lord that her husband stood up for Jesus and it was an example na ibinigay niya, ginawa niya para sa kanilang pamilya.
1: Grabe, yung mga kwento na yan, ano? At ito ay kasaysayan ng buhay ng mga tao na inilaan ang kanilang oras at panahon para sa ministeryo sa Panginoon. And ano ang ginagawa ng Open Doors para sa mga persecuted country?
0: So nagsimula po tayo sa pamimigay ng Bible. Hanggang ngayon po sa mga bansa kung saan wala pa rin or bawal pa rin ang Biblia. Pero merong mga Kristiyano, may mga churches, patuloy po tayo na nagbibigay. Meron pa rin po tayo ilan na nagsismuggle, pero mas konti na po as compared before. Kasi meron po tayong mga paraan na nakikita na pwede
1: mas madali with the technology.
0: Mas madali, no? may pagkaligal na ng konti. Pero hindi na po katulad ng dati na lahat ay smuggling Bibles. So kasi just imagine po a church or a Christian na po persecute, pero wala siyang copy ng Bible. No? So yung importansya po ng salita ng Diyos para sa isang Kristiyano, especially undergoing persecution. So patuloy pa rin tayo na nagbibigay ng mga Bibles. We also partner with other translation ministries, mm-hmm. especially po sa mga bansa kung saan wala pa sa kanilang lingwahe ang Biblia. So magpa-partner po tayo dyan para makabigay tayo po sa persecuted Christians. Nagbibigay din po tayo dyan ng mga trainings. Kasi po sa mga Christian, sa mga bansa po ito, wala namang abundance of Bible schools, mga materials. Tapos po karaniwan sa mga nagiging church leaders in these house churches o sa mga maliliit na churches in these persecuted countries. Sila po yung tumatayo, alam niyo po yung mga kababaihan minsan, sila po yung nagiging mga pastor or church leader. Minsan hindi originally dahil tinawag silang pangandar. Kasi yung asawa nila na dating pastor ng church, pinatay. So they stand up at marami pong mga ganitong mga church leaders na nabibigay po tayo dyan ng training para they will be able to serve the flock ng mas tama, no, mas angkla sa salita ng Diyos. Pagkatapos po yung mga nakukulong na mga Christians, especially yung mga falsely accused na ginagamit or inaabuso yung mga blasphemy laws or mga religion laws against Christians, isang paraan na ma-persecute sila. So kung posible, nag-provide po tayo dyan ng mga lawyers, mga Christian lawyers kung meron, o hindi naman mga human rights lawyers. At pagkatapos, susubukan din natin na alagaan yung mga natirang, yung pamilya nila na naiwan nila. Like meron po akong nakilala sa Laos na isang kakalaya lang. 16 years siyang nasa kulungan. Dahil lamang nahuli siyang may hawak na isang Christian book.
1: Okay.
0: Hindi pa nga siya Bible. At dati siyang pulis. At napakaganda ng buhay niya nung siya ay pulis, na hindi pa siya Christian. When he became a Christian, he found God's love. Doon pa siya nakulong. So nagbigay po tayo doon ng legal assistance at yung pamilya, yung asawa at saka mga anak ay patuloy natin na pinibigyan ng mga tulong habang nakakulong ang kanyang tatay. Andiyan din po yung mga emergency relief.
1: Ah, talaga? May mga, on the ground rin pala
0: kayo? Yes, kasi sa mga bansa po ito, mga ina-attack, yung mga community religious attacks. Oh. Like ngayon po sa Africa, millions are displaced. Oh. Marami po doon is because of religious attacks. Mm-hmm. So mga Christians po yung nandun sa mga parang tents, na ang nakalagay lang ay parang mga tarpaulins, dahil po Christian communities sila. At ganun din kunyari sa Middle East, yung mga attacks, religious attacks, lalo po nung panahon ng ISIS. Tayo po ay tumutulong sa kanila, nagbibigay ng parang mga ayuda din, no? Kasi andun sila sa ganong klaseng lugar, wala silang access to basic food, no? Basic necessities, tumutulong po tayo. No?
1: Dito sa atin, sa Pilipinas, ano ang center ng Open Doors Philippines? I mean, yung center of ministry, ganun din ba? Bible distribution?
0: Center of ministry, iba-iba po. One story that I always think of po is meron po tayong mga gawain sa mga bata sa Mindanao. At meron po akong nakausap ng isang Sunday school teacher when I was there. At katulad din po doon, dun sa mga lugar na yon, sa mga islang yon, kung saan wala din namang abundance of Bible schools, Christian materials. So we provide them. Sabi nung isang nakausap po na Sunday school teacher, salamat, alam niyo, sa mga trainings, salamat sa mga materials na binibigyan niyo sa amin, kasi kung wala yon, hindi namin alam kung paano kayo maglilingkod sa mga bata. And these are children from different tribes that they try to share the gospel with. And because of doing so, napapersecute sila. Binabato yung bahay nila dahil sila ay mga Almasihins or Christians. No? Pero sila ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon.
1: Sa Mindanao is Eid Almasih.
0: Yes, Jesus Christ.
1: Mm-hmm. And so sa ganitong paraan, kung capacity build kayo for teachers, for Sunday school teachers, guide, kailangan nyo ng volunteers.
0: Meron po tayong mga volunteers on the ground. Sila po yung halos katuwang natin ng ating mga ministry partners or kung posibleng magkaroon ng kahit ilang staff, ay sila po yung mga nagiging katuwang natin doon. Maglingkod sa mission field, mag-distribute ng mga Bibles, mag-volunteer sa mga trainings, mamigay ng mga emergency relief.
1: So meron din kayo mga safe house?
0: Yes.
1: Okay. Siyempre, hindi ko natatanong yun sa anong safe house, kaya nga safe, eh, di ba? Pero ikaw, on a personal note, kasi ito open doors, para kayong bukas na karinderya sa lahat.
0: Sa lahat.
1: Ano, bukas para sa lahat. Ano yung door na inopen sa'yo ng Panginoon sa family mo? as you go along in your journey in this ministry?
0: Nabuksan po dito, ma'am, yung aking isip sa laki ng katawan ni Kristo. Sa hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Nung mga bago pa po ako na naglilingkod sa Open Doors, I was going to churches to speak about Open Doors. Tapos may mga events, mga missions events na invited yung mga Christian organizations or missions organizations. Ang dami pala. Ang daming mga iba't ibang grupo, tapos iba't iba yung focus na tinutulungan, iba't iba yung calling na mga tinutulungan. Meron sa literature, meron sa mga prostitutes, meron sa mga mahihirap na bata. Mm-hmm. But all of these are Christian organizations, ministries. Mm-hmm. I felt so privileged na hilera ako dun sa mga ministries na tinawag ng Panginoon. Iba-iba man kami ng mga groups of people na miniministeran. Iba-iba man ang lugar na tinawag kami ng Panginoon to serve Him. Pero we are all one in the body of Christ. And that is just Philippines. Imagine more sa iba't ibang bansa. Minsan po nasa South Africa po ako and meron din parang university missions event. Mm-hmm. Alam niyo po meron doon na isang ministry. Nakita ko yung Philippine flag. Nag-serve sila sa
1: wow!
0: Tayo yung kanilang focus group naman to serve. So yung lawak po ng not just the body of Christ, pero yung service that the Lord has showered upon gifts into His body para to build up His church dito po sa mundo.
1: Mm-mm. Sa mga kaagapay natin na very much interested na ipanalangin ang Open Doors, ilan countries ang persecuted according sa inyong statistics? Mm-mm.
0: So meron po kaming tinatawag na World Watch List. Ito po ay taunang listahan namin ng top 50 countries. 50. Kung saan pinaka
1: top lang 'yon.
0: Top 50 countries. Uh-oh. Exactly, ma'am. Pero ang Open Doors po is working to almost 80 countries. Mm-hmm. Pero yung pag sinabi nating top 50 or World Watch List, yun po 'yon. At alam niyo ba, ma'am, in just 50 countries, meron na pong 360 million Christians. Mm-hmm. Who are experiencing persecution.
1: 360 million.
0: At alam niyo ba, ma'am, trivia, when I started 15 years ago, this our statistics was just 100 million. Mm-hmm. Umakyat ng 200, 240, 260, 300 now. And if we factor in yung mga bansa po kung saan Open Doors at work, it's almost 400 million Christians. Kaya sabi ko po kayo na padami ang mga kapatid natin na nakakaranas ng pag-uusin.
1: Mm-mm. And if you are to visit yung opendoors.org, no? Na,
0: .ph.
1: Opendoors.ph. Kasi yung World Watch List, eh.
0: Yes, nandun din.
1: Sa opendoors.ph. Ang ganda, very specific yung country na kailangan ipanalangin.
0: Yes.
1: Tapos ano yung need?
0: Yes.
1: For example, North Korea. Mm-hmm. Ayan, ang North Korea daw, ay according sa World Watch List, ay merong 97. Ano yung 97 na yan?
0: Yan po yung persecution score. So yung World Watch List po namin from our researchers, incidents, nagsascore po kami dyan. So pag natali na po lahat ng scores, that's how we come up sa list. So North Korea po is almost perfect.
1: Grabe. Kumbaga,
0: sa persecution criteria namin.
1: Sumakum laude. Oo. Population of Christians, 400,000. Tapos ang population, 26 million, over 26 million. Ang main religion ay atheist. Tapos, ang dami, ang ganda po ng details na challenge namin ikaw, kaagapay. Isama mo to sa, di ba may prayer meeting kayo? Part ng prayer meeting nyo, isang bansa ang focus ninyo. Tapos ang daming details. Alam mo ba, BJ, actually, naisama namin ito sa isa sa mga feature namin sa Oras na Pilipinas, sa Bida Bandila. Kasi nagbibida ng bandila eh. So, fini-feature yung country. And then, sa dulo, despite of how beautiful this country is, it is persecuted and remains to be persecuted. Yes. So, may statistics at ginamit namin itong World Watch List. Ayan, kaya gamitin natin din, kaagapay. Hindi aksidente na napakinggan mo tong episode na to. Kasi, sabi nga ni BJ, in his 15 years of ministry, hindi nabawasan yung persecuted Christians, persecuted country from the statistics na 100,000. Ngayon, 100 million pala.
0: 300.
1: 100 million, umabot pa sa dumami ng parami ng parami. Alam mo, BJ, kung ako yung makakapakinig nito, parang hopeless. Bakit ganun? Ang dami, sabi mo nga kanina, ang daming ministry. for kids, for prostitutes, for different unique Christian organization helping together to reach out to the persecuted people. Eh, pero bakit dumadami? Nasaan ang hope dito?
0: Mm-hmm. Unang-una po, hindi dapat tayo mabigla or ma-surprise kasi if we read the Bible, wala pa tayo, wala pa sa Revelation, pero in the Gospels, hindi naman siya nagbanta ang Panginoon. Pero sinabi na niya,
1: bago siya umalis,
0: if you are to follow me, na napapersecute at napapersecute, ganun din ang mangyayari sa inyo. Di ba nga sabi niya sa mga disciples, I am sending you like sheep among wolves. And that is true, not just sa panahon na yun, hanggang ngayon. And then when we read patuloy pa sa Gospels, sa Revelation, makita natin na persecution is there, will be there. At kita natin po yun sa panahon natin ngayon, na nangyayari ang persecution. Kahit naman sa early church, no, kaya nga nagkaroon ng kasabihan na the blood of the martyrs, no, is the seed of the church. So magpapatuloy yan. So una-una po, huwag tayong magugulat, no, we should not be surprised. Pangalawa, ang pag-asa po ay nasa Panginoong Jesus pa din.
1: Amen.
0: Kasi para po din yan na ang problema natin sa buhay ay hindi naman matatapos.
1: Ay, hindi ba? Hindi ako informed.
0: Newsflash, hindi matatapos. No, para din siya nagkakaroon ng iba't ibang muka. No? Minsan iba yung problema natin. Kinabukasan, iba na naman. No? Pero one thing that is constant and unchanging is the hope that we will always find in Jesus Christ. Mm-hmm. And that is the same hope that the persecuted church is finding. Mm-hmm. Anuman, whether persecuted or free, the hope of the Lord Jesus Christ. Yun yung kalakasan. At yun yung motivating factor. Kaya kahit yung persecuted Christians, mamatay-matay na sila, makulong-kulong na sila, mawala na yung kanilang mga privileges, sabi nila, hindi naman kami habang buhay nasa mundo. And it's only in Jesus na natagpuan namin ang kapayapaan, pag-asa at pagmamahal na ganito. Kaya yung buhay nila, they're risking it. Because
1: Amen.
0: God's love.
1: Amen. And the mere fact that there are several organizations helping together to help the persecuted church is actually hope.
0: Yes.
1: Hindi humihinto yung kahit dumami pa yan, ay dadami rin ang mga tao na magsiserve sa Panginoon. And really, Kaagapay, challenge ito sa iyo na kung hindi ka man missionary heart, pero narinig mo yung pangangailangan ng Open Doors. Ano nga ba yung mga pangangailangan nyo? Ikaw, fundraiser ka, development manager. It's your time to shine.
0: Pwede mo mag-raise na ako ng funds ito, ma'am?
1: Why not? Kasi yung gano'n naman, hindi mo ipinanghihingi. You are partnering with people na at the same time, ministers din kayo ng mga missionary because you are sending them.
0: Yes.
1: To the countries kung saan sila makakapag-minister.
0: Yes, yes. So, sa inyo po na mga nakapakinig, nakapanood po nito, na hinipo ng Panginoon ang mga puso na magbigay, sumuporta, narinig nyo po yung mga nabanggit ko, and you can find more stories sa aming website, social media, and Open Doors PH. If the Lord is calling you to be our partners in this ministry, you can go to our website, opendoors.ph. Andun po yung aming giving details. Sakto, ma'am, kasi kaka-launch lang namin kahapon ng aming online donation sa website. So, pwedeng-pwede rin po kayo, very convenient.
1: Yay!
0: Just click the donate button. At yan po ay safe at secure. Napakarami pong mga linggo at buwan ng testing na matatanggap po namin yan. At napakalaking tulong po sa pamimigay ng Bible to a persecuted church, na mga Sunday school materials, emergency relief sa panahon ng pag-atake sa kanila because of being Christians, trainings to equip them for ministry, at napakarami pa.
1: Mm-hmm. At ang lahat ng pera na ilalabas po ninyo ay gagamitin sa bagay na kapaki-pakinabang.
0: Yes, with eternal value.
1: Mm-hmm. Sabi nga, it is better to give than to receive. It's actually a cliche, but the Lord will also bless your heart as you give. Hindi naman yan dahil bibigyan ka ng pera ng Panginoon bilang kapalit. Pero ang paraan mo ng pagpapasalamat sa Diyos na buhay ka, nakakapakinig ka ng mga programa ng 702 DZAS at ikaw ay minister sa iyong paraan, or you want to minister to others, now is the right time to be of help sa ating kaagapay, Open Doors. And BJ, ikaw ay family man. Ilan ang anak mo?
0: Dalawa po.
1: Dalawa. Napatunayan mo na hindi nagkukulang ang Panginoon sa inyong family.
0: Totoo po yan, yes. lumalaki pala ano sila, isang 5 at isang 2, ay isang 6 at hindi alam ko, dadang mga anak eh, no? Isang 6 at isang 2, pinanganak yung bahay namin nung panahon ng pandemic. So,
1: Pandemic baby,
0: opo. In their younger years, yes, we are witnesses sa ginawa ng Panginoon on how He provides sa amin. At actually, yung mga anak namin ay continue to be symbols and reminders of us of hope. Mga para silang mga walking stories of this is how God provided in the past. Just be faithful to your calling at patuloy siya na magpo-provide, magpapalakas sa amin.
1: Mm-mm. And sabi nga rin ng Panginoong Jesus, ano, bago siya muwi sa kalangitan, John 16:33, yung pabaon niya, di ba? Na, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Sabi nga ni BJ, ang challenges yan, meron lang yan, iba't ibang mukha. Pero ang pabaon sa atin lagi ng banal na espiritu ay ang kapayapaan na hindi mo maunawaan. Bakit meron kang kapayapaan? Sa gitna ng krisis, sa gitna ng persecution, sa gitna ng uncertainties, yan po ang dakilang regalo ng Panginoon na gusto natin na magpatuloy yung regalo na yon sa lahat ng tao, na maging available yung regalo na ito sa lahat ng makakapakinig. Mm-mm. BJ, panghuli na lang. Sana hindi. Pag-pray natin yung mga kaagapay natin ngayon na wanting to be a minister o missionary o gustong tumulong, na magkaroon sila ng malawak na puso para sa ministry. At yung mga kaagapay din natin na nasa persecuted circumstance.
0: Tayo po ay manalangin para sa ating mga kababayan at mga kapatid. Panginoon, salamat. Dahil dito sa aming bansang Pilipinas, meron kaming kalayaan na kayo ay sambahin, kayo ay sundin, kayo ay paglingkuran. Salamat, Panginoon, sa pagpapalang yan bilang isang Pilipinong Kristiyano. At salamat din, Panginoon, dahil ngayon nalaman namin na napakarami pala ang mga kapatid namin sa napakaraming bansa ang nakakaranas ng pag-uusig. Gustong-gusto po nilang gawin yung mga ginagawa namin dito sa Pilipinas. Nagnanais sila at nagpapatuloy sila, sinusubukan po nila na gawin yun sa kabila po ng banta, sa kanilang mga buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang bahay, sa kanilang mga ari-arian, sa kanilang kalayaan. Panginoon, dalangin po namin sila. Kayo po ang patuloy na magpalakas sa kanilang pananampalataya, gumamit ng mga ministries, hindi lang po sa Open Doors, pero ang iba pa na tinawag ninyo sa mga lugar na iyon upang maglingkod sa inyo at palakasin ang pananampalataya, that together, as one body in Christ, we will all build up your church here on earth as you have called us in the Great Commission. Panginoon, dalangin din po namin ang aming mga kababayan na makikinig, nanonood, na tinatawag ninyo na maging involved sa global missions. Yes. Maaring bilang isang missionary sa ibang bansa, marahil pinagpipray niya ang isang bansa, and ngayon pong episode na to ay kinonfirm nyo yung bansang yun o yung lugar na yun. Lord, patuloy nyo po itong maging malinaw sa Kanya. O makaya naman ang iba, Panginoon, ay tinatawag din nyo to be givers, to be supporters. Lord, I pray that you bless whatever their sources of income are, upang patuloy nyo po silang magamit to support missionaries, ministries, to continue to build up your church saan mang bahagi ng mundo. At para po sa amin, individually, Lord, patuloy po kayong mangusap at palaguin ang aming pananampalataya that together, kami po ay maging isang magandang patotoo sa aming panahon ngayon. Ito po ang aming dalangin. Salamat sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. BJ, paano ba maging isang ehemplo?
0: Panindigan. Para sa katotohanan, para sa Panginoon. Yan ang ginagawa ng Persecuted Church in the restrictions na kanilang naranasan. Ano pa tayo sa ating kalayaan? We can be maninindigan po tayo para sa katotohanan ng salita ng Diyos.
1: Gusto kong i-end yung ehemplo natin ng isang song na children's song. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back.

0: At dito na po nagtatapos ang programang Ehemplo. Ayan, napayak na naman ako. Ikaw ba, may kakilala ka ba na Ehemplo na kagaya ni Sir BJ Candole mula po sa Open Doors Philippines? Thank you, BJ.
1: Salamat din po.
0: At anyayahan mo sila sa mga susunod nating programa dito sa 702 DZAS ay makakasama na po natin ang Open Doors Philippines.
1: Abangan niyo po ang aming pagsasanib puwersa.
0: Yes, sanib puwersa talaga yan.
1: And Open Doors Philippines sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at ng pag-asa, lalo po dulot ng ating mga kapatid sa Panginoon na matapang na naninindigan para kay Kristo.
0: Amen. Tayo po ay manindigan sa ating Panginoon. Kung meron man tayong tamang paninindigan, yan po ay ang ating pananampalataya. At kaagapay po ninyo ang 702 DZAS at ang FEBC now on its 78th year. Until all have heard pa rin po ang ating banner, ang team natin, hanggang sa makarinig ang lahat o hanggang sa marinig ng lahat mula yan sa iba't ibang sulok ng daigdig dito po sa Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. At abangan din po ninyo ang mga susunod na development ng mga network ng FEBC kasi syempre digital na, talagang isasama na po ng intentional ng inyong mga himpilan ang pagkakaroon ng digital platform. Siyempre, along with our terrestrial radio, yung mga radyo po natin. Ayan. At tayo po ay napakinggan sa pamamagitan ng Facebook Live, sa 702 DZAS Radio app, sa ating mga radyo, at sa TV po, GCTV Channel 185, sa pakikipagtulungan po ng GCTV at ng Lighthouse. Ayan. At ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagpapasalamat sa ating mga kagapay dyan sa Bukawi Transmitter site, kay Angelica Calayag, kay Nathaniel Peralta, kay Brian De La Cruz. Thank you. BJ, may babatiin ka?
1: Misis ko po, hindi ko pwede sabihin ng pangalan kasi nga sa open door siya, pero mga anak ko, si Awit ang Dakila.
0: Ang ganda naman ng pangalan. Yes. Ang mga office mate mo na safe i-mention.
1: Sige, si Albert, si Hannah, si Mafe at si Pastor Nat. Ang ganda lamang po.
0: Okay. May kakilala ka bang ehemplo? Ikwento mo yan sa amin. At mag-email ka ng iyong invitation. Ayan, para po ma-feature din namin sila. Ako po si Jo Cabrera Alabaso, nagpapaalalang saan man, kailan man. At kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Mula sa 702 DZAS, ang gabay ng sambayanas, narito na ang programang mag-uunay sa iyo. Tungo sa wastong kamalayan, sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
3: Isang magandang Sabado no, na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Sa inyo naming nakikinig din sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At din naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Komunidad sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narinito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
4: At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakakinggan, napapanood rin po ninyong lahat sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at syempre sa channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan po ng GCTV.
3: At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Abcidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, gayon din yung ating protects na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Bong Chica, Jabez Mancho at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site.
4: At sa punto naman pong ito ay nais naman po nating pasalamatan kay pong aming mga kasama at kaagapay na patuloy po naming kapartner sa ministeri po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta ay going 76 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng Panginoong Hesukristo, kaya malapit na rin ang ating anniversary celebration.
3: Actually, 78th year na tayo sa June. Oh.
4: 78 years na tayo
3: yes.
4: Coming June 6, no? At sa mga nais naman hong maging ka-partner po natin dito po sa ministeryo ng FEBC, maaari po kayong magtungo o mag-message sa aming pong Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po kami sa amin pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po ay one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago kami magpatuloy ni Attorney Chona sa amin pong napapanhong diskusyon, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 11 verse 25. Ang sabi po, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan.
3: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na ligal na katanungan, maaari niyo ipadala yan sa amin sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEBC. Tayo po ay magpo-pause lang for a break at sa ating pagbabalik, itutungo na tayo sa isang mahalaga na namang topic, ano, na ating magiging subject matter of discussion ngayong umaga. Kaya huwag ko kayong maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik ka agad dito pa rin sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas! Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala.
4: Okay, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po, si Attorney Jerimaya Belhica.
3: At ako naman po, si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At sa ating point of discussion, ano ngayong umaga, Attorney, napakahalaga nito, no? At mabuti na lamang at meron palang ganitong awareness na parang celebration of some sort, ano? At ito po ang anti-graft and Corruption Awareness Month.
4: Ha? Meron palang ganyan.
3: Meron palang ganyan.
4: Tsaka,
3: ano?
4: Kailangan na kailangan natin sa ating bayan yan.
3: Yes. Kaya nga po, ang pagdedeklara ng buwan ng Mayo, liro mo, maraming hindi nakakaalam yan, no? Na yan ay Anti-Graft and Corruption Awareness Month. Ito po ay sa ilalim ng Proclamation Number 591, Series of 2004. Ang tagal na pala nito, no? Pero yung awareness parang medyo kulang pa yata, ano? Or may awareness na pero yung implementation ba ang kulang? Ayan. At hindi lang ito dito sa Pilipinas, ano, attorney, na mayroong pagkilala doon sa kaseryosohan at bigat nitong problemang ito na kinakaharap ng mga lipunan. Hindi lang ito sa Pilipinas, talaga sa buong mundo ito, no? Dahil ang corruption, hindi lamang naman ito pag nanakaw sa kaba ng bayan, pagbaluktot sa katotohanan. Andun din yung pagkasira ng ating pundasyon ng mismong lipunan natin. At gusto natin tingnan yan sa araw na ito, no? At nabanggit na nga natin, buong mundo may International Anti-Corruption Day na pinagdiriwang tuwing December 9. So ito pa lang buwan lang ng Mayo, itong Anti-Graft and Corruption Awareness Month, ay dito sa Pilipinas, no? By virtue of Proclamation Number 591 nga, ano, Series of 2004. Pero sa darating na December 9 ay magkakaroon ng pandaigdigan na paggunita ng International Anti-Corruption Day. At ito ay
4: buong
3: mundo na to, no? At ito ay pagkilala na ang korupsyon ay sumisira sa demokrasya, sa hustisya, kaunlaran at lalo't higit sa tiwala ng taong bayan. At attorney, maganda lang na i-note natin, itong taon na ito, 2026, ang partisipasyon ng kabataan ang isa sa mga tema, no, ng pagdiriwang ng International Anti-Corruption Day. O kaya mga kabataan, ayan, ay pinapanawagan ang ating aktibong pakikilahok, ano, dito sa paggunita sa buwan na ito sa Pilipinas ng ating Anti-Graft and Corruption Awareness Month at sa December 9 naman ang International Anti-Corruption Day. Dahil talagang attorney, ang sinasabi nga natin ang susunod na henerasyon ang kinakailangan ding magkaroon ng partisipasyon dito para sa kanilang magiging pamumuhay naman, ano, sa darating na panahon. Dapat umpisahan na ngayon.
4: Ngayon pa lang.
3: Hindi lang awareness, kundi talagang aktibong pakikilahok para malabanan ang korupsyon. At dito sa ating pagtatalakay ngayon, palalawakin natin ang ating usapan. Kasi ang korupsyon hindi naman tungkol lamang doon sa public funds. Mali-mali pa raw, ano, attorney, na napunta sa kamay ng iilan, ano, na hindi naman nararapap. Ito daw yung mga ninakaw na pera mula sa kaba ng bayan. Pero ito ay tungkol din, ano, doon sa pagbaluktot nga ng katotohanan, pagkasira ng ating moralidad, at, naku, itong may nakamabigat pag-atake sa pundasyon ng lipunan. Kaya nga, attorney, simulan na natin. Ano ba talaga ang korupsyon?
4: Well, karaniwan na pag sinasabi natin, attorney, talaga na corruption, ang naiisip natin, yung corruption pag nanakaw yan, pera yan, no? So, lahat na may kinalaman sa pera ng gobyerno, dapat pinag-iingatan dahil kaba ng bayan yan. Subalit, mas malalim naman ang pagkakaintindi natin. At dapat intindihin natin in terms of corruption sa ating lipunan. Dahil ang korupsyon, ito yung anumang pagbaluktot, pag-abuso, o pagkasira ng isang bagay mula sa tamang layunin na to at tamang disenyo. No? Binabaluktot, minamali, at nilalayo tayo dun sa tunay at tama. So, corruption pa rin yan. Ano? So, yung unang corruption na atin na nakasanayan na, no? Yung mga tinatawag na institutional or legal corruption. Yung mga corruption na kinukonsider ng batas na legal. Diba? Halimbawa, yung pagsusuhol or bribery, no? Bribery na tinatawag yung ikaw ay tumatanggap ng suhol. Actually, ang bribery ho, ito yung pagtanggap ng suhol, no? Yung pag-offer ng suhol, ito po yung tinatawag na corruption of public official, no? Kasi ikaw ay nag-o-offer naman. O ano pa? Pagkuha ng kickback. Di ba? Na ikaw ay nag-sponsor ng proyekto, pero actually may contractor ka na nagbibigay sa'yo para dun sa proyekto na minsan nagiging defective kasi nga na yung may mga gastos na napupunta hindi naman dun sa proyekto pero yung kinikita ay napupunta doon sa politician or kaya doon sa isang bureaucrat na hindi naman dapat, no? Kasi kita na yun dapat noong tinatawag na contractor o nagbibigay ng serbisyo sa taong bayan, no? Kaya pag pumatong pa ang taong gobyerno, eh lalong lumalaki yung gastusin at napupunta lamang sa personal, no? Yes. At ito rin yung mga issue na alam natin ngayon sa mga flood control issues natin, ano? Diyan na pumasok yung mga ghost projects. Nakatakot-dakot at hanggang ngayon ay mainit na pinag-uusapan at tinutukoy ano na ba ang mangyayari. And ito isa sa mga issue na alam din natin na may connection sa corruption, ha? Ito yung red tape.
3: Coming from the first Director General of ARTA, Anti-Red Tape Authority. At Attorney, ano ba masasabi mo riyan?
4: Attorney Chona, yung red tape kasi ito yung pagdagdag ng mga hindi naman kinakailangan proseso, hindi kinakailangan na requirements, at ang salitang red tape, magkaiba siya talaga sa corruption, pero magkapatid yan, ha? Kasi kapag madaming red tape, maraming pagkakataon na corruption, at pag may corruption, nagkakaroon din ng insentibo ang red

0: parts. Yan talaga ibig sabihin yan. So yung red tape na yan, yan yung mga nagiging killer ng maraming mga industriya sa atin. At syempre yung kasama rin sa korupsyon, yung pag-abuso mismo ng opisina. So ito yung mga legal at institutional corruption. Subalit, meron din tayong mga tinatawag na moral at cultural corruption. Ayan, ano?
1: Yes.
0: So, katulad ng pagbaluktot sa mali, sa tama, ginagawang mali, yung mga moral truth. Ano po, lalo na yung pag nagpapahina sa pamilya, no? Pag-redefine ng pamilya at pag-redefine ng ating pagkakaintindi sa ating sarili at pag-atake sa parental authority, no, na
1: yes,
0: ba,
1: yes,
0: na tinatanggal ang kapangyarihan ng magulang, maraming nagganyan ngayon ng mga ideolohiya, no? At pagsira sa moral formation ng kabataan, at syempre yung pagkorap ng hustisya, ng katotohanan at ng ating values sa
1: yes,
0: ating bansa.
1: Kaya napakahalaga, no, na yan ay binigyan ng pansin natin, ano, na hindi lamang pagtuon doon sa tinatawag na corruption na involving money, kundi binigyan daan din natin ang pagtatalakay naman ng moral and cultural corruption, attorney, no? Kasi para malaman natin na hindi lamang ito patungkol, minsan nga sabi nga nila parang consequence na lang yung patungkol doon sa pera, it is more of our moral state, eh, no, natin. Kaya tabigyan pansin din naman natin ngayon, ano, ano naman ang mga constitutional basis for or against corruption, ano. So, number one na dyan, ang Article 11, Section 1. Public office is a public trust. Naku, madalas natin itong nadidinig. Ang pwesto raw sa gobyerno, eh hindi pag-aari noong opisyal. Ito ay pinagkakatiwala lamang ng bayan. Kasi, o ng taong bayan. Kasi sino ba ang mayroong kapangyarihan talaga, hindi ba yung taong bayan, di ba? All sovereignty dito sa bansang ito emanates from the people na nag-e-elect ng ating mga official. Of course, delegated authority yun, attorney, no? Dahil ang talagang sovereign is Almighty God. Nasa preamble natin yan. Amen. No? At tayo, bilang mga Pilipino, mga mamamayan, ay may delegated authority from our sovereign God. Kaya nga, bagamat binanggit na the sovereign Filipino people, eh, imploring the aid yan, of Almighty God. So, ito po kasing provision na ito sa Constitution, Article 11, Section 1, eh merong mandato ang lahat ng public official na maging accountable, no, sa tao, serving with supreme integrity. Naku, attorney, no, mabibigat na salita.
0: Grabe.
1: Ko. Ha? Loyalty. And efficiency, loyalty sa taong bayan, ha? Hindi loyalty sa sarili, sa partido, 'di ba? Kundi loyalty sa taong bayan. It requires acting with patriotism and justice while living modestly.
0: Amen.
1: Yan. So, yan po ang pakahulugan niyan, ano? So, ang ibig po sabihin pag sinabi natin accountability, officials are stewards of taxpayers' money, not owners. Ito po yung lagi nating nababanggit, ano, dahil konstitusyon na nagsasabi niyan. Tagapangasiwa lamang at hindi nagmamay-ari ng pera ng bayan.
0: Katiwala, ang, no?
1: Katiwala. Stewards. Alam mo, ganda-ganda nung ano na yan, eh, no? Ng stewardship, ano? Ng kahulugan talaga niyan. So, stewards, katiwala, at hindi nagmamay-ari. Code of Conduct, Republic Act 6713, nagre-require po sa mga officials of government to prioritize public interest over personal interest. Ayan, attorney, no? So, ayan nga, bayan muna bago sarili, di ba? Enforcement, ayan, yung graft and corruption, pag po may mga violations, mga batas na ito can lead to impeachment or removal from office. Kaya nga po may mga impeachable offenses, impeachable officers, na merong basis na mga impeachable grounds, ano po, and may legal prosecution. Nakikita natin sa mga balita yan ngayon, ano po. At ang scope, it covers all public servants and officers aiming to protect people's faith in government. So, in ibig po sabihin, public positions exist to serve public good. Ayan. And those holding them must act as faithful agents of the people

0: for personal gain. So kaya po pinagkatiwala ng taong bayan ang posisyon na yan ay para po naman paglingkuran natin yung naghalal sa atin, hindi ating mga sarili. So may duty ano, bawat isa to fight corruption, Article 2, Section 27, state shall maintain honesty and integrity in public service and take positive and effective measures against graft and corruption. So mandato ng Estado yan ano, at kailangan natin din na panagutin ng Estado at sabing gawin ang trabaho din ng Estado. Ngayon, higit yan, family as the foundation of the nation, Article 15, Section 1, state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Bakit mahalaga yon? Eh, lahat naman po tayo nagsisimula sa pamilya. Saan natin natututunan ang ating mga values? Nahuhubog po tayo sa pamilya. Kaya po ang mga magulang ay mayroong talaga mabigat na responsibilidad, attorney, no, na hubugin yung ating mga anak, ano, ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Bakit? Eh kasi nandun po yung patungkol riyan sa pagmamalasakit sa kapwa, paglilingkod sa kapwa, at huwag magnanakaw, huwag magsisinungaling, hindi ba? Yung mga ganyan, mga ethical standards, ano, lahat yan nakikita natin yan sa Banal na Kasulatan. Kaya po, sa pamilya pa lamang nagsisimula na ito. Sanctity of Family Life, Article 2, Section 12, state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family. So, napakahalaga po. At of course, we can discuss everything about the family, no? Pero balik tayo, no, attorney, ano ba ang legal framework natin against corruption?
1: Well, nabanggit natin lagi yan, ano? Kahit saan tayo pumuntang usapin ng korupsyon dito sa ating bayan, lalo na ang pagpa-file ng mga kaso. Ito yung Republic Act 3019, no? 3019, tandaan niyo po yan. Dahil sa mga usapin pampubliko, yan po yung batas na nagkalalayong pigilan o maparusahan po ang mga iba't ibang mga action ng corruption. So, ang example po na pinarurusahan ng batas na ito is yung bribery, no? Yung panunuhol o pagtanggap ng suhol, manifestly disadvantageous na kontrata na talagang laban na laban sa interes ng taong bayan pero ipinasok pa din, no? Para sa benepisyo ng isang pribadong grupo. No, yung tinatawag na undue injury to the government, isang aksyon na nag-cause ng injury, no, at kawalan ng pera, kawalan ng pagkakataon sa ating pamahalaan, at yung pagbibigay ng unwarranted benefits sa mga private institutions at private parties, no? Unwarranted benefits, no? Marami pang iba na mga basis ng corruption na pinarurusahan ng RA 3019. At diyan rin natin na makikita yung sa mga kaso pagdating sa plunder, ay makikita rin naman natin yan sa ating mga iba pang mga special laws na kadalasang ginagamit kasama ng Republic Act 3019 o yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act ng ating bayan. Ngayon, kasama rin dyan ay isa pang sikat na batas, no? Ito yung Republic Act 6713, no? Ito yung tinatawag na yung conduct ng mga public officials at people in government, no? So kasama dito sa ibang pinarurusahan, no? Ito'y administratively, no? Yung commitment to public interest, no? Kinakailangan, pinopromote na to na ang bawat tao sa gobyerno ay merong commitment talaga sa interest ng taong bayan, hindi sa interest ng pribado o interest lang nung nakaupong mga politicians temporarily, no? Yung professionalism ng bawat isa sa gobyerno ay kasama sa pinopromote ng RA 6713, yung kanilang responsiveness, yung kanilang bilisang pagtugon at yung responsiveness, kasi attorney, kasama dyan yung hindi pa nangyayari pero nakikita mo na pwede mangyari, you act prudently, no? And syempre yung simplicity sa pamumuhay. no, ng taong gobyerno. Parang minsan parang nagiging baliktad pa nga.
0: Oo nga
1: Kasi
0: eh.
1: kung ikaw ay nasa gobyerno, ikaw ay siya. Pero ang 6713 ay pinapaalala ang values na ating inaasam. And syempre, yung integridad, no? Na sinasabi din ng ating konstitusyon na dapat makita sa bawat taong nasa gobyerno. So, kung ikaw po ay naglilingkod sa gobyerno, ay napakataas po ng requirement, no? Moral
0: Yes.
1: requirement and requirement on honesty and integrity. Kasi nga po, eh, ikaw ay lingkod pampubliko, lingkod ng taong bayan. At meron
0: Yes.
1: din isang batas dito, yung Republic Act 11032 or yung Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act na
0: Yes.
1: pinasa noong 2018. Ano? So, ang target ho na to is labanan siyempre yung red tape, no? And siyempre yung labis na pagpapatagal na mga application, permits, licenses at anumang aplikasyon sa gobyerno. Dito rin ho itinalaga yung 3720 na processing time na hindi pwedeng lumagpas ang taong gobyerno sa pagpoproseso ng application, kung simple transaction 3 days, kung complex transaction 7 days at kung highly technical ito po ay 20 working days. So naririyan na yan sa batas, ano? At mayroong mga penalty din na pino-provide at yung syempre yung pagpapalakas ng pag-aayos ng Citizens Charter. Ngayon, pinarurusahan din dito sa batas ito yung mga fixers. Kanina, sinabi natin dun sa RA 3019, yung bribery, yung pagtanggap ng suhol. Ngayon, meron din naman minsan yung mga tagapamagitan dun sa nag-aalok ng suhol tsaka dun sa tumatanggap ng suhol. Yun yung mga tinatawag na fixers. So, mga fixers ay pinarurusahan sa batas ng Republic Act 11032. And syempre, yung bureaucratic extortion naman na nangyayari, no? Kasama rin dyan yung pagpapasimple ng serbisyo sa pamahalaan. And finally, yung tinatawag na ang kapangyarihan ng ating Office of the Ombudsman. Yan ang sa lahat ng itong sinabi na ko na batas, attorney, the RA 3019, 6713, 11032, ang tunay po na nag-i-implement po na to, no? Ay ang Office of the Ombudsman at ang syempre Civil Service Commission dun sa RA 6713, pero in a larger scheme po, no? Ang Office of the Ombudsman, sila po ang siyang tunay na tumutugis sa mga government official na nagva-violate po ng mga batas na itong atin hong binanggit. Ngayon,
0: Yes.
1: Attorney Chona,
0: Oo.
1: mula sa Pilipinas, ano naman ang global fight against corruption?
0: Oo, so ito nga ay pandaigdigang problema no na kinakailangang harapin at labanan ano international or global fight against corruption. At ito ay isang coordinated global effort, attorney, no, na talagang hindi lang dito sa ating bansa. At meron ng mga frameworks, no, katulad ng UN Convention Against Corruption. Anong layo nito? Of course, para paigtingin pa yung paglaban ano, sa corruption, sa bribery, money laundering. Yan ang mga bagay na una ng pansin. Strengthening accountability, increasing transparency in public procurement, and enforcing cross-border penalties. Ito na nga kasi dahil international na ito, attorney, no? So, ito pa lang UN Convention Against Corruption is or was adopted in 2003 pa at 190 parties committed
1: Wow.
0: to its obligations. So, kasama tayo
1: Mm.
0: riyan. Including preventing, detecting, and punishing corruption, as well as asset recovery. Kasi attorney, yun ang ano eh, isang bagay din na sentimiento rin ano, ng ating mga kababayan. May makakasuhan ba dyan? At higit sa lahat, may maibabalik ba sa kaban ng bayan matapos na makasuhan? Kasi pag sinabi nating mapanagot, eh di talagang pagbabayaran naman nila yung krimen na kanilang ginawa, ano? At maibabalik ba yung atin namang mga pera, no, na nanakaw, no. So yan ang isa sa pinagtutuunan din, ano, ng pansin internationally. Meron ding anti-bribery convention. This requires signatories to criminalize the bribing of even foreign public officials in international business transaction, may mga ganyan, attorney, no? Meron din Transparency International, global coalition ito ng mga NGOs that works with governments and businesses to fight corruption through advocacy, research, and katulad ng Corruption Perception Index.
1: Yeah.
0: 'Di ba? Taong-taon merong ganyan. Ano ba
1: CPI.
0: Sa mga oo sa mga bansa ang pinaka-corrupt, ano? Based
1: Kasi
0: sa
1: sa perception ng
0: perception.
1: international
0: Oo.
1: community.
0: Yes, oo. So meron ganyang listahan, ano? At bakit po mahalagang binibigyan din ng pansin yan? Kasi syempre, imagine kung ikay masasama diyan sa pinaka-corrupt na bansa, eh syempre madi-discourage ang mga foreign investors in coming in. Hindi sila maglalagak ng puhunan, ano, sa bansa na napaka-corrupt, hindi ba? At mahigit sa lahat pala, mahalaga rin, attorney, no, asset recovery and enforcement. International efforts increasingly target the return of stolen assets to their countries of origin, aiding in justice and accountability. So, syempre sabihin ako, sana dito rin sa Pilipinas, ano. Kaya naapektuhan po ang ng corruption, ang democracy, human rights, ang development natin, poverty reduction, and rule of law. Kaya kapag po karap ang gobyerno, eh alam po ninyo, ang unang-unang nasasaktan ay yung mga napakamahihirap nating mga kababayan dahil hindi po napapaglingkod sa kanila yung pera na sa pamamagitan ng mga serbisyo na dapat din dumarating sa kanila. Kaya attorney, sa lahat ng ito, ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa isyu ng corruption?
1: Nako, napakaganda, Attorney Chonan, nabanggit mo nga na ito'y international matter na ating nilalabanan. Dahil, actually, yung corruption talaga starts in the heart of man. And sinabi yan mismo sa Genesis chapter 3, no? Makita natin na sinabi ng Diyos, once you eat of this fruit, you will die, you will surely die. At ang, yun ang unang corruption na nangyari. No? Ang na-corrupt ang ating namatay, ang spirito ng tao, at dahil yan, dahil sa pagpasok ng kasalanan, and from then on, na-corrupt ang soul ng tao, no? From the spiritual death, ang soul, ang mind, emotions, at ang will, pumasok siya, nagkaroon ng distortion, and syempre, yung tinatawag na transmutation ng katawan ng tao from being the body to the flesh, no? To the sinful flesh. So, makita natin na nandun ang corruption talaga, and hindi mo kailangan turuan ng kasalanan o kasamaan ang bata, kasi ang bata natural na matututo yan na gumawa ng mali. Kaya ang tinuturo nga natin is yung tama, kasi nga, you know, sinful nature, kahit anong mahal natin sa ating mga anak, eh yan po ay merong tinatawag na fallen nature. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos na sa Romans chapter 13 na ang gobyerno ay nag-i-exist as God's servant for justice. Ibig sabihin, civil government ang siyang nagiging bantay ng taong bayan laban sa injustisya at ang sinful manifestation ng katawan at ng sinful na tao. Kaya nga hindi natin aasahan sa isang biblical perspective na ang tao ay gumagawa ng mabuti, kasi kung wala naman talaga ang Panginoon sa kanilang buhay. So dahil dyan, kinakailangan ng civil government. So kapag ginamit ang kapangyarihan sa pansarili at nilapastangan ang layunin, nilalapastangan ang layunin ng pamahalaan, ay kinakailangan mag-take action ng civil government against corruption. No, hindi pwedeng tutulog-tulog dahil ang sinful nature ay naririyan yan. Ano po, lalo na kung ikaw ay overtaken yan dahil wala pa sa'yo ang spirito ng Diyos, dahil hindi ka pa tumatanggap sa Kanya, no? Bilang tagapagligtas, no? So, kasama rin dyan makikita natin ang explanation ng salita ng Diyos patungkol naman sa bribery. No, sinabi yan ng Exodus chapter 23 verse 8. Ang linaw, no? Do not accept a bribe. Huwag kang tumanggap ng suhol, no? Dahil ang pagtanggap ng suhol para gawin ang iyong trabaho o para lumingon at tumingin sa ibang lugar para magawa ng tao ang mali. Naku, this is abominable before God. Ano po? At syempre, ang prinsipyo ng Proverbs 29 verse 4. Ang sinabi po, that corruption tears down a nation. By justice, a king gives a country stability, but one who is greedy for bribes tears it down. Grabe. Ano? And hindi lang corruption sa bayan, pero pati laban sa ating mga kapitbahay. No, applied broadly sa Malakay chapter 3 verse 8, every stolen public fund is actually an opportunity from the people that is also being stolen. Diba? Yung kinukuha at ginagastos para sa sarili or minimisappropriate ng isang public official ay tinatanggal niya doon sa productive sana na mga paggagamitan o yung mga opportunities cost. So ang moral corruption, nagsisimula talaga ito kapag ang spiritual at moral aspects ng tao ay naliligaw at nawawala. Ito'y malinaw sa Isaiah chapter 5 verse 20, no? Sinabi, "Woe to those who call evil good and good evil." At itong verse na to ay nakadirekta, Attorney Jonah, sa mga public officials, yung verse na yan, ano? At napakagandang basahin, Isaiah chapter 5. And then, sinabi rin ng Psalms chapter 11, ito is sa favorite verses ko, "When the foundations are destroyed, where will the righteous go?" Ang hirap na kapag ka mismo ang legal system, ang legal system at ang governmental system, ang siyang naririg na, no, ng yes, corruption. At dahil ito'y napakahirap, kaya nga dapat sundan natin at simulan natin ang laban ng corruption sa ating mga pamilya.
0: Mm-hmm.
1: No, sinabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7 niya, no, ang katuruan na turuan ng tama ang mga tao ay hindi nagsisimula sa gobyerno pero sa mga magulang. Ito nga yung panalangin sa Shema, no, mm-hmm, na teach your children when they wake up, when they lie down, when you walk, ituro mo sa kanila ang tama na ayon sa salita ng Diyos. So, speaking of family,
0: mm-hmm,
1: and morality, Attorney Chona, ano naman ang masasabi natin dito sa corruption, oo, ng morality at culture?
0: Alam mo, Attorney, yung corruption talagang nabanggit na nga natin kanina, hindi lang doon sa pagnanakaw mula sa kaban ng bayan, ano? Pero yung corruption na nga rin sa kultura, kasi may iba nagsasabi na nga na, ano ba, parang systemic na to, nasa lahat na yata ng lugar na lahat ng lugar sa lipunan meron, ano, public private sector, ano, pero yun nga po eh, magandang na-lay down biblically, no, ang talagang mga pinagsimula ng lahat ng ito, kaya po maging maingat tayo, no, kapag binabalutot ang katotohanan, maging mapanuri tayo kasi marami rin ngayong fake news, etc. So maging mapanuri tayo at talagang marami pong attempts, ano, para pahinain ang pamilya, maging mapagbantay at mapagmatiyag po tayo. Umaksyon tayo kapag kinukuha na, no, mula sa magulang ang pangunahing papel sa paghubog ng kanilang mga anak. Ano, huwag nating hayaan na alisin sa atin. Agawin, ika nga sa atin ang karapatan na yan na hubugin yung mga anak natin ayon sa ating religious conviction. At mahirap na, no, Attorney, kapag winawasak din ang pinaka-moral foundation ng lipunan. Kaya nga po, napansin nyo ba na ibinabalik ko talaga ang values education sa eskwelahan. May mga batas tayo, may constitution tayo na nagsasabi na kailangan na tulungan natin ang ating mga kabataan, ipromote natin ang hindi lamang physical, social, kundi higit sa lahat, moral and spiritual well-being nila. Ano, nandun din yan sa batas patungkol sa youth in nation building. Nandun din yan sa GMRC law. No? Maraming bagay po na naipasa na, mga batas rather na naipasa na para po magkatulong-tulong tayo mula sa pamilya, sa lipunan, hubugin ang ating mga kabataan, ano po, kung ano ang tama, ano ang wasto at nararapat, ano po, ayon, ano, sa prinsipyo, hindi lang ng batas, kundi ng ating banal na kasulatan. At yan po ang nais nating maging kumbaga very prominent, ano, sa ating mga kabataan ngayon. Higit pa rin yung pamilya, no? Kasi yan po ang unang paaralan ng integridad. Yan po unang natututunan ng mga kabataan ng kanilang mga values. Kung korap ang pamilya, huwag na tayong magtaka po kung korap din ang ating pamahalaan. Kaya maging maingat
1: Wow.
0: po tayo riyan.
1: Wow, that is a very strong fundamental truth, attorney, na nabanggit mo, no? It really starts personally. So, kaya nga, ang makikita natin, ang pinapatunguhan ng ating discussion, that the root cause of all corruption ay hindi lamang ito legal problem, di ba? Hindi lang siya administrative problem.
0: Yes.
1: Hindi nga lang siya isang political problem. Dahil ito ay nagsisimula sa puso at character. In fact, this is first a spiritual problem,
0: It
1: no, na
0: is.
1: nangyayari sa atin. Kaya nga, kinakailangan talaga na patuloy nating patatagin at malakasin, no, ang ating karakter at moralidad at syempre ang pangangaral ng salita ng Diyos. That is not to say na hindi natin i-implement ng malakas ang ating tinatawag na mga legal systems, no. Kumbaga, sa isang tumatagas na barko, tumatagas na may butas na tinatawag, syempre ang gagawin mo na agad ang mga initial at immediate remedy mo, no, para tanggalin ang tubig. Pero hanggat hindi mo tinatakpan ang butas, eh tutuloy-tuloy po ang pagpasok po ng tubig na yan. Ganun din po. Kaya nga, lagi ko nga sinasabi, Attorney Cho, na kahit noon, ang corruption ay parang tubig. Lagi naghahanap ng lalagusan. Subalit, salamat sa ating Panginoon. Siya po ang siyang nagbibigay sa atin ng tamang solusyon at pag-asa sa pagbabago ng buhay sa pamamagitan ng krus ng ating Panginoong Hesus at kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga, tandaan ho natin, no, kapag ang laban kontra corruption ay patuloy ho natin ginagawa ito, simulan po natin sa ating pamilya.
0: Yes, at ito po ay hindi lamang, o ang korupsyon na hindi la o katiwalian, ano, ay hindi lamang laban sa mga nagnanakaw ng pera ng bayan, kundi laban din ito para sa katotohanan, integridad, sa hustisya, laban din para sa pamilya natin at para sa kinabukasan ng ating bansa.
1: Amen. So, hindi natin maayos ang gobyerno, di ba, Attorney Chona, kung hindi maayos ang ating kultura. No, ang ating culture ay yan ang nag-fuel talaga ng public engagements and public policies natin. So, kaya kung hindi maayos ang kultura natin, kung pababayaan natin masira ang pamilya, yan ho masisira ang ating kultura at hindi ho mapoprotektahan ng bayan kung walang taong handang manindigan para sa katotohanan at wala hong bayan na tumatawag sa tunay na solusyon sa korupsyon, ang ating Panginoong Jesus. Diba po? So, kaya nga, Attorney Chona,
0: yes,
1: no, napakaganda na ating usapan. Subalit, tayo ay magbabalik, no? Sa ating pagbabalik ay sasagutin na natin ang ilan sa kanilang mga katanungang legal. Kaya huwag kayong aalis. Babalik po kami ni Attorney Chona dito lamang sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin. Yan ang tututukan at gagabayan ng Bayo de Asunto!
1: Alright, so tayo po ay nagbabalik dito sa ating programang Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na po kami na Attorney Chona sa Payo di Asunto kung saan,
0: yes,
1: susubukan po naming sagutin ang inyo pong mga katanungang legal.
0: Kaya bigyan daan na natin ngayon ang isang katanungan mula sa ating listener.
3: Good morning po, attorneys. Hingi lang po sana ako ng tulong regarding sa house title namin. More than 3 years na po akong naghihintay pero hanggang ngayon hindi pa rin po nire-release ng developer. Ang sabi po ng staff, nasa entry na raw po ng BIR. Normal po ba na ganito katagal ang proseso? Ano po kayang pwede kong gawin para mapabilis ito? Maraming salamat po and God bless.
0: Ayan, attorney. So, hindi lamang ito ngayon, ano, na nagkaroon tayo ng ganitong mga katanungan, ano, at hindi lamang sa ganitong pangangailangan na makita na naman nila, no, yung titulo ng kanilang bahay na binili, no. Pero, yun nga, isang bagay po dito, huwag tayong mag-rely lang doon sa sinasabi ng staff, ano, na, o nasa entry ng BIR. So, hindi namin din maintindihan kung ano ibig sabihin noon, ano. Pero parang isa lang yung malinaw, parang nasa proseso pa, pero hindi namin malaman nasa ang bahagi na ba ng proseso yung sinasabi, ano, na kung saan ay marirelease na nga yung title in your name, ano. Kaya mainam po talaga na sumulat po, ano, gawin niyo in writing para po makatugon din sila sa inyo in writing at malinaw anong bahagi na ba ng proseso, nasaan yung developer, at malaman ninyo gaano pa kaya katagal ang inyong hintayin bago ma-release yung title na yan, ano. Kasi attorney, hindi rin ganun kadali, ano, given naman yon, kasi may mga dokumento silang isi-secure, may mga babayaran pa yan ng mga taxes, etc. Pero maganda at dapat lamang na yung mga developers i-update yung mga bumili sa kanila, no, ng nasaan na ba ang proseso ng kanilang pagpapatitulo ng property at hanggang kailan, no, maaari, at least estimated time, ano, para makampante naman yung mga buyers kung hanggang kailan sila maghihintay para makuha yung kanilang mga titulo.
1: Tama, attorney, and sinabi na BIR, kasi kapag ganyan, maaari iniintay kasi yung Certificate of Authorizing Registration.
0: Ayan,
1: from the BIR na kailangan naman para dalhin sa Register of Deeds. At yan naman ay doon po prosesohin. Pero tama nga, no? Katulad na sinabi ni Attorney Jonah, sulatan nyo po at hingin ninyo siguro yung mga katunayan, no, kahit mga photocopies, katunayan na sila po ay nag-file na. Kasi kung matagal masyado, maaari na rin magtungo sa DHSUD, no,
0: yes.
1: Department of Urban Settlements and Urban Development, para tapikin ng konti ang palalahanan ang developer po, no, ayon po sa PD 957.
0: Ayan. So pakinggan natin ang isa pang katanungan mula sa ating listener.
4: Hello po, last April 8, nagsend ng email sa amin ng HR na hanggang May 29 kami pwede magpasa ng deliverables. Tapos nagkaroon ng corrigendum noong April 13 emphasizing the signing pictures. April 28, admin branch informed us na hanggang April 30 lang kami as per the HR daw. Now, nag-email kami for further clarification. Tapos April 29 lang nagbigay ng email ng addendum ng HR na hanggang April 30 na lamang kami. Di referring daw sa contract na 10 months commencing from July 1, 2025 hanggang April 30, 2026. However, ang nakalagay sa contract is mula October 1, 2025, end of school year. In reference to official calendar, May 22 ang end of school year. Hinihingan namin ng proof sa basis nila, tapos wala namang maibigay lagi. Ang sabi lang nila is nasa contract, pero wala naman. Tapos sa addendum, iniligay nila na hanggang April 30 lang ang pagpasa ng deliverables, which is contrasting sa unang email na hanggang May 29. Tapos hinold ang sahod namin dahil doon, at hanggang ngayon di pa kami pinapasahod kahit na napasa na namin lahat. Confirmed na by the academic coordinator. Ano po kaya pwede namin gawin? Thank you po.
0: Ayan, attorney. So ito naman ay may kinalaman sa, I think, mga guru ito, ano, attorney, na involved.
1: Oh.
0: At meron silang kontrata. Alam po ninyo kung ano yung talagang nakasaad sa kontrata, eh yun po ang dapat talagang manaig, ano.
1: That's
0: yun
1: right.
0: Ang dapat na bigyan. So, hindi po yung kung ano yung sinabi, kundi ano ba yung nakasulat. Kaya alam mo, attorney, napakahalaga talaga ng mga written contracts, eh, no. Kaya in this case, ay ang tanong nga nila, at paano ba nila i-resolve ito, attorney? Nandun na sila sa tipong nagtatanong na rin sila kung paano ba yung kanila ikakaso, no? Pero magandang linawin muna. Oo,
1: oo,
0: attorney.
1: Nga, no. Kaya nga kung ikaw hindi rin nabanggit kasi kung ikaw ay nasa DepEd o government or private school, kasi kung ikaw ay private school or government man ay lumalabas, ikaw ay parang contractual. Dapat yung kontrata pa din ang masusunod.
0: Yes.
1: Kung nakalagay dito
0: yes.
1: October 1 hanggang end of school year, eh yun hong inyong susundin. Siguro pag-usapan malinaw kasi sinasabi ho nila iba ang starting nila na sinasabi. No? So, tsaka diniklara po ng DepEd ano po yung end of school year. So,
0: yes.
1: yun hong susundin. So, at the same time, kung kayo naman po ay hinuholdan ng salary, ay bawal din po yun. Lalo na kung ikaw ay nasa private, ha? Yan
0: Oo.
1: po ay bawal sa atin pong labor codes, Article 113 at 116. Kahil nakapagsabit na ho kayo ng lahat ng mga kinakailangan. Subalit, attorney, kung nasa public school naman sila, eh saklaw naman yan ng civil service at syempre ng DepEd. Pwede kayong makipag-usap muna sa HR at kung hindi ho mag-ano yan, may produkto ang inyong pakipag-usap, mag-grievance mechanism na po kayo, no? Sa bawat DepEd, meron po sila dyan. At sa school divisions office, at sa civil service, maaaring din ho kayong magtungo kung wala pong mangyaring produktibong usapan. Kaya, tingnan nyo ho ninyo ang, at balikan ang inyong kontrata.
0: Yan po ang ating naging talakayan at kung hindi po nyo napakinggan ng buo ang naging kasagutan sa mga tanong, pwede nyo balikan sa ating Facebook page at 702-DZS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC.
1: At kung hindi ho namin nasagot ang inyo po mga napadala na hong mga katanungan sa amin, maaari nyo po itong bantayan at abangan sa susunod pong mga Sabado. Sa mga may legal concerns po sa inyo at gusto magpadala po ng inyong katanungan, mag-message po kayo, magpadala ko yun ng audio, ng video po ninyo sa amin pong Facebook page. Sige, tayo ngayon ay dadako na po sa ating pong oras ng pananalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa inyo. Sa ngayon, sa oras na ito, sa bawat isang nakaririnig po ng aming tinig, Lord, wala pong aksidente sa inyo, Lord. Yung iba sa kanila, Lord, has just scrolled through, Lord God, ang aming pong programa. Pero Lord, dalangin po namin na hihipuin mo, Lord, at pagpapalain mo ang bawat isa, Panginoon, na nakikinig po sa aming pong programa sa ngayon, Lord. We pray for those who are going through na napakabigat ang mga problemang legal, relational, financial, Lord God, psychological. Father God, we pray that you would just lighten their load, Lord, as you would teach us, Lord, to trust you, Lord, sa lahat ng mga bagay. Dinadalangan po namin, O Diyos, na ikaw, Lord, ang patuloy na gumabay sa bawat pamilya, Lord, sa amin pong laban sa korupsyon, laban, Panginoon, sa korupsyon. Una, Lord, sa amin puso at isipan, hindi, Lord God, lamang sa pagtuturo sa pagkakamali ng iba, kahit Lord ng aming mga leaders at pagkukulang ng iba, Lord God. Pero Lord, sa iyo kami unang titingin, Lord. And we will ask, Lord God, for the healing of our land, Lord, and for the correction, Panginoon, at pagtutuwid, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Lord, sa bawat pamilya, Lord, sa bawat magulang, sa bawat kabataan. Panginoon, magpapasalamat kami dahil ikaw ay nananatiling Diyos at Panginoon. We pray, Lord, for our nation. Bless our nation, Lord God, as we commemorate our fight against corruption. We give you praise and we give you glory. In this we thank and pray in Jesus' name. Amen at amen.
0: Amen. Amen.
1: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, online, via Facebook, via YouTube, at syempre via cable channel 185 sa Signal TV via GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas. Tuwing Sabado, ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica.
0: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez, nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
1: kakampi mo ang batas.
2: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
5: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio. Padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world. until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kung wala sila kabati? Kag paano sila makabati kung wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ano bang oras po ang kayo naroroon ngayon? Sa mga lugar po kayo, nandito man sa Pilipinas o sa ibang panig ng mundo. Welcome po dito sa ating programang God is Able. Nakakatuwa po ano na meron na ulit tayong panibagong episode at medyo kakaiba po itong episode natin ngayon. Ano? Pero tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at syempre po napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS. Kami po ang makakasama ninyo. Ako po si Raquel Camolando.
1: At ang God is Able po ay miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas at maaari niyo po kaming i-message or tawagan sa mga numerong smart number 0998-962-6779 at ang amin pong globe number na 0917-572-1754. At ako po si Peggy Lotto, makakasama niyo sa mga isang oras ng panayam natin sa ating guest ngayon, 'di ba? Siguro marami tayo talagang mapupulot sa guest natin ngayon, no, Ate Raquel. And this is a new thing for the DZAS na radyo ng God is Able. Ano po?
0: Oo. At excited na po kaming makakwentuhan ng ating guest para sa episode na ito. Pero bago po 'yan, papakilala muna po namin ano ba itong God is Able. Ang God is Able po ay hindi lamang programa dito sa Far East Broadcasting Company, particularly sa 702 DZAS. Tayo po ay isang organisasyon. Ano po? At 13 years old na rin ang God is Able International Foundation. Ano po ba ang ginagawa ng God is Able? May mga programa po tayo na ginagawa natin on a regular basis. Uunahin ko po yung ating family camp na malapit na sa May. First week of May, meron po ulit tayong family camp. Gagawin po yan dyan sa Batangas. Kung kayo po ay merong kapamilya na merong disability, please consider na mag-join sa ating camp para naman po makapahinga kayo, ma-refresh at maka-fellowship naman yung ibang mga kapareho natin. Ano po? And syempre, meron po tayong mga ibang ginagawa, di ba, Peg? Ito naman si Peg.
1: Ang aming pong gift of mobility na every now and then po ay nangyayari buong taon, ilang years na rin po kami na nagbibigay nung ganon sa mga partners po namin ng mga iba-ibang churches po dito sa Pilipinas. Well, hopefully we will have one sa Mindanao area. Ganon po yung mga ginagawa namin. At wag po kayong, sa mga churches po, no, wag po kayong mag-atubili na tumawag sa amin at makipartner sa amin para po maabot natin sa bawat komunidad ang mga nangangailangan ng wheelchair, crutches, canes at mga walkers at mapag-usapan din natin ano, mapag-isip-isipan, mapagbulay-bulayan at ang kung ano ba talaga ang parte ng mga PWD at pamilya nito sa ating komunidad at sa lipunan. Ano, Ate Raquel?
0: At yan po ay through the partner churches ng God is Able. Ano po? And syempre yung ating Building Lives Together, iba-iba po ang mukha nitong Building Lives Together. Pwede po itong conference at tungkol sa isang klase ng disability. Pwede rin po siyang course, no? At meron po tayong course in partnership with the Asian Theological Seminary. At kapag ito po ay muling nag-open, sana po i-consider ninyo na mag-enroll dito. Kasi makakatulong po ito, lalo na po kung gusto niyong tahakin ano, yung advocacy para sa merong mga disability. At ito pong Building Lives Together ay pwede rin po itong conference na ginagawa namin kasama ang mga potential group of churches. Ano po, para lang mas maintindihan ninyo kung ano po itong God is Able at kung ano ang ating ginagawa. At ito na, Peggy, excited ako kasi ito yung recent, ano, recent. At nakakatuwa tayo na bigyan tayo ng opportunity, ng privilege, ano, na maging kabahagi ng ginagawa at tutulungan po tayo ng ating guests para maintindihan po natin ito. Pero bago yan, bago po natin pakilala, Peggy, mga ilang beses ka na bang nagpabalik-balik sa Mindoro?
1: Parang limang beses. Limang beses na medyo simula October last year. Parang limang beses. Mm-hmm. Tapos medyo matagal din na nandoon lagi. Minsan limang araw. Kaya parang, alam mo yon, nakita mo na rin halos ang Occidental at Oriental. Maganda ang Mindoro, no? Maganda.
0: Oo. At makikita niyo po siguro sa mga posts namin kung bakit merong mga pinupuntahan kami sa Mindoro. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Ano nga ba ang ginagawa ng God is Able sa island of Mindoro? At ang guest po natin ngayon, nakakatawa po at pinaunahan tayo ng mga kasama natin. Siya po ang Executive Vice President ng PATH Foundation Philippines. Siya po ay isang medical doctor. At siya po ay into public health. Yan, papakilala na po namin sa inyo ni Peggy, si Dr. Joan Castro. Hello, Dr. Castro. Welcome to God is Able po.
2: Maraming salamat. Magandang umaga, magandang gabi, at magandang araw, Raquel at Peggy, at sa mga nakikinig ng programa po ninyo.
1: Hello, Dr. Joan. Thank you
0: salamat
1: for
0: po.
1: Allowing us for this interview po sa inyo na mangyari ito, and medyo matagal din bago ano kasi po masyado kayong busy.
0: Dr. Castro, na-mention na po namin kanina yung PATH Foundation Philippines. Ang PATH po ba isang acronym? At kung yes, ano po ang ibig sabihin ng PATH?
2: Dati yung PATH ay isang acronym na kung saan kami naging parte nung unang no mga early 1990s. It used to be like Program for Appropriate Technology and in Health. Pero ang PATH Foundation Philippines ay nabuo mula 1992, naging sarili kami na walang suporta. Kami nag-raise ng aming mga proyekto, nag-i-implement noong 2004 na. So kami po ay PATH Foundation Philippines, kagaya ng sinabi po ni Ma'am Raquel, PFPI ang acronym, ang aming abbreviation ngayon. So, ang PFPI ay yun po yung ibig sabihin. So, NGO po kami. Although nag-work po kami sa Philippines, marami na rin po kaming proyekto internationally.
0: Hindi lang po, Dr. Castro, ano po ba ang ginagawa ng PATH?
2: So ang mission po ng PFPI ay improve health at promote environmentally sustainable development and alleviate poverty. So lahat po ng mga proyekto namin ay nakatuon doon sa aming mission, kaya ang aming mga lugar at mga komunidad na nagiging partner at kung saan kami i-implement ng proyekto ay doon sa mga sinasabi nating marginalized groups dito sa Pilipinas.
1: So Doc Joan, so yung PATH nag-start po siya sa Philippines 2000.
2: Ang PATH ay nag-start kung PFPI ay pinagsasabihan, 1992 siya. Pero ang PATH kasi ay isang global organization. Doon po kami, ang tawag po doon ay naging affiliate kami ng PATH. Pero yan ay para sa isang proyekto na ginawa nung 1990s, mula nung na i-register ang PFPI as an organization.
0: Kano na po kayo katagal bilang Executive Vice President ng PATH Foundation Philippines?
2: Matagal-tagal na po, mga 2007. Pero nag-start po ako, sumama po ako sa PFPI noong mga late 1990s or mid-1990s. Tapos, naging medical health officer ako ng organization. At nung naging independent organization siya ay in 2004 siya naging independent. 2007 ako po ay nag-assume ng leadership ng PFPI.
0: Oh, aside from Mindoro po, saan mga lugar na nagkaroon ng projects or may ongoing projects po ba ngayon ang PFPI?
2: Oh. Marami po kaming areas na naging project sites dahil nga din sa tagal siguro, pero currently ang PFPI ay nasa Palawan, nasa Zambales, so Mindoro ngayon with the ADAPT project kung saan tayo naging partner with God is Able.
0: Yun, eto na, Becky. Ito na yung mga gusto nating itanong kay Dr. Castro.
1: Dr. Castro, kasi di ba for parang is this your first time po to partner with organization na ang kanyang thrust is puro pang PWD?
2: That correct po yan. Although ang organization ay nakikipag-partner madalas sa mga organizations na marginalized sectors like fishers, women, youth, IPs, dito po sa ADOPT project ang pinakauna namin na formally nagkaroon ng partnership with persons with disabilities. Although

0: pati rin siguro with God is able, doon din nila na ano na ah usually healthy yung una, di ba? PWD. Pero meron din mga like the work that we do on conservation, may appreciation, better appreciation and more involvement in other sectors kasi yung issues naman ng isang tao, isang komunidad ay hindi lang para sa health, hindi lang para sa environment, hindi lang dahil sa livelihood, kundi yung kabuuan nun ang bumubuo ng human well-being. I think yun yung beauty ng partnership natin. Kasi we both now promote protection of the environment and well-being of people.
1: Tuwa po ano kasi talaga naman pong ang galing sa Able Exists para maging advocate nga po ano para doon sa mga may disability at nakakatuwa po kasi yung path ay in-include itong sector na ito na talaga pong very vulnerable. Total, ito po ay parang isang conversation, Peggy, ano, kasi kami po ni Peggy, lalo na si Peggy, talagang medyo na-immerse sa project ng PATH doon sa Mindoro. Ako naman po twice na naka-join or thrice na naka-join, so during the training. So nakita po talaga namin. Peggy, siguro po okay lang po ba medyo kunin ko rin lang muna ang perspective ni Peggy. Peggy, sa'yo ba, paano ba nakatulong itong partnership natin with PATH para sa mga may disability?
2: Alam niyo po, malaking bagay. Sobrang malaking
1: Oo.
2: bagay siya kasi bago talaga, mga parang bagong ano perception sa ano ng PWD para pumunta sa environment yung sa mangrove. Yung
1: Oh.
2: at lumubog doon. Kumbaga parang kung iisipin mo, parang kaya-kakayanin ba ng isang ano tao na PWD? Pero naisip ko nga nung mga panahon na yun na nakalubog kami, sabi ko, ah, pwede naman palang hindi PWD kung hindi yung pamilya nila. Kasi maaaring yung isang PWD sa family. Kumbaga, kung for example, bedridden, hindi mo naman talaga siya mapupush, no? Na sumama. Pero maraming paraan para maka-experience yung mga tao sa loob ng pamilya. Kasi di ba sabi nga natin, people affected by disabilities because in the long run, we will all be. Kasi tatanda tayo, yung mga ganun, di po ba? And magkakaroon tayo ng mga aches in the body na could lead also to disability. Pero kahit, merong mga ganung bagay, di po ba? Kaya nung nagnandun talaga kami sa mangrove na ang sabi po, grabe yung ano yung ginagawa din ng PATH no na para tapusin yung mga kabataan na sila yung nag ano nagme-measure ng mangrove na i-measure simula sa taas hanggang dun sa roots, yung length, yung wide, how wide it is. Alam niyo napakadami rin naming natutunan kasi sa kung titingnan natin kung environment to, kumbaga maraming pwedeng i-contribute ang isang tao na sa PWD na pamilya, hindi lang naman para kunyari sumama sila doon. Kung hindi, for example, yung mga paggamit nila ng kanilang mga pampers. Kasi doon, nakita ko, ang daming pampers. Ang daming pampers doon sa mangrove area. So sabi ko, whether it's an adult pamper or yung ano siya, sa bata siya, still may contribution yung ano ng PWD dito. Kasi may adult pampers eh, di ba? So ganun, nakikita mo na pwedeng turuan about yung conservation, preservation, na pwedeng makatulong sila sa pag-ano ng environment na kung hindi naman sila makakapunta doon, pwedeng yung paglinis ng environment or yung pag-ayos ng mga basura kung paano yung proper disposal nito. Malaking bagay din po yan sa loob ng pamilya na merong ano, affected ng disability kasi normally, hindi siya nabibigyan ng pansin kasi minsan tapon lang tayo ng tapon. Pero yung mga na-interview ko po din ng mga fishermen, sinasabi nila na sila daw po, yung parang minsan meron silang mga nakukuhang sobrang daming dumi doon. And mostly yung mga injections from the hospital, yung mga disposal po na mga ganun din. So, kumbaga parang hindi lang naman mga environmentalists ang pwedeng maglinis. Kung hindi, pwedeng isama yung mga pamilya sa loob ng merong mga

0: rapido o i-educate sila na maaaring baka sa galing ito sa inyo, sana huwag kayong magtapon ng Pampers na malalaki doon. Sana, kasi affected yung livelihood eh. Marami, mostly yung mga kinakain nila, ano bang tawag po doon, yung maliliit, yung parang mga taho, yung mga shell ba yon? Yung kinakain nila na doon na kinukuha mostly yon, Ate Raquel. Eh, masarap. Masarap siya. Tapos eh, kung mag-ano ng basura, ang pangit po talagang isipin na yung kinakain mo na galing doon, eh, punong-puno ng mga coming from the hospital na mga ano, disposal, coming from household. So, maaaring i-educate. Marami po ang pwede eh, na pag-isipan kung bakit ang isang PWD o ang kanilang pamilya dapat kasama rin. Kasi panparte sila ng lipunan para mag-preserve ng environment.
1: Ayun, nakakatuwa po ano kasi through PATH Foundation Philippines, hindi lang naging recipient itong mga persons with disability ng services ano mula sa PATH Foundation, kundi na-educate din. And I think yan po talaga advocacy nyo, ano, Dr. Castro, ma-educate. So kahit na yung sektor ng may disability, ano po, Dr. Castro?
2: Isang malaki pong parte yung education at yung appreciation ng lahat ng sectors involved at mga partners involved doon sa kahalagahan ng pagprotekta ng environment, pagiging healthy ng mga taong nakatara doon, at saka magiging productive yung resources kung saan sila kumukuha ng pagkain. At I think yung sinabi ni Peggy kanina ang nag-strike sa akin, na kailangan din i-highlight natin yung improve natin yung resilience. So yung kaalaman, kailangan nagta-translate yan sa isang behavior at saka skill na maging resilient. Lahat ng komunidad na nagde-depend sa resources, kasama na rin yung mga PWDs at saka yung kanilang mga pamilya. Kasi kung hindi naalagaan yan, ano nang kakainin, saan na kukunin yung pagkain ng pamilya, saan na yung income ng pamilya. Maliban doon, yung isa pa, yung may resilient sa climate change at yung paggawa at pag-establish ng women-managed area, yung mangrove na kunikwento ni Peggy kanina, isang mahalagang tugon natin yon as a project para maprotektahan yung hindi yung mga resources kundi yung mga tao na nagiging nababantayan dahil sa mga mangroves. Marami pong kwento na kung may mangroves, kung may mga nangyayari na sakuna, ay napoprotektahan sila ng mga mangroves. So, in fact, ang proyekto natin na to ay tinitingnan ngayon sa pangangalaga, sa pag-change ng behavior, pero natuturuan din natin yung mga kabataan to become stewards of the resources in the future. Yun yung maiiwan natin. Siguro yun yung magandang ano, yung partnership natin dito sa proyekto ay hindi lang para sa ngayon, kundi for the future and also maging resilient sila sa mga threats and impact ng climate change. So, yun yung the bigger perspective na kung minsan akala natin maliliit lang yung ginagawa natin na paglinis ng basura o pag-isip na dapat ibasura ng tama, pero yung impact nun mas longer term siya kung masusustain. Yun po yung ano. So involvement ng maraming sektor like kabataan, it's actually covering everyone on hopefully masusustain ito beyond our project life.
1: Wow. Alam niyo po, sabi nga po namin, kapag merong isang may disability sa pamilya, yung buong pamilya involved dyan. Ano po? Kaya ang God Disabled nga po, we're reaching out to the whole family, not only to the person with disability. So ang ganda po ng ginagawa ng PATH, kasi katulad nga nang na-mention ni Peggy kanina, kung hindi kaya ng may disability na lumublob sa mangrove area at magsukat-sukat, then ibang miyembro ng pamilya ang gumawa nun, di ba? Peggy. So, ang ibig sabihin, yung sector nila na-include pa rin talaga through yung PATH Foundation. Ano po,
0: Kasi
1: ako
0: I've
1: naman po
0: realized po,
1: na-involved.
0: sige, sige, after na kayo.
1: Oo. Ako naman po na-involved sa training ng mga rescuers, mga barangay health people. Ano po? And sa akin po, nakakatuwa na marinig mismo from the rescuers na ay ganito pala. Ay ganito dapat pala i-handle ang mga persons with disability. So awareness talaga. Kaya yun, maraming salamat po. Hindi lang education, kundi awareness din. So dun sa mga tao na gumagawa na ng, you know, yung mga task nila. Like itong mga rescuers natin, di ba? Yung mga involved sa relief and rescue sa panahon ng mga disaster. Yes, Peggy?
0: Kasi ako, I've realized no, na sabi mo po kasi, Dok Joa, na parang buong sektor. Tama naman po talaga, buong sektor. Kasi pag nawawala yung PWD, nawawala rin yung family nila eh. Kaya, kumbaga parang, para masama mo yung PWD, dapat sinama mo yung family doon sa bahagi ng project. Kasi it talks about the environment, yung preservation. Napakalaking halaga kasi nung may nakausap po ako isang babae doon na sinabi niya wala kaming kakainin kapag hindi pumalaot yung asawa ko eh yung asawa ko may sakit so ngayon ako ngayon yung ganito eh, pero masakit na yung mga kasukasu ako sabi nung babae doon na parang so naisip ko nga parang grabe yung buhay ano nung mga nasa laylayan ng lipunan na parang ganito talaga sila na kaya dapat talaga inaalagaan yung kung ano yung pinagkukuhanan nila at dapat nalalaman din pala nila yon na ang pinagkukuhanan nila ng pagkain ay siya rin dapat nilang pinangangalagaan kasi yung iba pero sabi po nila may nagsabi po doon na pinangangalagaan nila pero yung ibang tao daw na hindi taga doon ang nakikita nilang nagtatapon minsan daw po supot-supot na mga pagtatapon ng mga kung ano-anong mga basura doon sa ano sa may mangrove. So sabi ko, sana masabihan nyo. Sabi kahit ilang beses naman daw po nilang pagsabihan, hindi daw po nangyayari. Sabi ko, andiyan na yung pato, sabi, ano, kaya nilang anuhin yan. Kasi nandito sila sa for environment na matagal silang, I think matagal nga po kayo sa Mindoro, di po ba, ano, Doc Joanne?
2: Opo, marami na pong opportunities na nagkaroon po kami ng proyekto sa Mindoro. So, nagbibuild po ang PFPI doon sa mga initiatives na yon na ginagawa namin in the past. Ang proyekto siguro parang just to probably highlight the fact na ang household ang unit natin. So, makikita natin na sa mga proyekto kasama si tatay, dahil sa protection ng ano, kasama din ang nanay at kasama din yung mga youth. So yun yung tinitingnan pero na nakabuuan ng ano kasi sabi mo nga kanina it takes the whole family to take care of to take care of a PWD for example pero ganun din it takes a household and a barangay to change behaviors kasi kahit yung sinasabi niya na ginagawa nila pero yung iba nang gagaling kaya yung governance system din yung part ng policy ng proyekto ay kasama doon. So ang ADAPT project I think yun yung isa sa critical na information din siguro with the partnership ay yung we're part in refining and modifying development plans, yung mga action plans para hindi lang ang responsibility ay nasa mga communities natin kundi it's a shared responsibility with the local government units, with the officers and also tayo as CSOs like God is Able, PATH Foundation Philippines, collective ang effort kasi we know that the issues that we are working on are really difficult issues. Otherwise, wala tayong problema. So, it takes the whole system to change. Iniisip natin na mga problema natin, pero malaki din yung mga konteksto kung saan tayo gumagalaw. Kaya mahirap man ay exciting pa rin gawin kasi yung mga maliliit na success na efforts natin nakikita naman natin, lalo na mas masaya kasi nakikita ng komunidad na may nangyayari naman pala kahit papaano.
1: And thank you po talaga sa partnership na ito. Matagal na po kayong Executive Vice President ng ng PATH Foundation Philippines. Ngayon, kayo naman po personally, ano po ang impact sa inyo ng pagiging partner ng God is Able? Yung very specific, eh, no? Ang thrust ng grupong ito. Ano po personally ang impact naman sa inyo as Executive Vice President, working with God is Able?
2: As the leader of the organization, I think it was really a good experience, and it's a good strategic it's a good strategy to work with organizations because that's something that we never did in the previous projects that we did, and I hope na meron more meaningful and longer partnership. I think
1: Wow.
2: I think ambition lagi ng leadership ay hindi yung band-aid approach, yung parang sige simulan natin pero hanggang ganito lang. Kasi ang change nangyayari yan pag mas mahaba. Pero as the EVP, nakikita ko na kahit papano, I know that the partnership is going to end at some point, pero we hope we made some planted some seeds na itutuloy ito ng organization, isusustain ito ng organization because of that short partnership. On a personal level, because yun nga, I'm a medical doctor, I would have had wanted some more health intervention added to the project, but may parameters ang ating mga donor, syempre, pero pwede natin gawan kung may opportunity and longer opportunity to work longer, and so we can do more in terms of the health component of the project, because I recognize that the project is really more focused on the conservation part and resilience part. But I think it's worth it on a personal level kasi you're already working on the health component. And so we wanted a more holistic way of thinking, more holistic way of planning in terms of adding the other sectors like conservation and environment into your programs.
0: Kasi
1: Peggy, something to pray about po yan.
0: Kasi Dok John, ako rin, nakita namin actually na mostly yung mga PWDs kailangan nila ng therapy. Kasi walang mga, tapos yung walang mga doctors sa community, yung parang nakita dun sa mga data, yung mga basta lang sinasabi physical disability, pero hindi alam kung ano talagang specification ng disability na yon. So pagtatanungin mo sila, sasabihin nila na ayan yung disability niya ay physical, tapos merong parang kulang-kulang yan, pero yung kumbaga parang hindi mo alam, kasi di ba pag kulang, baka akala nila kulang-kulang pero may autism pala, you know, something like that, na hindi talaga siya na pinpoint, kasi walang doktor na nag-diagnose, walang mga OT, tapos parang may sinasabi na kasi pinaglihi ko yan sa ganito, kaya ganyan yung katawan niyan. Pero cerebral palsy pala siya. Sana yung mga ganun, ano, yung mga mindset din, na natutulungan din natin sila na ma-educate at mabago yung paningin nila sa mga, for example, sa mga cerebral palsy na meron talagang inborn at merong acquired, kasi pag nagkasakit yung tao. So, maraming bagay talaga na pwedeng pagtuunan ng pansin. At sabi nyo nga po, health-wise, oo, napakadami po talaga doon. Ang dami po.
1: Yeah.
2: Siguro isang point lang siguro, kasi ang nakikita nga natin, and I think ito yung na-mention natin, yung mga nakikita Pero one of the things na nakikita ko na pwedeng bridge nitong into the conservation part itong health issues is the anxiety. At tinatawag nila dito climate anxiety or mental issues as a result of climate change or even doon sa kung ano yung kalagayan nila that can actually, kahit nakikita natin na physically they're disabled, but malaki din ang epekto noon sa kanilang mental health status. So I think yan din yung isa na mi-miss out in terms of programs, na pag health lang ay health na may sintomas at saka may karamdaman. Pero just a food for ano, I just wanted to share this story. Hindi siya PWD story, pero when we establish the women manage area, yung mangrove na conservation component na mga kababaihan during the pandemic, naging yung togetherness ng mga kababaihan became an opportunity while they were conserving, when they were planting, and they were preparing yung mga seedlings, opportunity for them to talk about their situation at home. And ang expression ng mga kababaihan, parang yung mga mabibigat na nararamdaman nila sa bahay-bahay nila na problema sa pamilya, problema sa manugang, problema sa in-laws, na nagkakaroon ng venue by being together as conservation protectors ng conservation. So sa akin, napaka-deep ang meaning nun kasi namimiss natin yon at hindi natin naintindihan na gagawa ka pala ng isang proyekto, may value added siya. Akala natin nagpro-protect lang sila, pero yung pala, inaalagaan mo rin yung mental health ng mga ano. And I hope that something that even PWDs can experience, na parang kung yung family nila ay part, may mamimit sila ng mga iba na, uy, ganito rin yung problema ko. Ano ba yung pwedeng kong gawin pag ganito yung issues? And I think that alleviates yung mga mental issues nila. So, yung interconnection ng lahat, we need to be open-minded as program people to be able to see na may unintended results of the things that we do that's good for the communities that we work with, including PWDs.
1: So, pwede na project yung result na gano'n, ano? Na kapag na-resolve ang mga relationship issues, mas malaki ang benefit nito. Hindi lang na-preserve yung environment, hindi pati yung relationship.
0: At saka,
1: yung added value talaga, no?
0: Malaki kasi din ang contribution ng anxiety sa, alam mo yun, sa isang, lalo sa babae, napakalaki kasi parang they are the ones na parang they should maintain the household, they should take care of the household. So alam mo, may nakausap ako doon mga grupo ng mga babae. Tapos parang sila they, sa, ano to, in sablayan, kasi kailangan silang mag-take care ng isang ano ng mangrove doon. Tapos parang nagkakaroon ng problema dun sa area na yon, umiiyak talaga sila yung mga babae. Sinasabi nila na inumpisahan namin to, gusto namin matapos to. Pero alam mo, in the long run, nung habang narinig ko na po silang nag-uusap-usap, kaya pala sila nagkakaganon, parang therapeutic sa kanila. It became a therapy to them that they go together, they clean together, parang, and then the relationship were established, and then they became na fond of each other, na they helped each other na in the long run, na parang wala kang bigas, yung mga ganun, bibigyan nila. Alam nyo, ang dami ko pong nakuha na stories dun sa mga babae, yung sa mga kababaihan. And then, kagaya po ng sinasabi nyo na, at totoo na, malakas makakontribute yung anxiety. Kasi minsan hindi natin napapansin na ang isang babae pala ay patungo na sa depresyon. Dahil sa pag-aalala, dahil sa mga lungkot na dinadanas sa buhay. Pero you know, malaking tulong po talaga yung nagliligay sila doon ng mangrove. Kasi, malaking tulong, Ate Raquel. Kasi nung nandoon nga, sinasabi nila na Dito kami parang nagkaisa na naisip daw nila na ah, kailangan pala ayusin natin ang environment natin. And they were really serious about it po, Dok. Yung sa mga women ng Sablayan.
1: Hindi na-project yung result po yan, ano? Pero lumabas. And nakakatawa. Doc, curious lang po ako kasi bakit po mga babae ang pinili nyo para sa inyong mangrove project?
2: Hindi sa madalas kasi pag sinasabing marine protected area, usually men yung nasa isip natin. Ito yung mga pumupunta sa mga nagbabantay ng mga corals. Kaya most of the organization na nagmamanage ng protected areas ay usually kalalakihan. Kung meron mang miyembro, dahil siya yung babae na sekretarya o babae na treasurer, ganyan. So, yung PFPI, nung nag-implement kami ng isang proyekto, nakita namin yung mahalagang role ng kababaihan at doon sa pag-aaral din namin na intindihan namin na ang mga babae gusto mang maging parte ng pag-protect ng resources, hindi naman yan lalangoy o hindi naman pupunta doon sa mga corals na magbabantay. Ang comfort zone ng mga babae ay something close to their homes. At saka usually may affiliation sila sa seagrasses at saka mangrove dahil malapit sa bahay. Hindi kasi lahat ay may gusto pong di lahat marunong mag-swim. So may mga takot din sa, kahit fishers yan, may takot din sa ano. So yun po nabuo yung ano namin na i-push natin kung pwede at gusto ng mga kababaihan na maging part ng more meaningful role in conservation, that they lead conservation, they take care of an ecosystem like mangrove, like seagrass, that they're comfortable with, na pwedeng umuwi kaagad pag tanghali na may papakainin na asawa, pakakainin na anak. So ganun po yung direction. And when we started doing that in ano with IPs in Coron, we were able to establish in few years 11 women managed area. So we thought it's a good strategy to include the voices of women.
1: Galing, women, tapos mga persons with disability and their families. Wow, salamat po. Doc, as Executive Vice President, kasi medyo na-mention nyo na to, eh, no, kanina, na eventually our partnership will end, pero you are hoping for, you know, another partnership, and this time hindi na lang Band-Aid, ano po. Meron na po ba kayong naiisip, just in case tayo po ay i-bless ulit ng Lord ng partnership, ano po itong nakikita nyo para sa mga persons with disability and their families?
2: I think ang understanding ko na yun dito rin sa pag-uusap natin, there are a lot of things, but I think we need to understand yung nuances ng need ng communities, kasi hindi naman lahat ng mga communities na pinag-workan natin pare-pareho. So wala akong, I wouldn't think of ano, but in the broader perspective of health and conservation, what PFPI is promoting is yung PHE approach, yung population health and environment approach, which really consolidates yung issues and address issues na interrelated sa tatlong sector na to. Kung ano yung kabuuan nun sa isang area, I think it's always unique doon sa mga areas na yon. But the approach would always be integrated approach.
0: Maganda, pero alam mo, natutunan ko po sa sinabi niyo, Doc, na hindi siya nakikita, yung parang yung agad-agad mong nakikita, pero values were developed and ano, transformed into something na maayos. Kasi yung parang ito yung mas na-appreciate pala in the long run, na oh, ginawa mo tong proyektong to, pero may na-develop na magandang values doon sa ano, sa nangyari in the process.
1: Galing. Okay. So ang tanong lang po namin, Doc, sa ibang lugar po ba, like Palawan, at na-mention nyo na kanina yung sa pang lugar, ano, kung nasaan yung projects, wala pa pong disability inclusion doon po, ano, dito lang talaga sa Mindoro. Oo.
2: Yes. So unique 'yun po na partnership natin sa Mindoro.
1: Wow. Kakatuwa. Naku, na-excite po kami ni Peggy at ipag-pray po namin na sa ibang lugar. Oo, madala rin po natin ito if the Lord will allow us to be partners again. Ano? Dok, naku, nakakatuwa, Peggy. Ganito pala ang ating effect ng partnership at yung beauty talaga po ng pagpa-partner. Dok, meron po ba kayong gusto pang sabihin na, you know, gusto niyong ipa-abot sa ating listeners and viewers?
2: I think change yung gusto natin improve yung the mission to improve health, the mission to promote sustainable environment and alleviating poverty is a long journey. And I think it takes all of us to do our part. It may not be in our generation, but we hope to contribute to that journey that the future generation will be able to attain yung mga mission na yan and sustain our initiatives, that the initiatives we started. We raise awareness, but eventually what we want actually is change in behavior. And hindi yan overnight, hindi yan 6 months na partnership. I think lahat tayo alam natin yan. So I think it's a little bit of help, a little bit of everything, prayers and commitment will take us a long way.
0: Kasi po Ate
1: O yun.
0: Rachel, ano Doc Jo, ano at the end of the day, ang lahat ng ito ay stewardship lang tayo. Ibabalik pa rin natin doon sa ating Creator because He made everything na andyan na even before we were created. Binigay na sa atin. So di ba, let us be good steward of whatever has been given to us na tama nga Doc, no? Hindi 6 months, kung hindi, ano, it could even be, you know, for the next generation na tayo nagtanim lang pala tayo and then the next generation would be probably the one who's gonna shower it, diba? Pero ang maganda ay inumpisahan ng path, no? And thank you for allowing us also to be a partner of you dito sa Mindoro because we have gained so much experience and so much ano din yung insight na ito pala yung nangyayari sa environment ng Mindoro, sa mangrove, and then the people, the fishermen. We thank you so much for allowing us.
1: Oo. Dr. Castro, na-touch po ako sa sinabi niyo ang gusto lang namang mangyari. Ang aspiration natin ay yung change in behavior. Ano po sa inyo po towards the environment? Kami naman po, change in behavior towards persons with disability na maging aware na meron palang ganitong mga tao sa community na dapat nating alagaan at bigyan ng equal opportunity kung pwede rin lang naman na ma-include sa mga projects. So thank you po Dr. Castro for including them sa inyo pong mga projects. Salamat po.
2: A pleasure for PFPI as well.
1: Ayan. Naku, maraming maraming salamat po Dr. Joan Castro for joining us sa very special episode na ito. I'd like to consider this a very special episode, Peggy. Ano kasi something different, ano, something new sa mga nai-interview po namin. So maraming salamat po and God bless Ta. Foundation
2: Yes.
1: Philippines, God bless you as the leader po ng PATH Foundation Philippines. Ayan po, natapos na naman ang isang oras na pagsasama-sama natin dito sa programang God is Able. Ito po ay Servisyo OFW. Salamat po sa inyong pakikinig sa 702 DCAS, panonood sa YouTube channel at sa Facebook Live ng 702 DCAS. Ako po si Raquel Camolendo.
0: At ako po si Peggy Lotto. Kami po ang programang God is Able, Laan ay Katatagan at Pag-asa para sa mga pamilya ng PWDs. At kagaya po ng aming sinasabi, tuwing kami ay magtatapos from disability,
1: To possibility.
3: God is Able, from disability to possibility.

0: Sukad pa ni adtong 1948, ang maayong balita ni Hesukristo gipakatap sa mga Pilipino sa mga isla o sa tibuok kalibutan, pinaagi sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, pinaagi sa 702 DZAS AM Agapay ng Sambayanan og 98.7 DZFE FM The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, pinaagi sa 1143 DZMR AM Missions Radio. Sa Legazpi Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Ug sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM Radyo Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM. Unang tugon ng pamayanan. Sa Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. Ug sa Cebu City, UP 987 DYFR FM, Life Changing.
1: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL FM, Your Positive Choice. Sa Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Sa Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Sa Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. Madunggan sa pinaagi sa among online streams ang mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hangtod ang tanan, makadungog.

Dalpas man eh, no? Uno dalpas di 30 ka minutos nga intayo panagdadanggay, panagka-fellowship. Kaya tiyabkas ni Karudi, kanda ito'y programa tayo ng bagong Pinoy. Iti anos yung kan isom yung nga nakipagpasit kayong kuwana. Uno intingin kayo pa nakipag-fellowship kayong kuwana, iti lastod, iti 30 ka minutos. So for the meantime, kaya pumakadan ni Karudi, kaya ito programa tayo ng bagong Pinoy. Dito ay 1062 DXKI, your friendly boy, South Cotabato po lamang mga kaibigan. Naimbag na rabii, kaya saan tayo nga liplipatan, life is beautiful.

This is the day that the Lord has made, so let us continue to rejoice and be glad in it. Welcome to Far East Broadcasting Company Philippines, nakasapi ng KBP. Ang ibig sabihin po ng KBP ay kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. At ako po si Maria Shelo E. Basco, or simply Ma'am, si your host, broadcasting from FEBC Bicol Station, CARE 104.3 DWAYFM. At ang programang inyong napapakinggan at napapanood ay ang programang Movie Mates. In the context of missions advocacy, our God is providing ways so His Church discovers her roles para maipangaral po ang gospel ni Jesus Christ sa buong mundo. At para mangyari ito, kailangan mabago po yung ating mga worldview. Magkaroon ng shifting sa ating mga pananaw so that we, the Church, places the Great Commission in the highest priority. Yung salita pong advocacy ay connected po yan sa salitang mobilization. Ibig sabihin, to put into motion, at meron pong nagpapagalaw nito. God is the one who has been putting things into motion and moving His story forward. Ito po ang tunay na kahulugan ng salitang history. His story. Mahigit 2,000 taon ang nakakaraan. Ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dito sa atin to do that which He purposed doon pa man sa Garden of Eden, to restore His creation and to redeem you and me at lahat ng maniniwala sa kanyang anak at sa ginawa ng kanyang anak. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are always working together para imbitahin po tayo na sumali sa ginagawa niya sa kanyang mga layunin. Yung mga nasa Missions Advocacy Ministry, minsan po tinatawag na Missions Advocates, Mobilizers, and Movie Mates. We inform you, we inspire you, pero hindi mawawala na hamunin namin kayo to take your part and join in the world Christian journey. Kaya kung mayroon po kayong katanungan at nais po ninyong makipag-ugnayan sa atin, eto po ang ating phone number, 0998-843-0573. At bukod sa naririnig niyo po kami sa radyo, pwede niyo ring mapanood sa dalawang social media platforms. Ang Facebook, simply type FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM, Ang Daan FM. And then ganoon din po sa YouTube and Instagram, eto po FEBC Bicol, CARE 104.3 DWAY FM. Pero sa live streaming, kung meron po kayong Wi-Fi or data, pag nakinig po kayo sa live streaming, para rin kayo nakikinig sa radyo kompleto po, including music. Kasi sa YouTube at sa Facebook, wala po tayong mga awitin because of their regulations. Pero sa live streaming, para po kayong nakikinig sa radyo. Okay, eto po yung link. Maliliit na letra, bit.ly. bit.ly/TheWayFM, Ang Daan FM, The Way FM. At kung nais po ninyo nga makausap ang iba't ibang followers ng ating himpilan, yan, mag-usap-usap po sa Messenger account po natin, Carians Official GC. At kung kayo po'y nadako dito sa areyang ito ng Legazpi, abay, dalaw na po kayo dito sa himpilan. Andito lamang po tayo, katabing-katabi ng highway, Barangay Arimbay, Legazpi City. Meron po tayong signage sa labas, pero very prominent po yung pintura natin, white and blue. So, pag nakita na kayong building na may bakod, may pinturang white and blue, look for the signage. Ayan, makakarating po kayo dito sa ating himpilan. At syempre, happy birthday sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito, or wedding anniversary, or baka meron kayong pinagdiriwang dyan sa inyong barangay, or sa inyong family, or personally, meron kang ipinagdiriwang, halimbawa, na-approve yung visa mo, or na-promote ka. Congratulations sa'yo. Samantala, ito po ang isang napakagandang awitin para sa mga nakikinig sa radyo.

0: Ang meaningful mission code po natin ngayon ay may kaugnayan po sa discipleship. Galing po ito kay Ginoong Bill Hall. Sino ba si Ginoong Bill Hall? Siya po ay isang author and speaker focusing on discipleship and church leadership. Yung passion po ni Bill ay tulungan yung simbahan na manumbalik to its disciple-making roots. Ito talaga yung nais ng Panginoon, to make disciples of all nations. This is the goal. Yan. So ano yung sinabi ni Bill Hall? And I will quote, "Success should be measured not by how many disciples are made, but by how many disciples are making other disciples." Again, success should be measured not by how many disciples are made, but by how many disciples are making other disciples. End of quote. Yun nga po ano, yun ang magiging sukatan kung gaano ka-effective yung pag-disciple natin sa isang tao kung siya din ay nagmo-multiply. If he is multiplying himself. So this is really the measure, hindi po yung mga statistics and data na, oh, merong ganitong tumanggap sa Panginoon. But of all those na tumanggap, sino talaga ang nagpapatuloy? Ayan po, ano. Again, sabi ni Bill Hall, and I will quote, "Success should be measured not by how many disciples are made, but by how many disciples are making other disciples." End of quote.
1: How do you go from point one to point two?
2: How?
1: Move, Moby Move. Moving people from their first step to a deeper missions involvement through purposeful talk. Let's move them with Moby Move.
0: Welcome po sa ating segment na Moby Move, and this is already the part 3. Ito na po yung last na bahagi ng ating series na pinag-uusapan ng mobilization principles, that mobilization is more than a recruitment. So sa part 1, pinag-usapan po natin, as mission mobilizers, you need to inspire yourself. And then as mission mobilizers, you need to inspire the minds of others. At ngayon po sa ating part 3, inspiring the heart. Inspiring the heart. What does it take? So when it comes to inspiring ourselves at yung pag-inspire sa ating mga kaisipan, makikita po natin na may mga bagay na talagang pwede po nating magawa. What about inspiring people's hearts? Mga kapatid, kailangan po nating kilalanin that this is God's territory. Yung pagdating sa puso, teritoryo talaga yan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng puso na yan. Siya ang nakakaunawa ng puso na yan. Even when we don't understand kahit yung sarili nating puso. And He is also the one na pwedeng magbago ng puso na iyan. And when it comes to missions, madalas, people need a change of heart. Sabi nga ni A.T. Person, and I will quote, "Christians need conversion to missions as much as a sinner needs conversion to Christ." End of quote. Ay, meron palang ganun. Akala ko lang ma-convert from being a sinner to a believer in Christ. Alam nyo, hindi ito sasabihin ni A.T. Person kung hindi niya ito naoobserbahan. Ano po sa palagay nyo? Ano yung gustong i-convey dito ni A.T. Person? Ang isang bagay na alam na natin tungkol sa conversion to Christ is that the Holy Spirit does it. Ang Holy Spirit ang gumagawa po dito. Hindi tayo ang nagliligtas ng mga tao. Pwede po tayong magtanim ng punla. We can sow the seeds. Pero ang Holy Spirit ang nagko-convert. Hindi natin yan converts. Could it be that this same principle is true sa mission mobilization? Is it the Holy Spirit who brings that moment of revelation? Alam niyo po, if a good person is doing something wrong, but kadalas nasasabi natin na ay mali yung pagkakatuto niya. Mali yung na-receive niya. Hindi tama yung na-receive niya. If we give people the right information or training, akala natin they will do the right thing. Akala natin gagawin nila kung ano yung tama. Good information will lead to good choices and good decisions. Maybe more information is not the issue. Kasi kung titingnan po natin ang mundo natin sa ngayon, punong-puno na tayo ng information. May access tayo sa halos lahat ng information na gugustuhin nating malaman. Pero ang tanong, with all these informations available, natulungan ba tayo ng mga ito na maging mas mabuting tao, na maging mas effective na mga Kristiyano? We have so much at our fingertips. But has that allowed us to be better human beings? Kumokonte ba ang digmaan? Nababawasan ba ang injustice? Napipigilan ba ang corruption ng mga information na ito? Or napipigilan ba ang kamatayan? Information does not necessarily lead to transformation or change of heart. Kailangan po nating mag-rely sa banal na Espiritu. We can make a lot of disciples na makapagbibigay ng tamang mga kasagutan. Perfect ang mga score. Pero kung ano yung nauunawaan nila at alam nila, ano? Pwede rin kasing hindi na bago ng mga ito ang kanilang mga puso. At maging sa ating sariling buhay, baka ganun din nga po ang nangyari. Alam natin kung ano yung mahalaga, pero hindi natin ito ipinamumuhay. Alam natin kung ano yung tama, yet hindi natin ito ginagawa. So, kailangan ng mundo ngayon ng disciples na gumagawa ayon sa mga alam nila. At ito yung area kung saan kailangan po natin ang Holy Spirit. Siya ang nagbibigay ng mga kapahayagan. Siya ang nagdadagdag ng mga kapahayagan dun sa mga informations na natanggap natin. At dinadala niya ito sa ating mga puso para nasasabi natin, wow, tinamaan ako. Para sa akin yan. Tinutulungan tayo ng Holy Spirit sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng lakas ng loob to really make the decision and say yes. Hindi lang lakas ng loob to say yes, and the ability na magawa natin, maisakatuparan natin yung decision na yun. So we are transformed from the inside out. Hindi lamang pupunuin natin ang ating mga kaisipan ng maraming information. So, maganda sana ano kung yung puso natin may switch lang na on, off, on, off when it comes to having the burden for the lost. Maganda sana. Pero wala kasi tayong switch sa puso natin na off, on, off, on. So, when we do mobilization, kailangan tandaan natin that hindi natin makukumbinse ang mga kapatiran po natin na magkaroon ng pagmamalasakit at pagmamahal sa mga walang Diyos sa kanilang buhay. kung wala mismo tayong pagmamahal sa mga lost. Remember, part 1, inspire yourself first. Do first, then teach. Kung panay words lang ito, panay lang tayo turo. Alam nyo, nararamdaman nila yan eh. Ewan ko ba, pero ramdam nila yung sincerity ng sinasabi mo. Ramdam talaga nila, dama talaga nila na ipinamumuhay mo yung sinasabi mo. At dama din nila kung yan ay mga theory lamang. Alam nyo ba na yung evangelism and mobilization have something in common? When it comes to evangelism, ang naituro po sa atin, yung trabaho natin ay itanim yung punla, yung seed. Sow the seed. Sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians 3:6, I planted a seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. Ganon din po sa mobilization. We can tell stories, share information, and offer opportunities. Pero ang Holy Spirit, who can bring the mobilization equivalent of conversion, ang Holy Spirit lang po ang makapag-create ng, di ba, yung aha moment when people say, oh, may role pala ako. Alam ko na ang role ko. Eto pala ako. Ang Holy Spirit lang po ang makagagawa niyan sa puso ng bawat isa. So, mobilization is to the body of Christ what evangelization is to the unreached. So, ulitin ko po, mobilization is to the body of Christ what evangelization is to the unreached. Kaya mga kaibigan, huwag po nating agawan ng role ang Holy Spirit, na tayo na yung maging Holy Spirit. Let the Holy Spirit be the Holy Spirit. Let us not try to be the Holy Spirit. So, kasi kapag kasinisikap natin, gumagawa tayo ng mga bagay-bagay na actually gawain na yan ng Holy Spirit. Ano? Alam niyo po kung anong tawag dyan? Ang tawag po dyan, mga kaibigan, ay manipulation. And manipulation is so ugly, napakapangit nito. Hindi po ito nagproproduce ng buhay. So, hayaan natin na yung Holy Spirit gawin niya ang kanyang trabaho. Wag natin siyang agawan ng trabaho. Wag din natin siyang pigilan at wag din natin siyang hadlangan. Gawain niya na mag-convict ng mananampalataya to a certain thing. And then, gawain din niya ang magbigay ng grace para magawa ng taong ito mag-respond sa conviction na ginagawa ng Holy Spirit. So, higit na magaling ang Holy Spirit kaysa sino man sa atin. And when it comes to evangelism, we know we need to pray. Kasi bunga ng panalangin ang maraming mga pagbabago. Yung matitigas na puso, nagiging ready na puso na tumanggap ng seed. So, let us approach mobilization the same way. Kung merong hard soil sa ating mga mobilizers, sa pagsisikap po natin na mag-mobilize, ano? Alam ko marami ng mga mobilizers ang umiiyak, nasisiraan ng loob because of the unresponsiveness of the church. Kung merong hard soil kung saan nagsishare tayo ng message and inviting people to discover their part and their role in missions, at hindi po ito nag-work, hindi talaga umuobra, the best thing that we can do is to step back and give yourself to prayer. Hingin po natin sa Panginoon to make them ready na matanggap at maunawaan po nila yung mensahe ng missions. Pag nag-pray po tayo, pag nag-step back tayo muna at nag-pray tayo, actually, sinasabayan natin si Jesus dun sa kanyang mobilization prayer. Ha? Huh? Mamsi, meron bang ganyan si Jesus? Meron ba si Jesus mobilization prayer? Yes po! Meron siyang mobilization prayer, di ba? Remember, Matthew 9:38. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Ito yung mobilization prayer ni Jesus. So, but, kahit ito ay work ng Holy Spirit, this is also a partnership. So, makikita natin ang example ng partnership na ito sa buhay po ni Apostle Paul. So, di ba, naglalakad siya sa daan ng Damascus para i-persecute ang mga Kristiyano. When Jesus confronted him, and after confronting him, he mobilized Paul to be the most amazing missionary to the Gentile world. Of, remember yung 12, ano, minus Judas. So, 11 na lang. Ipinalit nila sa Matthias kay Judas, so 12 uli. Pero of those 12, si Paul talaga ang itinalaga ng Panginoon to be the missionary to the Gentiles, sa gaya po natin. Hindi mo talaga matawaran, hindi mo talaga mahuhulaan ang mga gagawin ng ating Panginoon. Ang makikita mo na lang, nangyayari na. Pero, huwag din po natin kalimutan ang role ni Barnabas. Kaya yung nagawa ni Paul, kasi merong bahagi po si Barnabas doon. Diba, kinatatakutan nga si Saul, diba? Kinatatakutan siya. At kahit yung mga mananampalataya ay ayaw lumapit sa kanya. It took a courageous Barnabas. Nag-take talaga siya ng risk. Sa kilalang, kumbaga, pwede ba natin siyang matawag na terrorist ng mga Kristiyano? Ito si Saul, si Saulo. Pwede ba natin nag-take talaga ng risk si Barnabas. Pinuntahan niya ito, nilapitan niya ito, inalalayan nito. Barnabas became Paul's mentor at coach. So, si Barnabas ay susi kung bakit naging missionary si Paul sa iba't ibang lahi na tinatawag nga po na Gentiles. Kailangan po natin ng maraming mga babae at lalaki with the heart of Barnabas who are willing to come alongside and encourage yung mga hindi Pino ang galaw, yung mga rough, unpolished future missionaries na who still have the flaws, para i-coach sila and to be patient with them and walk with them. Meron pong statistics na nagsasabi that out of every 100 young people who say, "Here I am, send me to the nations," only three actually go. Okay, tingnan po natin ha. 100 ang nagsabi, yes Lord, I will go to the nations. 3 ang pumupunta. Nakikita po ng maraming mga mobilizers and missiologists kung nasaan ang problema, that out of 100, 3 lang. Saan ang problema? Ito daw po yung kakulangan ng mission mobilizers with the spirit of Barnabas. Natutulungan sila to keep them going. Kaya, kung nakikinig ka man ngayon, kaibigan, kung nanonood ka man ngayon, at nakikita mo yung sarili mo na you really want to go involved in mission, being a mobilizer, and you see yourself na gaya ka ni Barnabas, kailangan ng church natin ng maraming kagaya mo. So, that's one principle. becoming a Barnabas to many. Pangalawa po is yung sinasabi sa Matthew 6:21. Sabi doon, where your treasure is, there your heart will be also. As mobilizers, kailangan bigyan po natin ng pagkakataon ng mga opportunities ang mga tagasunod ng Panginoon to pray and give and volunteer. Kadalasan, kaya hindi sila nananalangin kasi hindi nila alam kung anong ipapanalangin. Gaya ng sinabi ko earlier, kanina po, marami na tayong mga resources kung saan pwede po silang makakuha ng mga information kung paano at ano ang kanilang ipapanalangin. Lahat na lang, lahat po ngayon ng mga church members natin ay merong mga cellphone. At kung ang cellphone nila ay Android na pwedeng maka-download ng libre na mga app, then tulungan natin sila, alalayan natin sila so they can pray. At remember the mobilization prayer of Jesus? Pray therefore to the... Yun pala ang susi eh. Manalangin tayo na magpadala ng mga manggagawa sa ubasan. Totoo yun noon. Hanggang ngayon, totoo pa rin po ito. So, magbigay tayo ng mga opportunities sa kanila. And then to give and to volunteer. Dahil nag-invest sila in something kung saan yung puso nila connects with that very same thing. Kaya sila nag-invest kasi naniniwala sila. At dahil nag-invest sila sa pinaniniwalaan nila, yung puso po nila nakakonnect doon sa bagay na yun. Kadalasan tayo, nandun pa po tayo sa lumang idea na ang meron lamang kakayanan mag-support sa mga missionaries ay ang mga banyaga. Well, iba na po ngayon. Huwag po nating i-underestimate. Huwag nating maliitin ang kahalagahan ng pagbibigay ng mga church members natin. Nangingibabaw kasi yung kaisipan na yun eh. Pero pag subukan mo kapatid, magugulat ka on how they, pag naintindihan nila, how they are willing to participate, how they are willing to go extra mile para magawa nila yung role nila to pray and to give and to support. Itong mga bagay na sinasabi ko, pwede pong ma-inspire nito ang puso. So, merong isang kwento ng isang lalaki na nag-respond sa invitation ng Holy Spirit to say yes na pumunta sa isang people group sa labas ng kanyang bansa. At sabi siya, yes Lord, I will go. At merong nag-mentor sa kanya, merong nag-coach sa kanya. Inalalayan talaga siya to take the next step. Hindi siya iniwan, hindi siya basta sinabihan na lang, oh really, gusto mong pumunta, well kailangan mong mag-training, mag-enroll ka sa missions school. Pero isinubol lang niya doon, wala na siyang ginawa pa, kundi isinubol lang niya, no, as mobilizers kailangan po nating silang samahan sa bawat hakbang nila. Kung humahakbang sila, kasabay nila tayong humahakbang. Sabayan po natin. So, balik po tayo sa ating kwento. So, na-mentor po siya ng isang mobilizer para i-take yung mga susunod na steps. In-encourage po siya. Pero itong mobilizer na ito, hindi siya nagsalita ng marami tungkol sa mission. Basta, once, ang ginawa po niya kasi one step at a time. Later on, itong missionary candidate na ito ay nakapunta sa isang lugar sa bansa niya wherein may mga nakatirang unreached people group. At natutunan niya yung kanilang wika, may natutunan siya sa kanilang kultura. And while he was praying one time and worshiping God, hini-highlight sa kanya ng Panginoon ang isang lugar that was very needy. Nangusap yun sa kanya. And again, nagsabi siyang yes, pupunta siya sa lugar na iyon. The Holy Spirit mobilized him to a new place. But even then, yung ibang mga leaders po, yung mga kaibigan niya, at yung mga coaches na tumulong sa kanya, bumuo sila ng isang team. At sama-sama sila na hinarap ang mga hamon ng pioneering work. Mga kaibigan, it is always a partnership. Kaya pag meron po tayong mga members sa ating church who said yes, let's take effort. Talagang let's walk alongside this person. Mag-invest po tayo ng panahon, ng resources, and everything that we have to really walk with him sa bawat hakbang na dadaanan niya for him to really be a missionary and go to the field. Wag po natin, sige, we are going to send you to the training school, doon ka na. May tuition po kasi yan . May tuition yan. At pag nandun siya sa training school, as the mobilizer, as the leader kanya, pastor kanya, kailangan po dinadalaw natin siya para maramdaman niya that we are really walking alongside him. Ito po yung kulang natin sa mga panahong ito. Itong pagsabay sa mga candidate na ito. Kaya nga, hindi nakapagtataka that out of 100, tatlo lang ang nag-respond. Yung kay Dr. Ralph Winter, out of 1,000 ang nag-i-inquire sa mga mission agencies, and only 100 ang talagang nag-e-end up sa field. So mga kaibigan, hindi iba na po ngayon ang missions. Kung ano yung, if you became a Christian noong mga 1970s, 1980s, 1990s, iba na po ngayon ang mukha ng mission. So, para malaman mo kung ano yung kaibahan, para maintindihan mo kung ano yung mga pagbabago, ini-invite kita and I challenge you, take the Kairos course. Take the Kairos course para magkaroon ka ng mas malalim na kaisipan. Well, but then, Kairos course is only level 1 mobilization. Tuturuan ka lamang nito na ma-discover ang iyong mga roles. Pagkatapos niyan, i-integrate mo ito sa buhay mo. There should be someone coming alongside you sa mga taon na ito na ini-integrate mo yan sa buhay mo. At ang level 2 po kasi nito ay yung tinatawag ng specialization. Ito na ang magiging involvement mo for the rest of your life. Kung ikaw ay goer, you will be a goer na hanggat kaya ng buhay mo. If you are a mobilizer, you are a mobilizer. If you are supporting in prayer, sa intercession, then you will be there. If you are a supporter, giving financial support and doing missionary care, naghahanda ng mga care packages, well, ito na ang magiging parang missionary part mo, missionary career mo. At malalaman mo na yan na talaga, kasi when you are doing it, sobrang kagalakan mo, sobrang passion mo, and you want to do it again and again and again and again and again. Yan na ang role mo sa Great Commission, kaibigan. And Kairos course, and even po yung mga materials na pinuprovide ng GMMI, if we are available, makakatulong po talaga yun sa atin. Kaya, sige po, Let's join the Lord sa kanyang mga layunin. Kung hindi niyo po alam, nandito lamang po kami, makipag-ugnayan lamang po kami kayo sa mga contact information na binigay sa inyo. Tayo po ngayon ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Alam ko na marami na pong mobilizers dito sa Albay that nalalaman nila that this is what they wanna do, to disciple the believers, to disciple the church, discover their gift, discover their role, discover their calling, at alalayan sila to grow and mature sa mga areas na ito na kanilang natuklasan. And then, see them released dun sa area ng kanilang calling. Lord, these are the mobilizers. At kailangan po namin sila sa mga panahong ito. Lord, continue to call and raise up mobilizers in this particular time. Dalangin ko po, Lord God, na sa pamamagitan ng missions mobilization effort dito sa Kabikulan, Lord, magiging

puzzle that if we put together, mabubuo yung big picture. Lord, magiging magaan, magiging masaya, magiging very inspiring. Nasamahan po kayo sa iyong mission. Oh Lord, help us na ang aming focus ay bukod sa aming sarili, Lord, ay madagdagan yung focus namin outside of ourselves, outside of our home churches, outside of our town, of our barangay, of our province. Kasi nga, yung Great Commission, Lord, ay may dalawang aspeto. Reaching people of the same culture and reaching people of different culture. Walang ibang gagawa nito, Panginoon, kundi ang iyong church. Kaya dalangin ko, oh Lord, kilusin mo ang iyong church. Alam ko na marami na po ang nananalangin sa ngayon. Lord, nawa marami pa po ang mag-commit sa pananalangin. Hindi lamang pananalangin para sa aming mga sarili kapag kami ay nagtitipon-tipon tuwing prayer meeting. Nakafocus lamang sa aming sariling mga needs. Amin, akin, atin, kami. But Lord, isali namin sila naman. Kaya kumilos ka po, Holy Spirit. Gumawa ka po, Holy Spirit, na maganap ang layunin. Bakit merong church? Bakit merong Bible? This is really to accomplish God's mission. Maraming salamat sa opportunities na binubuksan ninyo. Maraming salamat sa tulong na inihanda ninyo na, Lord, at kayang i-provide. If we would only say yes and be willing to be taught by you. Salamat po ng marami, Panginoon. Ang lahat ng ito ay panalangin ko po, panalangin namin ng mga kasama kong nananalangin sa oras na ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Mga kaibigan, the greatest mobilizer is calling His church. Tayo po yun. To work with Him. Alam niyo po, pagka nakipag-work tayo sa ating Diyos, lalo tayong nagmamature. And then, na-accomplish din ang kanyang mga purposes. Para yan, sabi nga na Max Chismon, it's like a double-edged sword. The rich are perfected and the unrich are being rich. We are saved so we can join Him to save yet others. We are blessed to be a blessing. Kaya, sama na po tayo sa World Christian Journey. Until all have heard, let us live a life on missions with God. Ako po si Ma'am Cicelo E. Basco na nakasama ninyo sa araw na ito sa technical side with the assistance of Don Ramon and Don Alfonso. Hanggang sa muli, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, communicating Christ to the world until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Yan sa aton la misa per minuto, nagaatubang sa aton nga laptop, sa aton nga computer, kag sa aton nga cellphone. Pwede nga may 5,000 ka mga FB friends. Pero pwede nga masinulubuon ka man sa gihapon and you feel deeply alone. Pero abiyan salamat sa Dios nga gin-design niya iya ang Christian life nga indi kinanglan ikabuhi naton in isolation nga nagaisahanon kita. Because the Christian faith is not just personal, it is also communal. Ang aton Kristohanon nga pagtuo indi lang na kay personal kundi communal, involved ang iban nga tao sa aton Christian faith. Kay wala lang kita ginluwas sa Dios individually, ginluwas niya kita to bring us into a family, a body, a community of believers. Kung naluwas ka, may community of believers kang inaupdan. Kagina wala sang liwan kundi ang local church nga sa diin ikaw, member subong abyan. So, ang Hebrews chapter 10:19-25 nag-remind sa aton nga tungod sa kay Jesus Christ, may ara na kita subong access to God, may relasyon na kita sa Dios, kag may ato naman kita access with one another or connection with one another. Kag nagadulong ini sa ato na biyan sa lima ka mga let us. Kag unahon ako ng una nga let us exhortation. Let us draw near. Makita naton sa verse 19. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. Ang foundation sang aton access sa Dios. Kita karon nga ara na sa kay Jesus, may ato na kita access sa Dios. Buot silingon makapalapit na kita. Buot silingon may relasyon na kita. Buot silingon anak na kita sa Dios. Ang foundation sini nga access to God, hindi kayang aton personality. Tungod nga guwapa ka or guwapo ka or sikat ka. Hindi tungod sang aton financial status kay manggaranon ka. Hindi tungod sa aton education kay damo ang aton nga doctorate. Hindi tungod sang aton goodness tungod nga nami kita. Hindi tungod sang aton performance kay gapanghatag ta kwarta sa mga imol kag pagkaon sa mga pobre. Hindi sang aton nga worthiness kay ti hambal ginaesang Bible our righteousness are as filthy rags. Ang aton access padulong sa Dios, ang aton ginagyan abyan nga alagyan padulong sa Dios was through Christ alone. Amo na nga may isa ka managwali abyan nga nabatian ko kag nanamian ko mamati sa iya. Siling niya, kun ang aton access paagi sa aton personality, status, education, goodness, performance, worthiness, pag-abot naton sa langit abyan, tinikalay kita tanan. Kung naluwas kita, hindi sa bugay sa Dios, kag sa kaluoy sa Dios. Kung ang aton kaluwasan, aton ginobrahan. Kung ang aton kaluwasan, tungod sa kung ano ang nahimo ta, grabe ang aton tikal sa langit. Masiling kita nga, ari ko diya kay buot kuya mo, ari ko diya kay gapanghatag ko, ari ko diya kay damo akong diploma. No, we all come the same way by the blood of Jesus. Paagi lang din sa dugo ni Kristo abyan. Hindi sa mayong buhat. Kay basi ang tao magpabugal. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Bugay lang din sa Diyos abyan. Kaluoy lang din sa Diyos. Dulot lang din sa Diyos. So tungod sine, we all stand on equal ground. Tanan kita alalangay tululupong, kita tanan nga linuwas, kita nga mga tao nga nangin anak sa Dios. Tanan kita are all forgiven sinners, only saved by grace. Kag nag-share kita sang pareho nga privilege, access to God. Tungod kay Jesus nangin anak kita sa Dios, kag tungod sini, may aton kita access sa Dios, makapalapit kita sa iya, anytime. So nakita na kung dari abyan nga ang leveling factor sang aton nga pagpalapit sa Dios kag kahimtangan sa atubangan sa Dios sang aton nga status before God is the blood of Jesus Christ. Bisan sino ka, bisan ano ka, bisan anong imo background, you entered into salvation only through Jesus Christ. Amo na nga makahambal ako, we are all created equal in the family of God. Palarias kita tanan, alalangay kita tanan, sa panimalay sang Dios. Wala sang sikat, wala abyan sang labaw, wala sang kubos. We are all created equal in the family of God. No one is better than anyone else. All are saved by the grace of God. Amo na gani tungod sini nga kamatuoran abyan, we must behave as such in the church. Sa sulod sa iglesia, kinahanglan amo ng aton nga behavior. Aton i-forsake ang feeling of entitlement. Kay dako yahatag ko di, kay leader ko di affirmi sa worship, kay damo yang na-donate ko di, kinanglan mayor ko di, taas ko di, sikat ko di, no. Dulaon ina nga feeling of entitlement abyan. Kay ara ka dira sa sulod sa iglesia, may access ka sa Dios tungod gid lamang kay Kristo Jesus. Tungod gid lamang sa iya dugo, hindi kay konsisin o ikaw. Amo na gani nga siling ni Apostle Paul there is a verse 19. Now we have boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. Naluwas kita paagi sa dugo ni Jesus. Kag pagkatapos may aton kita fellowship and communion, we can come boldly into His presence as long as we live, also through the blood of Jesus. Kaya balo kaabyan sa Old Testament ya, ang mga high priest lang ang makasulod sa Holy of Holies. Kag makasulod sila only once a year sa Day of Atonement. Mga ordinary people, ordinary believers, they were completely shut out. Sagwa lang sila. Ara lang sila sa court, hindi kasulod sa temple o kung sa tabernacle. Ang mga pari lang ang makasulod sa holy place, kagang high priest lang ang makasulod sa Holy of Holies. Apang karon tungod sa dugo ni Kristo, nga ginpailig dito sa krus sa Kalbaryo, every believer now has direct access to God. Wala na kinanglan ang pari o kung pastor nga magtindog sa tunga nimo kag sa Dios. Makapalapit ikaw nga may kaisog sa Dios tungod kay Jesus Christ, direkta nang imo access. Paghambal ni Apostle Paul, we can come into His presence with boldness. Why na nagakahulugan sang pride nga tikalon ta magpalapit sa Dios? Nagakahulugan ini sang confidence based on Christ's finished work. Ginoo, makapalapit ko sa imo paagi sa nahuman nga trabaho ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Amo ina nga ang mga Baptist yan, nagahambal gid nga tanan kita nga mga believers are priests. Kay ari man na sa Bible abyan. 1 Peter 2:9, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Kag ini abyan nga access. Nabato na to ng kaluwasan, adlaw-adlaw pwede kita maka-commune kag maka-fellowship sa Dios paagi sa new and living way. Sang una ya abyan, ang pamaagi agud makapalapit sa Dios, agi ka sa high priest, pagkatapos mahalad ka sang patay nga sapat. Pero karon ya abyan amo ini, makapalapit kita sa Dios through a new and living way. Sang una iya ang sapat nga ginasacrifice ay ginakatay ka ginakaon abyan, ginasugba ginakaon. Pero karon niya ang halad nga nahumana 2000 years ago, ginpila siya, ginsakit siya, ginpatay siya, ginlubong, pero nabanhaw siya. Jesus is now alive, resurrected. Amo ina nga new and living way. Ang Christianity abyan hindi lang kay religion. It is a living way, a living relationship with Jesus Christ. Why kita yan nagasunod sa mga patay nga ritualis, kundi sa buhi nga Ginoo. Amo ina nga ang mga Baptist yan nagastress gid nga ang personal salvation and relationship with God is through Jesus Christ. So, ang aton sumari abyan amo niho, ang access naton sa Dios bukas na tungod kay Ginoong Hesus. Kag amo lang gid ng paagi si Ginoong Hesus kag ang iya dugo. Kag ang mga nakasulod na sini nga alagyan nakabato na kay Jesus nga yaman luluwas, makadirekta na sa Dios. Kag ang aton kaluwasan nagadala sang full assurance nga kita abyan, we can pray directly to God anytime. Hindi kinanglan nga mag-feel ka unworthy. Kay si Kristo naghimo na sa imo nga worthy paagi sa iya pagbayad sa imo sala. So, therefore, we can come to God with confidence, not fear, because we are now the children of God. Ikaw, abyan, kunuway ka pa kay Kristo, bato na siya nga manluluwas. Agod makaago man ikaw sang free access sa aton amay nga langiton. Makabaton sang free access sa kaluwasan, communion, and fellowship with God. Badamoy nga salamat sa iyong mga pagpamati, abyan. Kita ay kita next week, same time, same station. And God bless you richly.
1: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negros Occidental. God bless you.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: There is power in the blood of the Lamb. Amuyadto ang title sa kalantahon nga aton nga ginpamatian. Kagadako ini nga pagpangagda sa aton. Buot kabala nga mauklasan gikan sa kabugatan sa sala subong man nga mangin madinaugon ka batok sa kalautan. Kag subong man nga mahilway ikaw sa sala sang bugal. Kag nga mangin maputi ka katulad sa nive. Ang hambaldri sa sinikalang taon sa aton, there is power in the blood of the Lamb. May ara gahom ang dugo sang kordero. Kag amo ini si Kristo Isos. Si Kristo Isos gid lamang ang makakambyo sang aton kabuhi. Siya gid lamang ang makatag sang dako nga kahulugan sa aton nga pagpangabuhi. Kag siya lamang ang makatag sa aton sang nagapadayon nga paglaom sa aton nga kabuhi. Kay siya gid lamang kagula na sang iban pa nga manluluwas ang tawo. Katawom sa sinibala nga kalantahon kay nagapakita ini nga ang dugo sang aton Ginoo Kristo amo ini ang simbolo sang iya nga kabuhi. Ang iya nga kabuhi ginhalad niya digto sa krus sa Kalvaryo sa katumbasan kag subong man sa kabayaran sang aton nga mga sala. Subong ang pulong sa Ginoo nagambal sa aton ang kabayaran sa sala amo ang kamatayon. Napatay siya para sa imo kag para sa akon. Ang isa kamatarong nga tawo para sa mga malauton nga mga katawhan. Kag indi lamang amo sina paagi sa iyang pagkabanhaw ginpamatudan niya nga siya nangin madinaugon batok sa gahom sang sala nga amo ang kamatayon. Kag ang ini nga kalantahon nagapahayag ini nga wala na sang iban pa nga makabag-o sang aton kabuhi kun indi si Kristo Isos. Yara ang gahom sa pagbag-o, yara ang gahom sa pagkambyo, yara lamang ini sa dugo sang kordero nga amo si Kristo Isos. So kabay pa abyan na sugata mo si Kristo bilang imo nga manluluwas. Kay wala sing pulos ining aton ni pagtuon sa pulos sa Ginoo kun wala ikaw sing relasyon sa iya. Kun wala nimo nakilala siya bilang imo nga manluluwas kag Ginoo sa imo kabuhi. Ang ining nga pagtuon naton sa pulos sa Ginoo, isa ini kabuluhaton nga wala sing kapuslanan. Isa ini kahilikuton nga wala sing kahulugan. Kay ang kabangdanan sini tanan-tanan nga dapat ikaw kag ako makadangat sa kaluwasan paagi sa pagbaton naton sa kay Kristo Isos bilang aton nga manluluwas. So kabay pa nga usisaon mo subong imo kagulingon, matutuod gid bala nga nakabaton ako kay Kristo bilang ako manluluwas. Kay ang ina nga pamangkot amo ina ang magadeterminar kag subong man magapahayag sa aton sang aton mismo nga palabuton kag eternidad. So kabay pa nga nakita naton ang kahulugan sang siniya kanang taon subong sang ginpahayagid sang pulong sang Ginoo sa aton. There is power in the blood of the Lamb. Magaparayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo kag ang ginatamdan naton subong amo ang isa diri ka tupiko nga aton nga gintalakay sa nagligad pagid nga mga inadlaw. Walking courageously in a world of chaos. Kag ang isa kabutang nga nakita naton nga ikaw kag ako ginatagan kita sang Ginoo sang isa kadako nga pulong sang pagpahalipay. A message of comfort. Kagdra naton nakita sa John chapter 14 kag ang ginatudlo niya sa aton, be calm. Ano ang but silingon sini? Magpahimuyong kita sa tunga sang masako magamo kag nagasalasala nga kalibutan. Ikaduwa diri nga natun-an naton kag amo ini ang aton nga pagatalakayon sa gihapon. Ang ikaduwa diri, be diligent. maga maukod kita sa bulhaton ni gintugyan sang Ginoo sa aton, di naton ina makita 2 Peter chapter 1. Kag amo ining aton nga ginatan-aw subong ti madamo na kita sing butang nga aton nga gintalakay sang nagligad kag ang aton ini pagapadayunon kag ang topiko nga ginalantaw naton diri subong, the accomplishment of diligence. Ano gid bala ang matuga, ano gid bala ang mahimo sang pagka maukod sa kabuhi sang isa ka tumluo? May kinalain gid bala? May kinalain gid bala kung ikaw yung maukod sa pagpangalagad kag ang isa ni mo'y kautod hindi yung maukod tamad sa pagpangalagad? Kag ano ina ang kinalain dra? Na isa kabutang nga aton nga nasapuan niya ang ini kinalain hindi lamang nimo kag nakon mabatsagan kundi makit-an man ini sang mga katawhan nga yara sa palibot. Kay nga man sa ginambal naton, we need to work out what God has worked in. Dapat ipakita naton, ibuhat naton, ipadayag naton ang mga butang nga ginpanghikot sang Ginoo sa sulod naton. So amo ini ang kamatuoran diri, sumay-ara gid nga kinalain. Ano ang kinalain una gid kalig-unan? We will be grounded in the faith. Ano man ang dikta sang kalibutan, ano man ang itudlo sang kaaway naton, hindi kita dali-dali matiplang ukon mainto. Kaya nga aman, nakibalo kita sa pulong sa Diyos, kami ihibalo kita. Makibalo kita magpanglakaton. Kaya nga aman, pagka-Diyos nun ang aton niya, pagkabuhi, hindi kita dali-dali mainit ukon maglain ang aton nga tagipusoon, kaga subong man magkultibar sang kahisa sa aton isigipariyo. Kaya nga aman, may ara kita ginatawag pagiliutod nga malulo. Ti amo ini ang makita naton. Una gid, may ara kita ya kaligunan. We will be grounded in the faith. Ikaduwa nga nakita naton, we will be growing in the faith. No, kung sa aton pa magatubo gid kita. Kay samtang yari kita sa sinikalibutan, ang aton nga pagtuo nagatubo gid kag kinanglanon nga patubuon. Ano ba't silingon sini? Nga nagadamo ang nahibaluan naton sa pulong sa Ginoo, nagadamo ang aton nga mga buluhaton ni ginatugyan sang Ginoo sa imo kag sa akon. Bahin ina sang ginatug naton Kristohanon nga pagtubo. Kag ang ikatatlo, we will experience genuineness in our Christian life. Ano ba't silingon sini? Matuduod git. Hindi iya kinupihan lang, hindi piki nga klase sang Kristohanon ikaw kag ako. Amasubo kay katulad sa mga ginatawag natin signature products, signature brands. Ano ang ginahimo sang iban? Ginakopya nila, kagtapos ibaligya nila sa barato apang nibaluan natin ang resulta patod gid nga hindi gid magdugay. Kaya nga man, fake mo. Kag ang ginakopya, ang ginasunod-sunod, mga genuine ina ng mga butang. Amo na nga dapat naton gid, tandaan. We need to examine ourselves whether we are in the faith or not. Kaya nga man, may posibilidad gali, nga gaya-gaya lang kita. Kaya nagbaton amigo mo, ti mabaton ka man. Kaya nagisimbang amiga mo, masimba ka man. Kay ang mga pumulungon nga ginagamit nila, God bless, Bible study, fellowship, devotion, ti gamiton ta man nga mga pulong. Apang dumdumo naton, hindi ina makahimo sa isa ka tawo nga Kristohanon. Ang makahimo sa tawo nga mangin Kristohanon, amo ang iya nga pagtuo sa kay Kristo Jesus bilang iyang manluluwas, ang kaluwasan nga ginbugay sang Ginoo sa iya. So amo nang makita naton dira. So may mga butang gid nga makit-an kag manutaran sang makatawan sa palibot sa tion nga ginabatiti, ginakultibar, ginatipigan naton ang ini nga mga kinaugali. Sa ginambal naton, these are the 7 flowers in a garden plot. The garden plot is faith. And these are the seven flowers. Ano ini? Ginambar sa aton diri, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, and charity or love. Ti amuna kinang nanon aton ina. Now, sa ginambal diri ni Pedro sa aton, do katulad ini sa isa ka sinsilyo. May duwa siya ka side. No? May duwa siya ka bahin. Kon sa aton yung sinsilyo, ti hari ka corona, amuna masami ang ginagamit na to, no? Ti diriya sa kay Pedro, ang unang aside, kun magabugana ang ini nga mga pito ka mga kinuogali, kinaiya, amo ining matabo sa inyo. Tatlo ka G's ang aton tro nakita, no? Kaga baliko na kun anay gamay, anong una, grounded, ikadua, growing, ikatatlo, genuineness. Genuine. Okay? Now, so, siniya sa pagtuon naton, amo ini ang ginatog ito ng flip side. This is the flip side of the coin. Kagina sa pagtuon naton sa versikulo 8-3, kun bugana ang ini nga butang amuning matabo sa imo. Apang pag-abot naton sa versikulo 9, kun nakulangan ikaw, kun wala nimo ginadugang ang ini nga mga butang sa imo Kristo, ano ni pagkaboy, ano ang matabo sa imo. Ti, kung lang taon naton diri, makita naton may mga tatlo man ka mga butang. Kag sunod sa aton diri nga outline, no, diri naton makita kag masapuan. Una gid, you will lack spiritual power. Kag amugid ini ang alandaman naton. Kay nga aman, bisan ang Biblia naghatag sa aton sang paandam. Kag amo ini ang kinaugali sa makatauhan sa panahon naton subong. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo 5. Nga may dagway sang pagkadyos nun, apang nagapanginwala sang gahom sini. Ano ini ang ginambaldri ni Pablo sa aton? Having a form of godliness, but denying the power thereof. This describes people who act religious but reject the internal transformative power of the gospel to change their lives. Amo ining makita naton sa ginambal diri sang pulong sang Ginoo. Kag madamo nga mga katawan subong nga amo sini, indi lang mga politiko, indi lang ang mga negosyante, bisan pagani ang mga reliyoso kag subong man mga ginatawag naton alagad sang Dios. Kag amo ini ang delikado. Kay nga man, kun lang taon naton si ila, sa aton lamang manabaw nga pagtanaw sa ila, makambal kita nga mga alagad ini sang Dios, mga ulipon ini sang Dios, mga galamiton sila sang Dios. Pero kung aton gidgali nga usisaon sing maayo kaglantahon sing maayo ang ila nga kabuhi kagang ila nga pagtuluhan, dra naton makita nga wala nila ginakilala ang gahom sang aton Ginoong si Kristo sa pagkambyo sang ila nga kabuhi paagi sa maayo nga balita. At the surface, they may appear to be godly. They have this reputation of piety, and yet they deny the power that transformed them, like confession, repentance, self-control, and at the same time, victory over sin or temptation. That's why amuni ang makita naton, kung ikaw kag ako, nagatuo kita, kag nagapahayag kita, nga si Kristo aton manluwas kag Ginoo sa aton kabuhi. Pero kun wala naton ginagawi atong ginhambal naton nga ginatuuhan naton kag ginapakaginuo naton sa aton kabuhi, may dako dira nga pamangkot, question mark sa imo nga kabuhi. Kay nga man, indi amo sina ang Kristohanon nga pagkabuhi. Muna kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, this is one of the greatest tragedy nga anuman nga You claim to be a Christian and yet you are powerless. Kay kun lantaw niya naton sa pulong sa Ginoo, may gahom kita kung ginahimo naton ang aton katungdanan bilang isa kakristohanon. Hatagan kita sa Ginoo sing gahom, bugay, kaalam nga mahimo naton ang bulhaton nga gintugyan niya sa aton. Apang kung hindi naton inipagbatition, we will be living in ignorance. May isa ko ka-artikol nga nabasahan sa Daily Bread sang una, Tuig 1977, baudyutay pa lang itong ano siguro, no? Katauhan subong nga nagaedad amo sina siguro to, no? Mga tinuig, 1977. Dito sa New York, isa ka syudad dito sa Estados Unidos, naka-experience sila sang ginatawag nga The Great New York Blackout. Kaghalos, tanan-tanan gid nga syudad sang New York, nag-blackout. Wala sing kuryente, pila lang kabahin, pila lang kaseksyon, kagamay lang ganyan seksyon digto sang New York ang wala sing blackout. Tanan-tanan, blackout gid. Tungod tugali sang kilat bala, no? May mga lightning strikes kag nagakaigo ang mga puste sa kuryente, ang mga planta dira. So amo to nga wala sang power ang ato nga syudad. Kag tungod nga malawig tunga tion, ti anatabo, madamo sa makatauhan nga nagapangawat. Kag subong man, ginaguba nila ang mga business establishments kag tapos ila ina nga ginasunog. So, looting and arson, amo tong grabigid sa sadto nga tion. So, sa sina nga sitwasyon, may isa kuno kabata nga ginadmit sa ospital. Kag hindi makaintindi ang doktor kung ano ang ginabatsyag sa sinang abata, apang inang abata hindi na mag-istorya. Kag ginakulbaan, kag nagalingas lang, kag dugidugay mahibi, kag hindi mapahamtang. So hindi sila kaintindi ang iyang mga vital signs niya, kag ang iba niya pagidra nga mga laboratories niya o kung ano pagidra nga ginpang check sa iya, normal man pero hindi maayong iya nga kahimtangan. So nadugayan man sila sa pagpamangkot sa iastas ang ulihi nga naghambal ang ini nga bata. Kag sa paghambal niya dako ang iya nga kulba, kay amu ini ang iya galing istorya nga para sa iya siya ang gintunaan. Siya ang kabangdanan nga naag-abot ang ini nga Great New York Blackout. Kaya ang natabo gali, ginakigan siya sang iya nga ginikanan. Kagtungod sini, nagwa siya nga nagapangakig. Kag sa iya nga pagwa, kag magpanglakaton siya sa dalan, ginsipa niyang puste. Kag sang pagsipa niya sa puste, amuman pag-abot sang ginatog naton dira, The Great New York Blackout. So para sa iya, tungod ginsipa niyang pusti sang kurinti, amutong natabo, kaginkulbaan siya. Kaya nga man, basidakpon siya sang pulis, kagprisuhon siya o kung anhon siya, tungod kay naibaluan niya siya gali ang gintunaan sa dunga Great New York Blackout. So tungod sina, grabe ang iya kadlok, hindi na siya magpanapak sa mga tawo, gapanago lang sa sabalay nila, wala na siya nagakaon, kag nagahibi siya, hindi siya makaistorya sa iya ginikanan, gali kay amo ato ang rason. Tiyasa sa ulihi, nga ginpaintindi siya nga hindi ikaw ang rason. Na timingan lang to. Out of ignorance, it resulted to fear. And because of fear, he was paralyzed. Amuna ang gahom sang ginatawag naton ignorance sa kabuhi sang isa kakristohanon. Kung ignorante kita sa pulong sang Dios, halin sa kuring, hasta sa alibangbang, hasta sa panilhig, o kung ano pagidra, kadamo sang butanga hindi dapat ato nimuon o kung nakulbaan kita, kaya nga man, ignorante kita. Amunin nga kung lang taon naton sa Biblia, ano ginabalda sa Biblia sa aton? Know the truth, and the truth shall set you free. Ano inang kamatuoran? Pulong ina sang Diyos. Hibaluon na itong pulong sa Ginoo. Tunan na ito ng pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo, paagi sa iya,
1: nga minsahi amu ina ang ginagahom sa Ginoo agod nga may baluan nato ang kamatuoran kag ang kamatuoran amu mismo ang maghatag sa aton sing kahilwayan, sing paglaom, sing bili sa aton nya tagsa-tagsa ka mga kabuhi. That's why kun lang taon niya naton sa pulong sa Ginoo, tam-an gid kay importante, we need to cultivate these virtues, these spiritual characters, such as, sa ginambal naton, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, and love or charity. Kinanglano naton ina, kay paagi lamang sa sina nga butang sa tion nga himuon naton ina, we will have spiritual power. That power will deliver us from ignorance. Thus, it will give us courage and at the same time, hope and anticipation. Apang kung kulang gani ina sa aton, we will also lack spiritual power. We will be grounded by ignorance and enslaved by fear. And ultimately, we will be paralyzed, immobile. Amuna nga kinanglanon gid naton nga batition ang ini nga mga kinaugali kag kinaiya nga gintudlo sang pulong sang Dios sa aton. So isa pa lang ini sa tatlo ka mga butang nga aton maexperiencean kun madula ang ini nga mga butang sa aton. So padayon naton ining pagtuon naton sa Madison broadcast. Saluwat ininyo abyan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

Ito ang aming adhikain, communicating Christ to the world until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
1: Isang magandang araw sa inyo, mga suki at giliw natin tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako muli niyo mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. At ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo o PPSY is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Batiin kaagad natin ngayon, no? Special tong araw na to, eh. Alam po natin na marami sa atin ang nagsisimula ng i-celebrate. O iba, kagabi pa, sinimulan na, naghanda na sila. Pero itong araw na ito, talagang napaka-special na araw ito para sa ating lahat dito. Hindi lang sa Pilipinas, no? Kundi sa buong mundo. Because today is Mother's Day. Special na araw para sa ating mga nanay. Sabi natin, ang nanay daw ang ilaw ng tahanan. Talagang sila ba't kaya tinawag na ilaw? No? Kasi sila nagpapaliwanag ng kabahayan. Diba? Sila yung, pag nakita mo pa lang, maaliwalas na talaga yung kapaligiran natin. Sila rin nag-aalaga ng mga anak natin. Yun. Kaya talagang isang special na araw po ito. Kaya binabati po natin lahat ng nanay ng isang happy Mother's Day. At dalangin natin palagi kayong pagpalain, patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Ngayon may dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Marami na po tayong pinag-aralan patungkol dito sa pananampalataya, patungkol sa faith, no? Meron tayong faith na tinuran dati na pinag-aralan kung saan nakita natin. Ano ba yung faith na nag-a-amaze kay Jesus? Ano ba yung faith na talagang nagpapamangha kay Jesus, no? Ngayon naman, ibang klaseng faith naman ang pag-aaralan natin. Ito'y pag-aaral natin tungkol sa suffering, tungkol sa trust, at tungkol sa unshakable faith. Maganda po ito. Basahin natin ito. Ito yung nagpapatunay kung saan ang ating pananampalataya ay magiging silbi o magsisilbi sa atin na magpatuloy sa ating paglilingkod sa Kanya. Story po ito na Job, lahat tayo familiar dito, ano? Kaya gusto po natin pag-aralan, I want to speak to you about today about faith. Ito po yung klase ng faith na hindi easy na hindi madaling makamtan, no? Ito ay madali kapag ano, kapag when everything is going well, pero ito yung kind of faith na talagang nag-hold sa atin kahit na yung everything is falling apart, kahit na, you know, maraming nangyayari sa kapaligiran natin, lalo na ngayon, di ba? Maraming in the last few weeks, maraming nangyari sa atin dito sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, yung gera sa Iran at sa US, at dito naman locally yung pagsabog ng mayong bulkan o nung Mayon Volcano at yung iba pa pong mga disasters na nangyari, may Lindol na nangyari sa Leyte recently lang. No, marami tayong mga nararanasan dito sa ating kapaligiran. Pero anong klaseng faith, anong klaseng pananampalataya ang ang hawak sa atin para magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon? Kasi I think, you know, a lot of us here in that place right now, no? O yung talagang nahirapan, nakaranas ng mga pagsubok,

Yes, Jesus is the good news. At siya nga, mga bata, ang Diyos na hindi magbabago. He is the God who forever cares for you. That's why He reveals Himself. Pinapakilala ng Panginoon ang kanyang sarili. Kaya naman, hindi kailangang hulaan sino ang Panginoong Diyos. Hindi kailangang malito. Sino nga ba ang totoong Panginoon? Pinapakilala ng Panginoon ang kanyang sarili. At ang Biblia nga, ang tunay na libro ng ating Panginoon. This is God's true book dahil this is the Word of God. Ba, congratulations sa mga friends natin na nakakumpleto na ang kanilang VBS, ang kanilang Bible classes this summer. Congratulations sa mga church partners po natin. Truly, the Lord be praised. Purihin ang Panginoon sa patuloy niyang provision sa atin pong mga simbahan, mga pamilya, enabling us to help the children know God. Dahil this is very important, maraming mga gaya ninyong maliliit na mga bata, nalilito. Sino nga ba ang Panginoon? That's why it's really is very, very important to know Jesus, our Savior and friend. Nakilala mo ba ang Panginoong Jesus? Nakilala mo ba siya sa pagdalo sa 3-day club, 5-day clubs? At ano ang mga natutunan niyo doon, mga bata? Ha, alam ko. Ang word up nung day 1 is Jesus forgives sin. Tama. At nung day 2, ano nga ba 'yon? Hala. Ano? He is all-powerful and yes, He is loving and He loves everyone. That's why boys and girls, itago sa puso ang katotohanang napakinggan. Dahil ang Panginoon ay Diyos na hindi magbabago. Laging tapat, laging totoo sa kanyang mga pangako. Ano ba ang naging blessing ng pagdalo ng VBS? Alam nyo mga bata, nung ako ay kasing edad ninyo, gustong-gusto ko ding mag-VBS. Graduate ako ng mga Vacation Bible Schools na kinandak ng aming simbahan doon sa Nuro Alliance Evangelical Church sa Maguindanao. Alam nyo, ginamit ng Panginoon ang aming simbahan upang magkaroon ako ng maagang pagkakilala sa Kanya. And it was in the VBS when I was around 9 years old na sabihin ko rin sa Lord, na Lord, gamitin niyo rin po ako. Gusto ko rin pong maging isang missionary. Kayo ba? Nagkaroon din ng ganyang desisyon sa hearts ninyo? Ba, napakaganda ng missionary story natin this year tungkol sa pagsunod ni Hudson Taylor. We praise God sa example of His faith, sa example of His faithfulness sa ating Panginoon. Kaya isa siya sa paborito kong missionary dahil sa ngayon nakaka-relate na ako mga bata na nauunawaan ko na yung sinasabi niya na God's work done in God's way will never lack God's supply. Totoo pala talaga yun mga bata. Ang pagsunod natin sa Panginoong Diyos at ang pagsunod natin sa Kanya, sa mga gawaing binigay niya at kasabay ng pagsunod sa mga standard, paano ito sundin, paano ito gawin, paano nating pagkatiwalaan siya sa mga binigay niyang mga opportunity, will guarantee na makapagpatuloy tayo. He will supply kung ano ang mga pangangailangan. At yung pangangailangan, hindi lamang limitado yan sa pera, sa resources, kasama na din kung sino ang magiging mga katuwang para magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Maging yung kalakasan, yung good health, yung joy, the Lord really provides that. Kaya boys and girls, kung ikaw, tinawag ka din ng Panginoon para maglingkod sa Kanya, always remember,
do it His way, because the Lord will provide all things that we need. Oh, alam ko, maraming mga tagapakinig natin. Dati nakikinig lang dito sa Paaralang Lingguan. Ngayon, alam nyo, pastor na ang iba. Oh, hello, shout out sa iyo, Pastor Henry. Pastor Henry Tacardon, yun ang isa sa kanyang testimony na nakikinig lang siya dati daw, mga grade 6 siya. Sa Paaralang Lingguan nakikinig at ngayon isa ng pastor. Marami pang iba, mga friends natin, mga teachers na hindi lang ng Sunday School, teachers din dyan sa DepEd, teachers din sa Christian School. We are grateful dahil ginagamit ng Lord ang Paaralang Lingguan katuwang ng ating mga simbahan, katuwang ng Sunday schools po ninyo, katuwang ng ating mga ministry, lalong-lalo na katuwang ng ating mga pamilya, upang kayong mga bata patuloy na lumago in the grace and knowledge of the Lord Jesus. Dahil yun ang gusto ng Panginoon, mga bata, makilala natin siya ng lubusan. Maunawaan natin His wonderful plans, because He is the God who planned wonderfully para sa bawat isa sa atin. Kaya naman, we will learn a command from God's Word this morning. I will be reading from the Bible. Remember, the Bible is the Word of God. We must read the Bible. Basahin natin ang salita ng Panginoong Diyos. Dahil when we read the Bible, God speaks to us. Kikipag-usap ang Panginoon sa atin sa pamamagitan nga ng kanyang salita. Diba, CJ? Hello sa iyo. Welcome, si Susan, si Brother Vince, and Bogart. Nakikinig din sila. Kayo siguro dyan, mga bata, nakikinig din ng with full attention. Kaya hindi ko man mabanggit yung mga pangalan ninyo ngayon. The Lord knows your name. Nalalaman ng Panginoon kung sino ka, nasaan ka, at this is His word for you. Itong babasahin ko ay matatagpuan sa unang bahagi ng Biblia. Ano nga ba yung dalawang bahagi? The Old Testament and the New Testament. Ang Old Testament ay mga pahayag, mga kwento, mga promises, mga commands ng Lord before pa ipinanganak ang Panginoong Jesus. At ang New Testament naman ay nung siya ay nandirito sa ating mundo, mga pahayag, mga turo mismo ng Lord Jesus, ang kasaysayan mismo ng kanyang pagiging tao nung siya ay nagsakatawang tao, at nung mga isinulat ng kanyang mga lingkod after, hanggang sa pahayag ng kanyang muling pagbabalik. So, yun ang New Testament, ha? Ngayon, ang focus natin is from Proverbs 22 verse 17. Kaya kung may mga Bibles kayo, buksan ninyo at sundan si Teacher Ai sa pagbabasa. Okay? Sige, basahin natin ang salita ng Panginoong Diyos. Herein, the words of the wise. Proverbs 22 verses 17 says, "Incline your ear and hear the words of the wise, and apply your heart to my knowledge." Mga bata, ang pakikinig ng salita ng Panginoong Diyos, kailangan may intention, hindi yung bala na lang, wala lang, nakikinig lang ng ganyan, kundi the Lord commands us to incline our ears. Ilapit mo pa yung tenga mo para mapakinggan. 'Di ba minsan may pinapakinggan ka sa radyo, meron kang gustong-gustong mapakinggan kwento, baka dito sa Paaralang Lingkuan pinapakinggan mo, tapos mahina yung volume, tapos didikit mo yung tenga mo. O di kaya may pinapanood ka sa social media, o meron kang gustong malaman na tinuturo ni teacher, tapos nasa likod ka, hindi mo masyadong naririnig. Ilalapit mo yung tenga mo para mapakinggan mong mabuti.
Dahil mga bata, this is God's command for us. Incline your ears. I-focus ang mga pandinig. Pakinggan ang salita ng Panginoong Diyos. Pakinggan ang kanyang salita na nagbibigay ng buhay. Paano natin yan mapapakinggan, mga bata? Yes, mapapakinggan natin sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan. When we focus our attention to God, when we take time to read God's Word, when we take time to go to Sunday schools or good news clubs, when we take time to listen sa pagtuturo ng ating mga leaders, ng mga pastor, nasa ating pagsamba, when we take time to listen at higit sa lahat sa personal na pagbabasa ng kanyang salita. That is inclining our ears or yung paglapit ng tenga natin sa kanyang salita. Hindi lang basta na ilapit, pakinggan. Masasabi lamang na pinapakinggan kung ito nga ay nauunawaan at ito ay isinasabuhay. Ganito din yung sinabi sa ikalawang bahagi ng Biblia, mga bata. Sabi mismo ng lingkod ng Panginoon, "Be not just hearers of the word, but doers of it." So, hindi lang basta na nalalaman kung ano sinasabi ng Word of God, kundi ito ay dapat sundin. Isa buhay, mga bata, dahil malalaman lamang na ikaw at ako ay tagasunod ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng ating mga kilos, sa ating mga pananalita, sa ating mga gawa na ipapakita nga ito. They would know you are follower of Jesus, you love the Lord Jesus through your life. Oh, ano ang pinaka-example ng Lord Jesus? Love one another. At isa pa, tinuro din sa kanyang salita, ang mga bata marunong sumunod sa mga magulang. Boys and girls, sa bahay natin, maging masunurin. Tumulong sa mga magulang. Sundin ang nais ng Panginoon. Because the Lord designed our families for us to grow. At kaya naman nga, ito ay paalala at utos sa bawat isa. Incline your ear and hear the words of the wise. And apply your heart to God's knowledge. Ang kaalaman or ang dunong ng Panginoong Diyos ay walang kapantay. At hindi niya yun nais na ma-miss natin ang kanyang wisdom or and knowledge. Kaya nga, He revealed Himself. Pinapakilala ng Panginoon ang kanyang salita. And He inspired people. He breathed His word upang maisulat ito. At sa kanyang kapangyarihan, na i-compile nga ang kanyang salita at nagkaroon tayo ng Biblia. Mababasa natin ang Biblia. Malalaman natin ang nais ng Panginoong Diyos. Kaya mga bata, kung tinanggap mo na ang Panginoong Jesus sa puso mo bilang iyong hari at tagapagligtas, God wants you to incline your ears, hear the words of the wise, and apply your heart in God's knowledge. At kung naman ikaw bata ay patuloy sa sariling gawa, patuloy na nahiwalay sa pag-ibig ng Panginoong Diyos, walang tunay na kapayapaan sa pamumuhay na labag sa Panginoong Diyos, hilingin ang pagpatawad ng Panginoong Jesus dahil siya nga ang Diyos na nagpapatawad. Nais ng Panginoong Diyos that you would live in wisdom and knowledge. At sa pamamagitan lamang ng tamang relasyon sa Kanya, magkakaroon tayo nito. Kaya tawagin mo ang Panginoon, hilingin

po namin ang inyong mga utos upang maunawaan po namin ang puso po ninyo. Yes, dear God, help us, Lord, to obey you. Inaamin po namin, inaamin ang kahinaan, ang likas naming desire to do things our own way. Patawad po, Panginoon. Yes, dear Lord, give us the grace to incline our ears to you, na mapakinggan ang salita mo, Panginoon. Bigyan niyo po ang bawat isang bata na nakikinig po ngayon ng mga guro na magtuturo sa kanila. Bigyan mo ng kaalaman, ng dunong, ng pagmamahal ang bawat isang magulang na influencing their lives, Lord. At ang mga nakakatanda who is surrounding them. Patatagin nyo ang bawat isang simbahan, bawat isang pagtitipon, that the faithful teaching of your word ang maranasan ng bawat isang bata. Kagaya po ng naranasan ko when I was young, when my church is faithful in teaching us your word, Lord, ang dalangin ko rin sa bawat isang batang sumasama sa panalangin ngayon ay makilala kang lubusan. Bigyan nyo kami ng lakas na gawin ang nais po ninyo to apply in our hearts the knowledge of you, Father. Thank you, dear Lord, for blessing each homes, blessing each church, blessing every child listening right now. Thank you for revealing your word. In Jesus' name, amen. Patuloy na lumago sa pagkilala sa Panginoong Diyos, dahil ang Panginoon nga ang siyang may napakagandang plano, who planned good for our lives. So, kung susundin nga natin ang kanyang mga gabay, ang kanyang standards, pagkatiwalaan natin siya sa kanyang mga promises and obey His command, for sure, mga bata, tayo ay magtatagumpay. Dahil yan ang nais ng Panginoon, na ang bawat isa sa atin ay maging matiwasay, makilala siya, maging ready sa kanyang muling pagbabalik. Paano ba yan, boys and girls? 7:01 in the morning na. Goodbye time na naman si Teacher I. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa ating programa dito sa ating paaralang lingguhan. I-share ninyo, mga bata, ang ating Bible class on the air. Alam ko ang iba sa inyo ay nanunood sa Facebook Live ng 1062DXKI. Continue sharing this with more families po, upang mas maraming mga bata ang patuloy na mapaalalahanan at maturuan ng Panginoong Jesus nga ang Diyos na mabuti, ang Diyos na mapapagkatiwalaan, because He is our Savior and Friend. Yes, maaari nyo rin po akong mapanood live sa app na TikTok. Maaari nyo akong sundan doon at para mas marami pang mga bata ang maabot po natin. Thank you sa pagsama, Julie, lovely lady, at si Honey Love. Thank you sa inyo. The Lord be praised sa buhay po ng bawat isa at ang pagpapala niya maranasan ng bawat isa ngayon pong linggo. Huwag umabsent sa Sunday School Kids. Bring your friends. At yes, continue to be a blessing sa inyong mga tahanan. God bless everyone. Take care. Bye-bye po.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amoy ni ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: ang bago sa pagbabago. Programang hatid ay ibayong kaalaman sa buhay Kristiyano. Ang bago sa pagbabago. Katuwang mo sa mas malalim at matibay na pananampalataya. Agapay sa mas masaganang relasyon sa ating Panginoon. Ang bago sa pagbabago. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita.
1: Magandang umaga po sa lahat. Nais pong pasalamatan ating pong mga kaibigan na patuloy pong nakabang sa ating programa at binabati natin ating pong mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang karawan. Maligawang pagdiriwang po ng inyong karawan. At sa lahat na nagdiriwang ng kanilang pag-iisang dibdib, happy wedding anniversary sa inyong lahat. At salamat din po sa mga kaibigan na nagbibigay ng financial support sa ating programa. Naway marami pang pintuan ng pagpapala ang bubuksan ng Diyos at kayo ay patuloy na pagkalooban ng marami pang biyaya sa buhay. Malusog, malakas na pangangatawan sa bawat araw. So magang ito, nais pong buksan natin ating pong mga Biblia dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 5 down to verse 7. Pakinggan po natin ang sinasabi sa wikang Pilipino. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng inyong lolang si Loida at ni Eunice na inyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Dahil dito, ipinaalala ko sa iyo na pag-alabin mong muli ang kaloob na binigay sa iyo ng Diyos nang ipatungko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ang Diyos po ang siyang magbibigay sa atin ng patnubay habang atin pong pag-aralan ang kaniyang banal na mga salita. Mga kapatid at mga kaibigan, si Eunice at si Loida, sila po yung mga importanteng tao sa buhay ni Timoteo. Kung atin pong pag-aralan at atin pong talakayin ang simbolo, hindi lamang po simbolo, subalit yung tinatawag po nating modelo sa pananampalataya. Sapagkat nakikita po ni Timothy, it was Loida and Eunice. Yung nanay ni Timothy si Eunice at yung lola niya ay si Loida, na kung saan si Timothy habang siya po ay lumalaki mula sa kanyang pagkabata ay hindi po lingid sa kanyang kaalaman kung gaano po katibay ang pananampalataya ng kanyang pamilya sa pamagitan ng kanyang ina at ng kanyang lola. So sila po ay tahimik lamang yung kanila pong paglilingkod sa Panginoon. Hindi po sila vocal, but their faith is so sincere. Maybe not perfect, but subalit ang buhay ni Timothy ay na-shape. Ito po ay talagang nabuo din po ang kanyang pananampalataya dahil sa modelo na pinakita ni Loida, ang kanyang lola, at si Eunice ng kanyang nanay. Ito po yung tinatawag natin spiritual lasting legacy na makikita po natin kung paano gishape yung buhay ng isang alagad ng Panginoon na si Timothy. Na kung saan si Loida at si Eunice, ang kanyang nanay at lola, ay di-demonstrate their faith. Kanila pong ipinahayag, ipinakita yung kanilang pananampalataya. Though quiet but consistent. Kahit hindi po sila masyadong nag-iingay no, sa kanilang komunidad at sa loob ng simbahan. Subalit consistent sila sa kanilang ginagawa. Ano bang ibig sabihin ng consistent faith? Yung tuloy-tuloy na pananampalataya. Kung wala man lang dahilan, hindi po yan sila mag-absent sa kanilang pagsimba. Hindi po sila mag-absent sa pag-attend sa prayer meeting. Kung wala man lang mga tinatawag po natin na mga malala na mga karamdaman sa buhay, wala man lang mga sakit, kahit may sakit pa, subalit pinipilit nila. They really force themselves na maging ulirang lola at ulirang ina na magiging mga example sa mga nakababata sa pananampalataya sa paglilingkod sa Diyos. Ano pong ibig sabihin sa quiet and sincere? Kahit wala pong litalaan ng mga ikapo, di ba? Kasi yung mga practice natin sa ating mga local churches ngayon, mayroon pong mga talaan, mga list of tithers sa simbahan. Sila ay nagbibigay. They are sincere in their faith. Ibig po sabihin, sila ay faithful sa kanilang pananampalataya. Hindi po naging dahilan kung anuman ang tinatawag po natin na kahirapan ay hindi po siya humahadlang sa kanilang faithfulness sa paglilingkod sa Panginoon. Yun po ang sincero na pananampalataya sa Diyos. Hindi mo po sila pwedeng hadlangan, pigilan sa kanilang pagsamba. They will always grab every opportunity. Kanila pong kinukuha ang lahat ng pagkakataon na makita ang faithfulness sa paglilingkod sa Diyos. Ibig pong sabihin, because they are so sincere in their faith sa kanilang pananampalataya, ay sincero po sila, hindi mo po sila maaring tuklapin, hindi mo po sila maaring akunin, i-transfer sa ibang mga simbahan, ibang grupo, sapagkat sila ay settled na sa kanilang paglilingkod at pananampalataya sa Panginoon. Naging ulirang mga babae sa simbahan, ina at lola sa paglilingkod sa Diyos. They are quiet but very consistent sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Ito po ay kanilang ginademonstrate sa mga nakababata na mga mananampalataya naglilingkod sa Panginoon. Sa prayer meeting, any fellowship, nag-a-attend yan sila sa pagsamba. Hindi yan sila malate sa pagpunta sa simbahan because they are example, modelo sa pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, ito po ay isang challenge sa atin sa pangkasalukuyang panahon. Ito ay isang reminders na dapat mag-captivate sa atin pong pananampalataya sa Diyos. Si Loida at si Eunice, yung lola at nanay ni Timothy, they also demonstrate daily genuine faith sa pananampalataya, yung quiet, silent discipleship na kanilang ginagawa sa kanilang tahanan. It yields generational harvest. Ito po ay nagbunga ng harvest, yung kanilang tinanim na quiet, sincere faith na pananampalataya, genuine discipleship in the home. Mga kaibigan at mga kapatid, ay hindi po nasayang. Ito po ay nagkaroon ng pag-aani, durational harvest hanggang sa pangkasalukuyang panahon. Mga kapatid at mga kaibigan, we are being reminded that should captivate our faith sa pamagitan sa sincere, quiet, genuine na pananampalataya sa grandmother na ni Timothy na si Luis at ang kanyang ina na si Eunice. Ito po yung nag-persuade kay Timothy na maging faithful din sa paglilingkod sa Panginoon. Well, in fact, Apostle Paul lay his hand, nag-i-anoint po niya si Timothy na magiging pastor sa kanilang simbahan doon po sa Pilipos. Mga kaibigan, hindi lang po sa Pilipos at ibang mga kalapit na mga simbahan. Mga kapatid at mga kaibigan, ang sinasabi ng sincere na panantaya sa Panginoon, siguro hindi naman perfect. But Timothy was captivated by the faithfulness of his grandmother, sa kanyang lola at sa kanyang ina, si Loida at si Eunice, yung ina ni Timothy, na kung saan hindi naman perfect, subalit hindi naman flawless yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Subalit, ito po ay genuine, tunay, totoo na naglilingkod sila, religiously na naglilingkod sa simbahan, sa karian ng Panginoon sa kanilang panahon. Sa pangkasalukuyang panahon, we are being reminded na sana in our household this would bring us great lesson to learn. Hindi lang learn but to practice na maging sincero din po tayo sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Even if we are not being mentioned sa simbahan, we are not given recognition or appreciation, manatili po tayo na sincere, mayroong genuine, mayroon pong tinatawag na quiet na pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Siguro gusto talaga natin yung sa ating pangkasalukuyang panahon na kung pwede lang ilista yung mga tithe natin. Yeah, binibigay talaga yung pangalan natin. Ilista talaga yung kung nagbigay ka ng gusto mo na ikaw yung pinakauna na tither sa simbahan. Nakalista talaga yung 1 million na tithes mo. Amen. Sana kapatid at kaibigan, no? Hindi po panghinaan ng loob ang isang mananampalataya kung nalimutan na pagtanungin, sinong nag-tithe ng 1 million? Hindi nalista yung pangalan. Siguro, hindi mo talaga mapigilan ang sarili mo na itaas ang kamay mo. Subalit, okay din yun na ma-recognize, bigyan ng recognition, makikilala kung sino yung pinaka-faithful sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Subalit, ang kahirapan ay hindi naman siya maaring humadlang na hindi po tayo maging genuine, maging quite sincere yung atin pong pananampalataya sa Panginoon. Si Eunice at si Loida na lola at ina ni Timothy. Si Eunice yung kanyang ina, si Loida yung kanyang nanay. It speak about intentionality. Yung tinatawag po natin sinasadya na sincereness, sinasadya na genuine na pagpapakita ng pananampalataya sa Panginoon. Hindi naman siguro perpekto, subalit makikita po natin that they really set example, nagiging nagpakita sila sa pagkaulira sa kanila pong pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Ito po ay nagtuturo sa atin na ang pag-aaral at edukasyon sa pananampalataya ay nagsisimula sa bawat tahanan ng mga Kristiyano. So dapat ang nanay, ang lola, ang tatay, mga nakakatandang kapatid ay mag-set ng example, maging example, modelo sa pananampalataya sa Panginoon. Nung ibig sabihin, in all aspect of our Christian life, maging faithful po tayo sa pananampalataya sa Diyos. Even if you are not being mentioned, you are not being recognized. No? Kung minsan hindi ka ma-mention, hindi ka ma-recognize, sumasakit ang kalooban at parabang naging matamlay. At sinasabi po natin sa ating sarili na sa susunod na okasyon, Pasko na. Kung ikaw ay nag-donate ng baka na litson o isang litson na tupa, nag-donate ka, nagbigay ka ng 25,000 sa Thanksgiving, hindi na-mention yung pangalan mo, sa sunod na Thanksgiving, hindi ka na siguro magbigay. Mga kapatid at mga kaibigan, in a silent way, God knows what we are doing. Yung una na nakakita po sa atin pong ginagawa ay ang Panginoon. Hindi po niya malilimutan na kilalanin ang magandang gawa na atin pong gawa dito sa ibabaw ng mundo, lalo na sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, sapagkat mayroon pong book of works doon sa langit. Lahat na ginagawa mo at sinasabi mo, pagpapasalamat mo sa Panginoon was recorded in the book of works. So, nandoon din yung book of life na isulat yung pangalan mo. Yung mahalaga sa lahat na ikaw po ay registered sa book of life doon sa langit. Sa oras na ito po ay bubuksan, titingnan sa panahon na ikaw po ay mapromote sa glory, tawagin ka na ng Panginoon, makikita na registered yung pangalan mo sa book of life. At nakikita din po, mababasa, ma-recognize, ma-mention na yung ginawa mo dito sa ibabaw ng mundo, na nagpatayo ka ng simbahan, nag-support ka ng missionary, nag-support ka ng church planting. Mga kapatid at mga kaibigan, hindi po ito siya mawawala. Hindi po ito siya mamislok. Ha? Hindi po mamislok. Ito po ay mababasa at makikita kung anuman ang magandang bagay, kung anuman kalaki ang atin pong binigay sa Panginoon. So, Timothy was captivated. It was not being taught only, but Timothy was able to quote. Iyap kanya pong nakita kung ano yung ginagawa ni Loida na kanyang lola at ni Eunice na kanyang ina sa kanilang sincere, genuine, quiet na paglilingkod, pananampalataya sa Panginoon. So, hindi po sila nag-iingay. Hindi po nila sinisigaw na naging successful yung isang event sa simbahin dahil sa kanilang labor at dahil sa kanilang contribution, financial contribution. Mayroon din pong tinatawag natin na cooperation, participation through our effort, di ba? O sa pamagitan ng pagtulong mo sa mga gawain, mga kapatid at mga kaibigan, sincere faith is Yung sinsero na pananampalataya sa paglilingkod, mayroon din pong pag-display na ikaw po ay nag-cooperate, nag-participate, nag-effort, nagpakapagod sa pananampalataya upang maging successful ang isang event, gawain sa simbahan, sa kaharian ng Panginoon. So, the power of generational legacy. Eunice's investment did not stop with her, or the investment of faith by her mother, si Loida, si Luis, no? Si Loida sa Tagalog, mga kaibigan at mga kapatid. Yung kanilang investment, yung generational legacy ay hanggang ngayon, mga kaibigan at mga kapatid. It went to Timothy and it went to us in this present generation na naging foundation, good foundation of faith ni Timothy at sa mga tao, mga believer, mga mananampalataya sa kanilang kapaligiran. So, yung generational legacy, mga kaibigan at mga kapatid, ito po ay mayroong impact sa pamilya. Hindi lang po sa pamilya, kundi sa mga nakababatang mga mananampalataya na naglilingkod sa Panginoon. Sinasabi ko na huwag masyado tayo pong maging concern sa tinatawag po natin na checklist sa atin pong mga local churches. So yun po ay isang strategy kung minsan na nagbibigay sa atin ng challenge of na tayo po ay maging faithful. Diba? Perfect attendance sa buong taon sa pagsimba sa ibang mga churches natin. Mayroon po silang award na binibigay sa mga believers na perfect attendance sa pag-attend ng prayer meeting, perfect attendance sa pagsamba na 365 days, no? All Sundays, they are so present. Present talaga sila. Kahit may sipon, may lagnat, nagsasamba talaga. So, busy, maraming mga customers sa tindahan sa araw ng Linggo, but they close their store upang magpunta sa simbahan. So, Saturday pa lang, they are preparing themselves. Gina-ready na kung anong susuotin ng kanyang anak, kung susuotin ng kanyang asawa, ng kanyang mga apo. So, naka-ready na ang kanila pong mga pagkain. They are excited to go to church. At gusto ka nila kung pwede lang buong araw na nandoon po sila sa simbahan. Mga kapatid at mga kaibigan, ito po ay isang challenge na hindi tayo masyadong maging concern sa checklist sa atin pong mga simbahan, sa list of recognition sa atin pong mga simbahan. Kasi sa mga big churches, yung mga highest tither ay ginalista po nila kung magkano yung giving sa isang pamilya sa isang taon. Mayroon yung nakaabot ng 25 million yung kanilang tithes. Mayroon din pong nakaabot ng 10,000. Yung iba naman na masyadong mayaman, fortunate pa yung service, hindi lang isa, tatlo pa ang kanila pong ikapo na binigay sa simbahan sa isang taon, 100. Yung iba, 500. Pag magdaan yung offering bag sa kanila, magpikit ang mata, magpass sila. No, hindi talaga sila magbigay. Pero kung pa-istorya, ay sila yung una sa istorya. But quiet and sincere, genuine faith, mga kapatid at mga kaibigan. Kahit mahirap, kahit nagabinta ng ice cream, nagabinta ng ice drop, kung minsan sila pa ang nakakapasok sa top 10 na tither sa simbahan because of their sincere, quiet, and genuine faith. Because yung kanila pong hinahabol is yung lasting generational, tinatawag po natin influence, influensya nila pamana sa mga membro sa pamilya, nakababata na mananampalataya sa Panginoon. Yung iba, bakit ito si Brad? They will wonder. Magtataka sila na ganito lang ang kanyang hanap buhay. Subalit, hindi po yun hadlang ang kahirapan na hindi sila makapagbigay ng ikapo. Hindi po hadlang yung kanilang business na hindi sila makadalo sa mga fellowship at sa mga prayer cottages, sa mga prayer meeting. Number one po sila doon. And God always reward. Kapatid, huwag kang mag-alala. Kahit hindi ka recognize, subalit anuman ang ginagawa mo, wala pong isa niyan na lalampas sa record ng Panginoon doon sa Book of Work at sa Book of Life. Tayo po ay manalangin.

Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa faithfulness, yung bridge of faithfulness na na-display, pinakita, ipinahayag ni Loida, lola ni Timothy at ni Eunice, yung pamana ng pananampalataya. Hindi po sila masyado concern sa mga chicles sa simbahan, yung mga talaan sa mga tither, talaan sa perfect attendance. Subalit, genuine faith will always grab every opportunity to do good, to participate sa pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Sana magganito rin po yung pamana ng bawat isang Kristiyano na kakatanda na mayroon pong ulirang example na ipakita sa mga nakababatang mananampalataya. Salamat sa inyong salita. Ito po i-bless ninyo sa isip at sa amin pong puso, sa gawa, sa bawat araw na maipakita sa susunod na henerasyon yung pamana ng pananampalataya, faithfulness sa paglilingkod sa inyo. Ito aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago pa man tayo magpaalam, pakinggan po natin ang isang napakagandang awitin.

0: Ito po ang inyong lingkod, Brother Reika. Hanggang sa susunod na linggo, magandang umaga, mabuhay po kayo.
1: Inyong napakinggan ang programang Ang Bago sa Pagbabago. Hanggang sa susunod na linggo, dito lamang sa Himpilang 1062 DXKI.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Tatlumpung minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa Iyong Daan.
2: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Panibagong araw, panibagong aral. Kumusta ka ngayon? Ako si Kuya Gordel Pilar, ang iyong lingkod na makakasama mo sa programa Kaalaman sa Iyong Daan. Dito lamang sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM, at maririnig nyo rin kami sa DXKI Coronadal, your friendly voice.

Kaibigan, naitanong mo na ba sa iyong sarili? Ano kaya ang mangyayari sa akin sa susunod na buwan? Sa susunod na taon, makakahanap ba ako ng trabaho? Magiging maayos ba ang lahat? Ang takot sa hindi natin alam o ang uncertainty ay isa sa pinakamabigat na pasanin. Pero alam mo ba na ang takot ay parang isang madilim na kwarto, mukhang nakakatakot? Pero pag binuksan mo ang ilaw ng pananampalataya, makikita mong ligtas ka naman pala. Ang ating inspirational story sa umagang ito ay pinamagatang Pagharap sa Takot sa Kinabukasan. Kaibigan, kumusta ang iyong pananaw sa bukas? Marahil ay abala ka sa paghahanda ng iyong resume, sa pagtatapos ng iyong mga requirements, o sa pag-iisip kung saan ka mapupunta pagkatapos ng iyong pag-aaral. Pero tandaan mo, ang Diyos na nag-iingat sa iyo kahapon ay siya ring Diyos na mag-iingat sa iyo bukas. May kwento tungkol sa isang driver na laging nakatingin sa rearview mirror ng kanyang sasakyan. Dahil doon, muntik na siyang bumangga sa harap. Sabi ng kanyang kasama, ang rearview mirror ay para lamang sa pagsilip sa pinanggalingan. Pero ang windshield ay mas malaki dahil doon ka dapat nakatitig sa harap. Ganyan din ang ating buhay. Huwag nating hayaang pigilan tayo ng takot ng nakaraan o ng pangamba sa inaharap. Ang ating buhay ay parang isang pelikula na ang scriptwriter ay ang Panginoon. Hindi man natin alam ang susunod na eksena, kilala naman natin ang direktor. At ang direktor na ito ay laging nagnanais ng pinakamabuti para sa atin. Gaya ng paalala sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos sa mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa.

tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil Ikaw ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Patawarin mo po kami sa aming labis na pag-aalala sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Turuan mo po kami magtiwala sa iyong timing at sa iyong paggabay. Dalangin po namin ang mga estudyante at mga manggagawang nababalisa sa kanilang kinabukasan. Naway mapuno ang kanilang puso ng katiyakan kasama ka sa bawat takbang. Tayamin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Kaibigan, oras na para magpaalam sa iyo ng pansamantala. Ako si Kuya Gord Del Pilar at nagpapasalamat din tayo kay Chini Davila na nagsulat ng ating inspirational stories sa umagang ito. Hanggang sa susunod na, kaalaman sa iyong daan.
1: Ikaw ba ay napagpala sa iyong pakikinig dito sa Kaalaman sa Iyong Daan? Kung nais mo magkaroon ng kopya ng inspirational story, maaari kang mag-email sa info@theway.febc.ph o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
2: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Na Arcega na for how many years ano po ay kapartner na po ng hipi lang ito para magturo, magbigay sa atin ng mga magagandang tip paano pangalagaan ng ating kalusugan at paano makaiwas sa pagkakaroon ng karamdaman lalo na ngayong panahon ng tag-init, ano, Miss Mirna. At marami pong nakahain na discussion today si Miss Mirna.
1: Oo, ang title natin ngayon ay Detox for a Better Health. Ayan. So, umpisahan ko na ba? Okay. Ano yung mga signs na you need a detox, no? Ang katawan natin ay parang isang magandang machine na nagtatrabaho day and night para tanggalin ang mga toxin sa ating katawan dahil sa exposure natin sa mga processed foods na kinakain natin. Itong mga toxins na to ay nagbi-build up sa katawan, nagkakaroon ng toxin overload, dumidikit sa wall ng ating colon, babara sa artery, di maa-absorb ang nutrients, no, kapag ikaw ay may toxin overload. At nagiging acidic ang environment. Kapag acidic ang environment, 60% ng oxygen ay hindi makakapasok sa katawan. Nagsisimulang masira at ma-damage ang cells. Nagkakaroon ng disharmony sa katawan na siyang nagiging dahilan bakit nagkakasakit ang tao. At good news, ang katawan natin ay may abilidad palang mag-detox naturally. Ang liver ang main detox powerhouse natin. Ito ang main detox organ. So kapag ikaw ay nagkakaroon na ng toxin overload, nagkakaroon ng fatty liver, nagsisimula na. Nagkakaroon ng kidney failure, tumataas ang creatinine, no? Dahil ang liver ay natural filtering organ natin at kapag ito ay may sobrang daming toxins, hindi na kinakaya kaya nauuwi sa kidney failure. Ang colon naman natin ang siyang first defense ng ating katawan na ilalabas. Crucial ang role ng ating colon na ilalabas ang lahat ng mga dumi, no? Through yung lahat ng mga toxins na yan na pumasok sa ating katawan, ano, nililinis niya, ini-eliminate niya sa pamamagitan ng pag-move ng bowel movement, no? Kaya ang body natin ay kailangan tulungan natin mag-detox for a better health. So yan ang title natin, Detox for a Better Health. So ano ang mga signs na you need a detox na ikaw ay may toxin overload? No? Number one is yung easy fatigability. Ibig sabihin noon, lagi kang madaling mapagod o kung nahihilingal ka na, lagi kang inaantok, sluggish, no? Low ang energy mo, lobat ka. Katulad ng kotse, kahit na may gas, pero kung wala namang battery, hindi umaandar. So, ganoon din ang katawan natin kahit na kumakain ka, kung lobat ka, magkakasakit ka, na hindi, wala ka ring energy, ganoon din. So, ito mga signs, no, na you need a detox, disturb ang sleep mo. Akala na natin, may kasabihan na, pag tumatanda ka na, talagang umuunti na yung pagtulog mo. Hindi dapat ganoon pala, no, kasi kapag ang disturbed sleep pala, pag umuunti na yung pagtulog mo, ay ibig sabihin nito may disharmony sa katawan mo, may mga aches and pains ka sa gabi, hindi ka makatulog, o kaya may mga parasites na pumupunta sa brain mo na nagko-cause ng vagueness pag-iisip at disturbed sleep. No, yun pala ang dahilan. So, ibig sabihin, habang tumatanda ka, nagkakaroon ka ng toxin overload, kaya nagkakaroon ka ng disturbed sleep. So, yan, ang tawag dito ay brain fog or parasites in the brain. Hindi ka makafocus, hindi sharp. Akala natin, may senior moment tayo, kakaano mo pa lang eh, nakalimutan mo. Ano nga ba yung gagawin ko? Yung pala ang tawag doon, hindi ka maka, umpisa na yon na ikaw ay you need a detox kasi umpisa na yon, hindi senior moment yon. Nag-uumpisa na na magkaroon ka ng brain fog, pumunta na yung mga parasites sa brain. Eventually, mayroon ka ng dementia or Alzheimer. Yun ang pinakakinatatakutan ng isang tao. Makmura lahat sa utak mo, ang lahat ng laman ng brain mo. So, ito ang sign. So, early sign pa lang, kailangan tanggalin na mga toxin sa iyong mga katawan. May digestive